alla socio singolo poro maga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas. Hi, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Miyerkules. Huwebes. Huwebes na pala. Huwebes na. Isipin nyo, Huwebes na ngayon. Ngayon po'y araw ng Huwebes. Hulaan nyo. October 1. October 1 na po. October 1, 2026. Tumweldo kayo kahapon, ano? Tumweldo kayo kahapon, Huwebes ngayon. Parang Friday, payday na rin, ano? Diba? Ayos ba yun? Ayos ba yun? Ilang araw na lang? Ilang araw na lang? 31, 30, 61, 81, 66 days! 66 days na lang! Pasko na! Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban. Dito po mga paksa na ating tatalakayin ngayong umaga! Pagdating ng Super El Nino at mga epekto nito, puspusang pinaghahandaan ng pamahalaan. Very unhealthy air quality na itala sa ilang bahagi ng Metro Manila, kaya pala ako inuubo at sinisipon. Tax-free fuel, imbes na pisong dagdag pasahe, ito ang hinihingi ng piston. Dole nagpaalala sa mga bataas sa sweldo para sa November 16 to November 18 special non-working days sa Metro Manila. Isyon na kumukwestiyon sa interpretasyon ng bagong voting threshold, ibinasura na ng Supreme Court. Palasyo may pasarin kay Mayor Paste Duterte, leader na hindi inaalam ang mga pinipirmahan, delikado. Appointment ni na Secretary Dizon at Secretary Banoy Lopez, pinalawig pa ni Pangulong Bongbong Marcos. 9,450 pinondohang classroom hindi na ipatayo simula noong 2021 hanggang 2025, sabi ng COA. Nino kasalanan kaya ito? 2021 ang simula eh. Baka isisi na naman doon sa nauna, no? Pero mas mahaba yung ano eh, yung sa ngayon eh, di ba? Hanggang 2025 eh. Manibela, nilinaw, non-partisan sila matapos ang viral na PBM tayo ni Mar Balbuena kay First Lady Liza Marcos. Lolong Chuper, inatake sa puso sa kasagsagan ng transport strike. ICC, ibinasura ang hirit ni dati Pangulo Rodrigo Duterte sa mandatory expert verification ng digital evidence. National Telecommunications Commission, may bagong alituntunin sa mga segunda mano na mga cellphone para protektado ang Pinoy consumers. Tatamaan niyo mga kaibigan ko sa Divisoria at sa Green Hills. Tatamaan sila. Yan po mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at ihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, siyempre, mga kaibigan natin na bumabati sa atin ng good morning. Patingin natin, di ba? Ating pabayaan. Yung araw ng Huwebes, October 1, 2026. Birthday month. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Ferdinand Enriquez, magandang Huwebes ng umaga po. Sir Ira, good morning Ferdinand. Good morning Mark Mallorca. Randy Santisas, listening. Thank you, Randy. Ha? Mura Dolores, happy Thursday morning, Sir Ira. V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Love lots. Sabi ni Kimura Dolores. Roxanne Coso, good morning po, Sir Ira. V. Panganiban, good morning, Roxanne. Rekorasyon, maganda umaga, Sir Ira, at sa mga kabandido. Morning, Rekorasyon. Sabi ni Rekorasyon, dahil sa napipiktong El Nino, mga tao ay nagpapanik buying na ng tubig at bigas. Panic buying, walang nagagawa matinuyang panic buying. Kasi nabubulok lang yung mga pinagbibili ninyo eh. Wala pa lang kakulangan, di ba? Bumili kayo ng marami, hindi nyo naubos, nasira lang.
Shirley C. Morales, blessed morning po, Sir Ira. Ano na, Pilipinas, lito-lito na mga tao. Mark Mallorca, done, like, and share. May chismis kahapon pero mamaya na natin pag-usapan yun. Punta muna tayo sa magiging taya ng panahon na alas 8:00 ng umaga, araw ng Huwebes, October 1, 2026. Limang araw na lang, birthday na ni Mami Dang. Happy birthday, Mami Dang, advance. Nanonood siya. Early Uyang, good morning, Sir Ira. Limang araw na lang, birthday na ni Mami Dang. Para walang bagyo. Pero yung birthday ni Mami Dang, si Mami Dang pa lang, bagyo na eh. Diba? Chip-chip! Ang sabsaba ng Tropical Storm Choy Wan ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Choy Wan ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at may 2,745 kilometro sa silangang bahagi ng Central Luzon. Nagtataglay siya ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 55 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay ang nasabing tropical cyclone pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Maulap na kalangitan na may kanat-kanat na pag-ulan, kulog at kidlat at dala ng sabsaban o throw ng Choy Wan ang mararanasan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Posible dito ang flash flood at landslides, dala ng kataptaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Davao Region at Northern Mindanao dahil din sa sabsaban o throw ng Choy Wan. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil naman sa mga matitindi o severe thunderstorms. Bahagya maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan. Kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dala ng localized thunderstorms. Mahina hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan, pasilangan na maaasahan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na magdudulot ng malumanay hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan na aabot ng 0.6 hanggang 1.2 meters ang taas. Sa silangang bahagi ng Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin. Mula naman sa hilagang silangan patungong hilagang kanluran ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot sa 0.6 hanggang 1.2 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihit naman ang hangin sa nalalabing bahagi ng Mindanao mula timog patimog kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon na may taas na 0.6 hanggang 1.2 meters sa mga baybaying dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:46 ng umaga, lulubog mamaya alas 5:46 ng gabi, tabla na! Tabla na ang liwanag sa dilim. Pagkasing haba na, pareho ng 12 hours ang liwanag at dilim. Pareho ng 12 hours ang night time at daytime. Tabla na ang liwanag sa dilim. Baka bukas lamang na ang dilim sa liwanag. May mga balita akong mukhang lumamang ang dilim sa liwanag di ba? Tignan natin! Si Kimuro Dolores, lumilihis po ang bagyo dito sa Japan. Mainit na naman. Buti pa sa inyo, di ba? Dito naman, okay yung panahon. Maganda yung panahon. Rekorasyon, bakit si Pinopio binasa niya ang 497 pages ng GA25? Bakit nagkaroon ng mga billion insertions? Di napansin ni Pinokyo, kaya huwag kayong tumingin kay Mayor Baste. ICC, puro ka putak ng putak. Alex Chua, good morning Ira. Lindol, bagyo, tag-ulan, tag-init. Natural lang, paulit-ulit lang yan. Sabi ni Alex Chua, di paulit-ulit lang, okay lang, di ba? Sana huwag lang tayo madali, di ba? Menchie May, good morning Sir Ira P. Good morning Menchie. Alex Chua, sana umulan araw-araw para may tubig tayo, Ira. Alex Chua, ang ganda ng buhok mo, Ira. Gusto ko umulan araw-araw dahil babahan na naman. Ano yung nangyayari sa Thailand? At yung buhok ko, pabayaan mo yung buhok ko, Alex Chua. Ba't pa yung buhok ko pinagtitripan mo?
Twitter ni Kalevis Rasputin. Good Thursday, Boss Idol Ira, at lahat ng solid Iranians na ka-watching and or listening. Si Anjo Perez, good morning Idol, good morning Chief. Padala ko sa iyo yung column ko, katatapos ko lang gawin bago nagsimula itong programa eh. Kung aabot, di aabot, sana umabot, di ba? Kasi ginalingan ko yung column na yun eh. Para sa iyo, para sa iyo. Puspusang pinaghahandaan naman ng gobyerno pagdating ng Super El Nino at ang mga epekto nito sa bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat na hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa buong bansa. Bilang tugon, naglatagaan niya ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng parating na tag-init sa mga lupang sakahan. Paiigtingin din niya ng NIA ang inventory at maintenance ng solar power pump irrigation systems at ang repair and rehabilitation ng mga lumang pump irrigation systems para masiguro na tuloy-tuloy lang ang operasyon ng mga ito. Magsasagawa rin niya ng desilting and clearing operations ng ahensya sa irrigation canals para ayusin ang daloy ng tubig, pataasin ang water carrying capacity ng mga ito at tiyakin na maayos ang irrigasyon sa kabila ng inaasahang mas manipis na supply ng tubig. Nanonood si Mami Dang, si Alvin and Tintin Reyes de Matulak. Gandang morning, Ira. Good morning, Tintin. Good morning, Alvin. Tore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Masama yung ubo ko. Masama yung ubo ko. Kasabay ng balitang ito. Kasabay ng balitang ito. Nagtala ng very unhealthy air quality ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon ng umaga dahil sa mataas na antas ng 2.5 parts per million pollution ayon sa Environmental Management Bureau ng National Capital Region. Batay sa monitoring, pinakamataas ang air quality index sa Las Piñas, 184. Sinundan ng Parañaque, Don Bosco na 177, Parañaque, Piatsi na 169, Muntinlupa, Bilibid na 167, Muntinlupa, Pilinbes na 161, Caloocan na 155, at Taguig na 153. Samantala, nasa antas na unhealthy for sensitive groups ang air quality sa Valenzuela na may air quality index na 137, ang Marikina, Cebu at Pasay, Capua 134, ang Albotas 120, Pateros 118, San Juan 116, Manila 115, Quezon City sa may Ateneo 110, Makati at Mandaluyong Capua 107 at Marikina parang 102. Ang 2.5 parts per million ay tumutukoy sa maliliit na particulate matter na kayang makapasok ng malalim sa respiratory system. Ayon sa EMB-NCR, posibleng makaambag sa mahinang kalidad ng hangin, ang thermal inversion, isang kondisyon kung saan naiipit ang malamig na hangin sa ilalim ng mas mainit na hangin kaya hindi madaling makakalat, paitaas ang mga pollutant. Maaari rin maapektuhan ang air quality readings ng direksyon ng hangin, lokasyon ng monitoring stations at pinagmumula ng polusyon gaya ng emissions mula sa mga sasakyan, pabrika at iba pang aktibidad. May real-time air quality monitoring stations ang EMB-NCR sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan pa rin ba yung galing ng Indonesia? Kasi naapektuhan tayo noon eh. Yung smog galing Indonesia. Nadali tayo noon. Mercy Fernandez Narciso, blessed October morning, Sir Ira P. Tapos na yung September morn. Ngayon naman ay October morn. Hindi tayo nagluluksa. Morning ang ibig sabihin ng morn. Ang exchange rate natin! Ano ba? Real time? Real time! Kailangan real time. Kailangan yung totoo. 62 pesos and 75 centavos. 62 pesos and 75 centavos ang halaga ng isang dolyar ngayong umaga. Yan ang nagbukas na halaga ng dolyar sa piso. 62.75. Hintay muna ako ng konti.
baka magiging 61-80. Tsaka ako magpapadala ng pera sa anak ko. Samantala, mas malaking tulong umano sa mga tsuper pag-aalis ng excise tax at value-added tax sa produktong petrolyo kaysa sa ipinatupad na 1 peso na dagdag pasahe ayon sa transport group na Piston. Sinabi ni Piston President Amody Floranda na hindi sapat ang dagdag na piso sa minimum fare upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng lang at pang-araw-araw

mababa ang gastusin ng mga tsuper. Patuloy ding nanawagan ang piston sa pamahalaan at tugunan ng mataas na presyo ng langis habang nagpapatuloy ang kanilang transport strike. Si Mercy Fernandez Narciso, blessed October morning, sir, I repeat. Thank you, Mercy. Sirkulasyon, we can't handle class daw. We can't handle style daw. Ah, style pala yung akala namin characteristics ni Barrel. Barrel talaga, sumasagot ka pa eh. Kaya ka nadidiin, sumasagot ka pa eh. Yan nasabi ko eh. Rayome, sino kaya makukulong ngayong October? Tanong lang po, Boss Ira. Eh, dinidikdik eh. Di ba? May ipinipilit. Kahit sinabi na nung cabinet secretary na wala namang ganun eh. Ipinipilit isang senador eh. Tapos ang tinatawag niya yung ombudsman. So, alam niyo na siguro, di ba? Kung sino nagiinitan. Either bumaliktad yung isa o makulong yung kabila. Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Good morning, Carlito. Hindi naman sinabi ng Malacanang kung nagkataon lang o sinadya ang pamamahagi ng bigas ni Unang Ginang Lisa Araneta Marcos sa mga miyembro ng transport sector na makailang ulit nang nagdaraos ng transport strike. Ang katwiran ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Crasto sa press briefing sa Malacanang ay palagi naman kasing ginagawa ng Unang Ginang ang pamamahagi ng bigas. O nga naman, totoo naman yun. Diba? Sinabi nito na hindi naman kamakalawa lamang ginawa ng Unang Ginang ang pamamahagi ng bigas dahil maging sa ibang aktibidad ng local government units ay makikita ang Unang Ginang na namamahagi ng bigas. Ang maganda lamang nga niya rito ay nagkaroon ng pagkakataon na magkita ang personal sina Unang Ginang Lisa at Manivela Chairperson Mar Valbuena, isa ang Manivela sa transport groups na palaging nananawagan ng transport strike. Sa ulat, dumalo si Unang Ginang Lisa Arne Marcos sa LTO Activity Center sa Quezon City para sa rice distribution program ng pamahalaan para sa mga transport workers. Kabilang sa mga benepisyaryo ng programa ang ilang miyembro ng transport group na Manivela. Pinangunahan niya ang Mula sa Puso para sa Pamilya program na namamahagi ng libreng bigas sa mga komunidad sa Metro Manila. Ito yung matindi. Nilinaw naman ng transport group na Manivela na nananatili itong non-partisan at hindi sumusuporta o kumukontra sa sino mang personalidad batay lamang sa kanilang pangalan o political affiliation matapos mag-viral. Ang palitan ni na Chairperson Mar Valbuena at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang paglilinaw kasunod ng viral na video ng pagkikita ni na First Lady F.L. Marcos at Valbuena sa isang government rice distribution program para sa transport workers. Sa naturang palitan, pabirang sinabi ng First Lady Lisa, pabirang sinabihan ng First Lady Lisa si Valbuena na huwag na magsagawa ng transport strike. Tumugod naman si Valbuena ng hindi na po, I love you, sama-sama po tayo, BBM po kami, habang gumagawa ng V-sign si Valbuena. Naluntikan na. Nauna nang inanunsyo ng Manivela noong Martes na sinuspindi nito ang nakatakdang pagpapatuloy ng transport strike upang makapag-dialogo sa Land Transportation Office. Bago nito nagsimula ang grupo ng kilos protesta noong September 28, pagdating na mataas sa presyo ng langis, dagdag pasahay at panawagang alisin ang excise tax at value-added tax sa petroleum products. Iginiit na Manivela na nakabatay ang kanilang mga posisyon sa mga isyong nakakaapekto sa public transport workers at hindi sa partidong politikal. Dagdag pa nito, hindi nito isinusulong ang pagpapabagsak sa gobyerno at sinusuportahan nito ang mahakbang ng pamahalaan na nakikita nito nakabubuti sa publiko. Tumakbong senador to eh, si Mar. Baka tatakbo ulit. Di ba? Bigla mong nakikita yung ano eh, di ba? Basta, may agente eh. Ako, hindi pa na ba si Mr. Alleviating Guy at ipinalit si Critic Pacman? Wala pa. Eh, presidential advisor naman yung isa eh. Yung isa naman eh, secretary. Ano? Inatake sa puso ang 78 anyos na lolong tsuper at miyembro ng transport group na piston habang nakikilahok sa transport strike sa Monumento, Caloocan City. Sa ulat, nasa gitna ng strike ng grupo ang driver na kinilalang si Elmer Cordero nang bigla itong umupo at nahirapang huminga. Ayon kay Piston NCR Secretary General Janet Gabatin,

0: Hindi nagpahiwatig ng masamang pakiramdam si Cordero bago ang insidente. Kalaunan ay nawalan nito ng malay at agad na isinugod sa Caloocan City Medical Center kung saan ito nananatiling naka-confine. Nananatiling unstable ang kondisyon nito at hindi pa matukoy ng mga doktor kung ito ay nakoma. Napaulat din na si Cordero ay mayroong asma at nakararanas ng sakit ng likod. Si Cordero ay kabilang sa anim na miyembro ng Piston na inaresyo at ikinulong noong 2020 matapos ding lumahok sa protesta sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon sa mga otoridad, ng panahong iyon ay nilabag umano ng demonstrasyon ng umiiral na quarantine protocols. Iniurong naman ang mga reklamo laban sa Piston o yung Piston 6. Pumapila ang Piston na pinansyal na tulong para sa pagpapa-ospital kay Cordero. Inaalalahana naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer sa NCR na sundin ang tamang pasahod sa November 16 hanggang 18 ay dineklarang special non-working days kaugnay na pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related summits. Sa ilalim na umiiral na patakaran para sa special non-working days, may i-rally ng no work, no pay sa mga empleyadong hindi papasok maliban kung may company policy, practice o collective bargaining agreement na nagbibigay ng bayad kahit walang trabaho. Para naman sa mga papasok sa trabaho, ang sumusunod na pay rules ang dapat sundin. Sa unang 8 oras ang trabaho, 130% ng basic wage. Kapag lumampas ng 8 oras, dagdag na 30% ng hourly rate sa naturang araw o hourly rate times 130% times 130% times overtime hours. Kung ang special non-working day tumapat sa rest day at pumasok ang empleyado, 150% ng basic wage sa unang 8 oras para sa overtime sa special day na tumapat din sa rest day. Hourly rate times 150% times 130% times overtime hours. Sinabi rin ng DOLE na ang parehong patakaran ay saklaw ang mga empleyadong nasa alternative, flexible at telecommuting work arrangements nang hindi naapektuhan ang iba pang mas favorable ng benepisyo sa ilalim ng company policy o collective bargaining agreement. Dineklara ng Malacanang ang November 16 hanggang 18 bilang special non-working days sa NCR upang makatulong na mabawasan ang traffic congestion at mapadali ang seguridad at iba pang paghahanda para sa ASEAN Summit na gaganapin sa Metro Manila. Si Senador Rafi kinastigo ang PRC sa budget hearing sa Senado. May ulat si Jojo Chica. Jojo, good morning.
1: Kinastigo ni Senador Rafi Tulfo sa budget deliberation sa Senado ang Professional Regulatory Commission o PRC dahil sa aniya ay maraming katiwalian. Pinuna ni itong si Senador Tulfo ang maraming dekada ng hindi pagre-reshuffle ng regional director ng PRC. Ayon kay Senador Rafi na base sa kanyang mga natanggap na impormasyon, hindi ginagalaw ang regional directors na sumasahod mula sa mga review centers at kapalit nito ang leakage sa mga question ng board exam. Sinabihan din ng Senador si PRC Chairperson Charito Zamora na bulok ang sistema ng PRC na sa halip na palitan ng mga regional directors na may iasangkot sa leakage sa kanilang review centers ay nananatili pa rin sa kanilang mga pwesto. Hiniling naman ni Zamora na ibahagi sa kanila ang impormasyon ni Senador Tulfo para makasuha ng mapalitan ang gumagawa ng katiwalian. Pero sa assessment nila ngayon, nagpe-perform naman ng maayos ang PRC regional official. Ibinurgal pa ni Senador Rafi ang isang doktor na namatayan na tatlong pasyente dahil sa medical malpractice ay hindi matanggal-tanggal dahil nagbabayad umano sa PRC.
2: Kasabot yung mga tao mo, mga regional directors mo, sa mga review centers na hindi mo sinisibak-sibak o hindi nyo pinapalitan for more than a decade na nandun sa pwesto na kinakalawang, na nilalawa, na nabupulok, na hindi pa rin nireshuffle. Why? Because nalaman ko meron palang malaking katiwalan dyan sa inyo. O example ko sa inyo, yung doktor sa Icon, ilan ang napatay noon? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matatanggal-tanggalan ng lisensya. Alam mo yung doktor? Yung Icon?
3: Yes po.
2: Tatlo na ata napatay noon. Maraming nag-file mo nang para matanggalan siya ng lisensya. Malpractice. Ba't hindi nyo kayang tanggalan ng lisensya yon? Because may lagay sa inyo.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Ena Gray, buhul-buhul na ang problema, sobrang gulo. sobrang sakit sa ulo. Magbabalikan yung morning report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang paalala. Ang oras lang po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: Alas 8.34 na po ng umaga. Babalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong stasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag po ninyo kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8:35 na po ng umaga. Ah, sandali lang, sandali lang. Ito, bilisan natin. Bilisan natin magsalita para matapos tayo kaagad. DepEd, kukonsultahin ng Malacanang sa panukalang baguhin ang class schedule ng mga estudyante sa panahon ng El Nino. Papalitan na naman ang schedule. Ah, papalit na lang ng papalit. Pati na lang na natin patirahin sa eskwelahan ng mga estudyante. Chonayo, good morning!
1: Good morning, Sir Ira. Makikipag-ugnayan muna ang Palasyo ng Malacanang sa Department of Education bago ikonsidera ang panukala ng Climate Change Commission na baguhin muna ang class schedule ng mga estudyante. Ito ay bunsod na rin ang inaasang pagpasok ng panahon ng tag-init dahil sa Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hihingi muna ng opinion o suhestyon ang Malacanang sa DepEd. Sa panukala ng Climate Change Commission, gagawin muna ang klase ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga para maiwasan ang matinding init na inaasahang tatama mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, ang schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay pawang sa Malacanang lamang yung kanyang aktibidad. Presentation ng credentials ni Donatien Hizard, Ambassador Designate of the French Republic to the Philippines, at susundan ito ng presentation ng credentials din ni Kitagawa Katsuro, ang Ambassador Designate ng Japan dito sa Pilipinas. At syempre pa, yung Palace Press briefing mamaya ni Palace Press Officer Claire Castro.
0: Gagawin nilang alas 6 yung ano? Yung pasok ng mga bata,
1: alam mo... Paano ka change? 6 to 9.30 at para makaiwas muna sa 10 to 3pm kasi yun yung sobrang...
0: Mainit.
1: Yung mga classrooms naman natin, alam naman natin na hindi naman lahat naka-aircon yan at yung iba wala pang electric fan, kawawa naman yung mga estudyante.
0: Sa bukid, lalo na. Pero alam mo ba kung bakit di kami naging matatangkad nung bata kami?
1: Mm.
0: Dahil school bus kami. Eh, nag-aaral ako sa Ortigas. Nakatira ako sa sukat. So, una akong susunduin. Susunduin ako 4:30 na umaga. So, alas 3, gising na ako. Diba? Kaya kita mo, hindi kami tumangkad. Wala.
1: Yun lang.
0: Wala tumangkad.
1: Ano? Tulog.
0: Oo, oh, tapos gagawin mo. Di siyempre, anong oras gising ng bata noon? Alas 5.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kasi... kakain, magbibihis at magko-commute. Pero karamihan naman ng mga estudyante ngayon, malapit na lang yung eskwelahan, hindi na tulad dati na sobrang lalayo talaga.
0: Oh, kung sabagay, totoo yun, ano? Ang hindi ko lang nakikitang pinapatupad dito, to be honest, is yung naranasan ko both sa Australia, sa Europe, sa Inglaterra, tsaka sa Amerika, yung tinatawag na zoned public school system. Ibig sabihin, kung nakatira ka halimbawa, ikaw, nakatira ka sa Valenzuela, yan sa irang barangay ng Valenzuela, kung magpa-public school ka, wala kang pwedeng puntahang eskwelahan kundi yung pinakamalapit sa yung public school. Mm-hmm. Hindi ka po pwedeng pupunta sa ibang eskwelahan. Di ba? Yung ano, talagang yung pinakamalapit, yung hanggang po pwede, hanggat maaari, maglalakad ka na lang papunta sa eskwelahan mo. Di ba? Hindi natin pinapatupad dito yun eh. No? Hindi natin ginagawa dito yun eh.
1: Nung una kasi kulang ng eskwelahan, sadyang malalayo. Pero ngayon, ginagawa naman na ng paraan at nagtatayo na ng pinakamalapit na eskwelahan sa mga komunidad.
0: Oo, eh, pero kaso may storya ako dito, ilan libo ba yung hindi nagawang classroom?
1: Ayun lang, lalo na yung mga bundok-bundok at ilang bundok pa.
0: Oo, 9,450 funded classrooms hindi na ipatayo from 2021 to 2025. Nakikita ko yung...
1: Nakafocus sila sa mga flood control projects at naiwan yung mga classroom projects.
0: Oh, alam ko na naman sasabihin nila nung, ano, nung nasa press briefing dyan pagka tinanong mo. Yun. Nakita niya yung taon na 2021. Kung, so, Alam mo na ako sa inyo dadalhin 'yon, no?
1: Ipa sa amin 'yan.
0: Eh kaso may 2025 eh. Until 2025 eh. Paano 'yon?
1: Iyan ang problema. Na-focus sila sa flood control at naipan ang classroom.
0: Yung classroom eh, no? Sabagay, yung flood control pagkatapos yung nangyari sa... And this is to be honest, ano? Hindi sa amin kinakampihan ako. Pagkatapos kong makita yung nangyari sa Vietnam, yung nangyari sa Thailand, at yung nangyari sa Indonesia, naisip ko, pare-pareho tayo ng problema. Eh, maayos sa Vietnam, maayos na infrastructure ng Vietnam eh. Thailand, maayos na infrastructure ng Thailand eh. Pero yung baha nila, pareho ng baha natin. Di ba? So, hindi po pwede nating sabihin flood control scandal lang ang dahilan kaya bumaha sa atin. Di ba? Yung the mere volume ng ulan na bumagsak, nakatulad ng bumagsak sa mga kapitbahay nating bansa, masasabi natin na talagang problema na si climate change.
1: Eh, ito ang Climate Change Commission natin, hindi masyadong maramdaman sa grassroots eh. Panay seminar sa Europe eh.
0: Eh, ano eh, braille, di ba? Puro ganun magsalita eh, di ba? Punta kami ng Europe kasi wala kami makita dito yung braille.
1: Diba? Sana maging proactive yung Climate Change Commission, lalo na ngayon na papasok yung Super El Nino. Eh, medyo kailangan ng pupok sa grounds, kulang.
0: Diba, mas kailangan nilang sila sumali dun sa flood control, national irrigation, national water. Diba, mas kailangan sila dun sa ano, dun sa mga lugar na yon, hindi sa Europe. Napapansin ko si climate change ano eh, nakatambay sa Europe eh. 'Di ba?
1: Oh, yan.
0: Eh, times 75 ang pera natin dun eh.
1: Oh, yan lang.
0: Diba? Again,
1: i-planting muna kayo bago kayo mag-Europe.
0: Oo. O kaya maghukay kayo ng kanal. Di ba? Para hindi nagbabaha. Hindi kaya yun ang dapat yung gawin. Maglinis kayo ng beach fronts para hindi... Di ba? Kasi punta ka ng Boracay. Tignan mo. Ako gagawin ko example yung Boracay. After isinara ni Digong yung Boracay, naging habit na sa Boracay, yung tinatawag nilang beach front cleanup. Every morning, may makikita kang kumakaladkad na mga lupa, basura, bote, bato, dun sa beachfront ng White Beach sa Boracay. Naging habit yon. So ngayon, preserved yung buong beachfront ng Boracay. Diba? At sa Palawan, dun sa El Nido, yung El Nido area, diba, na pag-aari ng mga Ayala, makikita mo dun, tuwing umaga, may beachfront cleanup eh. Hindi kaya yun dapat ay naasikaso ng climate change sa ano natin? Diba? Yung mga ganong aktibidad. Imbes na
1: nag-tips. Nung isang araw, may press release galing Sydney, Australia.
0: O, kita mo? Sydney, Australia, eh, Pilipinas yung problema natin. Diba? Diba?
1: Wala eh. Kulang. Nakukulangan ako ng aksyon sa Climate Change Commission.
0: So, yun. Pareho tayo. Nakukulangan tayo. I think we should push that more.
1: No? Oo. Ayun.
0: Okay, tanong natin kay Auntie Claire. Para kulitin ni Auntie Claire. In fairness, Auntie Claire, nangungulit naman siya pag kinukulit natin eh.
1: Mamaya, ito, tanungin mo siya sa climate change. Anong balak ni Pangulo Marcos sa climate change?
0: Sisimangot na naman yun. Pag nagtataas ako ng kamay, sumisimangot yun eh. Kaya nililihis ko na lang yung tanong ko. Ayoko na, hindi ko na lang tatanong. Ganun na lang eh. baka masinghalan ako. Baka matulad ako dun sa isang wala na dyan na reporter eh. Di ba? Pag nagtatanong, inaaway. Ayoko, inaaway ako. I'm a good boy now, Chona. I'm a good boy now.
1: Sige lang.
0: Good morning!
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu nasa Palasyo ng Malacanang. Si Shirley Uyang, I love your reply. I love you more. Nge. I'm Ms. Amoya Fernandez. Morning, Sir Angelo. Morning, MRP. October na. Maniwala pa ba kay Trillanes? Wag na uy. William Trenta, late viewing. Maganda umaga sa lahat. Pakapagtimpla na nga ng kape. Wag kang magkakape. William Trenta, wag kang magkakape. Kung ano-ano sinasabi mo pag nagkakape ka. Rayome, project dapat ng DepEd, tigda dalawang school building, bawat barangay, dalawang elementary, dalawang school. Tama yun. I agree, Rayome. I agree. Kena Gray, pag inaway po kayo, fight back. Ayoko na. I'm a good boy now. I'm a good boy. Dati ako yung basagulero ng mga press corps eh. Hindi na ho ngayon. Ayoko na ho ngayon. Kaya nagpakalbo na ako eh. Para bagong laya. Diba? Ito, iniintay niyong balita. Nasasama ang loob ninyo pero wala tayong magagawa. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa naging interpretasyon sa bagong voting threshold ng Senate Impeachment Court. Kabilang rito ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco Jr. Sa kanilang petisyon, kinwestiyon ang naging interpretasyon ng Senado sa two-thirds vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Sa desisyon ng Supreme Court, hindi na nito tinalakay ang merito ng mga argumento at sa halip ay ibinasura ang mga petisyon dahil sa mga procedural defects tulad ng kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Iginit ng mga petitioner na dapat bilangin sa botohan ng lahat ng miyembro ng Senado o 24 senador, kabilang ang mga nakakulong, nagtatago, may sakit o pansamantalang hindi makakadalo, kaya kinakailangan pa rin ng 16 na boto o two-thirds ng mga senador para sa conviction. Sa ngayon, nananatiling umiiral ang interpretasyon ng Senado sa voting threshold sa impeachment proceeding. Well, para lang ipaliwanag ko, no, baka na naman emosyonal na naman kayo eh, di ba? Number one, wala namang pakialam si Attorney Vic eh, at saka si Attorney Francisco eh. They're not party to the... Ang kineclaim nila is, we are Filipino citizens and this is a decision on the Constitution, so therefore we are party to the... Pero hindi eh. Ang party to the case is the Senate, the Philippine government, and Sara Duterte. The Senate, Congress, and Sara Duterte. Silang tatlo ang party to the cases. Diba? So, dapat manggaling sa isa sa kanilang tatlo yung magre-reklamo. Pwedeng mga senador. Doon sa grupo nila Alan Peter Cayetano, pwedeng doon manggaling yung reklamo. O yung ano, yung petisyon. Pwedeng manggaling kila ano, kila doon sa mga abogado ni Sara Duterte o doon sa mga nasa kampo ni Duterte, 'di ba? Pwede o 'yun. Hindi o problema 'yon. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, number one, hindi kayo, hindi sila Attorney Vic ang interested parties. Number two, at ito yung diniscuss ko na noon. Diba? Wala pang kaso na didesisyonan kasi hindi pa nagdidesisyon ang impeachment court. Ang sinasabi natin, dapat 16 ang boto for conviction. Pero wala pang conviction eh. So paano mo didesisyonan ang isang bagay na hindi pa nangyayari? How do you decide on a legal question when the legal question has not even occurred? Yun ho yung sinasabi kong problema sa pagsasampanyo sa Korte Suprema. Ang talagang problema dyan is kailangan mabilis ang timing mo at saka kailangan urgent yung motion mo sa Korte Suprema. Pagbotong pagboto, kailangan nakahain na yan, nakalatag na yan. Kung ngayong araw boboto yung ano, ang Senado, nakatayo ka dun sa labas ng Korte Suprema. Pagbotong pagboto at ginamit yung revised version ng two-thirds, fa-file mo kagad. Bakit may fa-file kagad? Whether win or lose, whether convicted or non-convicted si Sara, kasi nakaboto na sila. Kino-question mo na ngayon yung voting threshold. Now, whether Sara Duterte wins or whether Sara Duterte does not win, it is important that it be questioned for future impeachment cases. Pero hindi mo magagawa yon until magbotohan yung mga senador dahil wala ka pa ang kukwestiyonin. Hindi pa ginagamit eh. Eh kung biglang lumitaw si Bato, eh kung biglang mabigyan ng bail si Marcoleta at si Jinggoy, eh kung biglang umuwi si Loren, at pagdating ng botohan, eh 24 sila ron, eh di 16 bigla yung threshold. So anong kukwestiyonin mo sa Senado? 16 yung threshold eh. 16 yung bumoto eh. Mutan academic na naman, di ba? So, hindi gagalaw ang Korte Suprema sa mga ganong klaseng desisyon. Sabi ni Recorrection, pwede pa mag-file uli. Di pa naman tapos ang decision. Pwede. Ito ngayon yung problema. This is the fun part. This is the fun part. The fun part is, halimbawa, nag-desisyon. Nag-desisyon ng Senado, Senate Impeachment Court. Ginamit yung revised threshold. Ang ginamit nila is 14. Convicted si Sara, natanggal siya as Vice President. Nag-file yung mga kakampi ni Sara at yung mga interested parties sa Supreme Court. Pag-file, pinoprosesyon, pinoproseso ng Supreme Court, biglang naglagay ng bagong Vice President si Pangulong Bongbong Marcos. Yung proseso ho nun, pipili si Pangulong Bongbong Marcos ng isa sa mga hinalal na opisyal ng pamahalaan. Remember this, ha? Nationally elected official. Bakit nationally elected? Kasi nationally elected si Sara. So kailangan pumili ng Pangulo sa isa sa mga senador. Hindi pwedeng congressman, hindi sila nationally elected. Diba? So isa sa mga senador. So pumili na si President Bongbong Marcos ng isang senador. And pagpili, kailangan i-ratify ng Congress. Ipe-present sa Congress, I am nominating Senator Ping Lacson to be my Vice President in replacement of Sara Duterte. Sabihin ngayon ng Congress, we confirm and we concur. Inaprubahan si Ping Lacson. Sumumpa si Ping Lacson. Vice President na siya. Diba? Tapos at saka lang naglabas. Tapos hindi pa maglalabas, hindi pa naglalabas ng desisyon ng Korte Suprema dun sa voting threshold issue. Ang nakikita kong senaryo doon is fait accompli. Wala na. Sabihin ng Korte Suprema, wala na. Ano pang didesisyon na namin? May bago ng Vice President. Gets nyo? Na-achieve na eh. Hindi mo na pwedeng i-atras eh kasi may sumumpa na eh. Kailangan lumabas yung desisyon ng Korte Suprema bago sumumpa yung bagong Vice President, or kailangan maglabas ng TRO ang Korte Suprema para sabihin sa pamahalaan sa Administrasyon Marcos na, teka, hindi kayo pwedeng maglagay ng bagong Vice President. May dinidinig kaming kaso. Kinu-question yan. Pero kung walang ganong mangyayari at may makasumpa na Vice President, hindi nagagalaw ang Korte Suprema. Kasi tapos na. May sumumpa na. It's the same thing as nung kinwestiyon yung quorum na 12. No, na nung dumating sa Korte Suprema, naging 13 na yung 12 sa mga senador. Nung 12 siya, pwede pang makialam ang Supreme Court. Dahil pwede pa nilang dinggin yung question sa quorum. Pero nung dumating sa Korte Suprema yung question, 13 na eh. So sa anong sabi ng Korte Suprema? Hindi na namin papakialaman yan. Nabuo na yung quorum eh, 13 na sila eh. Tapos na yung question. Wala nang question. Diba? Yung lumang question has been answered. Ganun din. It's going to be the same way. Mangyayari yan, kukwestiyonin ang interested party nila Sara yung voting threshold, pero hindi na para kay Sara, kundi para sa mga future impeachment proceedings. Doon, ang magiging desisyon ng Korte Suprema in the future, ganyan-ganyan. Unless magmatigas ang Korte Suprema at sabihing hindi pwede. Kuwaranto, null and void from the beginning yung pagkakapalit kay Sara Duterte, pati yung kanyang conviction. She remains Vice President. Pag yun ang desisyon ng Korte Suprema, mag-aaway sila ng yung judiciary, makakaaway yung legislative. Hindi sabihin ng legislative, hindi, bumoto na kami. Di ba, sui generis kami, ba't mo kami pinapakialaman? Away yun. Yun, away na yun. Well, yun, ang tawag natin doon is constitutional crisis.

Ay, nagpaliwanag na naman ako. Kumuro Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kumuro Dolores. Umabot sa 9,450 sa 14,267 na target na si Lina Aralan na pinondohan ng DepEd ang hindi na ipatayo mula 2021 hanggang 2025 ayon sa Commission on Audit. Sa annual audit report, sinabi ng COA na 4,817 classrooms lamang o 34% ng target ang natapos sa loob ng 5 taon sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o BEFF o BFF. BFF, habang 66% ang hindi na itayo. Ang mga proyekto ay inilipat sa DPWH para sa implementasyon na pinakamalaki ang kakulangan noong 2025 kung saan 99% lamang o 99 lamang sa 5,298 target classrooms o halos 2% ang natapos. Noong 2021, 40 sa 50 target classrooms ang naitayo. Ba, okay noong 2021. Lahat ng 160 targets noong 2022, aba, okay yun. 1,703 sa 2,362 noong 2023. BPF, si Sarah pa yan. At 2,815 sa 6,397 noong 2024. Hindi na si Sarah sa bandang dulo niyan. Tumakit ba bigla ulo nyo? Yun na yun.

0: mga mahilig bumili ng second hand na cellphone sa Green Hills. Yung mga mahilig bumili ng second hand na cellphone sa Green Hills. Nagsagawa ang National Telecommunications Commission ng public hearing sa panukalang memorandum circular para sa pag-angkat, dealership, accreditation, labeling at pagbebenta ng refurbished at used mobile phones, tablets at iba pang katulad na devices. Isinagawa ang pagdinig sa NTC Central Office noong September 23. Inilatag dito ang panukalang payagan ang pag-angkat at pagbebenta ng refurbished, pre-owned mobile phones, tablets at kahalot katulad ng devices na aprobado ng NTC at hindi ginalaw o binago. Ang mga ito ay kailangang nakakahon, may pangalan o brand na autorisadong tao o kumpanyang binigyan ng NTC na otoridad at may one-year warranty para sa repair o replacement. Tanging mga mobile phone at device na kompleto ang dokumento, lehitimong pinanggalingan at aprobado ng NTC ang papayaging i-import. Kailangan ding malinaw ang label at grado ng bawat unit, pati ang warranty mula sa authorized refurbished mobile phone dealer bago ito ibenta sa publiko. Dumalo sa pagdinig ang public telecommunications entities na gusto maging autorisadong dealer at iba pang stakeholders. Tumanggap din ang NTC ng mga nakasulat na komento kabilang ang mga suhestyon tungkol sa proteksyon ng intellectual property at iba pang karapatan ng mga manufacturer. Naging mahirap mag-import ng cellphone. Pero pwede pa rin kayong bumili ng second-hand cellphone sa Green Hills. Huwag lang yung GSM. Huwag kayong bibili ng GSM. Sabi nung katabi ko, ano yung GSM? GSM? Kaling sa magnanakaw. GSM? Manonako! Manonan na pinagsasabi ko! Abangan si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod po yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow. Friday na tomorrow. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hi! Hello! Morning! Morning! Ganun lang tayo katipid. Bumati. It's October 1, 2026. Akalain mo ba yun, ka-RJ Patrol? Oktubre na. On a Thursday. Luzon, Visayas, Mindanao, Filipinas at buong mundo. Andito na po, sumasa inyo ang RJ Patrol. On a Thursday, kaabang-abang yung sabi. Sabi, maraming mag-aabang at manonood. Mukhang tututuhanin ng impeachment court. Isasalang daw si former Senator Antonio Trillanes today. And mind you, 10 a.m. to 10 p.m. ba? Siyado naman yun. Pero maghapon. Magsisimula na yung sinasabi nilang marathon hearing. So Thursday ngayon, kahit bukas yata, Friday ay mayroon. Pero palagay ko dapat lang na habaan nila. 25 million is 25 million. Isipin mo mga kaka-RJ Patrol. 25 million for 10 to 2, 10 to 4. Gawin nyo rin 10 to 10, 12 hours. 25 million, sulitin nyo naman yung gastos ng taong bayan. At saka, fast track nyo na para matapos na yan. Para ma-relieve naman yung mga kababayan natin. Naisip nyo ba yun? May development na sabi nga ni Ira, Idol Ira kanina, malungkot na balita. Debatable naman yung nangyari development dyan. Sa Supreme Court, dinismiss nila yung petitions questioning yung nilower yung voting threshold sa pagboto kung i-convict ang ini-impeach ngayon si Vice President Sara Duterte. Tumbukin na natin para hindi tayo nabibitin sa ating sinasabi. So ang dahilan daw po ng Supreme Court kaya dinismiss yung mga petition na yun, premature daw po. Napakaaga. Napaaga po yung parang over the barrel of a gun. Jump against the barrel of a gun. Ganun ba yun? Yung bang adelantado ba yun sa Spanish? Yung masyadong adelantado? Anyway, karapatan naman ang bawat isa na kung ang Supreme Court ay final bastion of justice o interpreter of the Constitution. Petition for certiorari kapag sinasabi mong kino-question mo yung legality ng isang kaso. Pero kapag ganyan na kino-question mo yung naging desisyon ng isang august body like the Senate, pinipetition mo or gusto natin makahingi ng malinaw na sagot dito sa ating mga maestrado sa Korte Suprema. Ang isa pang dahilan ay sinasabi nilang hindi yata party yung mga petitioner. Parang hindi sila yung ina-expect, inaasahan na magsasampa ng ganong mga petisyon na nagkaroon ng pagdesisyon ang Senado na ibaba yung voting threshold bilang parang pagbabago o binago yung tinatakda ng konstitusyon na all members regardless na absent man yan because nagtatago tulad ni Senator Bato de la Rosa, hindi naman magtatago po si Senator Bato kung hindi siya binabanta ang kikidnapin at ipapadala din sa The Hague, sa International Criminal Court. Magtatago yan. Kaya ang tanong ng taong bayan, asa na yung desisyon ng, o ruling ng Supreme Court doon sa petisyon ni Senator Bato na kumukustyon sa panghihimasok ng ICC dito sa batas at pamahalaan dito sa Pilipinas. Bakit ang bagal? Itong petisyon, ang bilis inaksyonan. Yung kumukustyon sa pagpapababa sa voting threshold. Pero yung mga petisyon na tulad halimbawa, nung pagpapadala kay former President Tatay Digong Duterte sa The Hague, wala. Wala. Ano yung hinihintay ng, well, hindi naman natin, baka mamaya malariga doon tayo. Eh, hindi naman din tayo abogado para disbar ng Supreme Court. Yung kay Larry Gadon, walang complainant yun, ha? Dinisbar. O, narinig, napanood lang ng Supreme Court yung pagmumura niya kay Raisa Robles. Unbecoming daw talaga sa isang na pinakitang behavior yun ng isang professional na abogado. Kaya out of, sabi nila, motu proprio, ay umaksyon ng Supreme Court doon at tinanggalan ang lisensya para mag-practice bilang abogado si, ngayon ay Secretary Larry Gadon. Nandun tayo ulit sa, naka-focus tayo doon sa ruling ng Supreme Court. So, yung kampo mismo ng para sabihin nating concern, kinauukulan ang dapat na mag-file ng petition sa Supreme Court, yung kampo mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero nandyan yung nabanggit na dahilan ng Supreme Court na premature. O ibig sabihin, hindi pa napapanahon para magsampa ng petition na kumukustyon sa pagbaba ng threshold. Hindi naman tayo abogado, hindi ko talaga kuminsan ma-spelling. Bakit sasabihin mong premature, nagbutuhan na sila at binabana nila? Kung yun ay paglabag sa konstitusyon, pambabastos yun. Sasalig ang batas, di po ba? Kung nakita yun ng Supreme Court, hindi niya siguro sasabihin premature yun. Di po ba? Binabastos na kung sa pagsasaliksik, pag-review ng mga mahistrado ay pambabastos yun sa saligang batas. Kung sa tingin nila ay dapat hindi maibaba yung voting threshold to convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment case, dapat, siguro may bigat yung sinasabi nilang hindi concerned. Wala sa personality ng mga nag-file ang masasabi nating may conviction, magkukumbinsi sa mga maestrado para aksyonan yung petisyon na kumukwestiyon sa pagpapababa ng Senado sa voting threshold sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. My report, Senator Bongo, isinusulong ang wage relief para sa mga manggagawa sa buong bansa. Report ng DZRJ, Reporter Jojo Sikat. Jo.
3: Nananawagan si Senator Christopher Bongo ng mas mataas na budget support para sa Department of Labor and Employment. Aniya ay napakaliit ang proposed budget ito kumpara sa napakahalagang responsibilidad ng ahensya. Sa pagdinig ng Finance Subcommittee 1 sa proposed 2027 budget ng Department of Labor and Employment, sinabi ni Senator Go na ang proposed expenditure program ng DOLE para sa 2027 ay 47.726 billion peso, katumbas lamang ng 0.66% ng 7.2 trilyong kabuang national expenditure program. Napakaliit niya ang bahagi ng dole sa kabuang national budget ngayong taon na kung ikukumparaan niya sa cake, parang icing lang ito. Pinuri naman ni Go ang kamakailang 60 pesos daily wage hike sa National Capital Region, ngunit tinimok ng itong dole na palawigin ang kahalintulad ng wage relief measures sa mga manggagawa sa lahat ng rehiyon upang labanan ang inflation at ang pagbaba ng purchasing power. Muli rin niya iginiit ang pagtutulak ng Senate Bill No. 175 na naglalayo magkaroon ng 100 pesos across the board daily minimum wage increase.
5: At bawat piso, bawat sentimo po, lalong-lalo na po sa mga ordinaryong manggagawa ay napakahalaga po sa kanila. Lalong-lalo na po sa mga isang kahig, isang tuka nating kababayan. Yun po ang unahin natin bigyan ng konsiderasyon at priority. At sana rin po hindi lamang Metro Manila ang ating pagtuunan ng pansin. Tingnan din po natin ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon, lalo na sa mga lugar kung saan mas marami ang nangangailangan ng dagdag na suporta.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pang report, suspect sa illegal na baril, arestado sa Nasugbo bypass, isang .45 Thompson na samsam. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
6: Arestado ang isang lalaki sa bypass operation ng pulisya sa Barangay Aga, Nasugbo, Batangas. Isinagawa ang operasyon ng Nasugbo Municipal Police Station sa ilalim ng Batangas Police Provincial Office. Kinilala ni Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Eburaha ang suspect na si alias Mark, 38 taong gulang, isang construction worker at residente ng Barangay Aga. Nasamsam sa operasyon ng isang caliber .45 Thompson pistol na walang serial number, kasama ang isang magazine at 3 live ammunition. Na-recover din ng mga operatiba ang isang cellphone, isang slim bag at perang ginamit sa bypass operation, kabilang ang marked money at budol money. Kasalukuyan na nasa kustudiya ng Nasugbo Police ang narestong suspect na kung saan sasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy naman ang PNP sa mga operasyon laban sa illegal na pag-iingat, pagbibenta at paggamit ng mga baril sa lalawigan ng Batangas. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Good morning, andyan si Ma'am Ina Gray. Thank you, Ma'am Ina, sa support sa RJ Patrol. Sabi niya, the Supreme Court will release their decision after so many years. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. It happened to Justice, Chief Justice Corona. Tama ka, Ma'am Ina Gray. Merong, hindi ko alam kung ano yung ano dyan sa Supreme Court. May complexion sila dyan. May ipaprioritize nila, lalabas nila kagad ang ruling. Meron namang parang natutulog lang. Parang natutulog lang. Mensi Me! Good morning, Sir Angelo. Always watching from Bahay Pare, Meykawayan, Bulacan. Meykawayan. Unang bayan yan, di ba? Pagpasok mo na Bulacan. Thank you, Mensi Me. Rick Oracion, good morning, Sir Angelo. Siguro ang point ng Supreme Court, kaya na-dismiss kasi dapat at ang mga defense lawyers o minority senators ang mag-file ng petition. Let's wait and see na lang. Wag naman sanang ang weighing scale ni Miss Justice ay nabali na. Ba, ang galing mo, Rick, ha? Baka naman, ano, tinanggal yung isang piring sa mata. Oo, di ba? Pero ang petitioner kasama sa minority yata, si Alan Peter Cayetano, di ba? Oo, member ng minority yun. Wala nga lang tayong balita itong defense lawyers at okay, ha, ang mga nagre-represent kay Vice President Sara Duterte, mga abogado niya, wala pa. Siguro, narinig ko si ano eh, Jervy Luistro, congresswoman, pinuno ng prosecution team, na parang alam niya na justiciable na sabi niya na hindi pa ripe, hindi pa hinog para mag-file ng petition. Parang may wish to si ano sa mga paghuhusga ng Supreme Court, ha? Parang may intelligence ito si Congresswoman Jervy Luistro. Jaime Zamoya Bernante, sabi ni 100, sabi ni Montulpo, bakit daw hinahangaan ang taong katulad ni Mayor Baste Duterte na mayroong daming tato, patato ka din, Boss Mon, morning Sir Angelo, morning ka RJ, pukaw na mo! Oh, sabi ni Jaime Zamoya Bernante. Ang mga Duterte, likas na maraming tato. Pati yung kuya niya, di ba, si Paolo? Congressman Paolo Duterte. Yun ang pinaka panganay. Panganay sa tatlong magkakapatid, Paolo, Sara, Baste. ano sa kanila yun eh? Sabi nga, may dugo daw silang, ano, di ba? Maguindanao ba? Lanao, Maranao. Kasi doon sa Davao, mayroon isang relihiyon doon, patikan. Tawag doon patikan. Alam niyo ba sa Bisaya, yung tato, patik. Magpapatik ba? So, yung may estudyante ako sa martial arts, si kalimutan ko Mario, first name niya. Tantad na hanggang halos hanggang dulo ng daliri, may tato. Sabi ko, sinaunan tato pa ang ginawa sa kanya. Oh, sabi ko, yung bang nakatago, meron din. Joke. Oh, isipin mo yung parusa. Pero yun daw yung sinusunod nila sa kanilang relihiyon. Oh, relihiyon yun sa taga-Samba yung bata kong yun, estudyante ko. Oh, yun, Davao City. Merong highlands doon sa Malabog. Jaime Zamoya Bernante, 100, Sir Angelo, ang Senado ngayon, talo na naman ng 25 million. 5 hours lang, 25 million. Hindi, marathon yata, start October 1, Jaime. So, baka naman gawin nilang 12 hours. 25 million, 5 hours lang, 25 million ang ginastos. Agad-agad, OMG, oh my God, sabi ni Jaime Zamoya Bernante. O nga. O si Ate Bing, dyan sa Davao. O, alam ni Ate Bing yung patik, ha? Magpapatik ba? Tato. O. Mga Duterte, puro may... Si First Lady, si Vice President. Meron ba tayo napansin na tato? Vice President Sara? Si kuya niya, Paolo, tantad ng tato rin yun, eh. Kaya mahirig mag... ano yata yun? Long sleeves. O. Si Ate Bing, dyan sa Davao, yung ating Zumba Queen, Febe Iglesias Bermejo is... watching. Thank you for your support sa RJ Patrol, Ate Bing. Ma'am Ina Gray, in my opinion, a private citizen has the right to ask help from the Supreme Court. Yeah, narinig ko po ko rin po yan during my college days, Ma'am Ina. Any taxpayer can seek enlightenment via petition or motion to the courts or the Supreme Courts. To be enlightened, para mabigyan ng paliwanag kung ano man yung gumugulo sa isipan natin kung illegal ba ito o legal, di ba? Si Ma'am Ina Gray, ang intelligence ni Luistro ay si Bangag.

yung nasa Singapore, si Patricia. Oh, pansin ko may tato yung batang yun. Nagpatato. Ang sakit ha? Yung baba pa ng ano? Navel? Pusod? Sakit yan ha, yung balat. Oh, ako nga, na-opera ng yung mabubug ako sa talampakan. Sumali ako dun sa Black Nazarene procession. Sumali-sali ako, kunyari, natapak ako ng salamin, bubog. Yun. Nung tinahi, talagang halos mapaihi ka sa sakit. Tatatuan ka. Tatatuan ka, lalo yung may mga masakit na parte ng katawan mo. Eh parang mahirap magpatato. Oh, eh ngayon, modern tattoo, eh ano na eh. Parang may laser ba? O computer? Laser style? Eh punta ka sa ano, Benguet, dun sa Sagada, hanapin mo si Wang Od. Eh, yung siya pa rin yata ang pinakasikat na tattoo artist dito eh. Bagtikan ba tawag nila doon sa Tagalog? Mayroong bagtikan o paltukan ba tawag nila? Diyan sa Sagada, magna 90 years old na yung tattoo artist na dinadayo diyan, si Wang Ud. Di ba? Sinauna yung gamit. Alam niyo ba kung anong gamit niya para mag-tattoo? Yung tinik ng sanga ng suha, pomelo. Ang sakit nun. Titingnan ko pa lang. Yung magpapa-medical check-up ka, yung mag-extract ng kaunti sa braso mo para CBC, complete blood, CBC, complete blood chem, di ba? CBC. Parang nangingiwi na, kung hindi kailangan ng ano mo, halimbawa, naghanap ka ng trabaho, nakapasok ka, nirequire ka mag-medical, parang, ano, sa tingin ko eh, ang sakit nun ha, parang mag-extract, babawasan yung dugo mo. Okay lang yung drug test kasi ano, urine lang yun. Si Rick Orasyon, kasi nga Sir Angelo, di ba ang Bisaya, ang sinaunang may mga tattoo, ang tawag pintados. Oo, pintados din. Mga pintados. Complete blood count. Akala ko blood chem. Pero yung ano yung may mga certain, sabi ni Engineer Ariel Castro yan, complete blood count pala yung CBC. Pero ang pagkakaintindi ko, may certain ano na bina-blood chem pa. Kino-culture dugo at saka mas malalimang lab test ang ginagawa. Pero hindi yun ang CBC. Pag yung sa, ito yung sinasabi ni Engineer Ariel, yung complete blood count. Yung CBC nakalagay dun sa requirement ng annual physical exams. Mercy Fernandez Narciso, good morning month of October. Sir Angelo A. Oh, good morning Mercy. Mercy Fernandez Narciso. Shirley Uy Ang, dati ang tattoo para sa preso, ngayon ang tattoo, art na daw. At uso, pag wala kang tattoo, di ka in. Wala ka sa uso ngayon. O ganyan ang generation ngayon. Masakit yan eh. Oo nga, sabi nga ni, dati ang tattoo, nung araw, mga 70s, pag may tattoo ka, ang alam nila, ex-convict ka. Galing ka sa oblo, sa loob. Kaya kinakahiya ang tattoo nung araw. Pag may tattoo ka, sasabihin, uba, may police clearance na ba? NBI clearance na ba yan? Baka, ano pa yan? Police character yan. Di ba? Ngayon, uso na. Uso na yung nagpapatattoo. Art na daw. Kita mo yung mga tribal-tribal sa braso. Marami akong kasama na nagpatattoo. At ginawang negosyo. Kasi pwede pala yung by a computer para walang tabingi na tama yung tattoo. Okay, pero may inaanak ako. Hindi na siya pumasok sa eskwela nung ma-discover yung skill niya sa tattoo. Hindi na siya nagtapos ng kolehiyo. Pero ang lakas niya kumita, mga celebrity pumupunta sa kanya para magpa-tattoo. Kasi magaling siya. At saka pass the word of mouth. Pinapasa-pasa, oh, doon si ano, punta kayo doon. Mura lang sumingil,

0: magaling magpatik sa Bisaya, patik. Tattoo. Surely, uy, ang favorite ng mga politician na ipatato, crocodile. Ganon, Shirley? Ba, crocodile, ah? Hindi, yung suit-suit nilang damit na medyo mamahalin. Yun, may markang buhaya. Ano ba yun? Pati yung sandals mo, Crocs. Yung suit-suit mo, Lacoste. Buhaya. Mamina Gray, ang sakit magpatato sa kilay. Ah, ganun ba? Sabay tawa ni Ma'am Ina. Di ba po parang dermatologist yung anak nyo? Dapat siguro may magbibigay ng ano eh. Magbibigay ng payo. Payong pangkalusugan. Kung ano yung bad effects, adverse effects sa katawan ng tao, yung nagpapatato. Ina-alter mo yung ano mo eh. Yung balat mo, di ba? Eh, walang kamansa-mansa, mamansahan mo eh. Yung kilay pala, sabi ni Ma'am Ina Gray, ano, masakit. Masakit tatuan. Eh, si Senator Cheese. Sino ba may katawagang si Kilay? Rick Orasyon. Naalala ko tuloy, nung may hostage drama nung panahon, siguro, reporter days ko eh, early 90s. May naiya ano, hostage drama. May isang general, two-star na nga, dalawa yung Australian na sa balikat, na nung magpunas ng pawis dun sa negotiation sa ano, nabura yung isang kilay. Alam niyo ba kung sino yun? Ibig sabihin, make up yung kilay niya. Alam, di ba yung ginagawa ng mga babae, may lapis na itim. Rick Orasyon, Visayas ang kauna-unahang pintados. Sa Pilipinas, maumay patik sa usa ka tribo. Tribo. It's a symbol of strength o katakus sa pakikbisog sa kaaway. Ganun. O, eh, ano yan? Testing ng manhood? Paano yung nakatago? Tatatuan din yun. Ah, naku. Sakit nun. Shirley Uyang, dati I love you, reply, I love you too ngayon. Manibela, I love you, reply, I love you more. Sabay tawa. Shirley Uyang, napaka-observer mo, ah, observant mo. Ah. Kita mo yung manibela ni, ano ah. Mamina Gray, unang-una po, nauso 90s pa kay June Incarnacion dyan sa Pinas. Oo nga, the late June Incarnacion. Oo, bago nagkaroon ng Ricky Reyes, ang sikat noon ay June Incarnacion. Break muna tayo on a Thursday, oras impunto na alas 9:30 ng umaga.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol! Alas 9.32 na po ng umaga dito sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Oo nga, sabi ni Shirley Uyang, yung iba nagpapatato para matakpan ang scar. Kagaya ni Christopher Min, may mga scar sa braso, solusyon, tato. Aba, alam mo yun ha, Shirley ha. Pero paano kung may keloid? Di ba yung pag nasugat ka, yung peklat lumalaki, nag-i-emboss? Di ba keloid tawag dun? Hindi na kailangan tato. Pagtakpan yung scar mo. Sigurado, aangat yan. Junior. Andy D. Guzman, Sir Angelo, pati local rice meron ng tato. Kasi ang palay, stocks ng NFA, halos 30 months na nakastock. Kaya kapag pinagiling, iba na kulay, parang may tattoo na. Aba, ano yan? Bukbuk yan. Ha? Andy D. Guzman. Hindi ko alam kung ano yan. Yun nga. Tama pa ba yung kainin yung mga ganun? Ma'am Ina Gray, noon po, walang anesthesia. May tablet lang na binibigay. Kaya yung dalawang pako, nagkikis-kis sa sakit. Sabay tawa. Yun pala. Pero sa kilay, Ma'am Ina, sa kilay ka nagpatato. So napakasakit. Buti naman. At hindi buti naman. Naalala ko, meron bang sinabi sila na mayroong anesthesia? Yung nagpa-laser ako sa mata, may nakausap ako. Kasi nagtanong, paano ba procedure, medical procedure? Kasi po, nagpa-laser na po ako. Nagkaroon po ako ng glaucoma nung diagnosed magto 2 years ago. So, 2024. Nagpa-check up ako dyan sa... Nagkaroon ako ng pambayad sa executive check-up, padala ng anak ko from London. Sige. Dad, sabi kasi, pa-check up ka na. When was the last time you had a medical check? Sabi ko, wala pa yatang pandemic or matagal na talaga. Sabihin natin magsasampung taon na. Pa-check ka dyan sa St. Luke's Global. Sagot namin yung executive check. Yun. Na-diagnose ng ophthalmologist dun sa Eye Institute ng St. Luke's na mataas ang pressure ng mata. Yun pala, nagtumataas ang pressure ng mata pala. Parang blood pressure. Yung kanan ko ay 24, yung below 20. Text ko na lang. Pero, sabi sa akin, bago siya bumitaw, sir, consider solution, medical solution, nakakabulag po yung glaucoma. Nako, natakot ako. So, anong solution na, doc? Sabi sa akin, ililaser po. Ay di, pa-schedule niyo na po. Ayoko mabulag. Mahirap nung kakapaka-paka, hindi mo na makita yung mga... At saka shooter po ako eh. Ako yung maestro pistolero, ako yung isa sa mga top shooter. Isipin mo ma, yung isang kasama kong master din sa martial arts, nasagasaan, kung sino pa sa amin ang nagme-maintain ng mga gymnasium, yung club, siya pa yung nabalda, nabalian ng binti. Sabi ko, parang ganun, shooter ka, nabulag ka naman. Di wala, nawala, nabura na yung record bilang master shooter. Ganun din, master ka sa martial arts. PWD ka na. So nawala yung pagiging siga mo sa larangan ng martial arts po. So ganun po. So ni laser, right eye muna bago left ka para daw magpareho. Pero may reseta na ako na halos hindi na ako makatakas. Yung two drops a day interval ng 12 hours interval magkagap. 6 a.m., 6 p.m. kailangan patakan mo yung right. So na-laser na pong mata ko. Napansin nyo, naka-shades din ako ng shooting glass ko. Although props na lang yon, pero totoo lang, binawalan akong tumingin sa ano, masyadong glaring, yung nakakasilaw, gano'n. Baka mag, ano daw ulit, recur, o kaya aggravate yung dati nang may, tawag dyan, glaucoma. Every 3 months, merong follow-up check para titingnan yung progress ng ginawang laser sa mata. Tinanong ng kausap ko kung may anesthesia. Parang hindi ko alam na may anesthesia eh. Yung pala, yung siguro mga 5 minutes before the procedure, yung laser, nagpinatakan ako. Drops lang din. Yun na daw pala yung sinasabi nilang anesthesia. Kasi sabi ko, wala ako na feel eh. Parang pinipitik lang yung retina ko eh. Lumalagitik lang yung sa laser. Naka-steady lang ako. Sabi sa akin, hindi. Anesthesia yung pinatak sa'yo. Yun, hindi ako nakakwentuhan ng medical attendant na yung nurse na nag-assist dun sa ophthalmologist nung ako ni laser. Basta pinatakan lang, sir, I have to ano, subject to eye drops, sir. Walang anesthesia. Sabi ko, wala yata anesthesia yung laser. Pwede ba yun? Bubutasin yung kalimutaw mo. Laser can puncture through metals, di ba? Steel. Kita natin sa mga pelikula, pag laser, di ba? Butas yung pati bakal, tapos mata mo, bubutasan, walang anesthesia. Hindi naman pwede yun. Rekorasyon, sir, dahil sa wala akong tattoo noong 1972, kaya di ako nadampot ng mga sundalo sa SONA. Oo, tama, tama. Kung minsan, ano mo yan eh, liability mo pa yung may tattoo ka eh. Nung araw, lalo nung araw. Kasi usually, ano ka, laya ka sa oblo kapag may tattoo ka noong 1970s. At saka ngayon, ang payo natin kapag patpatin ka, kahit ngayon ha, huwag kang magpatato. Kasi pag payat ka na ang dami mong tato, ang presumption ng impression ngayon, galing ka rin sa bilangguan. Kasi doon sa bilangguan, hindi ka exempted sa tattoo eh. Tatatuan ka talaga. May member ka ng OXO. Sige-sige. Tatatuan ka. So, kapag payat, galing ka sa oblo. Kaya yung maskulado, yan bagay. Yung mga malalaking katawan. Yung medyo chubby, pwede yan. Walang problema yan. Hindi ibig sabihin galing sa bilangguan yan. Pero kapag patpatin ka, hukot ka, tapos may mga tattoo ka, ang tingin sa'yo galing sa oblo. Ex-convict. Ma'am Ina Gray, pag daw po may pamanhid, baka hindi mapantay yung kilay. Ah, ganun? Eh, hindi ba mag-crooked line yun kapag medyo pumapalag ka? Pumipisig. Ma'am Ina Gray, lahat po ng procedure ngayon ay laser. Laser na ang gamit, lalo na po sa derma. Oo nga po, yun sabi, di ba? Anyway, hindi mo na ako nagpapaderma. Papamasahe pa minsan-minsan, pero derma, hindi po. Rekorasyon, ako, Sir Angelo, noong 2017, I was almost blind due to cataract. Lahat ng makita ko ay mga anino na lang. Ang lungkot ng buhay. Mabuti na lang may Boro Clinic na nag-opera. Nag-opera. Ben? Nag-opera ng cataract at free. Ah, ganun. Or through PhilHealth. Oh, cataract. Alam ko kasi, yung cataract, may nagtanong din sa akin, yung mga nagkakaroon kami ng huntahan kahapon. Bago ba nag-glaucoma, nagkatarak ka? Hindi. At saka isa pa, wala rin akong sintomas para magkaroon ng glaucoma, yung sinasabing nagkakahalo. Yung mga ilaw o ano. Wala eh. Gulat pa nga ophthalmologist nung ni-refract ako, mas matalas pa mata ko sa kanya. Yung level 4 na ng mga, yung binabasa mo, takip ang isang mata. Basa ko pa, siya hindi na na eh. Ang talas pa ng mata mo, sir. Ha? Siguro, pero yung pressure, hindi mo pala yun alam. Unless na isubject ka ng tests. Oh, isasubject ka sa test. Oh. So, yun. Kaya yung glaucoma, yung isang kapatid natin, sa si Jarius Bondoc, sa print media, kolumnista, wala na eh. May alalay na eh. Oo, di ba? Pero meron ding malpractice sa laser. Yumaong Ernie Baron, nag-resort sa laser, lumabong mata niya, dahil bookworm yun, di ba? Magtanong kay Ernie Baron. Oh, basa ng basa yun. Para may maisagot siya, spontaneous pag may nagtanong. Ka Ernie, ano po ang ganun? Ano po ibig sabihin ng ganun? Sasagot yun. Alam mo, ang sa amin, ganun ang boses nun eh. Walking encyclopedia nga tawag sa kanya, di po ba? Oh. Ganun lang talaga. Naguhuntahan lang tayo dito sa ating programa. yung laser na yan, itong glaucoma na ito, nakakatakot pala, yun sabi ko. Talagang mag-ingat tayo. At saka dapat pala, hindi tayo nagpapabaya na periodically. Kung wala ka namang, ngayon, uso na ngayon ng yung health card. At yung health card na may kasamang pabenepisyong pa medical check, tawag yun, medical check-up, medical examination. Yun ang bilhin mo na tawag yun, yung health insurance card, ang tawag yun, yung nakakakonsulta. PhilHealth mismo, minsan nga, interviewin natin ulit nandito na sa Maynila yung dating regional director ng PhilHealth sa Caraga, si Delio Aceron II. Ayaw talaga sumagot. Tinext ko na yung principal. Meron tayo kasing sanay isasalang sa interview tungkol sa anihan at bigas. Bigasan, kasi panahon na ulit ng pagtatanim. Pinakamaganda kasi paminsan-minsan sulyap tayo sa yung pinagkukunan ng mga kinakarga natin sa sikmura natin. Food sufficiency. Tawag nila dyan yung pagpelikula ni Hindi ko na ni FPJ, the late Fernando Po, the king of action. Meron siyang pelikulang Pagpuno na ang Salop, di ba? Noong araw, yung gantang sa Mindanao eh. May tinitinda kami kasi yung tindahan ng nanay ko, General Merchandise. Name it, we have it. Pati pako, pati daing, pati tuba, pati ginamos, ano tawag dito? Bagoong. Meron kami. Mga school supplies kumpleto, malaki yung tindahan ng nanay ko. Nung araw, yung sukat, pagsusukat, may tsupa, tawag dun, yung salmon na lata. Pero merong ganta, yung gantang. One ganta. Salop yun sa Tagalog. Salop. Tapos mayroong pang kalos sa itaas para pantay na pantay. Kakalusin. sa iba, pagpunuan sa loob, kakalusin, di ba? Tapos, marami ka pang kakaining bigas. Sagot naman ng isa, hindi bigas ang kinakain, kanin. Di ba? Nakakaimpatso yung bigas na hindi sinaing. O, di ba? Pero may mga ano, alam po ba niyo sa probinsya, may mga yung parang mga buntis, minsan may daladalang ano, parang nagki-crave. May daladalang bigas. Nginangata. Ang liit, bata pa ako noon, wala akong pakialam. Pero napapansin ko lang sa mga kapitbahay. Pag may scar, ipatato mo. Tama, tama si Shirley Uyang. Pag may scar ka, yung peklat. Si ano, naalala ko, mahilig magpa-crew cut si Flat Top, si Senator Robin. Si Binoy. May mga poknat siya sa likod eh. Siguro ngayon, wala na akong napansin. Siguro may ginawa. Baka tinatuan nga, sabi ni Shirley Uyang, pag may poknat ka sa ulo, tatuan mo, matatakpan yun. Yung scar mo. Peklat, tawag ko. Pekas, di naman. Tawag din sa Tagalog. Peklat. Kaya lang, sabi ko nga, hindi mo na kailangan magpatato kung meron kang keloid. Kakilakilabot na keloid. KKK. Pero ako kilalang ganun eh. Pati sa dibdib niya, may mga ano kasi, nasugat nung bata pa siya. Umalsa yung, ano, di ba? Umalsa yung balat. Keloid tawag doon. Makintab. Pati yung bakuna, yung vaccine nung bata pa siya. Halata mong bakunado siya. Di pares natin na walang naiwang marka sa braso natin kung na-immune ba tayo nung maliit pa tayo. Nagkaroon ng immunization vaccines. Yung iba, may keloid. Tawag yun, yung umaalsa yung balat. Pag may na-injure sa balat mo, umaalsa po pag gumaling. Kaya may mga nagtatanong noon, paano yung nagpatuli tapos may keloid? May bentahe yun. Mag-uusap. Shirley Uyang, dati I love you, reply I love you too. Ngayon, Manibela, I love you, reply I love you more. O, di po ba nakita nyo, nag-viral yan, na may niyakap si First Lady, pumunta siya sa Land Transportation Office, nagkaroon ng dialogue doon. Ang isang makakaliwa, tulad ni Mar Balbuena ng Manibela, halata naman eh, kasi ano siya eh, parang street parliamentarian. Hindi ko lang maaalala kung totoong tumakbo pagka-senador yan. Kaya biglang bumaliktad yung ihip ng hangin. Biglang magka-vibes na sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. I love you more. Kapag hapon ang nagsabi sa'yo ng I love you, I love you. Pero yung sabi ni Shirley Uyang, I love you more. Aba, may pinatutungkulan ka, Shirley. Itong si Mar Balbuena, dahil sabi nila, madaling kumambyo yung may ibang agenda. May political agenda. O baka sabihin, Mar, tigilan mo na yung pag-rally, yung tigil pasada dyan. At pag kumandidato ka ulit, bibigyan ka namin ng Marcoleta. Campaign donation. Pangampanya. Yan ang bansag ngayon kay Senator Marcoleta. O, di po ba? Dinidinig yung kaso niya ng yung sinuhulan siya, sabi, bribery, graft and corruption, plunder nga tinawag dahil may git 50 million. Ang ceiling ng plunder case ay magsisimula sa 50 million eh. Kapag may illegal transaction, pwede ka ma-charge after 50 million ng plunder. Kaya plunder yung kinaso kay Senator Marcoleta. Alam na. Alam mo na naman ang alam naman kahit na hindi ka nag-aral sa Harvard kung ano yung motibo kung bakit siya nakasuhan. Nakasuhan siya at inaresto sa unang araw ng pagbubukas ng impeachment court. Ang galing ng timing, ano po? Yun lang. Bahala na kayo mag-isip. Si Leti Frias, good AM sir, sa Pampanga po. Manny Pangilinan Foundation, Eye Center. Magaling po yung mga doktor. Doon kasi po yung kapatid ko, doon nagpa-laser through PhilHealth. Po maraming tao po, mga dayo pa ang iba. Ganun ba? Hindi man, ano ba yun? Sikat. Kasi yung mga doktor doon. Thanks po. God bless your program. Thank you, Leti Frias. So meron kay MVP pala, MVP Foundation dyan sa Pampanga. Na may eye center sila. MVP is Manny V. Pangilinan, si may-ari ng PLDT, ABC5, Channel 5, pa yung mga pagmamay-ari ni MVP, Manny Pangilinan. So, libre dahil may PhilHealth. Yung sa akin, mabanggit ko lang, 15,000 ang tasa sa akin ng St. Luke's. Kaya lang, nag-invoke ako ng senior citizen po ako eh. 13 lang yata yun. Mahigit 13,000. Binayaran ko. So, ayos pa rin. Napag-ipunan natin. Bawat mata, 13,000. So, 26,000. Yun lang. Pag may glaucoma na natuklasan sa physical examination, medical exam, huwag kayong patumpik-tumpik at kapag lumala at nabulag kayo, hindi na po ma-reverse yung condition ninyo. Kahit pa bilyonaryo pa kayo. O baka may nakatanggap pa kayo ng maleta. Million-million. Hindi na po. Sabi ng ophthalmologist, walang reversal ang glaucoma kapag nabulag. So, nakakatakot pala. Yung cataract naman, ini-scrape lang po yan. Pero may ibang kakilala akong nagkaroon ng cataract na pinalitan yung retina. Itong dito sa yung ano ng mata mo, bilog, yung outer. Hindi ba yan? Nakakatakot eh. Nakakangilo din yun. Ha? Cataract lang ay pinalitan yung retina mo sa eye retina. Mahirap din. Ang daming mga... The point is we can make him... Ito, speaking for Baste Duterte, magpo 40 years old siya bago magtapos ang 2027. So, ang requirement ng konstitusyon para makatakbo sa pampanguluhan ng ating bansa ay at least sa edad, 40 ka na. Kung 40, magpo-41 siya. Hindi, before the end of 2027, 40 na siya. Qualified. Qualified siya tumakbo. Sabi nga ni Richard Mata, yung star po daw siya ng social media, SocMed star. Sabi niya, the point is, we can make him the president and still imprison all you guys if you impeach VP Sara. Ang kalaban ninyo hindi naman talaga si VP Sara o si Mayor Baste. Kami po ang kalaban ninyo, ang taong bayan. Tama na naman. Kapag very blatant, masyadong obvious naman yung mga diskarte ng kalaban. Sebastian Baste Duterte, born November 3, 1987. He will turn 40 on November 3, 2027. Under the 1987 Constitution, a candidate for president must be at least 40 years old on election day. Qualified. Oh, si Bico Soto yata hindi pa magku-qualify yan. Oh, kung totoong ang i-field ng Bongbong administration ay si Yorme Isko Moreno, eh tumakbo na ng presidential yan. Nung 2022, di ba? Tumakbo na si Yorme. So, ano na siya? Early 50s na ba si Yorme? Kaya, ano na? Qualified na qualified with regards to age requirement ng konstitusyon. So, by 2028 presidential elections, Baste will already meet the constitutional age requirement. Kala kayo. Oh, yun nga. Sabi, magdadalawa na yung gusto nyong sirain dyan. Kung magtatagumpay yung pagsisira nyo kay VP Sara, may Baste pa na pwedeng maging alternate kapalit niya na tatakbo ngayong 2028 elections. May pulong pa, pero hindi ko masyadong ano kung si Mayor Baste umani ng maraming paghanga yung pagdalo niya sa impeachment court. Uy, talaga naman. Yung mga naglalabas ang balita. Although, kailangan mo talagang malaman. Yung pinakamalaking headline na nangyari kahapon. Supreme Court ibinasura ang mga petisyon laban sa voting threshold sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oh, okay. Oh, diyan sa Pampanga, sabi ni Leti Frias, ha, may magaling na Eye Center Foundation si Amo Manny V. Pangilinan. Oh. Kapampangan ba si MVP? Baka taga Pampanga ba siya? Hindi ako sure, no? Leti Frias, di naman kayo mainip doon, sir, dahil naka-airco naman doon po. Wow! Galing mo mag-promote, ha, Leti Frias. So, nandun ka noon. Yung kapatid niya daw, doon nagpa-laser. Laser ng glaucoma, ha, Leti Frias. Iba yung nabanggit sa akin kahapon, eh. LASIK ba, sir? LASIK? Ang alam ko, LASIK, yan yung mamahaling laser. Yan yung sinasabi nilang ibabalik sa 2020 yung linaw ng mata mo. Pero kuidaw ka. Hindi yung makailangan, huwag. Kasi may mga nagpa-LASIK na bulag. Kung malinaw naman, if there is nothing to fix, do not fix it. Diba? Alright, bukas ulit. Maraming salamat sa pagsama sa ating RJ Patrol Thursday episode. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Charlotte Gallagher. Israeli passengers on a flight from Dubai have described how they overpowered the co-pilot after he stabbed the pilot and apparently tried to crash the plane. Several passengers forced their way into the cockpit and restrained the attacker as the Fly Dubai aircraft plummeted towards the ground. Two other aircrew who were on board then took control and made an emergency landing in Saudi Arabia. New data from the Glacier Monitoring Switzerland Group shows the country's glaciers have suffered a near record loss of ice this year after intense summer heat waves led to unusually rapid melting. The British Prime Minister, Andy Burnham, has said the governing Labour Party's manifesto at the next general election could include a promise of a new referendum on Britain's membership of the European Union. Mr. Burnham said the UK needed to consider the options. The US Supreme Court has overturned a stay of execution for a woman who was convicted of murder 3 decades ago. Krista Pike may now be killed within hours, making her the first woman to be executed in Tennessee in 2 centuries. The US Defense Secretary Pete Hegseth says he has fired 10% of generals and admirals across the forces and has done away with a further 10% of top posts. A US judge has approved a settlement between Paramount and a group of US states that clears the way for the company's takeover of Warner Brothers Discovery. The deal will create a huge media empire. A controversial Zimbabwean businessman, Wicknell Chivayo, is among 6 people who've been killed in a helicopter crash near Harare. And the British broadcaster and campaigner Esther Ranson has died at the age of 86. Dame Esther was best known for hosting the BBC consumer affairs show That's Life, which ran for more than 2 decades. BBC News.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 a.m.
13: RJ Patro!
14: It's free!
3: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radio Bandido.

0: Alright, police, magandang morning, magandang umaga dito sa ating mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Ito na, ito na, ito na po yung inyong balayang palatuntunan ngayong unang araw ng Oktubre 2026. Kumusta kaya si Juan de la Cruz? Kumusta kaya si Johnny Gomez sa paggising ngayong umagang kay ganda naman? Pero yung pong social issues parati pa rin at paulit-ulit na nararamdaman nitong ating mga tropang JGL at ng ating Filipino communities here and abroad. Alam po ninyo, kahapon, dun sa ating palatuntunan, binanggit ko po na meron tayong espesyal na panauhin ngayong umaga para dito sa ikang ay pambungad na programa ng Johnny Gomez Live on this very, very brand new month, unang araw ng Oktubre 2026. Binanggit ko na po sa inyo yung pangalan ni Attorney Vic Rodriguez. Ako po'y natutuwa at nagpapasalamat dahil tayo po'y pinaunlakan ng ating matagal ng kaibigan na si Attorney Vic Rodriguez na samahan po tayo din sa palatuntunan. Papapasukin ko muna mga balitang bit-bit ng ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal para dire-diretso yung ating kwentuhan. At bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na isulat yung kanilang mga tanong para po kay Attorney Vic Rodriguez. Alam po naman ninyo how engaging the JGL community is. Nawawala na nga ako ng oras na magprograma dahil sa dami ng tanong ng ating mga kababayan Pilipino. Isulat po ninyo yung inyong mga tanong patungkol dito po kay Attorney Vic Rodriguez. Tamang-tama, kasama po natin siya at siya mismo ang sasagot sa inyong mga katanungan. Si Jojo Sikat muna nasa Senado. May bit-bit na balita. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Hinimok ni Senador Erwin Tulfo, Presidential Communication Office, na manguna laban sa kontra misinformation at fake news. Binigyan din na dapat gamitin lamang ang pondo ng publiko para maghatid ng tumpak na mapagkakatiwalaan at hindi partisan na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Igilit ni Senator Erwin sa budget deliberation sa Senado na hindi sapat na mabilis ang impormasyon, dapat ito ay tumpak, malinaw at mapagkakatiwalaan. Dapat aniya ang komunikasyon ng gobyerno ay lagi nagsisilbi sa interes ng publiko at ang pondo ng publiko ay dapat gamitin para i-inform ang sambayan ng Pilipino, hindi para sa partisan political purposes. Binanggit ni Senator Erwin na ang mabilis na pag-ulad ng social media at artificial intelligence ay nagpapabilis sa pagkalat ng fake news at manipulated media. Kaya mahalagang maunahan ng state media outlet ang grassroots communities sa paghatid ng beripikadong impormasyon. Binigyan din ang senador na hindi dapat masukat ang komunikasyon ng gobyerno sa dami lamang ng post, engagement o press releases, kundi sa tiwala ng publiko sa katumpakan ng impormasyon inilalabas ng mga ahensya ng Estado.
2: Kasi kailangan natin maghabol. I mean, parang araw-araw, grabe yung fake news na kahit to kami rito where we're looking for solutions right now. How to address that?
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. This time, ang report naman manggagaling kay Romel Madrigal. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Pinagtibay ang kalamahan sa disaster preparedness at risk reduction sa San Luis, Batangas sa pamamagitan ng isang information and education campaign ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Calabarzon.
4: Isinagawa ang Vulnerability and Risk Assessment o BRAE campaign sa pagpagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management of GIS ng San Luis, Batangas. Nakatuon ang aktibidad sa map reading, rain-induced landslide, flood hazards at risk exposure maps ng munisipalidad. Layunin nitong mapalawak ang kaalaman ng mga local stakeholders tungkol sa mga hazards sa kanilang lugar at makatulong sa mas maayos na paghanda bago at habang may kalamidad. Umabot sa 20 participants, kabilang ang 12 lalaki at 8 babae mula sa lokal na pamahalaan ng San Luis at iba pang national government agencies. Bahagi rin ang talakayan ng mga hakbang para matukoy ang mga vulnerable at exposed areas at makapaghanda ang angkop na disaster risk reduction measures. Ayon sa MGB Calabarzon, mahalaga ang collaboration at science-based information upang makabuo ng mas ligtas at disaster resilient na mga komunidad sa rehiyon.
0: Alright, yan ang balitang bit-bit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. 12 minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Hindi ko na po ganong patatagalin at yung pong ating panauhin ay hindi naman kinakailangang ipakilala. Kilalang kilala po ninyo. Palagay ko ang unang tanong ng ating mga kababayan, available pa ba yung libro ni Attorney Vic Rodriguez? Malalaman natin dahil yung ating kabayan mula sa Australia, si Ma'am Ena Gray, Attorney Vic, talagang pinahanap niya doon sa kanyang anak para makabili ng libro, ha? Pabatiin muna natin. Gusto ko sanang tawaging panyero pero hindi naman ako abogado, eh. Long time no hear, long time no see. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po sa inyo, sir.
5: Magandang umaga, Johnny. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. At maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin dito sa ating stasyon ng Radyo Bandido. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo.
0: Kami po yun nagpapasalamat na kami inyong pinaunlakan dito sa palatuntunan dahil marami po sa ating mga kababayan ang kanina kasi dun sa report No to Fake News. Ayaw po talaga natin nung magpalaganap ng peking impormasyon kaya binabuti po natin na imbitahan si Attorney Vic Rodriguez to somehow explain yung pong mga nangyayari sa ating bayan ngayon for us to be able to, you know, understand fully and embrace ang problema natin, ang niyayakap natin, yung difficulty ng ating buhay ngayon, Attorney Vic, paano ba yan?
5: Hindi masisi, Johnny, yung ating kababayan sapagkat dama talaga natin lahat. Mm-hmm. Lahat, hindi na pinag-uusapan dito na nararamdaman lang ng mahihirap. Lahat tayo nararamdaman itong bigat ng nangyayari sa ating lipunan.
0: Uh-huh.
5: Yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mayroong paunti-unting rollback, pero pagka nagkaroon naman ng price increase, hahatakin ka eh.
0: Yes.
5: Talagang may latay talaga na iniiwan sa ating mga pang-araw-araw na budgeting.
0: At medyo ako talagang hindi ko maisip kung papaanong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Malacanang dun sa issue ng climate change at ng El Nino. Matindi po yung mga babalan ay binibigay ng pag-asa and yet sa aking tingin dahil you know wala pong mga sagot eh nanatiling bulag, pipi at bingi ang Malacanang dito sa issue ng El Nino, Attorney Vic.
5: It's either wala silang pakialam dito sa issue ng El Nino o wala silang maibigay na kahit na anong paghahanda sapagkat hindi sila naghanda. They're very busy persecuting their political rivals. Nakikita natin yan. Ilang taon nang binubuhusan ng napakaraming pondo itong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Pero itong na-predict ng matagal, forecasted naman itong severe El Nino that we are experiencing. Kung hindi ulan, papasok na yung sobrang tagtuyot, hindi tayo handa dyan. Nakakatakot yan sapagkat patuloy na ninipis ang supply ng kuryente.
0: Mm-hmm.
5: Hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Visayas, kundi sa buong bansa. At pagka lumaganap at talagang matindi itong El Ninyong itong parating, tatamaan yung ating agrikultura, yung pag-aani. Yeah. Pag wala na naman tayong sapat at hindi naman sumasapat yung ani natin ng bigas at ibang produktong pang-agrikultura, kinakailangan na naman tayong mag-angkat.
0: Mm-hmm.
5: Pag tayo nag-angkat, dollar dependent na naman yan, babagsak na naman patuloy.
0: Correct.
5: Ang halaga ng piso. So sunod-sunod, ang dami. So what do I mean by enumerating all these problems? Wala namang silver bullet, Johnny, sa problemang ito. Kaya lang, sana makita natin, dumating yung panahon, yung araw, na ang pinagtututukan ng panahon ng pamahalaan ay kung paano maibsan yung araw-araw na pasakit.
0: Pasanin, oo.
5: Na nararamdaman ng ordinaryong Pilipino, pati na ang mga mayayaman.
0: That's right. Okay. And yung pong mga nangyayari sa impeachment proceedings ngayon led to your decision to file ito pong petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. If I may sum this up, ang binabanggit po ninyo, Attorney Vic, is that the Senate acting as an impeachment court could have been could have rewrote the Constitution. Ito po yung ano, ito po yung laman ng inyong petition sa Korte Suprema. Can you please educate us more, Attorney Vic? Patungkol po dito sa petition na inyong ipinadala sa Korte Suprema, sir, please.
5: Simple lang naman ito, Johnny at ating mga kababayan. Ang hinihingi lang naman natin dito ay desisyon na ng Korte Suprema yung ating simpleng katanungan.
0: Mm-hmm.
5: Meron bang kapangyarihan ang Senado, maging sila man ay isang legislative body o mga mambabatas, o sila ay bilang isang impeachment court, isang hukom, meron ba silang kapangyarihan na ibinigay ng ating saligang batas na magpanukala ng anumang amyenda o revisyon o pagbabago sa ating konstitusyon. Yun yung ating issue. I am not questioning and I have never questioned. It's clear to me
0: that
5: the Senate, they possess the power to make rules for the conduct of their constitutional duty to hear and decide impeachment case or cases.
0: Right.
5: Meron talaga sila niyan. Pero lagpas sa kanilang kapangyarihan under Article 11, Section 3, Subparagraph 8, itong rulemaking power ng Senado, lagpas sa kanilang kapangyarihan.
0: Mm-hmm.
5: Ang magpanukala o gumawa ng anumang revisyon o pag-amyenda sa ating saligang batas. Yan yung ating petisyon na inihain sa ating Korte Suprema.
0: May mga abogado tayo sa Senado, pero tanging si Senator Robin Padilla lang ang nagbanggit nung tatlong posibilidad kung paano pwedeng ambyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention, Constitutional Assembly at People's Initiative. Ito po yung binabanggit ninyo ng mga pamamaraan kung paanong legal na papalitan yung mga bahagi ng konstitusyon. Am I correct in that understanding, Attorney Vic?
5: Tama yung nailahat ni Kamo ni Senator Robin Padilla.
0: Uh-huh.
5: Because that is in accord with Article 17, Sections 1 and 2, again,
0: mm-hmm.
5: of our Constitution. Wala tayong pag-uusapan dito, Johnny, na labag at labas sa saligang batas. Kaya ibinabalik ko lagi yung usapin natin sa Constitution. Tama yung sinabi mo, yung naturan mo. There are only three modes for introducing amendment or revision to our Constitution. And this may be found in Article 17, Sections 1 and 2 of the Constitution. And what are these modes? As you have pointed out correctly, first is by Congress convening itself as the Constituent Assembly.
0: Mm-hmm.
5: Pinatawag na CONAS.
0: Yes.
5: Sa botong 3/4 of all members of Congress. Second, yung Constitutional Convention kung saan maghahalal tayo ng mga delegado para revisahin o amindahin ang ating saligang batas. At
0: mm-hmm.
5: yung pangatlo, yung pinagtangkaan nilang gamitin nung way back in 2024 ay yung People's Initiative.
0: Right.
5: Mm-hmm. Yan lamang, walang nakalagay doon na pwedeng magpanukala ng pagbabago sa ating saligang batas ang Senado bilang impeachment court. Wala, kahit basahin mo pabaliktad yung saligang batas, wala silang otoridad. At yun nga yung ating kinikwestiyon dyan sa Korte Suprema.
0: Okay, pero kahapon naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema at na-deny yung inyong petition, Attorney Vic, at ang kanilang binabanggit ay maling tao yung nagpresenta ng petisyon, mali yung panahon, at meron pang isa na binabanggit ito, parang tatlo yung mga areas na kanilang in-explore kung bakit hindi po napagbigyan yung inyong mga petisyon. Ngayon, ang tanong ng ating simpleng mga kababayang Pilipino, patay na ba yung petisyon na isinubmit ni Attorney Vic Rodriguez?
5: May pagpupulong ako
0: with that decision of denial?
5: Hindi pa final yun, Johnny at mga kababayan. I still have 15 days upon receipt of the resolution ng Suprema para magsampa ng motion for reconsideration.
0: Alright.
5: At yung mga bagay na nabanggit mo, yung kadahilanan, I only know of two reasons why the petition was dismissed. Essentially on technicality or procedural flaw sinasabi ng desisyon. Dahil daw sa lack of legal personality, lack of legal standing o walang locus standi at yung prematurity.
0: Yes, yes.
5: If I may be given time to address the two reasons made known to us by the court for dismissing my petition, Johnny.
0: Mm-hmm. Yeah, go ahead, attorney.
5: Malinaw na sa mga naging jurisprudence at sa desisyon ng Korte Suprema, meron tinatawag na yung the altar of technicalities must give way to the importance of the petition. Yung dambana ng teknikalidad, kinakailangan yan isang tabi. Kapag ka mahalaga yung linalaman ng isang petition o ka na inihit

0: Pero
1: Oh,
0: yung
1: would you?
0: talagang paglabag sa
1: Mm.
0: sakto batas ng ating impeachment court because they amended, they revised the Constitution without any constitutional authority.
1: Would you still seek guidance from the Supreme Court, Attorney Vic, as far as yung binabanggit po ninyo na timeliness? Tama yung inyong sinabi dahil coming from the corona impeachment proceedings, nahatulan si dating Supreme Court Justice Corona ng impeachment court, pero yung hatol sa kanya, binaligtad ng sandigang bayan. Kaya lang, patay na si Corona nung dumating. So, wala na, patay na yung kabayo nung kanyang dapat sana'y aanihin yung damo, so to speak, Attorney Vic.
0: Exactly. Anin mo pa ang damo kung patay ng kabayo? And yung tanong dito, halimbawa din, balik din natin. Halimbawa, hindi na-convict ang akusado sa impeachment court. Hindi titigil din dito eh. Baka merong magsampa naman ng petisyon sa Korte Suprema, sabihin, unlawful and constitutional yung naging akusal. Bakit? Ibinaba doon sa threshold eh. So this argument will work both ways. Both ways. Yung aking isinusulong, hindi mo dapat ibaba yung threshold ng conviction. Paano
1: Okay.
0: halimbawa ma-acquit ang akusado? Ibig sabihin, hindi pa rin tapos yan. Maaring questionin yung kanyang acquittal dahil hindi ito yung sapat na boto na hinihingi ng Article 11 Section 3 sub paragraph 6. Dapat ito tugunan sana ng ating Korte Suprema. Kaya natin inihatid ito diyan sa in the form of a petition for
1: Right.
0: certiorari and prohibition.
1: Merong nabanggit yung prosecution na kapag ka hindi naging favorable sa prosecution yung magiging hatol ng Senado, eh baka muli nating masaksihan ng EDSA. In it itself, Attorney Vic, doon makikita natin na meron silang plan A, plan B, at least ikaw, tumakbo ka sa Korte Suprema.
0: I will never advocate, and I never did advocate in the past,
1: Oo.
0: and in the future, anything outside of the constitutional order. Pinasabi nila, just to make it exciting perhaps sa kanilang mga tagasunod na pag hindi yan na-convict, kami ay
1: Yes.
0: tutungo sa EDSA. E di magtungok sila sa EDSA. Wala namang problema. Hindi natin sila tututulan. If they can muster enough numbers, go to EDSA. Pangunahan nila, di magmagpunta sila ron. Kalayaan
1: Okay.
0: ng bawat Pilipino magkaroon ng payapa at maayos na kilos protesta. Hindi natin pwedeng pigilan yan at hindi natin pipigilan yan.
1: All right, day 32 na ngayon ng impeachment proceedings. Yung bang binabanggit ni Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero na sub judice, kanino ba nag-a-apply lang ito, Attorney Vic?
0: Doon sa mga bahagi ng impeachment trial, hindi yan bahagi sa mga katulad mong premiadong broadcaster o sa akin bilang isang political observer o sa kahit na kaninong Pilipino. Dapat
1: Pero
0: pag-usapan talaga ito. Dapat ito bahagi ng ating almusal, ng ating
1: correct.
0: panghalikan, ng ating hapunan. Bakit? Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung second highest elected official of our land. At pinag-uusapan dito yung nakikita nating repeated violation of the rule of law. Ito nga,
1: Right.
0: nabag na yung saligang batas eh. At pagdating sa saligang batas, Johnny, I'll take this opportunity, I encourage all Filipinos. Mura lang naman yung kopya ng ating saligang batas. Pag-aksayan nyo ng panahon, whether English or yung Tagalog version, sapagkat pag sinabing, ito naman si Johnny, pakiramdam niya, constitutionalist siya. Nakakahiya doon, hindi nakakapahiya iyon. Sapagkat lahat ng Pilipino sa aking pananaw ay dapat maalam, marunong, kabisado ang ating saligang batas. Lalong-lalo na yung Article 3, yung Bill of Rights. At walang masama na lahat tayo nagiging nag-aaral, nagiging estudyante at kung maaari nga maging dalubhasa sa usapin ng konstitusyon. Iyan ang
1: Parang
0: ating buhay. That's the heart and soul of our nation.
1: Ikaw pala yung nakausap ko, Attorney Vic, na in-encourage ang publiko na mag self-study para hindi tayo naggagaling-galingan at umaaktong abogado dito sa diskusyon. Balikan ko lang, one point, yung sub judice, yung discussion on the merits and demerits of the impeachment proceedings sa pamamagitan ng press conference. Hindi ba saklaw ito ng sub judice? Kasi ang hilig ng prosecution na ginagawang extended hearing hours yung kanilang press conference, Attorney Vic?
0: It's a political strategy, to my mind. As I read
1: Okay.
0: it, it's a political strategy. It's a communication strategy na since tumembang-tembang sila sa dyan sa conduct of the trial, ang gusto nila ay magkaroon ng parang paglilinis doon sa kalat nila during the trial in the form of a press conference.
1: Gagawin
0: okay. nila to condition the mind of the public, the
1: That is correct.
0: Those who are following the trial. Ako kasi hindi nanonood, Johnny. Ang tapat ito, hindi ako nanonood, hindi ko sinusubaybayan. I just rely on the briefer that I receive every now and then. So hindi ko siya sinusubaybayan. But yung tanong mo, sa aking pananaw, sa aking obserbasyon, ginagawa nila yan upang linisin yung kanilang kalat, yung dungis during the trial para magmukha namang nakaibabaw sila for that specific trial day or dates.
1: Okay. Since day one, sinimulan yung talakayan on the impeachment dun sa grave threats na nakasulat sa Article 4. Nung matapos po yung testimony ni NBI Director Matibag, tumawid sila sa Article 1. Ito po yung confidential funds and intelligence budget na ibinigay sa OVP at DepEd nung si VP Inday pa ang kanihim. Ngayon ang tinatalakay natin, Article 2, which is the unexplained wealth. Pero sabi ko nga, since day one, after all the witnesses nagbigay ng kanilang testimonya and evidences presented by the prosecution, wala pa rin pong ma-establish na footprint, handprint, even fingerprint ni Vice President Inday na siya mismo yung tumanggap ng pera, ginamit niya yung pera sa kanyang personal na pangangailangan, wala pa rin pong na-establish yung prosecution. Are we really just wasting our time with these impeachment proceedings? Lalo ngayon na ang bansa ay talagang lugbok na lugbok sa kahirapan, Attorney Vic.
0: There was a news report or social media report, John, please correct me if my sources are wrong or my information and recollection if they are wrong, na 25 million pesos more or less ang ginagastos every trial day.
1: Yes. Oo.
0: So nakakailang million na tayo. Kung 25 in 30 days, we are
1: 700 million something na, attorney.
0: Million pesos more or less. Or 800 kung 32nd day today.
1: Oo.
0: 800. Pero in between yan, kahit walang trial schedule, hindi naman nagsasara yung impeachment court. Na may trabaho yan behind the scenes. Eh.
1: Mm.
0: Siguro lagay mo na lang na hindi na 25 million. Lagay mo na lang 5 million pesos or 10 million pesos per day. That's additional 300 million pesos more or less.
1: Mm-hmm.
0: So already spending more than 1 billion pesos just for this trial na wala pa rin na ipapakita na kahit ano ang prosecution. And again, babalik tayo sa panimula mo kanina sa pagbubukas ng iyong programa, mas maraming problema ang dapat uunan ng administrasyon. Pagtuunan yung problema sa flood control corruption, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. Lagi na naman tayong binabaha, laging lumulubog. Tapos ito, yung banta ng severe El Nino. Sobrang tinding init. Nararamdaman na natin eh. Pag lumabas ka ng iyong opisina, sasakyan o tahanan, ramdam mo yung init, kakaiba eh. Nakakatuyo. Palang ito, Oktubre. Sinasabi na ito'y tatakbo hanggang deep into middle of next year. Just imagine, pagdating ng March, April, May, baka magkaroon din tayo ng drought, pati yung ating mga supply ng tubig ay maapektuhan.
1: Totoo yan. So hindi lang yung issue on heat stroke na individual issues, pati na rin yung issue ng supply chain, pati na rin yung issue ng supply and demand, pati na rin yung pagkain sa hapag ng bawat kababayang Pilipino natin. Lahat po tayo apektado when we talk about this El Nino phenomenon. Kaya nga parati kong sinasabi, nasaan ang gobyerno? Where is the president? Bakit wala tayong naririnig na sagot? Bakit walang nakikitang aksyon? Tama po yung binabanggit ni Attorney Vic. Ilang segundo ko pa lang lumabas from your front door. Sabihin mo nang papunta doon sa kotse mo, tagaktak na kagad yung pawis mo, Attorney Vic. At wala pa tayo doon sa sinasabing height of the of this phenomenon. Pero again, nasa ng Balacanang, nasa ng Pangulo.
0: Yun ang dapat tugunan. Hindi itong mapanirang uri ng pamumulitika. Imagine mo, maglilimang taon na sa pwesto, sa ang administrasyon. Ang pinag-uusapan pa rin, kundi si Pangulong Duterte, si Inday Duterte, si Baste Duterte, si Pulong Duterte. Ano bang nangyayari sa atin? Hindi na pinag-uusapan yung patuloy na pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar.
1: Yes.
0: Hindi pinag-uusapan yung apparently lalabas sa October 6 according to the Philippine Statistics Office natin, agency, yung result, yung bilang ng inflation. It could go as high as 7.4% for the month of September. At hindi yung nakakagulat dahil nakita natin bagsak ang halaga ng piso, nakita natin yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, nakita natin yung baha at yung epekto nga nitong El Nino. Tatama tayo dito, hindi biro ito. And as you have mentioned, even the supply chain, wala nga tayong masagot pagdating sa food security.
1: Yes.
0: Pasok pa itong El Nino. Pag tayong lahat ay tinamaan, lagay mo itong Southeast Asia muna. Tinamaan tayo ng matinding El Nino, ang sagot lagi ng pamahala, mag-aangkat tayo ng bigas. How sure are we na yung dami ng alokasyong nakukuha natin sa Vietnam at Thailand ay hindi nila babawasan? Siyempre, tiyak magbabawas yan. Bakit? Uunahin nila yung sarili nilang mga tao, yung populasyon nila. So, for example, nag-aangkat tayo ng 100 sakong bigas sa Vietnam or sa Thailand, walang garansya. Na pag-angkat tayo during the height of this El Nino, 100 sacks of rice pa rin ang ating makukuha. Magko-control yan. Uunahin nilang pakainin yung kanilang populasyon.
1: Bukod pa dyan, attorney, syempre, yung mga host countries, volume sales yan. Yung mas malaki ang ino-order sa kanila, yun ang uunahin, sir.
0: Tama yon, pero pagka naramdaman din nila yung tama ng El Nino sa kanilang agrikultura, magko-control yan, Johnny.
1: Oo.
0: Natural sa isang bansa yun eh. You have to feed your population. Kung hindi, magkaroon ng social unrest.
1: Yeah.
0: So you, while hindi ka siguro kikita ng malaki dahil hindi ka mag-aangkat, payapa naman at panatag ang sitwasyon sa loob ng iyong bansa. Gagawin naman kahit sinong matinong liderato, yan ang uunahin, yan ang gagawin.
1: Okay. Bago natin pansamantalang tuldukan yung talakayan on the Supreme Court decision, sabi po ninyo, Attorney Vic, meron kayong ilang araw to somehow, paano ba ito, counter the decision or provide additional information for the magistrates to explore and reconsider? What will happen next, Attorney Vic?
0: We will file the motion for reconsideration and we will expound on the locus standi, on the principle that I have presented sa aking statement na sinabi, na yung locus standi is based on intergenerational sovereignty. Ano yung intergenerational sovereignty? Again, what we have discussed early in your program, that is found in our preamble. You can find that in our preamble, yung we, the sovereign Filipino people. Again, the title sovereign Filipino people, all-encompassing yan. Yan ay saklaw tayo, yung kasalukuyang henerasyon at yung mga darating pang henerasyon. Yung naglimbag, sumulat, at nagratipika ng ating saligang batas way back in 1986 and 1987 nung kanilang sinumite for referendum yan sa isang plebisito, bahagi sila ng sovereign Filipino people. Tama yun. Pati yung apat na amicus na yung friends of the court na nagpresenta ng kanilang argumento at pananaw, tama yan. At rinerespeto ko yung kanilang pagiging legal luminary and intellectual giants. Tama yan. Pero pagdating sa usapin ng constitutionality ng ginawa ng Senado, their opinion is as good as my opinion only.
1: Right.
0: Opinion is as good as your opinion only. Why? This is already the constitution that we are dealing with. Ang ginalaw dito yung ating saligang batas na. At kahit sila pa ay framers of our constitution back in 1986, hindi nangangahulugan at hindi dapat mangahulugan na mas may timbang ang kanilang opinion. Bakit? Alam nila, when they were drafting our constitution, they were doing so in their capacity as our mere proxies.
1: Yeah.
0: At yan, proxies lang yan. Prestigioso, of course. I'm one of the framers of the 1987 constitution. Prestigioso. Talagang magandang karangalan. Pero you were doing that. At nung ginagawa mo yan, alam mo, ika'y kinakumakatawan lamang sa sambayan ng Pilipino nung henerasyon na isinusulat
1: Right.
0: at nung mga darating pang henerasyon. Hindi yan ginawa for their exclusive benefit.
1: Wala po itong ipinagkaiba. Simply put, no, dahil ang taas kapag talakay ang legal, ito napakasimple. Noong ginawa po yung EDSA noong during the 50s, 60s, 70s, eh hindi po na-consider ng ating mga landscapers at urban planner na lulobo ang populasyon sa about 118 million Filipinos. So yung kanilang idea on urban planning ay naka-confide, sabi mo ng 5, 10, 15, 20 years. Pero beyond that period, hindi na po nila alam kung ano yung mangyayari. Ito yung, palagay ko, Attorney Vic, please correct me if I'm wrong. Ito po yung pinakasimpleng pamamaraan to somehow discuss and evaluate yung binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez.
0: Tama yun, Johnny, dagdag ko lang kasi sinasabi nun, eh nung sinulat yung 1987 Constitution, wala pa namang kasong plunder, kaya hindi
1: yan.
0: Na mga framers na baka magkaroon ng sitwasyon na makukulong yung mga senador. Wala tayong pag-usapan dun, diba?
1: Okay.
0: Kung meron tayong dapat baguhin, let's do it according to the Constitution. If we think that our Constitution now is no longer responsive sa kasalukuyang panahon, and then we amend it, we revise it according to the three modes. Only
1: right.
0: According to the three modes. Hindi pa pwedeng lalabas doon dahil yan ay paglabag sa isa sa ating saligang batas.
1: Attorney Vic, ang personal observation ko ha, matapos po yung hearing at binigyan ng pagkakataon yung ating amici to present their stand and legal opinion, feeling ko nabudol yung ating mga kababayan Pilipino. Parang ginamit yung Amici Curie to influence public opinion and public perception na the Senate acting as an impeachment court has the sole responsibility at lahat pwede nilang galawin. Kaya nung ibaba nila yung threshold, when they decided to vote for lowering the threshold, feeling nila hindi sila dapat questionin ng ating mga kababayan Pilipino dahil tatlo sa mga punong maestrado ang nagsalita na two-thirds is not 16. Ano pong tingin ninyo na nangyari sa Senado at pagdating sa public opinion, Attorney Vic?
0: That is why I encourage every Filipino na alamin natin yung alinalaman ng ating saligang batas. Huwag tayong masalitak, huwag tayong magugulat, huwag tayong matatakot. Again, these are legal luminaries, these are intellectual giants, but their opinion is their opinion. It
1: yes.
0: is my opinion, as good as any Filipino's opinion. Pare-pareho lang tayo. Bakit? Ito ang konsepto ko na sinasabi, yung legal concept na aking nga isinusulong, yung intergenerational sovereignty.
1: Mm-hmm.
0: Bakit tayo lahat nitong titulong sovereign Filipino people? At pag you want to enjoy the title and being included in the phrase sovereign Filipino people, mayroon yang concomitant responsibility, mayroon yang concomitant obligation, mayroon yang kaakibat na obligasyon. Ano yun? We have to protect, uphold, and defend the Constitution, especially when the very existence of our Constitution is threatened.
1: Okay. Marami pa akong tanong and I am hoping na may oras pang ilalaan sa atin si Attorney Vic Rodriguez. Yung ating mga kababayan, ang dami rin pong tinatanong dito. Gusto ko lang maintindihan because you've known President Bongbong and the Marcos family for what? 5, 10, 15, 20 years max, Attorney Vic. Pero how well do you really know President Bongbong?
0: Well, siguro sapat upang magboluntaryo kung tulungan siya noong way back in 2016 doon sa election protest na na-dismissan din kami noon
1: yes.
0: ng Korte Suprema, hindi ba?
1: Against former Vice President Lenny.
0: Oo, noon laban ni Vice President Robredo. Sumama ako sa kanya at naniniwala ako na pag siya nanalo, umasa ako na gagawin niya yung tama. Pero alam mo naman, may mga bagay, kagaya din ng framers of our Constitution, hindi nila na foresight na darating yung araw, magkakaroon ng strategic Senate attendance manipulation kagaya nangyayari ngayon. Hindi ko rin na foresight na yung magandang simulain, yung magandang layunin, yung napakahirap at pinaghirapan naming laban, eh biglang lilihis na direksyon at napupunta nga tayo sa ganitong uri ng panunungkulan.
1: Baka kasi isipin ng ating mga nakikinig at nanonood na papunta yung tanong ko dun sa follicle test. Hindi po. We are not going to discuss the follicle test, and I really wouldn't want Attorney Vic Rodriguez to be put on a blind spot, no? Hayaan na lang po natin na yung mga individual investigators ang gumawa niyan. Kaya ako po itinatanong dahil ang obserbasyon ng marami pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, iba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. May mga insidente na he just, you know, shrugged off the idea, tapos after some time, kapag ka meron ng press conference, yung kanyang mga naging desisyon ay hindi favorable para sa ating mga kababayang Pilipino. Ang pinakahuli is when he signed the extension of office and the rescheduling of the barangay and SK elections, supposedly for November 2, 2026, gagawing November 28, kung tama yung pagkakaalala ko, 2028, ang Korte Suprema, naglabas ng kautosan, binibigyan ng Kongreso ng 5 araw na pagpapaliwanag. Kaya ko itinatanong Attorney Vic, kasi nung tinanong si Pangulong Bongbong ng kanyang reaksyon on the BSKE, ang naging tugon niya lang, he just, you know, shrugged off his shoulder, tapos sabi niya, wala pa sa akin, hindi ko pa nababasa. And after 2-3 days, pinirmahan, nilagdaan yung BSKE, na ang tingin ng marami ay this is a litmus test to for the no election campaign in 2028. Kaya ang tanong ko, how well do you know the president? Kumusta ba siya mag-isip, Attorney Vic?
0: Alam mo, pagka nandyan ka na, marami ng factors kasi na maaaring mag-impluensya ng iyong desisyon at pananaw. At nandyan siyempre, yung mga nakikinabang sa'yo, yung mga nakapaligid sa'yo, importante yan, Janet, mga kababayan eh. Pag hinayaan mo na yung interes ng mga nakapaligid at nakikinabang sa iyo ang mananaig at hindi yung interes ng ordinaryong Pilipino, magkakaproblema talaga. Yung sinasabing scenario na maaring no election come 2028, exactly why I have presented this issue before the Supreme Court, so that yung constitutional guardrails kagaya nung pamamaraan na pag-introduce ng amendment at revision ay hindi masagasaan. Pag tinanggal mo itong mga yung mga built-in constitutional guardrails, talaga mapupunta sa kapangyarihan ng iisang departamento ang lahat ng poder ng kapangyarihan. Iyan ayon ating saligang batas eh, yung concentration of two in just one person or in just one department, because it will breed dictatorship. It will breed authoritarianism. I remember during the time that the 1987 constitution was drafted in 1986. Ang tinitingnang immediate na kasaysayan natin noon ay yung pinanggalingan natin sa abuses and excesses of martial law.
1: Right.
0: Kaya nandyan yan eh. Kaya sinulat yan in reaction to and from the lessons learned during the dark period of martial law. Kaya hindi natin dapat pahintulutan pagka may konting issue lang na sinagasaan ng mga karapatan o yung mga constitutionality ng mga batas. Dapat talaga yan ihatid agad sa Korte Suprema. Yung BSKE, I believe may petition na na-file si my colleague in the profession, si Attorney
1: Bacalintal.
0: At siya rin kasi yung nakakuha ng magandang ruling from the same Supreme Court, but he filed the petition now questioning again the postponement of the BSKE.
1: Right.
0: Sinabi ng Korte Suprema eh, unconstitutional yung pagpigil at di pagkakaroon ng barangay election. Dapat yan ituloy. Kanya yan na-schedule ngayong taon. Tignan natin ngayon kung paano re-resolvahin ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ni Attorney Bacalintal. Dahil yung desisyon nila, kamakailan lang to eh. Sinabi
1: yes.
0: nila any postponement is unconstitutional.
1: Right. Oo. Alam po ninyo, ako'y natutuwan. Marami tayong natututunan kay Attorney Vic Rodriguez kasi kung titingnan po natin, there is really a pattern to, well, somehow, extend the office of the president. We saw that in 2024, actually December 2023, when then House Speaker Martin Romualdez nagsabi siya bago ang December 31, na isa sa pinakamalaking programa ng kanyang pagiging House Speaker ay yung usapin ng pagbabago ng konstitusyon through people's initiative, pero ang naging excuse noon ay foreign investments. Ngayon, 2 years after, 2026 tayo ngayon, meron pong pinirmahan ang Pangulong Bongbong Marcos to extend the term of office ng barangay and SK election. Barangay and SK executives and to prolong yung kanilang pag-upo sa opisina at yung to reschedule no itong eleksyon na ito. Again, somehow the administration is trying to test the constitutionality ng ating saligang batas. Mabuti na dyan si Attorney Vic Rodriguez to question yung mga abuses. Pero do we have that many safeguards, Attorney Vic, para naman ang ating mga kababayang Pilipino through you, merong asahan na magandang pagharang dun sa iniisip na pagbabago ng administrasyon para lang paboran ang chosen minority?
0: In our system of government, yung powers of the government distributed sa tatlong co-equal branches, di ba? Yung legislative, yung executive, of course, yung judiciary. And I hope that the judiciary will assert its independence. Ipakita nila na meron pang matatakbuhan ang ordinaryong Pilipino. Again, in the 1901 case of Alonso versus Villamor, sinabi yan ng Korte Suprema at yung naging argumento roon na yun nga yung aking sinabi. The altar of technicalities must give way to the substance of the petition. Diba? To the importance of the petition. Yun yung ating locus standi, pinaliwanag ko rin na lahat ng Pilipino kasali sa usaping yan. Saling batas yan eh. Diba? Kahit yung mga Pilipino na nasa labas ng bansa na nagki-criticize sa ating ginawa na pag-file ng petisyon kesyo wala raw tayong locus standi at kesyo tayo daw po ay umiepal o nagpapalakas kay BP Inday Sara. Alam niyo, madaling magsalita pag nasa labas ka ng bansa eh. Yung meron kang tinatakbuhang criminal liability dito sa Pilipinas, why don't you come home and dito mo face the music here at harapin mo rin yung mga constitutional issue. So, so importante magkakaintindihan tayo na dapat tayo may locus standi Johnny. And again, my basis simply is preamble on the basis of intergenerational sovereignty. Hindi pag-aari ng framers of the 1987 Constitution ang tamang interpretasyon ng ating saligang batas.
1: Okay. Yung usapin ng 16 at 2/3 threshold ay naging mainit na pagtalakay because of the absence of 4 senators. No? Senator Loren Legarda is still on medical leave, although merong mga ibinibintang na kaso laban sa kanilang mag-ina. Senator Jinggoy Estrada is still inside the jail for plunder. At dahil dito sa kanyang transaksyon when it comes to flood control, itong si Senator Bato de la Rosa is still in hiding because of that ICC warrant. Pinagbibintangan na nagkabal ng 75 million pesos para dun sa campaign donations. The impeachment court is unique in character kasi highly political. Hindi ba naiisip ng mga mahistrado? I don't know, baka mali yung aking tanong, Attorney Vic, pero I still would like to get pointers from you, no? Na itong apat na ito ay nowhere to be found pagdating dun sa impeachment proceedings simply because they are victims of political assassinations and they are victims of Well, too much politics, eh talagang ginawa ng paraan para hindi makadalo. So the direction really is to limit the number of senators who are going to vote for Inday Sakwital. Kasi puro minority. Look at Cis Escudero. Meron rin reklamo pero parang bulang nawala. Itong si Joel Villanueva, may reklamo rin pero bulang nawala.
0: Eh, paano? Si... Hindi sila tumakbo ng Korte Suprema eh. Nagkabakod lang eh.
1: Sino hindi tumakbo, Attorney Vic?
0: Itong mga binabanggit mong personalidad, they did not file, they did not encounter votes. Mas
1: okay.
0: Convenient na mag sumakabilang bakod eh.
1: That's right. Hindi ba? Pero very evident na yung minority ang talagang ginagamit at the numbers of those voting senators ang pilit na ibinababa. This is not about the threshold. This is about the minority being given this lopsided treatment by the majority and by Malacanang. Pasensya na, pero that's the way how I see things, Attorney Vic.
0: Ganito yan, mga kababayan, Johnny. Ito yung sinasabi ko. Yung pagkakatalaga ng mga framers of our constitution, at alam nila ito, hindi pwede nilang sabihin nagkamali sila na hindi nila kinopya in toto or sakto yung provision ng saligang batas ng Estados Unidos. Kung sa saligang batas ng Estados Unidos, yung konsepto, mga kababayan, ng ating impeachment, hinango lang natin ito sa Estados Unidos. Kinopya lang natin ito. At kung makikita mo doon sa konstitusyon ng Estados Unidos, ng Amerika, ang hinihinging boto doon ay two-thirds of all members present. Present. Bakit hindi natin ginawa na two-thirds of all members present? Bakit hinihingi ng ating saligang batas yung super majority? Sapagkat, again, I think when they were drafting and writing the proposed constitution way back in 1986, our forefathers, our framers of the 1987 constitution already have envisioned. Baka dumating yung panahon na magkaroon tayo ng intentional, malicious, and deliberate Senate attendance manipulation. Paano gagawin yan? Ayan, ikukulong mo yung mga hindi ayon sa administrasyon. Kaya nila ginawang supermajority yung requirement. Importante yan. Yung two-thirds of all members of the Senate. Now, merong mga nakakulong still. For one to be considered not member of the Senate, mayroong mga kadahilanan. Ano-ano yan? Death, resignation, removal, conviction with penalty of perpetual absolute disqualification to hold office and end of term. Wala naman nag-resign.
1: Wala ni isa.
0: Naman natanggal. At lahat ng mga nakakulong, sila ay inosente hanggat hindi napapatunayan sila ay guilty. Now, membership of the Senate. Nakalagay kasi dyan all members of the Senate. Yung membership in the Senate is a legal status. Hanggat miyembro ka, hanggat walang namamatay, nagre-resign o natatanggal, ikay miyembro ng 24. At yung 24, yan ang dapat gagamitin na baseline. 24 as a baseline that is fixed, that is immovable, that is immutable, that is non-negotiable. Proof, balik tayo, bakit supermajority ang kailangan? Again, hindi tayo lalabas sa konstitusyon dyan eh. Silipin lang nila yung Article 6, Section 16, subparagraph 3 ng ating saligang batas. Ano yun? Ito yung kapangyarihan ng Kongreso, pareho yan, mababang kapulungan at Senado, na disiplinahin yung kanilang miyembro. Sa pagpapataw ng ano, ang penalty dyan, kung hindi ka man ma-expel, sipain ka sa Senado o sa mababang... Ayun ngayon, may penalty ganun. Imaginein mo rito ha, nandyan yan, Article 6, Section 16, subparagraph 3. Suspension na lang, Johnny at mga kababayan. Ang hinihinging boto, kailangan two-thirds of all members for you to be able to mete out the penalty of mere suspension. Bukod dyan, yung suspension na ipapataw sa isang miyembro, hindi maaaring lumagpas ng 60 days. Suspension lang ito ha, suspension pa lang na hindi lalagpas ng 60 days. Bakit yung suspension kinakailangan supermajority Bakit yung removal from office kagaya ng ating nasasaksihan ngayon less than the required number provided by the Constitution? Pagka ang impeachable officer ay ma-convict, hindi lamang siya basta matatanggal sa katungkulan. Tiyak yan, haharap ka ng patong-patong na kaso, criminal, civil, administrative forfeiture case. Diba? So mas mabigat ito. Pero yung panukat na ginamit, iniksian, binabaan. So, paano kaya tayo tumakbo sa Korte Suprema? Sapagkat nandito, nakikita natin there is already the bending of our Constitution.
1: Right. Masasabi mo ba, Atty. Vic, bago tayo mag-break, no, isang tanong muna, masasabi mo ba na merong pang-aabuso na ginagawa ang Senate Impeachment Court when it comes to this lowering of the threshold?
0: Inabuso nila yung ating saligang batas.
1: Okay.
0: Hindi ko pinakikialaman yung kanilang karapatan na magpatuloy sa pagdinig. Hindi nga natin hinihingi na ipatigil yung pagdinig. Wala tayong hinihinging ganyan. For the information of everyone and to disabuse the mind of the minds of those critics, wala tayong hinihinging ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ang kini-question natin simple, meron bang kapangyarihan ang Senado kaya kung sila man ay isang bilang mga mambabatas o bilang mga senador judges na magpanukala at magbigay ng revision, pag-aminda o pagbabago sa ating saligang batas. Yan yung question na ating inihatid sa Korte Suprema. Hindi yung kanilang ginagawa dyan sa impeachment court.
1: Correct.
0: You have pointed out in your program early on, Johnny, ang impeachment is a sui generis, katangi-tangi, walang katulad.
1: Mm-hmm.
0: While it is essentially political, you cannot dispense with the legal nature of the impeachment trial. What do I mean by that? You have to observe the Bill of Rights, Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law, nor
1: correct,
0: any person shall be denied the equal protection of the laws. Binaba mo yung two-thirds na pagboto, yung pagbibilang. At sinabi nila, pro hac vice. Ibig sabihin, mga kababayan, para lamang sa pagdinig na nagaganap laban kay Inday Sara Duterte, hindi ba't violation niya ng Equal Protection Clause? Ibig sabihin, pag dumating yung araw na merong nagsampa at nakalusot na impeachment laban sa isang Supreme Court Justice, ang gagamiting bilang ay two-thirds of all members of the Senate.
1: Yeah. Yeah.
0: Pabalik tayo sa 16 to secure conviction. Bakit iba yung panukat mo sa pangalawang pangulo at iba yung gagamitin mong panukat doon sa mga impeachable officers na saklaw ng impeachment process?
1: Ibig sabihin, bakit siningil out mo lang si VP Inday?
0: Because that is...
1: Ganun kasimple, di ba, Atty. Vic?
0: Ganun kasimple. Kaya pag pinayaan natin itong paglabag sa ating saligang batas, this will create more and series of legal anomalies. Manganganak ito ng manganganak. Nanganak na nga yung kauna-unahang unconstitutional act na ginawa ng impeachment court. Ano yun? To my mind, noong nagbitiw yung Senate President, kanyang inabandona at tinakasan yung kanyang constitutional duty to be the presiding officer of the impeachment court. That is unconstitutional. That is unconstitutional. Hindi mo pwedeng ibigay sa kapwa mo, senador, yung trabaho ng presiding officer. At nandoon yan sa saligang batas. Now, kung sa tingin mong hindi ka pahanda, di sana hindi mo muna. O yung abogado, Senator Cheese, ikaw mo, hindi ko kaya mag-preside. Alam mo naman, hindi ako abogado. Pero tapos ng impeachment, ibalik mo sa akin yan. Ha? Magbobotohan tayo ulit. Ako gawin yung presidente.
1: Ito po yung isa sa mga challenges natin because we are so focused on understanding the news sa pamamagitan ng social media. Medyo parati tayong naghahati doon sa ating observation. Kahit pare-pareho naman ating pinanood, iisang hearing naman yung ating pinanood, pero after some time, nagkakaroon po tayo ng mga pagkakaiba ng interpretasyon. Nung nagsalita yung apat na dating mahistrado at tatlo sa kanila yung nagsabi na dependent yung two-thirds dun sa voting senator judges. At tanging si Associate Justice Ascuna ang studies ground at sinabi niyang 16 is 16. Pero dapat rin po nating tandaan na bagaman hindi nagtugma yung interpretasyon ni Justice Ascuna at dating CJ Puno, pero Attorney Vic, may sinabi si CJ Puno na flexible yung number ng na 16 depending on the who's going to vote. Pero it is very clear na hindi pwedeng abusuhin ng Senado yung kanyang karapatan. Ibig sabihin, meron pa rin caution galing sa Korte Suprema at galing kay dating CJ Puno na ang Korte Suprema anytime pwedeng takbuhan niyan kapag may nakita kayong ng abuso o inabuso. Ang hindi ko maintindihan, bakit ini-ignore ng mga kritiko ni VP Inday itong ganitong mga statements at nakatuon yung kanilang atensyon dun sa di umuri ikakasira ng momentum ng pagdinig favoring the Vice President. Your comments, please.
0: Well, expected naman yan in any political engagement. Merong mga para sa'yo at meron ding ayaw sa'yo, meron namang nanunood lang at tsaka na magdedesisyon.
1: Normally, okay.
0: And ako, hindi ko na ikinagugulat, hindi ko rin naman ikinasasama ng loob yan, hindi ko rin questionin because that's the beauty of a real democracy na kagaya na sinabi ko na I may disagree with what you say, but I'm going to defend your right to say it because we are in a democracy. Hindi natin sila pwedeng busalan. But I agree with you, malinaw yung naging mensahe ng ating saligang batas. Yung pinagtatalunan na threshold sa voting, ang provision ng ating saligang batas is very direct, it's concise, and free from any ambiguity. Kaya dapat ito talaga, hindi pwedeng sabihin pwede mong galawin yung baseline. Let me just bring you to one more concrete provision of the Constitution. Mga kababayan, sana nasusubaybayan ninyo, and feel free again to disagree with me. Ano? Yung Article 8, Section 4, Subparagraph 2, silipin ninyo yan. Article 8, Section 4, Subparagraph 2. Nakalagay dyan yung threshold of voting on issues of constitutionality pagdating naman sa Korte Suprema. Nakalagay dyan. Kinakailangan majority of all members who actually and directly participated and during the deliberation. You know yan. So alam nung framers yung mga nuances ng kanilang mga salitang ginagamit. Doon nakalagay eh. Article 8, Section 4, Subparagraph 2. Malinaw dyan. Paanong ilang boto ang kinakailangan sa issue ng constitutionality and bank sa Supreme Court, sa Korte Suprema? Kinakailangan mayorya. Mayorya ng ano? Mayorya ng 15? Hindi. 15 ang baseline nila eh. Composition nila eh. Pero hindi yun ang ginagamit. Mayorya ng mga miyembrong aktwal na sumali sa deliberasyon ang maaari lamang bumoto.
1: Right.
0: So kitang-kita dun eh. Pag mayroong gustong higpitan ang ating saligang batas, mahigpit na mahigpit. And again, itong ating concept of yung legal framework natin sa impeachment, hinango lang natin ito sa Estados Unidos but with stricter standards. Ano yan? Di ba meron tayong prohibition na 1 year?
1: Yes.
0: Walang ganyan sa Estados Unidos. Sa Pilipinas, meron. Pangalawa, ang sa Estados Unidos, all members present lang. Sa atin, 2/3 of all members of the Senate, supermajority. Nandiyan yan. So hindi aksidente yung pagkakasulat ng provisyong yan. Dapat yan.
1: All right. We will pause for a short break. No? May mga tanong yung ating mga kababayan. Pero sabi ni 4773, pwede bang magtanong, Sir Johnny, kay Attorney Vic, mga 10 minuto daw? I-text na lang po niyo sa akin yung tanong at ipararating natin kay Attorney Vic.
0: Alam ko yung sagot, sasagutin ko.
1: Oo. I-text niyo po sa akin, itatanong natin on the air para masagot ni Attorney Vic. Yung ibang mga tanong, sandali lang, we will just pause for a break. Tapos magbigay daan tayo sa pagpapakilala ng ating himpilan at mga reports ng ating mga kabandido. Si Attorney Vic Rodriguez, sasamahan pa tayo. Ilang minuto pa yung kaya mong ibigay sa amin, Attorney Vic?
0: Basta't kaya pa, ituloy lang natin.
1: Ituloy lang natin. Oh, yeah.
0: Dapat po mga kababayan ay present ako sa studio. Kaya nga lang yung nangyari kahapon na kailangan ko makipagpulong sa mga abogado at sa legal team na naggagawa ng ating petisyon.
1: Okay. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, Maestro Johnny, Attorney Vic, tatlong beses na po tayong nagugurgur. Ibig sabihin, kasi kami dito sa Johnny Gomez Live, parati kaming biktima ng gurguran. Pagpapahina ng signal, Attorney Vic, lalo na kapag very interesting yung ating topic. Sandali lang, magbabalik ang Johnny Gomez Live, makalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan, ikalawang oras, second hour ng Johnny Gomez Live. Pamaya-maya, muli tayong babalikan ni Attorney Victor Rodriguez, mga kaibigan, dito sa ating mga tinatalakay. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido, si Jojo Sikat at Chona Yu, naka-standby. Unahin ko muna ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Mel, good morning uli. Please come in.
2: Pinalalakas ng National Bureau of Investigation o NBI ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagtukon sa iba't ibang uri ng sakuna at emergency.
3: Kaugnay nito, isinagawa ng NBI Disaster Victim Identification Division o DVID ang multi-hazard training sa Batangas City. Layo ng training na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga kasali, kabilang ang mga NBI personnel at marshals sa pagharap sa mga posibleng hazard.
2: Kasama sa mga tinalakay ang hazard identification, risk assessment, emergency preparedness, response procedures at mga safety protocols.
3: Sa pamamagitan ng lectures, discussions, demonstrations at practical exercise, sinanay ang mga participants sa angkop na pagtugon sa iba't ibang sitwasyon. Kabilang sa mga hazard na tinalakay ang lindol, baha, paghuhunan ng lupa, sunog at matinding panahon, gayon din ang iba pang posibleng emergency.
2: Binigyan din sa training ang mahalagang papel ng koordinasyon ng mga responding agency sa panahon ng sakuna.
3: Inaasahang maipapasa rin ng mga sumalalalim sa training ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamilya, kasamahan sa trabaho at komunidad.
2: Layo nito na mapalakas hindi lamang ang kahandaan ng mga NBI personnel kundi pati ang kamalayan sa kaligtasan sa harap ng iba't ibang mga banta.
3: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. This time, galing naman kay Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
4: Nagpatuloy ang lingkod namin karaban sa Cagayan de Oro City sa pangungunan ni Quezon Chief Operating Officer Mark Lapid, kabilang sa mga pinuntahan ng karaban ng Barangay Lapasan, kung saan ang bahagi ng 300 bagging grocery items para sa mga indigent families, senior citizens at persons with disabilities o BWD sa may barangay Makabalan. 300 bag din ng grocery items ang pinamahagi sa mga indigent senior citizens at BWD. Samantala, 300 bag ng grocery items din ang ipinamahagi sa barangay Kanitoan para sa mga PWD, indigent families at senior citizens. Bago ang pagbisita sa Cagayan de Oro, nagsagawa na rin ang mga lingkod napid karapan sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Batangas at Tagum City. Sa mga nakarang aktibidad, nakibahagi si Mark Lapid sa paghahatid ng tulong at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad at iba't ibang sektor ng lipunan. Patuloy na isinusulong ng lingkod Lapid Karaban ang layo nitong mailapit ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan, partikular na sa mga senior citizens, PWD at indigent families. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat. Papasukin rin natin ang balitang hatid ni Chona Yu. Go ahead, Chona, please come in.
5: Nagpaabot ng pagbati ang palasyo ng Malacañang sa Filipinong pole vaulter na si EJ Obiena matapos makasungkit ng gintong medalya sa men's pole vault sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gumuhit ng kasaysayan si Obiena sa Asian Games. Sabi ni Recto, hindi lang kasi ginto ang iniwi ni Obiena para sa Pilipinas, kundi Nagtala pa ito ng bagong Asian Games record na 5.91 meters, lampas sa dating record na 5.90 meters. Sabi ni Recto, simbolo ito ng sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon ng isang Filipinong hindi natatakot mangarap ng mataas. Ito na ang ikatlong gintong medalya na nasungkit ng Pilipinas sa Asian Games matapos makakuha o makuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa gymnastics. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigi at marami balitang bitbit mula sa Palasyo ng Balacanang mula kay Chona Yu. 22 minuto na makalipas ang 11 in the morning. Ang bilis talaga ng oras kapag ka Johnny Gomez Live. Pero napakasarap ng ating talakayan, napakasarap ng ating resource.

0: lumayo sa kahit na anong posisyon ng kapangyarihan, karangyaan o katanyagan pagka nakikita kong mali na ang direksyon ng aking pinagsisilbihan.
1: Ito nga yung hindi pa hanggang sa ngayon ay parang wala pang closure. Ikaw ba'y nag-resign o tinanggal, Attorney Vic?
0: Matagal ko na nasagot yan. Ako ay nagbitiw. In fact, meron niya akong subsequent appointment from Executive Secretary to the President,
1: right,
0: Chief of Staff. Pero
1: yes,
0: ako'y nag-isip ng mabuti na kung tatanggapin ko man yan noong mga panahong iyon, it's just a matter of time. Lalabas din ako pagka nagpatuloy yung aking mga hindi nakikitang kanais-nais na patutunguhan
1: okay,
0: ng pamahalaan.
1: Yung ating mga kababayan, nakikinig, nanonood dito po sa apat na sulok ng Pilipinas sa buong mundo, binabati ka ni Boss Armando Busa at ng ating Filipino community sa Dubai, UAE. Attorney Vic, magandang umaga daw po sa inyo.
0: Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Dubai, sa UAE at sa gitnang silangan. Alam ko napakaraming Pilipino dyan na nagpupunyagi upang makatawid yung pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya rito. Mag-iingat kayo lagi at dasal ko na kumalma na yung sigalot dyan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran nang hindi na kayo madamay, kundi man pisikal, yung inyong mga kabuhayan.
1: Binabati ka ng magandang umaga dito sa ating bayan. Magandang hapon naman ng ating Ma'am Ena Gray at Filipino community sa Australia, Attorney Vic.
0: Mabuhay ang mga taga-Australia, ang mga kababayan nating Pilipino, Sydney, sa Melbourne, napakalaki ng Australia. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Si Boss Idol Mer Hicomo at yung ating Filipino community sa Hong Kong, magandang umaga rin daw po sa inyo, Attorney Vic.
0: Magandang umaga din sa ating mga kababayan dyan sa bansang China, sa Hong Kong at sa Macau. At mabuhay kayo at patuloy kayong magantabay ng mga totoong balita dito sa Radyo Bandido DZRJ AM.
1: At si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan, binabati po kayo ng isang magandang umaga, Attorney Vic.
0: Magandang umaga din sa ating mga kababayan dyan sa Japan. Ito yung maganda eh. Sa social media, wala nang corner, wala nang border ito, borderless.
1: Oo.
0: And I take advantage, Johnny, ng mga ganitong ugnayan upang makatulong na lagi kong sinasabi, may angat ang antas ng pampublikong diskurso at makadagdag tayo sa kanilang kaalaman at kamulatan, lalo na sa mga usaping legal, batas at konstitusyon. Huwag silang matakot sa mga legal terminologies. Sinisikap ko na mapasimple yung usapan upang maunawaan ng pinaka-ordinaryong Pilipino.
1: Ito nga yung sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas. Tagasubaybay daw po ninyo siya sa inyong live. Pwede daw po bang batiin naman ninyo siya at talagang numero unong fan daw po ninyo si Architect Angelito Castillo Pilias.
0: Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, mabuhay ka at maraming salamat sa iyong patuloy. Subaybay sa aking pahina, ganun din dito sa Johnny Gomez Live at sana ay makabisita ako diyan sa Batangas, magkaping parako tayo.
1: Yun. Okay, Architect, wala na akong utang sa iyo ha, binati ka personal ni Attorney Vic Rodriguez. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Jenny Lubiga Jose mula sa Malabon, Sir Lito Lacaba, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Harvey Morales, dito yan sa area ng Bulacan, Boss Roberto Bina Francisca Jr., Boss Teno Ambrosio, Boss Randy Santisas ng Maynila, mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayang palatuntunan. Teka muna ha. Okay, sige, mabaya babasahin ko yung isang komento. Ang binabanggit po ni ito, yung mga tanong niyo na para kay Attorney Vic ha, isa-isa nating ilalahad. Ang tanong ni June ng Pasig, Attorney Vic, yun daw po bang mga desisyon ng Korte Suprema, nakikita po ba ninyo na ito'y bias at favorable sa administrasyon? Meron siyang tatlong tanong. Diyan muna tayo doon sa una niyang tanong, Attorney Vic.
0: Well, as an officer of the court, I owe the court respect and fidelity. So, iwasan ko munang magkomento sa ganyang tanong. Maaring yun lang ang kanilang pauna o initial na appreciation. That's why there is this mechanism called motion for reconsideration, where I think we should argue more and expound more on

0: our argument regarding the legal standing or locus standi at yung issue ng prematurity of the filing of the petition.
1: Okay. Yun daw pong numero ng mga justices ngayon, meron tayong 15. Ito ba'y relevant pa sa kasalukuyang panahon? Hindi daw po ba mas marapat itaas ang bilang sa 21 para makatulong na ma-expedite yung desisyon ng mga maestrado, Attorney Vic?
0: Tingin ko sapat yung 15. Kasi ang pag-uusapan lang naman sa Korte Suprema, questions of law. Hindi naman yan trial court talaga na pag-uusapan yung mga factual incidents or antecedents. Question of law lang ang sasampa dyan. And kung iahambing mo sa Estados Unidos, ang Estados Unidos, siyam lang ang kanilang justices sa kanilang Korte Suprema. Higit na malaki yun at higit maraming kaso sitiyak ang sumasampa ron. I think it's more of the court should address more the issue of efficiency rather than magdagdag ng mga miyembro pa ng Korte Suprema.
1: Kung overhaul daw po yung gagawin sa 1987 Constitution, papalitan ng isang bagong konstitusyon at hindi lang sa pamamagitan ng amyenda, ito daw po ba ay nararapat at magkakaroon po ba tayo ng pagkakataon na talagang basilip ang lahat ng depekto meron sa ngayon dito po sa 1987 Constitution, Attorney Vic?
0: If we think and if we feel that the 1987 Constitution or most of its provisions are no longer responsive to our present time, space, and circumstance, di pag-usapan natin yung pagbubukas niyan through revision, amendment, or overhaul. But dapat yan malinaw kung anong mekanismo ang gagamitin. Ako, ang panukala ko dyan, magkaroon ng constitutional convention. Magkaroon tayo ng mga halal na delegado. Pero doon sa halal na delegado, dapat malinaw din dyan yung sukatan. Dapat hindi ka mag-anak ng mga kasalukuyang congressmen. Kung hindi, para mo lang dinuplika yung House of Representatives at sila-silang interest din ang mananaig dyan. Kaya hindi natin kayang garantyahan yan. Pagtiisa na muna natin itong ating saligang batas. At least ito, pwede pa naman tayong mag-apila o maghatid ng question ng constitutionality or legality of any action on the any part of our branch of the government sa Korte Suprema.
1: Will that idea of constitutional assembly fly sa kasalukuyang administrasyon, Attorney Vic?
0: Yes. Sapagkat kita mo, binaba nila yung constitutional guardrail pagdating sa threshold of voting to get a to secure a conviction.
1: Okay.
0: Nila eh. Anong pwede nilang gawin? Sa susunod, yung binabanggit kong Article 17 Section 1, pwede nilang pababain o baguhin na naman yung interpretasyon ng 3/4 votes of all the members of Congress. Kasi kung hindi ma-implement yan, hindi masagot. Paano bang botohan? Separately or jointly?
1: Okay.
0: So, ginalaw na nila itong threshold sa voting ng impeachment o official or officer. Pwede na nilang galawin din yan. Pwede nilang sabihin, sa aming pantaha, ang 3/4 of all members of Congress should be voting jointly. O di natin gusto mo ang Senado. Wala nang bilang ang Senado.
1: Yeah.
0: Kung 3/4 voting jointly. Bali pa ang Senado. Kaya nilang gawin yan.
1: Okay. Galing kay Bayani Ricarte. Una, salamat daw po Attorney Vic sa isang balaya at matalinong diskusyon at pagpapaliwanag. Ang tanong niya, pwede rin daw po bang mag-file ng sariling petisyon ang Vice Presidente sa pamamagitan ng kanyang mga abogado para questionin yung naging desisyon ng Senado to maibaba po yung threshold, Attorney Vic?
0: Pwedeng-pwede. In fact, siya yung pangunahing personalidad na maaaring mag-file niyan. Ang tanong pa, paano natin tutugunan yung pangalawang kadahilan ng binigay ng Korte Suprema? Yung prematurity. Baka i-dismiss din nila, sabihin premature.
1: Yeah.
0: Kasi wala pa namang voting.
1: Yes.
0: Eh, ang tanong ko nga kanina, halimbawa nag-voting na at halimbawa na-convict ang pangalawang pangulo, pag siya'y nagsampa naman ng petisyon sa Korte Suprema, hindi kaya sabihin ng Korte Suprema, emot in academic, huli na lahat.
1: Yes.
0: Hindi namin pwedeng sagutin yan sapagkat yan ay isang political question doctrine. E di wala rin tayo talagang Kaya tama yung tanong ko kanina eh. Saan tayo tutungo? Kanino tayo tatakbo? Pag meron tayong mga kine-question na unconstitutional act of, on the part of any branch of government.
1: Yes.
0: Kanino?
1: Okay. Galing kay... Teka, si Franco Tevis ito ng Rizal. I don't know
0: know if
1: if you
0: you
1: would
0: would
1: want
0: want
1: to
0: to
1: react
0: react
1: on
0: on
1: the
0: the
1: performance
0: performance
1: of
0: of
1: Mayor
0: Mayor
1: Baste
0: Baste
1: Duterte
0: Duterte
1: ng
0: ng
1: Davao
0: Davao
1: nung
0: nung
1: ipatawag
0: ipatawag
1: po
0: po
1: siya
0: siya
1: nung
0: nung
1: Martes
0: Martes
1: dito
0: dito
1: sa
0: sa
1: impeachment
0: impeachment
1: proceedings.
0: proceedings.
1: How would you rate the performance of Mayor Baste, Attorney?
0: Hindi ko napanood. Again, hindi ako nanonood eh. Pero
1: Okay.
0: napanood ko yung mga komento, yung mga reviews at yung mga kwentuhan. Hindi ako nagulat. Eh talaga namang consistent si Mayor Baste. Pagdating sa... May matalino yung tao eh.
1: Oo.
0: Kaya niyan, sumagot talaga. Nag-aaral din yan. At yung mga reviews na naririnig ko, eh talaga namang rockstar yan.
1: Ako nakita ko doon sa proceedings, parang nasa ibang dimension yung ating mga senator judges. Wala ni isa man na nagpakita ng angas. Unlike doon sa mga naunang naisalang na mga testigo, eh, may mga senator judges na nagtataas ng boses, merong talagang up to the last second ng kanilang 2 minuter, eh, pilit nilang ipinapasok yung kanilang mga punto. Pero dito sa pagdinig, doon si Mayor Baste na ang umattend, parang nakita ko yung mga senator judges, pati yung miyembro ng prosecution, Attorney Vic, pasensya na kung hindi magustuhan ng ilang mga nakikinig. Nakita ko yung pagiging politiko ng mga politiko simply because alam nila na ang daming nanonood na mga supporters ni Vice President at ng mga Duterte at baka muli na naman nilang binalikan ako 2028, tatakbo ko, hindi ako dapat masira sa paningin ng DDS. I don't know, Attorney Vic, gusto mo bang mag-react dyan sa personal observation ko na yan?
0: Maganda kung gano'n ang nangyari sapagkat yan ay pagpapakita na tayo mga Pilipino, eh ano naman tayo, may urbanidad tayo. We really ought to give each one courtesy and respect. Lalo na
1: Okay.
0: kung ikaw ay isang senador at yung mga kakausapin mo ay hindi naman basta't nagpunta lamang doon, kundi nasumpinahan at bilang testigo ng prosecution man o ng depensa.
1: Okay. Sabi pa ni Franco Teves, parati daw po tayo kay Attorney Vic

0: bawat oras yung aking pagla-live sapagkat kagaya ng maraming Pilipino, kinakailangan ko rin kumayod, Johnny, at kinakailangan kong harapin.
1: Po sa inyo, Attorney Vic. Dito daw po sa nakaraang ilang araw, yung mga salita na nananatili sa diwa at puso ng ating mga kababayan ay yung mga salitang plunder, moot and academic, bendalo. Itong pinakabago, yung I love you FL. Alam po ba ninyo yan, Attorney Vic?
0: Ay, na pakinggan ko. Usapan yan. Let the people judge doon sa videong kumalat na yan.
1: Actually, kaibigan ko yan eh, si Mar Valbuena ng Manibela, pero kahapon, I cannot help it eh. Dahil sinabi ko nga doon sa programa kahapon na binaboy ni Mar Valbuena ang mga taong nakikinig at sumusuporta sa kanya na kaisa sa pagpaparating sa administrasyon yung totoong hinaing ng ating mga kababayan Pilipino. Tapos meron pang video footage, I love you FL, which is, you know, sa akin tingin, hindi lang sa hindi napapanahon, kundi isang direktang pambababoy dito sa ating sosyedad. Yes. Hindi lang ako, pati yung ating mga kababayang Pilipino. Attorney, magandang umaga. Hindi lang politika, galing ito kay Boss Manuel ng Laguna, hindi lang politika, food crisis, economic problem, pati daw po yung global transformation, ito daw po yung mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Siguro gustong tanungin sa inyo ni Manuel, how are you going to help this government and the community and the society by, you know, bringing in your technical and legal knowledge on how to somehow, well, mitigate, address itong issue na ito. Food crisis muna. Attorney Vic, tinatanong ka, paano ba natin talagang matutugunan itong issue ng food security?
0: I am helping in my own little way, humble way, Johnny, at mga kababayan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng live sa ating Facebook at YouTube at paminsan-minsan sa TikTok. Mm-hmm. Upang salain at i-breakdown o pasimplihin at ipaunawa sa maraming Pilipino yung mga mahalagang usaping panlipunan. Dahil sabi ko nga, kahit tayo ay busy sa araw-araw nating pamumuhay, let us not forget that at the end of the day, we are all Filipinos. Mm. And we all live and only have one country, the Philippines. Kung maaari nating matulungan na maibangon at maiangat ang kakulangan ng kaalaman ng ating mga kababayan, malaking tulong yan towards nation building, towards progress, tungo sa pag-unlad. Sapagkat hanggat mas marami ang salat sa kaalaman, salat sa impormasyon, at salat sa karunungan, we will be electing the same fools in office. Mm-hmm. At kailangan natin tulungan yung ating mga kababayan na mamulat na hindi tayo pwedeng ganito. This is not the standard of living in other countries. Iwan na tayo.
1: Okay. Kapag ka pinag-usapan natin yung food security, maraming mga factors affecting, no? At kung paano natin masisecure yung pagnanais natin na magkaroon tayo ng food on the table. Nabanggit mo na kanina yung issue ng exportation. Tapos meron pa tayong problema pagdating sa El Nino, yung productivity ng ating mga produkto, yung pagpapalakas ng ating mga local products abroad. So pumapasok tayo sa exportation. Meron tayong issue ng irrigation, meron tayong issue ng farm to market roads. Pero Attorney Vic, hindi po ito mga problema na nangyari ng kahapon eh. Itong mga problema na ito, pinagkatandaan na natin. In fact, panahon ng dating, yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung usapin ng food security, nariyan na eh. Farm to market roads, etc., etc., etc. The issue of that six-year term sa Pangulo at yung pagkakaroon ng pansariling prioridad sa kanyang administrasyon. Ito ba'y isa sa mga dahilan, Attorney Vic, kung bakit hindi tayo sumusulong?
0: Maaari, sapagkat pag tinignan mo, pagka fixed 6-year term lang ang Pangulo, hindi ko sinasabing yung kasalukuyang administrasyon ang dapat panukala nito. Ha? Forward-looking tayo. Dapat pag-isipan natin, pag-aralan natin, yung fixed 6 years, nawawala na ng motivation to do well. Eh. Dahil isang term lang naman ako. Eh. 6 na taon lang ito, at parang pagdating ng apang-apat na taon, cruising ka na lang. Gusto mo na lang matapos. Unlike pag hinati natin ng 2 terms, 4 na taon, 4 na taon, meron kang motivation, you are motivated to do more than your predecessor para naman magkaroon ka pa ng dugtong na termino.
1: Yeah. But again,
0: not under this current administration, not under this current political atmosphere.
1: Okay.
0: And yes, yung food security, mga kababayan, eh hindi na tayo graduate dyan sa salitang food security. Matagal ng problema yan. Talagang dekada-dekada na. Dapat ngayon yan, pinag-uusapan na natin, food sovereignty. Dapat pinag-uusapan na natin. We are able to export and support yung kakulangan sa ganitong bansa. Eh hindi eh. Paliit ng paliit na yung ating produksyon, paliit na ng paliit yung ating lupang sinasaka, palaki ng palaki yung budget.
1: Taon-taon,
0: sa irrigation daw, para daw sa fertilizer. Pero paliit ng paliit yung output. Yun ang dapat natin pag-aralan. Yun ang dapat natin pag-usapan. Maraming problema when it comes to our food stability. But I hope the day would come that we will graduate and stop using food security. That I will work for food security. Dapat ito food sovereignty na ang pinag-uusapan natin. Eh.
1: Okay. Pasensya na po kayo. 2 oras lang yung ating palatuntunan. Kaya pilit na lang isinisingit. Pilit kong isinisingit yung mga katanungan. At humihingi tayo ng konting espasyo kay Attorney Vic na masagot. Pagdating dun sa issue ng food security, isa sa mga last question na ito on food security. Isa daw po sa mga nagiging balakid is the Land Conversion Act. No? Nakita natin yan sa Negros. Dati, sabi natin, sugar capital of the world tayo. Sabi natin, rice granary of the world tayo. Eh, unti-unting nawawala dahil lumiliit yung ating mga lupang pansakahan. At nagkakaroon tayo ng mas malaking development ng commercial at industrial land mass. How do we balance this pagdating sa usapin ng food security at food sovereignty at yung land, proper land use, Attorney Vic?
0: We have to pass yung National Land Use Act. Pasa na yan upang matigil na yung proseso at yung ugali ng conversion. Many of our agricultural lands, yung traditional agricultural lands, yung traditional agricultural municipalities, cities, and provinces, nawala na eh. So, kailangan kakapusin tayo ng ating supply ng pagkain domestically. Pangarapin natin na dumating yung panahon na kaya na nating tayo na yung nag-e-export. Pero that's very, very far down the road. Pangarapin lang muna natin na magkaroon tayo ng food security, yung sustainable, kaya nating pakainin ng ating populasyon from where we stand at the moment.
1: Malaking okay.
0: And we have to stop yung walang sistema basta't land conversion, yung mga sakahan nagiging subdivision, nagiging commercial establishment. Dumaan ka lang dyan sa NLEX eh.
1: Yung
0: traditional na taniman, warehouses na eh. At paano tayo papakainin ng warehouse?
1: Yes.
0: Kuha yung may-ari niyan. Tiyak yun. Pero yung pangkahalatan ba, nawala na yung pagiging rice bowl, rice granary, o talagang food capital, region 3, pag sinabi mo, food basket yan eh. Dumaan ka na NLEX, tingnan mo. Punong-puno na ng warehouses. Dahil nga wala tayong malinaw na patakaran pagdating sa land conversion.
1: Okay. Yung last na tanong ni Manuel, economic growth. Ano yung magiging expectation natin? Because the government is pushing for the introduction of pax silica, Attorney Vic. At ang sinasabi nga, mag-generate ng hundreds of thousands of job opportunities. Tapos hindi naman gagamit ng tap water ito. Wala tayong magiging problema pagdating sa konsumo ng kuryente kasi gagamit ito ng pansariling kuryente, etc., etc. So that idea of a prosperous economy through Pax Silica, ito ba talaga yung kailangan natin o dahil ang dami pong ano eh, sa buong mundo, ang daming mga negative feedback on Pax Silica, Attorney Vic?
0: Hindi ako maaring magkomento, naging consistent ako rito sa aking tindig sapagkat
1: oh.
0: Wala nang may alam. Kahit
1: mm-hmm.
0: Dumanoy, ano ba Pax Silica? Kahit sino magsalita patungkol sa Pax Silica, maaari mong tawanan sapagkat yan ay pinapakita lang ang kanyang pagiging ignorante sa usapin. Ano ang Pax Silica? Not even the government can explain. Ano ba ang Pax Silica? Ano linalaman yan? Ano yung mga kaakibat na industriya, trabaho, negosyo na kasama dyan sa proyekto ng Pax Silica?
1: Okay.
0: Ilan ba talaga ang ma-generate o malilikhang trabaho niyan? Ilang trabahante pa ang kailangan niyan? At yan ba magtatrabaho lang during the construction phase? At pagka-constructed na yan, meron pa bang Pilipino magtatrabaho? O doon
1: mm-hmm.
0: lang sa construction phase? Dahil kung panay AI yan, hindi mo kailangan ng malaking labor force.
1: But the issue here is, ang target ay November, October na ngayon.
0: Ah, hindi. Yan yung pagpipirma
1: okay.
0: sa framework agreement ng Pax Silica. Yan ang aking naunawa.
1: Okay.
0: At pagka napirmaan yung framework agreement, that's the only time that we will have a glimpse of what is included in that much hyped Pax Silica.
1: Okay. Sabi ni Kadado ng Barilao, magandang umaga daw po sa atin at mabuti daw po si Attorney Vic ang ating panauhin ngayong umaga. Kayo daw po yung tao na dapat inihahalal sa Senado, Attorney Vic. You run in the 2025, if I'm not mistaken, senatorial elections. Sa 2028 po ba muli kayong tatakbo, Attorney Vic?
0: Sa tulong ninyo at kung may eleksyon, tatakbo ako, Senador.
1: Okay.
0: Kung may eleksyon.
1: Kung may eleksyon. Okay. Magandang umaga, sabi ni Kalipi ng North Caloocan. Snappy at ang tigas daw po ng dating ni Mayor Baste. Hindi po pinanood ni Attorney Vic, pero nakikita po ba ninyo si Mayor Baste Duterte? Ako, ang aking naging komento kahapon, si Mayor Baste, I don't know, hindi ko siya kilala personally. Hindi po natin pwedeng ihambing kay dating Pangulong Digong at kay VP Inday. Si Mayor Baste, meron siyang ibang persona eh. He is his own man. Na hindi mo pwedeng i-compare kay dating Pangulong Digong. Sabi ko nga, si dating Pangulong Digong, ano ito, Attorney Vic, baginoo pero medyo bastos. Simply because I use the word bastos kasi mahilig siyang mag-green jokes, no? Pero wala akong negative connotation on using the word bastos. Inday Sara naman, grabe yung soft spot sa puso ni Inday na kapag ka nilapitan mo, niyakap, especially by the elderly, hindi mo makikita na tinutulak katulad nung ginawa. Kitang-kita yung video ng Pangulong Bongbong Marcos nung medyo naitulak ng bahagya yung yumakap sa kanya. Pero Inday, grabe yung soft spot sa kanyang puso. Pero kapag ka dumating ka dun sa punto siguro na niloloko mo na siya, eh malatigre naman yung dating nitong si Mayor, nitong si VP Inday. Si Baste, iba? Iba yung personalidad ni Baste. I don't know, personal mo yata ang kakilala si Baste, Attorney Vic?
0: Oo. Lahat naman sila may kanya-kanyang katangian. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang katangian.
1: Pero
0: ang katangi-tangi lang sa kanila, yung kanilang authenticity, yung pagiging genuine.
1: Mm-hmm.
0: People can see through the genuineness or sincerity or authenticity of a person, whether it be on social media or on television or lalo na pag in person.
1: Okay.
0: Naharap kayo.
1: Doon sa nakita ko kasing aura, figura at karakter ni Mayor Baste, marami kasi sa ating mga kababayan Pilipino nagsasabi, ito yung kailangan natin.
0: And
1: He calls a spade, so to speak. Ganyan nila pinresenta si Baste, yung karakter na hindi pwedeng lokohin ang kung sino man, na parang Lee Kuan Yew ang dating, the next Lee Kuan Yew of the Philippines, patterned sa Lee Kuan Yew of Singapore. I don't know, Attorney Vic, kayong magsabi.
0: I agree. Just take a look at what he's been doing in Davao City.
1: Oo.
0: Let's take a look at the development of Davao City. Maganda na ang Davao, pero under his stewardship, inaangat pa niya eh. Inangat niya yung bar of peace and leadership at governance diyan sa Davao City under his administration. He could be the Lee Kuan Yew of the Philippines in the coming years.
1: Okay. Follow-up ni Bayani Ricarte, kailan po yung tamang panahon for the defense team to file their own petition, Attorney Vic?
0: Now, because ginalaw na yung saligang batas eh. So ripe na yung isyung yan for judicial determination. Meron ng justiciable question eh. Meron ng actual case or controversy. And again, what is that actual case or controversy? When the Senate as an impeachment court amended or introduced amendment or revision to the Constitution, andyan eh. Wala nang kumpleto na yung rekado, eh kinakailangan na talaga isampayan sa
1: Okay. All right. Tinatanong lang ni Ma'am Ena Gray kung related ka daw po ba kay previous Governor Isidro Rodriguez. Ma'am Ena Gray at yung Filipino community sa Australia nagtatanong.
0: Hindi, siguro kung meron man, medyo malayo na kami magkamag-anak.
1: Okay. Galing kay Led Nonasa. Good morning, Sir Johnny, Attorney Vic. Supporter niyo po ako sa Maynila nung tumakbo po kayong senador. Eh, kayo daw po ay sinuportahan ng kanyang pamilya, Attorney Vic.
0: Maraming salamat at sana hindi kayo magsasawang susuporta sa akin pagdating ng panahon.
1: Okay. Pakibigyan daw po ng komento yung nangyaring pagpabor ni Senator Judge Mark Villar dun sa pagpapababa ng threshold considering na si Senator Mark Villar ay bahagi ng minority. Attorney Vic Rodriguez, please.
0: I think akmang-akma dyan yung naging pahayag ng kanyang nakababatang kapatid noong sila ay nasa independent majority pa patungkol sa pagtalikod sa kanilang grupo. So yung statement na yon I think is relevant to what happened dito sa voting sa pagbaba ng threshold.
1: Okay.
0: I-research nyo na lang, huwag na manggaling sa akin.
1: As a political observer, Attorney Vic, no, nakikita natin na mukhang magtatagal pa itong impeachment proceedings. Pero come October 2027, yung mga re-electionist senators, kinakailangan nilang mag-file ng Certificate of Candidacy and Nomination sa COMELEC. Kung sakaling magkakaroon tayo ng eleksyon, ano po yung nakikita nyo and as you observe yung mga nangyayari sa ngayon, batay po doon sa mga briefer na inyong mga tinatanggap, what will happen? Kahit na merong 13 na mga senator judges na pumabor in lowering the threshold, ito po ba'y indikasyon na at this point in time ng conviction against the Vice President? Or anything can happen as we move forward papunta nga dun sa filing ng COC.
0: Well, ang unang-una yung pagbaba ng threshold, hindi dapat gawin yan. Yung ibang nagsasabi, ay convicted na ang pangalawang pangulo kasi binaba na yung threshold. It's valid observation. Why? Eh bakit mo ibababa yung threshold ng conviction kung nakakatiyak ka na maganda yung ebidensya ng iyong kaso at nakakatiyak ka na at panatagan loob mo na kaya mong kumuha ng 16 na boto. So, hindi mo pwedeng basta lang sabihin na, ay hindi, obserbasyon lang yan ng mga kritiko, etc. Talagang magiging ganun ang observation. Kasi nga, binaba mo eh. Now, what would be its implication? I think the trial would reach as late as February or March. Baka umabot pa ng March. Kasi kahit mag-marathon hearing sila, eh magpagtitigil din yata sila dahil they will deliberate on the passage of the 2037 national budget.
1: Budget.
0: Diba? Hindi mo naman pwedeng paiksiin ang karapatan ng depensa na magpresenta ng kanilang ebidensya at testigo. After October, prosecution pa rin ang nagsasalang, edi Nobyembre na magsasalang at magsisimula ang presentasyon ng depensa. Hindi mo pwedeng limitahan ang oras ng depensa ng isang buwan lang.
1: Okay.
0: Ilan ang testigo nila, kailangan nilang ilahad yon.
1: Nabanggit po ninyo yung deliberation on the 2027 budget, pero hanggang sa ngayon ay wala pa pong desisyon ng Korte Suprema dun sa petisyon questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kaming mga konti yung nalalaman when it comes sa mga usaping legal at batas katulad niyan. Anong mangyayari, hypothetically, ang Supreme Court ay naglabas ng desisyon na questionable ang 2025 budget? Anong magiging epekto nito sa 2026 at 2027 budget, Attorney Vic?
0: Wala na. Pero ang mahalaga roon, para mapanagot yung mga hindi dapat nakialam sa pagpasa ng 2025 national budget. Importanteng desisyonan yun eh. Mm-hmm. Para pag nakita natin na may illegality talaga at kumpirmahin ito ng Korte Suprema, mag-aanda na tayo ng kasong kriminal doon sa mga masasangkot o nasa. Wala na. And again, we'll go back to the petition pending before the court, yung dinadismiss kahapon pagdating sa legal personality. Bakit doon sa kaso ng GAA, meron kaming legal personality? Dito
1: yes.
0: Sa pagkakalikot ng konstitusyon, wala kaming legal personality.
1: Ayun. Ako, pasensya na't wala na tayong oras. Ang dami dyan pang mga tanong. Pero, Attorney Vic, ano yung timeline na nakikita natin for your motion for reconsideration na isa-submit?
0: If we receive it anytime today or within the week, basta't may 15 days kami.
1: Okay.
0: Expound on the issue of legal personality, locus standi, at yung prematurity.
1: Sana daw po maimbitahan namin kayo uli dahil kulang yung 2 oras. Marami na po tayong napag-usapan pero talagang siguro kahit na 24 oras tayong magkwentuhan with Attorney Vic kung kakayanin, eh hindi pa rin sapat. Your final words, Attorney Vic, nakikinig ang sambayanan, nakikinig ang buong mundo. At marami nagsasabing sila daw po ay bumoto sa inyo noong 2025. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, muli ka daw po niyang iboboto sa 2028. Kausapin po ninyo ang sambayan ng Pilipino.
0: Maraming maraming salamat sa pagkakataon, Johnny, dito sa iyong programang Johnny Gomez Live. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga dito sa napakahalagang usapin patungkol sa ating kaso na inihain sa Korte Suprema. And again, ang ating pong legal personality, ang ating locus standi dahil tayo ay bahagi ng titulong Sovereign Filipino People. Lahat tayo kasali dito at lahat tayo, hindi lamang yung framers of the Constitution, hindi lamang yung mga nagratipika ng ating saligang batas noong 1987, ang may karapatan na pag-usapan ang mga anumang ginagawang pagbabago, legal man o illegal sa ating saligang batas. I have brought forth this petition before the Supreme Court sa ngalan po ng mga Pilipino ng kasalukuyang henerasyon at sa ngalan at proteksyon at interes na mga darating pang Pilipino sa mga darating pang panahon. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta at sana ho ay magkaharap-harap ulit tayo dito. Maimbitahan tayo uli ni Ginoong Johnny Gomez. Thank you, Johnny.
1: Sabi ni Ma'am Shirley Uy, ang bitin. Sana daw po may kasunod. My last question, Attorney Vic. How do you wish to be remembered after this interview?
0: Bilang isang Pilipino, bilang isang abogado, bilang isang maisog na patuloy na kinikipaglaban upang protektahan, ipagtanggol at itaguyod ang ating saligang batas.
1: Alright, salamat po ng maigi at marami. Mga kaibigan, si Attorney Vic Rodriguez ang ating nakasama dito po sa Johnny Gomez Live. May balita pa si Jojo Sikat mula sa Senado. Jo, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Hiniling ni Senator Janius Rapi Tulpo na unahin muna na dapat isaalang si dating Senador Antonio Trillanes de Porta bago ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ay para maikumpara mga sasabihin ni Trillanes ukol sa mga dokumento, partikular na sa bank record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio. Sinabi naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero na hayaan ng desisyonan ng prosecution ang kahilingan ni Senator Janius sa Rapi Tulpo bago ang lunch break ngayong araw. Kaugnay nito, pinunari ni Tulpo prosecution sa paglalabas sa mga testigo na walang kaugnaya sa isyu ng tagungyawan ng Vice Presidente. Tulad aniya noong nakarang pagdinig, may nagpakitamang sa testigong opisyal ng pulis na nag-viral ngayon sa social media.
3: Yes, sir. Pagpalpak kayo. There are times na naglalagay kayo ng mga witnesses dito na hindi naman kailangan talaga. Nagsasayang lang tayo ng oras. Nakikita naman yung mga senador, inaantok. Yung iba, panayimpunta ng CR kasi wala eh, parang useless eh. Diba? So kukuha kayo ng witness, make sure na talaga yung witness na yun, merong masasabing bagay na makatulong sa ginagawang investigations dito sa impeachment. Pero pang aking kinuha na pinagtatawanan tuloy, napapacute lang habang may kinakausap na witness na police, etc. So,
2: ako, si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami pang huling report ni Jojo Sika dito sa Palatuntunan. Marami kong utang sa inyo at believe 143 mula sa YouTube. Utang ko rin dahil hindi ko nabasa yung kanyang komento. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Pansamantalang nagpapaalam ngayong Oktubre 1, 2026. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, police, magandang morning, magandang umaga dito sa ating mga taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. Ito na po yung inyong balayang palatuntunan ngayong unang araw ng Oktubre 2026. Kumusta kaya si Juan de la Cruz? Kumusta kaya si Johnny Gomez sa pagising ngayong umagang kay ganda naman? Pero yung pong social issues parati pa rin at paulit-ulit na nararamdaman nitong ating mga tropang JGL at ng ating Filipino communities here and abroad. Alam po ninyo, kahapon, dun sa ating palatuntunan, binanggit ko po na meron tayong espesyal na panauhin ngayong umaga para dito sa ikang ay pambungad na programa ng Johnny Gomez Live on this very, very brand new month, unang araw ng Oktubre 2026. Binanggit ko na po sa inyo yung pangalan ni Attorney Vic Rodriguez. Ako po'y natutuwa at nagpapasalamat dahil tayo po'y pinaunlakan ng ating matagal nang kaibigan na si Attorney Vic Rodriguez na samahan po tayo din sa palatuntunan. Papapasukin ko muna mga balitang bit-bit ng ating mga kabandido. Standby lang si Romel Madrigal para dire-diretso yung ating kwentuhan. At bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan na isulat yung kanilang mga tanong para po kay Attorney Vic Rodriguez. Alam po naman ninyo how engaging the JGL community is. Nawawala na nga ako ng oras na magprograma dahil sa dami ng tanong ng ating mga kababayan Pilipino. Isulat po ninyo yung inyong mga tanong patungkol dito po kay Attorney Vic Rodriguez. Tamang-tama, kasama po natin siya at siya mismo ang sasagot sa inyong mga katanungan. Si Jojo Sikat muna nasa Senado. May bit-bit na balita. Jo, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Hilimok ni Senador Erwin Tulpo ang Presidential Communication Office na manguna laban sa kontra misinformation at fake news. Binigyan din na dapat gamitin lamang ang pondo ng publiko para maghatid ng tumpak na mapagkakatiwalaan at hindi partisan na impormasyon sa sambayan ng Pilipino. Igilit ni Senator Erwin sa budget deliberation sa Senado na hindi sapat na mabilis ang impormasyon, dapat ito ay tumpak, malinaw at mapagkakatiwalaan. Dapat aniya ang komunikasyon ng gobyerno ay lagi nagsisilbi sa interes ng publiko at ang pondo ng publiko ay dapat gamitin para i-inform ang sambayan ng Pilipino, hindi para sa partisan political purposes. Binanggit ni Senator Erwin na ang mabilis na pag-ulad ng social media at artificial intelligence ay nagpapabilis sa pagkalat ng fake news at manipulated media. Kaya mahalagang maunahan ng state media outlet ang clustered communities sa paghatid ng beripikadong impormasyon. Binigyan din ang senador na hindi dapat masukat ang komunikasyon ng gobyerno sa dami lamang ng post, engagement o press releases, kundi sa tiwala ng publiko sa katumpakan ng impormasyon inilalabas ng mga ahensya ng Estado.
2: Kasi kailangan natin maghabol. I mean, parang araw-araw, grabe yung fake news na kahit to kami rito where we're looking for solutions right now how to address that.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. This time, ang report naman manggagaling kay Romel Madrigal. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Pinagtibay ang kalamahan sa disaster preparedness at risk reduction sa San Luis, Batangas sa pamamagitan ng isang information and education campaign ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Calabarzon. Isinagawa ang Vulnerability and Risk Assessment o BRAE campaign sa pagpagtulungan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Luis, Batangas. Nakatuon ang aktibidad sa map reading, rain induced landslide, flood hazards at risk exposure maps ng munisipalidad. Layunin itong mapalawak ang kaalaman ng mga local stakeholders tungkol sa mga hazards sa kanilang lugar at makatulong sa mas maayos na paghanda bago at habang may kalamidad. Umabot sa 20 participants, kabilang ang 12 lalaki at 8 babae mula sa lokal na pamahalaan ng San Luis at iba pang national government agencies. Bahagi rin ang talakayan ng mga hakbang para matukoy ang mga vulnerable at exposed areas at makapaghanda ang angkop na disaster risk reduction measures. Ayon sa MGB Calabarzon, mahalaga ang collaboration at science-based information upang makabuo ng mas ligtas at disaster resilient na mga komunidad sa rehiyon.
0: Alright, yan ang balitang bit-bit ng ating kabandidong si Romel Madrigal. 12 minuto na, makalipas po ang 10 in the morning. Hindi ko na po ganong patatagalin at yung pong ating panauhin ay hindi naman kinakailangang ipakilala. Kilalang kilala po ninyo. Palagay ko ang unang tanong ng ating mga kababayan, available pa ba yung libro ni Attorney Vic Rodriguez? Ah, malalaman natin dahil yung ating kabayan mula sa Australia, si Ma'am Anna Gray, Attorney Vic, talagang pinahanap niya doon sa kanyang anak para makabili ng libro, ha? Pabatiin muna natin. Gusto ko sanang tawaging panyero pero hindi naman ako abogado, eh. Long time no hear, long time no see. Attorney Vic Rodriguez, magandang umaga po sa inyo, sir.
4: Magandang umaga, Johnny. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Johnny Gomez Live. At maraming salamat sa iyong pag-imbita sa akin dito sa ating stasyon ng Radyo Bandido. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo.
0: Kami po yung nagpapasalamat na kami inyong pinaunlakan dito sa palatuntunan dahil marami po sa ating mga kababayan ang kanina kasi dun sa report no to fake news. Ayaw po talaga natin nung magpalaganap ng faking impormasyon kaya binabuti po natin na imbitahan si Attorney Vic Rodriguez to somehow explain yung pong mga nangyayari sa ating bayan ngayon for us to be able to, you know, understand fully and embrace ang problema natin, ang niyayakap natin, yung difficulty ng ating buhay ngayon, Attorney Vic, paano ba yan?
4: Hindi masisi, Johnny, yung ating kababayan sapagkat dama talaga natin lahat. Lahat, hindi na pinag-uusapan dito na nararamdaman lang ng mahihirap. Lahat tayo nararamdaman itong bigat ng nangyayari sa ating lipunan.
0: Uh-huh.
4: Yung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, mayroong paunti-unting rollback, pero pagka nagkaroon naman ng price increase, hahatapin ka eh.
0: Yes.
4: Talagang may latay talaga na iniiwan sa ating mga pang-araw-araw na budgeting.
0: At medyo ako talagang hindi ko maisip kung papaanong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Malacanang dun sa issue ng climate change at ng El Nino. Matindi po yung mga babalan ay binibigay ng pag-asa and yet sa aking tingin dahil you know wala pong mga sagot eh nanatatiling bulag, pipi at bingi ang Malacanang dito sa issue ng El Nino, Attorney Vic.
4: It's either wala silang pakialam dito sa issue ng El Nino o wala silang maibigay na kahit na anong paghahanda sapagkat hindi sila naghanda. They're very busy persecuting their political rivals. Nakikita natin yan. Ilang taon nang binubuhusan ng napakaraming pondo itong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Pero itong na-predict ng matagal, forecasted naman itong severe El Nino that we are experiencing. Kung hindi ulan, papasok na yung sobrang tagtuyot, hindi tayo handa dyan. Nakakatakot yan sapagkat patuloy na ninipis ang supply ng kuryente. Hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Visayas, kundi sa buong bansa. At pagka lumaganap at talagang matindi itong El Niño'ng itong parating, eh tatamaan yung ating agrikultura, yung pag-aani. Pag wala na naman tayong sapat at hindi naman sumasapat yung ani natin ng bigas at ibang produktong pang-agrikultura, kinakailangan na naman tayong mag-angkat.
0: Mm-hmm.
4: Pag tayo nag-angkat, dollar dependent na naman yan, babagsak na naman patuloy.
0: Correct.
4: Mahalaga ng piso. So sunod-sunod ang dami. So what do I mean by enumerating all these problems? Wala namang silver bullet, Johnny, sa problemang ito. Kaya lang, sana makita natin, dumating yung panahon, yung araw, na ang pinagtututukan ng panahon ng pamahalaan ay kung paano maibsan yung araw-araw na pasakit.
0: Pasanin, oo.
4: Na nararamdaman ng ordinaryong Pilipino, pati na ang mga mayayaman.
0: That's right. Okay. And yung pong mga nangyayari sa impeachment proceedings ngayon led to your decision to file ito pong petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. If I may sum this up, Ang binabanggit po ninyo, Attorney Vic, is that the Senate acting as an impeachment court could have rewrote the Constitution. Ito po yung laman ng inyong petisyon sa Korte Suprema. Can you please educate us more, Attorney Vic, patungkol po dito sa petisyon na inyong ipinadala sa Korte Suprema, sir, please?
4: Simple lang naman ito, Johnny at ating mga kababayan. Ang hinihingi lang naman natin dito ay desisyon na ng Korte Suprema yung ating simpleng katanungan. Meron bang kapangyarihan ang Senado, maging sila man ay isang legislative body o mga mambabatas, o sila ay bilang isang impeachment court, isang hukom, meron ba silang kapangyarihan na ibinigay ng ating saligang batas na magpanukala ng anumang amyenda o revisyon o pagbabago sa ating konstitusyon? Yun yung ating issue. I am not questioning and I have never questioned. It's clear to me that the Senate, they possess the power to make rules for the conduct of their constitutional duty to hear and decide impeachment case or cases.
0: Right.
4: Meron talaga sila niyan. Pero lagpas sa kanilang kapangyarihan under Article 11, Section 3, Subparagraph 8, itong rulemaking power ng Senado, lagpas sa kanilang kapangyarihan. Ang magpanukala o gumawa ng anumang revisyon o pag-amyenda sa ating saligang batas. Yan yung ating petisyon na inihain sa ating Korte Suprema.
0: May mga abogado tayo sa Senado, pero tanging si Senator Robin Padilla lang ang nagbanggit noong tatlong posibilidad kung paano pwedeng amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng Constitutional Convention, Constitutional Assembly at People's Initiative. Ito po yung binabanggit ninyo ng mga pamamaraan kung paanong legal na papalitan yung mga bahagi ng konstitusyon. Am I correct in that understanding, Attorney Vic?
4: Tama yung nailahat ni Kamo ni Senator Robin Padilla. Because that is in accord with Article 17, Sections 1 and 2, again, of our Constitution. Wala tayong pag-uusapan dito, Johnny, na labag at labas sa saligang batas. Kaya ibinabalik ko lagi yung usapin natin sa Constitution. Tama yung sinabi mo, yung naturan mo. There are only three modes for introducing amendment or revision to our Constitution. And this may be found in Article 17, Sections 1 and 2 of the Constitution. And what are these modes? As you have pointed out correctly, first is by Congress convening itself as the Constituent Assembly. Pinatawag na CONAS.
0: Yes.
4: Sa botong 3/4 of all members of Congress. Second, yung Constitutional Convention, kung saan maghahalal tayo ng mga delegado para revisahin o amindahin ang ating saligang batas. At yung pangatlo, yung pinagtangkaan nilang gamitin nung way back in 2024 ay yung People's Initiative.
0: Right.
4: Yan lamang, walang nakalagay doon na pwedeng magpanukala ng pagbabago sa ating saligang batas ang Senado bilang impeachment court. Wala, kahit basahin mo pabaliktad yung saligang batas, wala silang otoridad. At yun nga yung ating kinikwestiyon diyan sa Korte Suprema.
0: Okay. Pero kahapon naglabas po ng desisyon ng Korte Suprema at na-deny yung inyong petition, Attorney Vic, at ang kanilang binabanggit ay maling tao yung nagpresenta ng petisyon, mali yung panahon, at meron pang isa na binabanggit ito, parang tatlo yung mga areas na kanilang in-explore kung bakit hindi po napagbigyan yung inyong mga petisyon. Ngayon, ang tanong ng ating simpleng mga kababayang Pilipino, patay na ba yung petisyon na isinubmit ni Attorney Vic Rodriguez?
4: May pagpupulong ako
0: with that decision of denial?
4: Hindi pa final yun, Johnny at mga kababayan. I still have 15 days upon receipt of the resolution ng Suprema para magsampa ng motion for reconsideration.
0: Alright.
4: Yung mga bagay na nabanggit mo, yung kadahilanan, I only know of two reasons why the petition was dismissed. Essentially on technicality or procedural flaw sinasabi ng desisyon. Dahil daw sa lack of legal personality, lack of legal standing, o walang locus standi, yung prematurity.
0: Yes, yes.
4: If I may be given time to address the two reasons made known to us by the court for dismissing my petition, Johnny.
0: Mm-hmm. Yeah, go ahead, attorney.
4: Malino na sa mga naging jurisprudence at sa desisyon ng Korte Suprema, meron tinatawag na yung the altar of technicalities must give way to the importance of the petition. Yung dambana ng teknikalidad, kinakailangan yan isang tabi. Kapag ka mahalaga yung linalaman ng isang petition o kaso na inihatid sa Korte Suprema, lalong-lalo na kung ito'y patungkol sa constitutionality o committed by any branch, instrumentality, or agency of the government. Kagaya ng ginawa ng impeachment court.
0: Right.
4: Yung legal standing o locus standi, ano ba yung ibig sinasabi niyan, yung proper party raw? I am standing firmly that I have the legal personality to file a petition before the Supreme Court on the issue of the constitutionality of what the Senate Court, the Senate Impeachment Court did. Ano yung basihan ng aking personalidad? Ano yung aking legal standing? And again, I'll bring the conversation back to the Constitution. Take a look at the preamble. The preamble, yan yung unang-unang makikita mo pag binuksan mo yung ating saligang batas. Nakalagay
0: yes.
4: saan eh. We, the sovereign Filipino people. Let me break it down. Sino yung we, sino yung sovereign Filipino people? Tayo yun.
0: Mm-hmm.
4: Ikaw, ako, yung mga milyon-milyon mong taga-subaybay at taga-panood at taga-pakinig. Yung mga kasama natin dyan sa DCRJ, whether FM or AM, sa Radyo Bandido, kabahagi tayo ng titulong sovereign Filipino people. At kung pagpapatuloy mo yung pagbabasa dyan sa preamble, bago yan matapos, nakalagay dyan eh, to secure, and I will quote, to secure to ourselves. Sino yung nagsesecure to ourselves? Yung mga nabubuhay nung henerasyon, nung panahon na isinulat, inilimbag at rinatipikahan sa isang plebisito, itong 1987 Constitution. Kasama dyan yung framers of the 1987 Constitution. Sabi nila, and again I quote, to secure to ourselves and our posterity. Sino yung posterity? It speaks of succeeding generations of Filipinos. So wala itong border. So to secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law.
0: Okay.
4: As I see it, there is a violation of the Constitution. And I want to strengthen, I want to revitalize, I want to uphold the rule of law. Kaya tayo tumakbo sa Korte Suprema.
0: Okay.
4: No one can deny any Filipino citizen being part of the body politic, being part of the sovereign Filipino people, legal personality to file a suit before the Supreme Court.
0: Okay.
4: Yun yung ating locus standi.
0: Medyo curious ako, Attorney Vic, no? Na maganda po yung inyong pagpapaliwanag, and I'm sure yung mga nakikinig nanonood sa atin ay naiintindihan nila. Curious ako in the sense na si Attorney Vic Rodriguez ba talagang after kayo dun sa positibong desisyon ng Korte Suprema at magkaroon ng TRO? Or you were just testing the character of the Supreme Court as an institution at yung magiging legal observation and approval of each magistrates na since na nakita na natin na ito yung mga kulang na hinahanap nila the next time around na baka si Vice President Inday through her lawyers ay mag-file kapag ka nasabi ni VP Inday na teka muna, parang onerous na itong impeachment proceedings na ito, iisa lang yung direksyon. Eh alam na po ninyo yung mga opportunities na pwedeng gamitin, Attorney Vic, just out of curiosity, sir.
4: Even if, to my mind, tinanong mo ito, Johnny, as a lawyer, as a Filipino citizen, as a political observer and analyst, halimbawang si Vice President Inday Sara mismo ang mag-file
0: okay.
4: to address the issue of legal personality. Yung pangalawang kadahilanan, yung prematurity. Eh kung sasabihin na naman ng korte, premature yan, wala pa namang hatol ang impeachment court. Halimbawa, inantay niya yung hatol at ito nga, binaba yung threshold. Halimbawa, at saka ka ngayon tatakbo sa Korte Suprema. May desisyon na, convicted na yung akusado sa impeachment court.

0: way to the importance of the petition. Hindi tayo pwedeng teknikalidad sapagkat while there is rules of court na tinatawag, ang mga rules na ito o patakarang ito ay hindi narariyan, hindi ginawa yan upang busalan o di kaya ay to frustrate the ends of justice. Hindi yan dapat nga pag-aangin mo eh. And napakalaking kaso nito, itong impeachment na nagaganap. And hindi biro-biro yung paglabag sa sariling batas ng ating impeachment court because they amended, they revised the constitution without any constitutional authority.
1: Would you still seek guidance from the Supreme Court, Attorney Vic, as far as yung binabanggit po ninyo na timeliness? Tama yung inyong sinabi dahil coming from the corona impeachment proceedings, nahatulan si dating Supreme Court Justice Corona ng impeachment court, pero yung hatol sa kanya, binaligtad ng sandigang bayan. Kaya lang, patay na si SC Corona nung dumating. So, wala na. Patay na yung kabayo nung kanyang dapat sana'y aanihin yung damo, so to speak, Attorney Vic.
0: Exactly. Exactly. Aanihin mo pa ang damo kung patay ng kabayo. And yung tanong dito, halimbawa balik din natin. Halimbawa, hindi na-convict ang akusado sa impeachment court. Hindi titigil din dito eh. Baka merong magsampa naman ng petisyon sa Korte Suprema, sabihin, unlawful and constitutional yung naging akusal. Bakit? Ipinaba doon sa threshold eh. So this argument will work both ways. Yung aking isinusulong, hindi mo dapat ibaba yung threshold ng conviction. Paano kumbawa ma-acquit ang akusado? Ibig sabihin, hindi pa rin tapos yan. Maaring questionin yung kanyang acquittal dahil hindi ito yung sapat na boto na hinihingi ng Article 11, Section 3, Subparagraph 6. Dapat ito tugunan sana ng ating Korte Suprema. Kaya natin inihatid ito dyan sa in the form of a petition for certiorari right and prohibition.
1: Merong nabanggit yung prosecution na kapag ka hindi naging favorable sa prosecution yung magiging hatol ng Senado, eh baka muli nating masaksihan ng EDSA. In it itself, Attorney Vic, doon makikita natin na meron silang plan A, plan B, at least ikaw tumakbo ka sa Korte Suprema.
0: I will never advocate and I never did advocate in the past and in the future anything outside of the constitutional order. Pinasabi nila just to make it exciting perhaps sa kanilang mga tagasunod na pag hindi yan na-convict, kami ay sa EDSA. E di magtungok sila sa EDSA. Wala namang problema. Hindi natin sila tututulan. If they can muster enough numbers, go to EDSA. Pangunahan nila, di magpunta sila ron. Kalayaan ng bawat Pilipino magkaroon ng payapa at maayos na kilos protesta. Hindi natin pwedeng pigilan yan at hindi natin pipigilan yan.
1: Alright, day 32 na ngayon ng impeachment proceedings. Yung bang binabanggit ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero na sub judice, kanino ba nag-a-apply lang ito, Attorney Vic?
0: Doon sa mga bahagi ng impeachment trial. Hindi yan bahagi sa mga katulad mong premyadong broadcaster o sa akin bilang isang political observer o sa kahit na kaninong Pilipino. Dapat pag-usapan talaga ito. Dapat ito bahagi ng ating almusal, ng ating panghalaan, ng ating hapunan. Bakit? Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay yung second highest elected official of our land. At pinag-uusapan dito yung nakikita nating repeated violation of the rule of law. Ito nga, nabag na yung saligang batas eh. At pagdating sa saligang batas, Johnny, I'll take this opportunity, I encourage all Filipinos, mura lang naman yung kopya ng ating saligang batas. Pag-aksayan nyo ng panahon, whether English or yung Tagalog version, sapagkat pag sinabing, ito naman si Johnny, pakiramdam niya, constitutionalist siya. Nakakahiya doon, hindi nakakapahiya iyon. Sapagkat lahat ng Pilipino, sa aking pananaw, ay dapat maalam, marunong, kabisado ang ating saligang batas. Lalong-lalo na yung Article 3, yung Bill of Rights. At walang masama na lahat tayo nagiging nag-aaral, nagiging estudyante at kumaari nga maging dalubhasa sa usapin ng konstitusyon. Iyan ang that's the heart and soul of our nation.
1: Parang ikaw pa lang yung nakausap.

0: sa quarter ni Vic na in-encourage ang publiko na mag-self-study para hindi tayo naggagaling-galingan at umaaktong abogado dito sa diskusyon. Balikan ko lang, one point, yung sub judice, yung discussion on the merits and demerits of the impeachment proceedings sa pamamagitan ng press conference, hindi masaklaw ito ng sub judice kasi ang hilig ng prosecution na ginagawang extended hearing hours yung kanilang press conference sa 30 week.
1: It's a political strategy to my mind. As I read it, it's a political strategy, it's a communication strategy na since tumembang-tembang sila sa dyan sa conduct of the trial, ang utang nila ay magkaroon ng parang paglilinis doon sa kalat nila during the trial in the form of a press conference. Gagawin nila to condition the mind of the public, the
0: those
1: who are following the trial. Ako kasi hindi nanonood, Johnny. Ang tapat ito, hindi ako nanonood, hindi ko sinusubaybayan. I just rely on the briefer that I receive every now and then. So hindi ko siya sinusubaybayan. But yung tanong mo, sa aking pananaw, sa aking obserbasyon, ginagawa nila yan upang linisin yung kanilang kalat, yung dungis during the trial para magmukha namang nakaibabaw sila for that specific trial day or dates.
0: Okay. Since day one, sinimulan yung talakayan on the impeachment dun sa grave threats na nakasulat sa Article 4. Nung matapos po yung testimony ni NBI Director Matibag, tumawid sila sa Article 1. Ito po yung confidential funds and intelligence budget na ibinigay sa OVP at DepEd nung si VP Inday pa ang kanihim. Ngayon ang tinatalakay natin, Article 2, which is the unexplained wealth. Pero sabi ko nga, since day one, after all the witnesses nagbigay ng kanilang testimonya and evidences presented by the prosecution, wala pa rin pong ma-establish na footprint, handprint, even fingerprint ni Vice President Inday na siya mismo yung tumanggap ng pera, ginamit niya yung pera sa kanyang personal na pangangailangan, wala pa rin pong na-establish yung prosecution. Are we really just wasting our time with these impeachment proceedings? Lalo ngayon na ang bansa ay talagang lugbok na lugbok sa kahirapan, Attorney Vic.
1: There was a news report or social media report, John, please correct me if my sources are wrong or my information and recollection if they are wrong, na 25 million pesos more or less ang ginagastos every trial day.
0: Yes. Oh.
1: So nakakailang million na tayo. Kung 25 in 30 days, we are
0: 700 million something na, attorney.
1: Million pesos more or less. Or 800 kung 32nd day to day.
0: Oo.
1: 800. Pero in between yan, kahit walang trial schedule, hindi naman nagsasara yung impeachment court na may trabaho yan behind the scenes. Siguro lagay mo na lang na hindi na 25 million, lagay mo na lang 5 million pesos or 10 million pesos per day. That's additional 300 million pesos more or less.
0: Mm-hmm.
1: So already spending more than 1 billion pesos just for this trial na wala pa rin na ipapakita na kahit ano ang prosecution. And again, babalik tayo sa panimula mo kanina sa pagbubukas ng iyong programa, mas maraming problema ang dapat uunan ng administrasyon. Pagtuunan yung problema sa flood control corruption, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. Lagi na naman tayong binabaha, laging lumulubog. Tapos ito, yung banta ng severe El Nino. Sobrang tinding init. Nararamdaman na natin pag lumabas ka ng iyong opisina, sasakyan o tahanan, ramdam mo yung init, kakaiba nakakatuyo. Pa lang ito, Oktubre. Sinasabi na ito'y tatakbo hanggang deep into middle of next year. Just imagine, pagdating ng March, April, May, baka magkaroon din tayo ng drought, pati yung ating mga supply ng tubig ay maapektuhan.
0: Totoo yan. So hindi lang yung issue on heat stroke na individual issues, pati na rin yung issue ng supply chain, pati na rin yung issue ng supply and demand, pati na rin yung pagkain sa hapag ng bawat kababayang Pilipino natin. Lahat po tayo apektado when we talk about this El Nino phenomenon. Kaya nga parati kong sinasabi, nasaan ang gobyerno? Where is the president? Bakit wala tayong naririnig na sagot? Bakit walang nakikitang aksyon? Tama po yung binabanggit ni Attorney Vic. Ilang segundo ko pa lang lumabas from your front door. Sabihin mo nang papunta doon sa kotse mo, tagaktak na kagad yung pawis mo, Attorney Vic. At wala pa tayo doon sa sinasabing height of the of this phenomenon. Pero again, nasa ng Balacanang, nasa ng Pangulo.
1: Yun ang dapat tugunan. Hindi itong mapanirang uri ng pamumulitika. Imagine, magliliman taon na sa puesto, sa ang administrasyon. Ang pinag-uusapan pa rin, kundi si Pangulong Duterte, si Inday Duterte, si Baste Duterte, si Pulong Duterte. Ano bang nangyayari sa atin? Hindi na pinag-uusapan yung patuloy na pagdausdos ng halaga ng piso kontra dolyar.
0: Yes.
1: Hindi pinag-uusapan yung apparently lalabas sa October 6 according to the Philippine Statistics Office natin, agency, yung result, yung bilang ng inflation. It could go as high as 7.4% for the month of September. At hindi yung nakakagulat dahil nakita natin bagsak ang halaga ng piso, nakita natin yung pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, nakita natin yung baha at yung epekto nga nitong El Nino. Tatapos tayo dito, hindi biro ito. And as you have mentioned, even the supply chain, wala nga tayong masagot pagdating sa food security.
0: Yes.
1: Pasok pa itong El Nino. Pag tayong lahat ay tinamaan, lagay mo itong Southeast Asia muna. Tinamaan tayo ng matinding El Nino, ang sagot lagi ng pamahala, mag-aangkat tayo ng bigas. How sure are we na yung dami ng alokasyong nakukuha natin sa Vietnam at Thailand ay hindi nila babawasan? Siyempre, tiyak magbabawas yan. Bakit? Uunahin nila yung sarili nilang mga tao, yung populasyon nila. So, for example, nag-aangkat tayo ng 100 sakong bigas sa Vietnam or sa Thailand, walang garansya. Na pag-angkat tayo during the height of this El Nino, 100 sacks of rice pa rin ang ating makukuha. Magkocontrol yan. Uunahin nilang pakainin yung kanilang populasyon.
0: Bukod pa dyan, attorney, syempre, yung mga host countries, volume sales yan. Yung mas malaki ang ino-order sa kanila, yun ang uunahin, sir.
1: Tama yon, pero pagka naramdaman din nila yung tama ng El Nino sa kanilang agrikultura, magkocontrol yan, Johnny.
0: Oo.
1: Natural sa isang bansa yun eh. You have to feed your population. Kung hindi magkaroon ng social unrest.
0: Yeah.
1: So while hindi ka siguro kikita ng malaki dahil hindi ka mag-aangkat, payapa naman at panatag ang sitwasyon sa loob ng iyong bansa. Gagawin naman kahit sinong matinong liderato, yan ang uunahin, yan ang gagawin.
0: Okay. Bago natin pansamantalang tuldukan yung talakayan on the Supreme Court decision, sabi po ninyo, Attorney Vic, meron kayong ilang araw to somehow, paano ba ito, counter the decision or provide additional information for the magistrates to explore and reconsider what will happen next, Attorney Vic?
1: We will file the motion for reconsideration and we will expound on the locus standi, on the principle that I have presented sa aking statement na sinabi, na yung locus standi is based on intergenerational sovereignty. Ano yung intergenerational sovereignty? Again, what we have discussed early in your program, that is found in our preamble. You can find that in our preamble, yung we, the sovereign Filipino people. Again, the title sovereign Filipino people, all-encompassing yan. Yan ay saklaw tayo, yung kasalukuyang henerasyon at yung mga darating pang henerasyon. Yung naglimbag, sumulat at nagratipika ng ating saligang batas way back in 1986 and 1987 nung kanilang sinumite for referendum yan sa isang plebisito, bahagi sila ng sovereign Filipino people. Tama yun. Pati yung apat na amicus na yung friends of the court na nagpresenta ng kanilang argumento at pananaw, tama yan. At rinerespeto ko yung kanilang pagiging legal luminary and intellectual giants. Tama yan. Pero pagdating sa usapin ng constitutionality ng ginawa ng Senado, their opinion is as good as my opinion only.
0: Right.
1: Opinion is as good as your opinion only. Why? This is already the constitution that we are dealing with. Ang ginalaw dito yung ating saligang batas na. At kahit sila pa ay framers of our constitution back in 1986, hindi nangangahulugan at hindi dapat mangahulugan na mas may timbang ang kanilang opinion. Bakit? Alam nila, when they were drafting our constitution, they were doing so in their capacity as our mere proxies.
0: Yeah.
1: Yan, proxies lang yan. Prestigioso, of course. I'm one of the framers of the 1987 constitution. Prestigioso, talagang magandang karangalan.
0: Mm-hmm.
1: Pero you were doing that. At nung ginagawa mo yan, alam mo, ikay kinakumakatawan lamang sa sambayan ng Pilipino nung henerasyon na isinusulat.
0: Right.
1: At nung mga darating pang henerasyon. Hindi yan ginawa for their exclusive benefit.
0: Wala po itong ipinagkaiba. Simply put, no? Dahil ang taas kapag talakayang legal, ito napakasimple. Noong ginawa po yung EDSA noong during the 50s, 60s, 70s, eh hindi po na-consider ng ating mga landscapers at urban planner na lulobo ang populasyon sa about 118 million Filipinos. So yung kanilang idea on urban planning ay naka-confide, sabihin mo ng 5, 10, 15, 20 years. Pero beyond that period, hindi na po nila alam kung ano yung mangyayari. Ito yung, palagay ko, Attorney Vic, please correct me if I'm wrong. Ito po yung pinakasimpleng pamamaraan to somehow discuss and evaluate yung binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez.
1: Tama yun, Johnny. Dagdag ko lang kasi sinasabi nun, eh nung sinulat yung 1987 Constitution, wala pa namang kasong plunder. Kaya hindi
0: yan. Yan, oo.
1: Na framers na baka magkaroon ng sitwasyon na makukulong yung mga senador.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong pag-usapan doon. Diba?
0: Okay.
1: Kung meron tayong dapat baguhin, let's do it according to the Constitution. If we mm-hmm. think that our Constitution now is no longer responsive
0: yeah.
1: sa kasalukuyang panahon, and then we amend it, we revise it according to the three modes. Only
0: right.
1: according to the three modes. Hindi pa pwedeng lalabas doon dahil yan ay paglabag sa isa sa ating saligang batas.
0: Attorney Vic, ang personal observation ko ha, matapos po yung hearing at binigyan ng pagkakataon yung ating amici to present their stand and legal opinion, feeling ko nabudol yung ating mga kababayan Pilipino. Parang ginamit yung Amici Curie to influence public opinion and public perception na the Senate acting as an impeachment court has the sole responsibility at lahat pwede nilang galawin. Kaya nung ibaba nila yung threshold, when they decided to vote for lowering the threshold, feeling nila hindi sila dapat questionin ng ating mga kababayan Pilipino dahil tatlo sa mga punong maestrado ang nagsalita na 2/3 is not 16. Ano pong tingin ninyo na nangyari sa Senado at pagdating sa public opinion, Attorney Vic?
1: That is why I encourage every Filipino na alamin natin yung alinalaman ng ating saligang batas. Huwag tayong masalat, huwag tayong magugulat, huwag tayong matatakot. Again, these are legal luminaries, these are intellectual giants, but their opinion is their opinion.
0: Yes.
1: It is my opinion, as good as any Filipino's opinion. Pare-pareho lang tayo. Bakit? Ito ang konsepto ko na sinasabi, yung legal concept na aking isinusulong, yung intergenerational sovereignty.
0: Mm-hmm.
1: Bakit tayo lahat nitong titulong sovereign Filipino people? At pag you want to enjoy the title and being included in the phrase sovereign Filipino people, mayroon yang concomitant responsibility, mayroon yang concomitant obligation, mayroon yang kaakibat na obligasyon. Ano yun? We have to protect, uphold, and defend the Constitution, especially when the very existence of our Constitution is threatened.
0: Okay. Marami pa akong tanong and I am hoping na may oras pang ilalaan sa atin si Attorney Vic Rodriguez. Yung ating mga kababayan, ang dami rin pong tinatanong dito. Gusto ko lang maintindihan because you've known President Bongbong and the Marcos family for what? 5, 10, 15, 20 years max, Attorney Vic. Pero how well do you really know President Bongbong?
1: Well, siguro sapat upang magboluntaryo kong tulungan siya noong way back in 2016, doon sa election protest na na-dismissan din kami noon ng Korte Suprema, hindi ba?
0: Against former Vice President Leni.
1: Age, oo, noong laban Vice President Robredo. Sumama ako sa kanya at naniniwala ako na pag siya nanalo, umasa ako na gagawin niya yung tama. Pero alam mo naman, may mga bagay, kagaya din ng framers of our constitution, hindi nila na foresight na darating yung araw, magkakaroon ng strategic Senate attendance manipulation. Nangyayari ngayon. Hindi ko rin na foresight na yung magandang simulain, yung magandang layunin, yung napakahirap at pinaghirapan naming laban, biglang lilihis na direksyon at napupunta nga tayo sa ganitong uri ng panunungkulan.
0: Baka kasi isipin ng ating mga nakikinig at nanonood na papunta yung tanong ko dun sa follicle test. Hindi po. We are not going to discuss the follicle test and I really wouldn't want Attorney Vic Rodriguez to be put on a blind spot, no? Hayaan na lang po natin na yung mga individual investigators ang gumawa niyan. Kaya ako po itinatanong dahil ang obserbasyon ng marami pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos, iba yung kanyang sinasabi sa kanyang ginagawa. May mga insidente na he just, you know, shrugged off the idea, tapos after some time kapag meron ng press conference, yung kanyang mga naging desisyon ay hindi favorable para sa ating mga kababayang Pilipino. Ang pinaka huli is when he signed the extension of office and the rescheduling of the barangay and SK elections, supposedly for November 2, 2026, gagawing November 28, kung tama yung pagkakaalala ko, 2028, ang Korte Suprema naglabas ng kautosan, binibigyan ng Kongreso ng limang araw na pagpapaliwanag. Kaya ko itinatanong Attorney Vic, kasi nung tinanong si Pangulong Bongbong ng kanyang reaksyon on the BSKE, ang naging tugon niya lang, he just, you know, shrugged off his shoulder, tapos sabi niya, wala pa sa akin, hindi ko pa nababasa. And after 2-3 days, pinirmahan, dilagdaan yung BSKE, na ang tingin ng marami ay this is a litmus test to for the no election campaign in 2028. Kaya ang tanong ko, how well do you know the president? Kumusta ba siya mag-isip, Attorney Vic?
1: Alam mo, pagka nandyan ka na, marami ng factors kasi na maaaring mag-impluensya ng iyong desisyon at pananaw. At nandyan siyempre yung mga nakikinabang sa'yo, yung mga nakapaligid sa'yo. Importante yan na Janet, mga kababayan eh. Pag hinayaan mo na yung interes ng mga nakapaligid at nakikinabang sa'yo ang mananaig at hindi yung interes ng ordinaryong Pilipino, magkakaproblema talaga. Yung sinasabing scenario na maaring no election come 2028, exactly why I have presented this issue before the Supreme Court, so that yung constitutional guardrails kagaya nung pamamaraan na pag-introduce ng amendment at revision ay hindi masagasaan. Pag tinanggal mo itong mga yung mga built-in constitutional guardrails, talaga mapupunta sa kapangyarihan ng iisang departamento ang lahat ng poder ng kapangyarihan. Yan yung ayon ating saligang batas eh. Yung concentration of two in just one person or in just one department, because it will breed dictatorship. It will breed authoritarianism. I remember during the time that the 1987 constitution was drafted in 1986. Ang tinitingnang immediate na kasaysayan natin noon ay yung pinanggalingan natin sa abuses and excesses of martial law.
0: Right.
1: Kaya nandiyan yan eh. Kaya sinulat yan in reaction to and from the lessons learned during the dark period of martial law. Kaya hindi natin dapat pahintulutan pagka may konting issue lang na sinagasaan ng mga karapatan o yung mga constitutionality ng mga batas, dapat talaga yan ihatid agad sa Korte Suprema. Yung BSKE, I believe may petition na na-file si my colleague in the profession, si Attorney
0: Bacalintal.
1: At siya rin kasi yung nakakuha ng magandang ruling from the same Supreme Court where he filed the petition now questioning again the postponement of the BSKE.
0: Right.
1: Sinabi ng Korte Suprema unconstitutional yung pagpigil at di pagkakaroon ng barangay election. Dapat yan ituloy. Kanya yan na-schedule ngayong taon. Tignan natin ngayon kung paano re-resolvahin ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ni Attorney Macalintal. Dahil yung desisyon nila, kamakailan lang to eh. Sinabi
0: yes.
1: nila, any postponement is unconstitutional.
0: Right. Oo. Alam po ninyo, ako'y natutuwan. Marami tayong natututunan kay Attorney Vic Rodriguez kasi kung titingnan po natin, there is really a pattern to somehow extend the office of the president. We saw that in 2024, actually December 2023, when then House Speaker Martin Romualdez nagsabi siya bago ang December 31 na isa sa pinakamalaking programa ng kanyang pagiging House Speaker ay yung usapin ng pagbabago ng konstitusyon through people's initiative, pero ang naging excuse noon ay foreign investments. Ngayon, 2 years after, 2026 tayo ngayon, meron pong pinirmahan ang Pangulong Bongbong Marcos to extend the term of office ng barangay and SK election, barangay and SK executives, and to prolong yung kanilang pag-upo sa opisina at yung to reschedule no itong eleksyon na ito. Again, somehow the administration is trying to test the constitutionality ng ating saligang batas. Mabuti na dyan si Attorney Vic Rodriguez to question yung mga abuses. Pero do we have that many safeguards, Attorney Vic, para naman ang ating mga kababayang Pilipino through you, merong asahan na magandang pagharang dun sa iniisip na pagbabago ng administrasyon para lang paboran ang chosen minority?
1: In our system of government, yung powers of the government distributed sa tatlong co-equal branches, di ba? Yung legislative, yung executive, of course, yung judiciary. And I hope that the judiciary will assert its independence. Ipakita nila na meron pang matatakbuhan ang ordinaryong Pilipino. Again, in the 1901 case of Alonso versus Villamor, sinabi yan ng Korte Suprema at yung naging argumento roon na yun nga yung aking sinabi, the altar of technicalities must give way to the substance of the petition. Diba, to the importance of the petition. Yun yung ating locus standi, pinaliwanag ko rin na lahat ng Pilipino kasali sa usaping yan. Saling batas yan eh. Diba? Kahit yung mga Pilipino na nasa labas ng bansa na nagki-criticize sa ating ginawa na pag-file ng petisyon kesyo wala raw tayong locus standi at kesyo tayo daw po ay umiepal o nagpapalakas kay BP Inday Sara, alamin ninyo, madaling magsalita pag nasa labas ka ng bansa eh, yung meron kang tinatakbuhang criminal liability dito sa Pilipinas, why don't you come home and dito mo face the music here at harapin mo rin yung
0: yes.
1: mga constitutional issue. So, so, importante magkakaintindihan tayo na dahil tayo may locus standi dyan eh. And again, my basis simply is preamble on the basis of intergenerational sovereignty. Hindi pag-aari ng framers of the 1987 Constitution ang tamang interpretasyon ng ating saligang batas.
0: Okay. Yung usapin ng 16 at two-thirds threshold ay naging mainit na pagtalakay because of the absence of four senators. No? Senator Loren Legarda is still on medical leave, although merong mga ibinibintang na kaso laban sa kanilang mag-ina. Senator Chinggoy Estrada is still inside the jail for plunder. At dahil dito sa kanyang transaksyon when it comes to flood control, itong si Senator Bato de la Rosa is still in hiding because of that ICC warrant. Pinagbibintangan na nagkamal ng 75 million pesos para doon sa campaign donations. The impeachment court is unique in character kasi highly political. Hindi ba naiisip ng mga mahistrado? I don't know, baka mali yung aking tanong, Attorney Vic, pero I still would like to get pointers from you, no? Na itong apat na ito ay nowhere to be found pagdating dun sa impeachment proceedings simply because they are victims of political assassinations and they are victims of too much politics, eh talagang ginawa ng paraan para hindi makadalo. So the direction really is to limit the number of senators who are going to vote for indice acquittal. Kasi puro minority. Look at Cis Escudero. Meron rin reklamo pero parang bulang nawala. Itong si Joel Villanueva, may reklamo rin pero bulang nawala.
1: Hindi tumakbo ng Korte Suprema eh. Nagkabakod lang eh.
0: Sinong hindi tumakbo, Attorney Vic?
1: Itong mga binabanggit mong personalidad, they did not file, they did not encounter votes. Mas okay. Convenient na sumakabilang bakod eh.
0: That's right. Hindi ba? Pero very evident na yung minority ang talagang ginagamit at the numbers of those voting senators ang pilit na ibinababa. This is not about the threshold. This is about the minority being given this lopsided treatment by the majority and by Malacanang. Pasensya na, pero that's the way how I see things, Attorney Vic.
1: Ganito yan, mga kababayan, Johnny. Ito yung sinasabi ko. Yung pagkakatalaga ng mga framers of our constitution, at alam nila ito, hindi pwede nilang sabihin nagkamali sila na hindi nila kinopya in toto or sakto yung provision ng saligang batas ng Estados Unidos. Kung sa saligang batas ng Estados Unidos, yung konsepto, mga kababayan, ng ating impeachment, hinango lang natin ito sa Estados Unidos. Kinopya lang natin ito. At kung makikita mo doon sa konstitusyon ng Estados Unidos, ng Amerika, ang hinihinging boto doon ay 2/3 of all members present. Present. Bakit hindi natin ginawa na 2/3 of all members present? Bakit hinihingi ng ating saligang batas yung super majority? Sapagkat, again, I think when they were drafting and writing the proposed constitution way back in 1986, our forefathers, our framers of the 1987 Constitution already have envisioned. Baka dumating yung panahon na magkaroon tayo ng intentional, malicious, and deliberate Senate attendance manipulation. Bakit gagawin yan? Ayan, ikukulong mo yung mga hindi nakaayos sa administrasyon. Kaya nila ginawang supermajority yung requirement. Intente yan. Yung 2/3 of all members of the Senate. Now, merong mga nakakulong still for one to be considered not member of the Senate, mayroong mga kadahilanan. Ano-ano yan? Death, resignation, removal, conviction with penalty of perpetual absolute disqualification to hold office and end of term. Wala naman nag-resign.
0: Wala ni isa.
1: Namang natanggal. At lahat ng mga nakakulong, sila ay inosente hanggat hindi napapatunayan sila ay guilty. Now, membership of the Senate. Nakalagay kasi dyan, all members of the Senate. Yung membership in the Senate is a legal status. Hanggat miyembro ka, hanggat walang namamatay, nagre-resign o natatanggal, ikay miyembro ng 24. At yung 24, yan ang dapat gagamitin na baseline. 24 as a baseline that is fixed, that is immovable, that is immutable, that is non-negotiable. Proof, balik tayo, bakit supermajority ang kailangan? Again, hindi tayo lalabas sa Constitution, Johnny. Silipin lang nila yung Article 6, Section 16, subparagraph 3 ng ating saligang batas. Ano yun? Ito yung kapangyarihan ng Kongreso, pareho yan, mababang kapulungan at Senado, na disiplinahin yung kanilang miyembro. Sa pagpapataw ng ano, ang penalty dyan, kung hindi ka man ma-expel, sipain ka sa Senado or sa mababang... Ngayon, may penalty ganun. Imagine mo rito ha, nandiyan yan, Article 6, Section 16, Subparagraph 3. Suspension na lang, Johnny at mga kababayan. Ang hinihinging boto...
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
1: Aharap ka ng patong-patong na kaso. Criminal, civil, administrative forfeiture case. Diba? So mas mabigat ito. Pero yung panukat na ginamit, iniksian, binabaan. Paano kaya tayo tumakbo sa Korte Suprema? Sapagkat nandito, nakikita natin eh, there is already the bending of our constitution.
0: Right. Masasabi mo ba, Attorney Vic, bago tayo mag-break, no, isang tanong muna, masasabi mo ba na merong pang-aabuso na ginagawa ang Senate Impeachment Court when it comes to this lowering of the threshold?
1: Inabuso nila yung ating saligang batas.
0: Okay.
1: Hindi ko pinakikialaman yung kanilang karapatan na magpatuloy sa pagdinig. Hindi nga natin hinihingi na ipatigil yung pagdinig. Wala tayong hinihingi ganyan for the information of everyone and to disabuse the mind of the minds of those critics. Wala tayong hinihingi ganun. Mm-hmm. Ang kini-question natin simple. Meron bang kapangyarihan ang Senado kaya kung sila man ay isang bilang mga mambabatas o bilang mga senador judges na magpanukala at magbigay ng revision, pag-aminda o pagbabago sa ating saligang batas. Yan yung question na ating inihatid sa Korte Suprema. Hindi yung kanilang ginagawa dyan sa impeachment court.
0: Correct.
1: You have pointed out in your program early on, Johnny, ang impeachment is a sui generis. Katangi-tangi, walang katulad.
0: Mm-hmm.
1: While it is essentially political, you cannot dispense with the legal nature of the impeachment trial. What do I mean by that? You have to observe the Bill of Rights, Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Nor
0: correct.
1: Any person shall be denied the equal protection of the laws. Binaba mo yung... two-thirds na pagboto yung pagbibilang at sinabi nila pro hac vice. Ibig sabihin mga kababayan, para lamang sa pagdinig na nagaganap laban kay Inday Sara Duterte, hindi ba't violation niya ng equal protection clause? Ibig sabihin, pag dumating yung araw na mayroong nagsampa at nakalusot na impeachment laban sa isang Supreme Court Justice, ang gagamiting bilang ay two-thirds of all members of the Senate.
0: Yeah. Yeah.
1: Pabalik tayo sa 16 to secure conviction. Bakit iba yung panukat mo sa pangalawang pangulo at iba yung gagamitin mong panukat doon sa mga impeachable officers na saklaw ng impeachment process?
0: Ibig sabihin, bakit siningil out mo lang si VP Inday?
1: Because that is...
0: Ganun kasimple, di ba, Attorney Vic?
1: Ganun kasimple. Pag pinayaan natin itong paglabag sa ating saligang batas, this will create more and series of legal anomalies. Manganganak ito ng manganganak. Nanganak na nga yung kauna-unahang unconstitutional act na ginawa ng impeachment court. Ano yun? To my mind, noong nagbitiw yung Senate President, kanyang inabandona at tinakasan yung kanyang constitutional duty to be the presiding officer of the impeachment court. That is unconstitutional. That is unconstitutional. Hindi mo pwedeng ibigay sa kapwa mo, Senador, yung trabaho ng presiding officer. Bakit nandoon yan sa saligang batas? Now, kung sa tingin mong hindi ka pa handa, di sana hindi mo muna. O yung abogado at Senator Cheese, ikaw mo, hindi ko kaya mag-preside. Alam mo naman hindi ako abogado. Pero matapos ng impeachment, ibalik mo sa akin yan. Ha? Magbobotohan tayo ulit. Ako gawin yung presidente.
0: Ito po yung isa sa mga challenges natin because we are so focused on understanding the news sa pamamagitan ng social media, medyo parati tayong naghahati doon sa ating observation. Kahit pare-pareho naman ating pinanood, iisang hearing naman yung ating pinanood, pero after some time, nagkakaroon po tayo ng mga pagkakaiba ng interpretasyon. Nung nagsalita yung apat na dating bahistrado, at tatlo sa kanila yung nagsabi na dependent yung two-thirds dun sa voting senator judges. At tanging si Associate Justice Ascuna ang stood his ground at sinabi niyang 16 is 16. Pero dapat rin po nating tandaan na bagaman hindi nagtugma yung interpretasyon ni Justice Ascuna at dating CJ Puno, pero Attorney Vic, may sinabi si CJ Puno na flexible yung number ng na 16 depending on the who's going to vote. Pero it is very clear na hindi pwedeng abusuhin ng Senado yung kanyang karapatan. Ibig sabihin, meron pa rin caution galing sa Korte Suprema at galing kay dating CJ Puno na ang Korte Suprema anytime pwedeng takbuhan yan kapag may nakita kayong ng abuso o inabuso. Ang hindi ko maintindihan, bakit ini-ignore ng mga kritiko ni VP Inday itong ganitong mga statements at nakatuon yung kanilang atensyon dun sa di umuri ikakasira ng momentum ng pagdinig favoring the Vice President. Your comments, please.
1: Well, expected naman yan in any political engagement. Meron mga para sa'yo at meron ding ayaw sa'yo. Meron namang nanunood lang at tsaka na magde-desisyon.
0: Normal. Okay.
1: And ako, hindi ko na ikinagugulat, hindi ko rin naman ikinasasama ng loob yan, hindi ko rin questionin because that's the beauty of a real democracy na kagaya na sinabi ko na I may disagree with what you say, but I'm going to defend your right to say it because we are in a democracy. Hindi natin sila pwedeng busalan. But I agree with you, malinaw yung naging mensahe ng ating saligang batas. Yung pinagtatalunan na threshold sa voting, ang provision ng ating saligang batas is very direct, it's concise, and free from any ambiguity. Kaya dapat ito talaga, hindi pwedeng sabihin, pwede mong galawin yung baseline. Let me just bring you to one more concrete provision of the Constitution. Mga kabayan, sana nasusubaybayan ninyo, and feel free again to disagree with me. Ano? Yung Article 8, Section 4, Subparagraph 2, silipin ninyo yan. Article 8, Section 4, Subparagraph 2. Nakalagay dyan yung threshold of voting on issues of constitutionality pagdating naman sa Korte Suprema. Nakalagay dyan. Kinakailangan majority of all members who actually and directly participated and during the deliberation. You know yan. So alam nung framers yung mga nuances ng kanilang mga salitang ginagamit. Doon nakalagay Article 8, Section 4, Subparagraph 2. Malinaw dyan. Ilang boto ang kinakailangan sa issue ng constitutionality and bank sa Supreme Court, sa Korte Suprema? Kinakailangan mayorya. Mayorya ng ano? Mayorya ng 15? Hindi. 15 ang baseline nila composition nila Pero hindi yun ang ginagamit. Mayorya nung mga miyembrong aktwal na sumali sa deliberasyon ang maaari lamang bumoto.
0: Right.
1: So kitang-kita dun pag mayroong gustong higpitan ang ating saligang batas, mahigpit na mahigpit. And again, itong ating concept of yung legal framework natin sa impeachment, hinango lang natin ito sa Estados Unidos but with stricter standards. Ano yan? Diba meron tayong prohibition na 1 year?
0: Yes.
1: Walang ganyan sa Estados Unidos, sa Pilipinas meron. Pangalawa, ang sa Estados Unidos, all members present lang. Sa atin, two-thirds of all members of the Senate, supermajority. Nandiyan yan. So hindi aksidente yung pagkakasulat ng provisyong yan. Dapat yan.
0: Alright. We will pause for a short break. No? May mga tanong yung ating mga kababayan. Pero sabi ni 4773, Pwede bang magtanong, Sir Johnny, kay Attorney Vic, mga 10 minuto daw? I-text na lang po niyo sa akin yung tanong at ipararating natin kay Attorney Vic.
1: Alam ko yung sagot, sasagutin ko.
0: Oo. I-text niyo po sa akin, itatanong natin on the air para masagot ni Attorney Vic. Yung ibang mga tanong, sandali lang. We will just pause for a break, tapos magbigay daan tayo sa pagpapakilala ng ating himpilan at mga reports ng ating mga kabandido. Si Attorney Vic Rodriguez, sasamahan pa tayo. Ilang minuto pa yung kaya mong ibigay sa amin, Attorney Vic?
1: Basta't kaya pa, ituloy lang natin.
0: Ituloy lang natin. Oh,
1: yeah. Dapat to, mga kababayan, ay present ako sa studio. Kaya nga lang yung nangyari kahapon na kailangan ko makipagpulong sa mga abogado at sa legal team na naggagawa ng ating petisyon.
0: Okay. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, Maestro Johnny, Attorney Vic, 3 beses na po tayong nagugurgur. Ibig sabihin, kasi kami dito sa Johnny Gomez Live, parati kaming biktima ng gurguran. Pagpapahina ng signal, Attorney Vic, lalo na kapag very interesting yung ating topic. Sandali lang, magbabalik ang Johnny Gomez Live, makalipas po ang ilang paalala.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
4: Sumalang sa ika-32 araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ang 2 testigo mula sa Register of Deeds sa Davao City at Samal na pinatunayan naman ang pag-aari ng asawa ni Vice President Duterte na si Atty. Manases Carpio, kung saan hindi ito nakadeklara sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Unang humarap si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Flores Maldonado para tumistigo tungkol sa 379 square meters na property ni Attorney Manases Carpio na matatagpuan sa may barangay Matina, Davao City. Sa testimonya ni Maldonado, ang naturo pag-aari ay abot sa 6 milyong piso na nabili noong July 2024 at isinangla sa 8 milyong pesos noong August 2024. Hindi aniya nakadeklara sa 2025 SALN ang nasabing property. Sumunod na ipresinta ng prosecution si Deputy Register of Deeds ng Samal, Davao del Norte, Attorney Marco Pineda, na tumistigo naman sa property ni Attorney Carpio sa may barangay Matanos, Island Garden City sa may Samal. Ang naturang lupain na 751 square meters ay nakarehistro sa pangalan ng asawa ni VP Sara na nabili noong 2018 sa halagang 3.45 billion pesos at wala rin ito sa 2019 SALN ni VP Sara itong naturang pag-aari. Naunang giniit ni Representative Kate Flores ng prosecution panel na ipinapakita ng kanilang mga testigo na itinago ni VP Sara ang kanyang tunay na kayamanan at kahit sabihin na niya na iba at maliit itong mahalaga na itinagong yaman, para sa mga ordinaryong Pilipino, ang 6 na milyon at 3.45 milyong peso ay napakalaking halaga na.
5: Some of the properties were not duly declared by the Vice President. Maaari pong sabihin na, again, 1 milyong piso lang to, but para sa iba, malaking mahalaga na po itong 3.4 million pesos yun.
4: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
6: Pinayuhan ng Palasyo ng Malacañang ang publiko na huwag magpanik at huwag mag-hoard ng mga bottled water. Pahayag ito ng Malacañang sa gitna ng ulat na marami na ang nag-iimbak ng bottled water, timba, bote at galon sa gitna ng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tamang paghahanda at pagtitipid sa tubig ang pinakamabisang solusyon sa problema. Sabi ni Castro, maaaring magdulot lamang ito ng pagtataas sa presyo. Sinabi pa ng opisyal na may sapat na paghahanda ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng El Nino. Nauna nang inanunsyo ng National Water Resources Board na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula sa 52 hanggang 53 cubic meters per second at gagawin na lamang ito na 44 cubic meters per second simula ngayong Oktubre dahil sa epekto ng El Nino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: sinusulong ng Commission on Elections o COMELEC na payagang bumoto ang mga vulnerable sectors isang linggo bago ang aktual na araw ng halalan. Kabilang sa mga sektor na itinuturing na mahina ay ang mga senior citizens, buntis at mga taong may kapansanan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, layunin nito ay upang matugunan ang mga pangangailangan at kaginhawahan ng mga nasa vulnerable sector. Paliwanag pa ng opisyal, ang ganitong sistema ay kahawig ng absentee voting na ibinibigay sa mga security personnel, media worker at iba pang nagsisilbi sa panahon ng halalan. Ayon pa sa COMELEC, 74 milyong rehistradong botante ang inaasahang boboto sa 2028 national at local elections. Magugunita na binuksan nito ang voter registration mula November 2026 hanggang July 2027. Samantala, ang paghahain ng kandidatura para sa 2028 national at local election ay mula September 20 hanggang 26 sa taong 2027. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
4: Hindi na isasalang na House prosecution si dating Senador Antonio Trillanes Ciport bilang testigo sa impeachment file ni Vice President Sara Duterte. Ayon ito kay Lead Prosecutor Representative Gerbil Luistro, ginawa ni Luistro ang anunsyo sa 32 araw ng pagdidiig ng Senate Impeachment Court sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa legasyon ng unexplained wealth laban nga dito kay Vice President Duterte. Ayon kay Luistro, hinihiling nila ang malawak na pangunawa ng impeachment court dahil nagpasya na ang prosecution na hindi na isasalang si dating Senator Trillanes. Ang desisyon ay kasunod na naunang suwestyon ng Senator Judge sa Rapi Tulpo na isalang muna si Trillanes bago ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council dahil anayay makapagbibigay ng konteksto ang testimonya ng dating Senador sa bank account information para sa testimonya ng AMLAC. Nauna nang tinukoy ng prosecution si Trillanes bilang possible testigo sa Article 2 at hiniling na ipatawag ito para tumestigo ukol sa financial information at mga aligasyong inihain nito noon sa House proceeding. Inakusahan ni Trillanes si House proceeding dito nga yung nakatanggap at nag-inkas ang mga miyembro ng pamilya Duterte ng milyong-milyong pisong alaga ng mga cheque na umano'y may kaugnayan sa isang drug personality na nakabase sa Davao. Ayon kay Luistro, si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ang kanilang iharap ngayong hapon kung matatapos agad ang dalawang testigo o kaya bukas sa 33 araw ng paglilitis kay VP Sara.
8: First, Your Honor, the prosecution has finally decided not to present former Senator Sunny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
4: Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
7: Iniulat ng National Water Resources Board na posibleng bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ngayong buwan bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ayon kay NWRB Executive Director si Billy David Jr. na mula sa 50 to 53 cubic meters per second ay ibababa sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula ngayong Oktubre. Patuloy naman na nagmomonitor ang NWRB sa level ng tubig at kondisyon ng supply habang nagpapatuloy ang El Nino. Nananatili pa rin pangunahing source ng tubig sa Metro Manila ang Angat Dam na umaasa naman sa mga pag-ulan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
9: Thank you.
6: Iginagalang ng Palasyo ng Malacañang ang naging desisyon ng Supreme Court na ibasura ang petisyon sa 2/3 vote threshold ng impeachment court para i-convict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung anuman ang maging aksyon ng Supreme Court at ng Senado ay inirerespeto ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng administrasyon. Kung sinabi niya na ang nagsampa ng petisyon ay walang legal standing, ito naman ay karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss sa isang petisyon. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman, ibinasura nito ang mga magkakahiwalay na petisyon ni na Attorney Victor Rodriguez, Ernesto Francisco Jr. at na-disbar na abogado na si Bertini Catalunya dahil sa kakulangan ng standing at prematurity. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na nakahanda ang Office of the Solicitor General na sagutin ang petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa Republic Act No. 12326 o ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hinihintay na lamang ngayon ng SolGen ang kopya ng petisyon para maayos na masagot ito. Sabi ni Castro, nakipag-ugnayan na rin ang Commission on Elections at ang Senado sa SolGen. Tiniyak pa ni Castro na nakahanda ang Malacañang na tumugon at sumunod kung anuman ang magiging kautusan ng kataas-taasang hukuman. Magkukumply niya ang SolGen sa loob ng 5 araw sa oras na matanggap ang kopya ng petisyon. Naniniwala kasi niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararapat lamang na ipagpaliban na muna ang eleksyon para mabigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na maipagpatuloy ang mga programa. Sa halip na ngayong Nobyembre ang eleksyon, gagawin na lamang ang susunod na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2028. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: mas mataas na interest. Ito ang ginawang panghihikayat ng Palasyo ng Malacañang sa publiko na mag-invest sa retail treasury bonds ng Bureau of Treasury. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa halagang 5,000 pesos, pwede nang mag-invest sa RTB32 na may 6.875% na fixed interest rate kada taon at may term na 2.5 years. Ayon kay Castro, alok ito ng gobyerno para sa ordinaryong Filipino, sa mga empleyado, sa maliliit na negosyante at sa mga pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang anya ang mag-enroll dito. Pwede na itong gawin sa mga mobile banking apps at e-wallets. Sabi ni Castro, mas ligtas ito na paglagakan ng investment. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Yes, ito nakikita na naman natin. Kapag ka sinasabi ba, Attorney Vic, na dating tagapagsalita, dating press secretary at abogado ni Pangulong Bongbong Marcos, natutuwa ka pa ba kapag ka napapakinggan mo yan o nasasaktan ka na lang?
3: hindi naman. Bahagi na yan ng aking kasaysayan eh.
2: Ayun, oo.
3: Hindi mo pwedeng mabura yan, hindi mo pwedeng ipagpag. Natutuwa ako dahil naging bahagi ng aking kasaysayan yan. At higit dyan, natutuwa ako na kaya kong umalis at lumayo sa kahit na anong posisyon ng kapangyarihan, karangyaan o katanyagan pagka nakikita kong mali na ang direksyon ng aking pinagsisilbihan.
2: Ito nga yung hindi pa hanggang sa ngayon ay parang wala pang closure. Ikaw ba'y nag-resign o tinanggal, Attorney Vic?
3: Matagal ko na nasagot yan. Ako ay nagbitiw. In fact, meron niya akong subsequent appointment from Executive Secretary to the President, right. Chief of Staff. Pero
2: yes.
3: Ako'y nag-isip ng mabuti na kung tatanggapin ko man yan noong mga panahong iyon, it's just a matter of time. Lalabas din ako pagka nagpatuloy yung aking mga hindi nakikitang kanais-nais na patutunguhan ng pamahalaan.
2: Yung ating mga kababayan, nakikinig, nanonood dito po sa apat na sulok ng Pilipinas sa buong mundo, binabati ka ni Boss Armando Busa at ng ating Filipino community sa Dubai, UAE. Attorney Vic, magandang umaga daw po sa inyo.
3: Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Dubai, sa UAE at sa gitnang silangan. Alam ko napakaraming Pilipino dyan na nagpupunyagi upang makatawid yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya rito.

0: sa Hong Kong. Magandang umaga rin daw po sa inyo, Atty. Vic.
1: Magandang umaga din sa ating mga kababayan dyan sa bansang China, sa Hong Kong at sa Macau. At mabuhay kayo at patuloy kayong magantabay ng mga totoong balita dito sa Radyo Bandido DZRJ-AM.
0: At si Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community sa Japan, binabati po kayo ng isang magandang umaga, Atty. Vic.
1: Magandang umaga din sa ating mga kababayan diyan sa Japan. Ito yung maganda eh. Sa social media, wala nang corner, wala nang border ito, borderless. And I take advantage, Johnny, ng mga ganitong ugnayan upang makatulong na lagi kong sinasabi, may angat ang antas ng pampublikong diskurso at makadagdag tayo sa kanilang kaalaman at kamulatan, lalo na sa mga usaping legal, batas at konstitusyon. Huwag silang matakot sa mga legal terminologies. Sinisikap ko na mapasimple yung usapan upang maunawaan ng pinakaordinaryong Pilipino.
0: Ito nga yung sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas. Tagasubaybay daw po ninyo siya sa inyong live. Pwede daw po bang batiin naman ninyo siya at talagang numero unong fan daw po ninyo si Architect Angelito Castillo Pilias.
1: Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, mabuhay ka at maraming salamat sa iyong patuloy. Subaybay sa aking pahina, ganun din dito sa Johnny Gomez Live at sana ay makabisita ako diyan sa Batangas, magkaping parako tayo.
0: Yun. Okay, Architect, ha? Wala na akong utang sa iyo, ha? Binati ka personal ni Attorney Vic Rodriguez. Ma'am Mercy Fernandez Narciso, Ma'am Jenny Lubiga Jose mula sa Malabon, Sir Lito Lacaba, Boss Jaime Samoya Bernante, Boss Harvey Morales, dito yan sa area ng Bulacan, Boss Roberto Bina Francisca Jr., Boss Teno Ambrosio, Boss Randy Santisas ng Maynila, mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong balayang palatuntunan. Teka muna ha. Okay, sige, mabaya babasahin ko yung isang komento. Ang binabanggit po ni ito, yung mga tanong niyo na para kay Attorney Vic ha, isa-isa nating ilalahad. Ang tanong ni June ng Pasig, Attorney Vic, yun daw po bang mga desisyon ng Korte Suprema, nakikita po ba ninyo na ito ay bias at favorable sa administrasyon? Meron siya tatlong tanong. Diyan muna tayo doon sa una niyang tanong, Attorney Vic.
1: Well, as an officer of the court, I owe the court respect and fidelity. So, iwasan ko munang magkomento sa ganyang tanong. Maaring yun lang ang kanilang pauna o initial na appreciation. That's why there is this mechanism called motion for reconsideration where I think we should argue more and expound more on our argument regarding the legal standing or locus standi at yung issue ng prematurity of the filing of the petition.
0: Okay. Yun daw pong numero ng mga justices ngayon, meron tayong 15. Ito ba'y relevant pa sa kasalukuyang panahon? Hindi daw po ba mas marapat itaas ang bilang sa 21 para makatulong na ma-expedite yung desisyon ng mga maestrado, Attorney Vic?
1: Tingin ko sapat yung 15. Kasi ang pag-uusapan lang naman sa Korte Suprema, questions of law. Hindi naman yan trial court talaga na pag-uusapan yung mga factual incidents or antecedents. Question of law lang ang sasampa dyan. And kung iahambing mo sa Estados Unidos, ang Estados Unidos, siyam lang ang kanilang justices sa kanilang Korte Suprema. Higit na malaki yun at higit maraming kaso si tiyak ang sumasampa ron. I think it's more of the court should address more the issue of efficiency rather than magdagdag ng mga miyembro pa ng Korte Suprema.
0: Kung overhaul daw po yung gagawin sa 1987 Constitution, papalitan ng isang bagong konstitusyon at hindi lang sa pamamagitan ng amyenda, ito daw po ba ay nararapat at magkakaroon po ba tayo ng pagkakataon na talagang basilip ang lahat ng depekto meron sa ngayon dito po sa 1987 Constitution, Attorney Vic?
1: If we think and if we feel that the 1987 Constitution or most of its provisions are no longer responsive to our present time, space, and circumstance, di pag-usapan natin yung pagbubukas niyan through revision, amendment, or overhaul. But dapat 'yan malinaw.

0: kung anong mekanismo ang gagamitin. Ako, ang panukala ko dyan, magkaroon ng constitutional convention. Magkaroon tayo ng mga halal na delegado. Pero doon sa halal na delegado, dapat malinaw din dyan yung sukatan. Dapat hindi ka mag-anak ng mga kasalukuyang congressmen. Kung hindi, para mo lang dinuplika yung House of Representatives at sila-silang interest din ang mananaig dyan. Kaya hindi natin kayang garantyahan yan. Pagtiisan na muna natin itong ating saligang batas. At least ito, pwede pa naman tayong mag-apila o maghatid ng question ng constitutionality or legality of any action on the any part of our branch of the government sa Korte Suprema.
1: Will that idea of constitutional assembly fly sa kasalukuyang administrasyon, Attorney Vic?
0: Yes. Sapagkat kita mo, binaba nila yung constitutional guardrail pagdating sa threshold of voting to get a to secure a conviction.
1: Okay.
0: Nila eh. Anong pwede nilang gawin? Sa susunod, yung binabanggit kong Article 17, Section 1, pwede nilang pababain o baguhin na naman yung interpretasyon ng 3/4 votes of all the members of Congress. Kasi kaya hindi ma-implement yan, hindi masagot. Paano bang botohan? Separately or jointly?
1: Okay.
0: So, ginalaw na nila itong threshold sa voting ng impeachment o official or officer. Pwede na nilang galawin din yan. Pwede nilang sabihin, sa aming pantaha, ang 3/4 of all members of Congress should be voting jointly. O dinagusto mo ang Senado, wala nang bilang ang Senado, yung 3/4 voting jointly. Bali pa ang Senado, kaya nilang gawin yan.
1: Okay. Galing kay Bayani Ricarte. Una, salamat daw po Attorney Vic sa isang balaya at matalinong diskusyon at pagpapaliwanag. Ang tanong niya, pwede rin daw po bang mag-file ng sariling petisyon ang Vice Presidente sa pamamagitan ng kanyang mga abogado para questionin yung naging desisyon ng Senado to maibaba po yung threshold, Attorney Vic?
0: Pwedeng-pwede. In fact, siya yung pangunahing personalidad na maaaring mag-file niyan. Ang tanong pa, paano natin tutugunan yung pangalawang kadahilan ng binigay ng Korte Suprema? Yung prematurity. Baka i-dismiss din nila, sabihin premature. Yeah. Kasi wala pa naman voting.
1: Yes.
0: Kaya ang tanong ko nga kanina, halimbawa nag-voting na at halimbawa na-convict ang pangalawang Pangulo, pag siya'y nagsampa naman ng petisyon sa Korte Suprema, hindi kaya sabihin ng Korte Suprema, emot in academic, huli na lahat.
1: Yes.
0: Hindi namin pwedeng sagutin yan sapagkat yan ay isang political question doctrine. E di wala rin tayo talagang Kaya tama yung tanong ko kanina eh. Saan tayo tutungo? Kanino tayo tatakbo? Pag meron tayong mga kine-question na unconstitutional act of, on the part of any branch of government.
1: Yes.
0: Sino?
1: Okay. Galing kay... si Franco T. Visito ng Rizal. I don't know if you would want to react on the performance of Mayor Baste Duterte ng Davao nung ipatawag po siya nung Martes dito sa impeachment proceedings. How would you rate the performance of Mayor Baste, Attorney?
0: Hindi ko napanood. Again, hindi ako nanonood eh. Pero
1: okay.
0: Ko yung mga komento, yung mga reviews at yung mga kwentuhan, hindi ako nagulat. Eh talaga namang consistent si Mayor Baste. Pagdating sa... May matalino yung tao eh.
1: Oo.
0: Kaya niyan sumagot talaga. Nag-aaral din yan. At yung mga reviews na naririnig ko, eh talaga namang rockstar yan.
1: Ako nakita ko dun sa proceedings... Parang nasa ibang dimension yung ating mga senator judges. Wala ni isa man na nagpakita ng angas. Unlike doon sa mga naunang naisalang na mga testigo, may mga senator judges na nagtataas ng boses, merong talagang up to the last second ng kanilang two-minuter, pilit nilang ipinapasok yung kanilang mga punto. Pero dito sa pagdinig doon si Mayor Baste na ang umattend, parang nakita ko yung mga senator judges, pati miyembro ng prosecution, Attorney Vic, pasensya na kung hindi magustuhan ng ilang mga nakikinig. Nakita ko yung pagiging politiko ng mga politiko simply because alam nila na ang daming nanonood na mga supporters ni Vice President at ng mga Duterte At baka muli na naman nilang binalikan ako 2028, tatakbo ko, hindi ako dapat masira sa sa paningin ng DDS. I don't know, Attorney Vic, gusto bang mag-react dyan sa personal observation ko na yan?
0: Maganda kung gano'n ang nangyari sapagkat yan ay pagpapakita na tayo mga Pilipino, ano naman tayo, may urbanidad tayo. We really ought to give each one courtesy and respect. Lalo
1: Okay.
0: na ikaw ay isang senador at yung mga kakausapin mo ay hindi naman basta't nagpunta lamang doon, kundi nasugpinahan at bilang testigo ng prosecution man o ng depensa.
1: Okay. Sabi pa ni Franco Teves, parati daw po tayo at kayong makinig kay Attorney Vic Rodriguez. Marami tayong matututunan at sana po parating bisita ng programa si Attorney Vic. Tanong pa niya, yun daw po bang Facebook Live ninyo ay regular? Meron ba silang dapat tutukan na oras para daw po mas masubaybayan po nila yung inyong mga pagpapaliwanag, Attorney Vic?
0: Pagpaumanhin na ninyo, hindi ko talaga mailagay ng permanenteng araw at oras yung aking pagla-live sapagkat kagaya ng maraming Pilipino, kinakailangan ko rin kumayod, Johnny, at kinakailangan kong harapin yung aking mga personal at professional obligation and commitments.
1: Okay, si Totoy Mola ng Subic, nakikinig at nanonood, magandang umaga daw po sa inyo, Attorney Vic. Dito daw po sa nakaraang ilang araw, yung mga salita na nananatili sa diwa at puso ng ating mga kababayan ay yung mga salitang plunder, moot and academic, bendalo. Itong pinakabago, yung I love you FL. Alam po ba ninyo yan, Attorney Vic?
0: Ay, pakinggan ko. Pag-usapan yan. Let the people judge doon sa video yung kumalat na yan.
1: Actually, kaibigan ko yan eh, si Mar Valbuena ng Manibela, pero kahapon, I cannot help it eh. Dahil sinabi ko nga doon sa programa kahapon na binaboy ni Mar Valbuena ang mga taong nakikinig at sumusuporta sa kanya na kaisa sa pagpaparating sa administrasyon yung totoong hinaing ng ating mga kababayan Pilipino. Tapos meron pang video footage, I love you FL, which is, you know, sa akin tingin, hindi lang sa hindi napapanahon, kundi isang direktang pambababoy dito sa ating sosyedad. I'm sorry for the words, Attorney.
0: Well, I rather not comment. At,
1: yes.
0: Na mukhang nakapag-komento ka na ng marami-rami kahapon.
1: Hindi lang ako, pati yung ating mga kababayang Pilipino. Attorney, magandang umaga. Hindi lang politika, galing ito kay Boss Manuel ng Laguna, hindi lang politika, food crisis, economic problem, pati daw po yung global transformation, ito daw po yung mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Siguro gustong tanungin sa inyo ni Manuel, how are you going to help this government? And the community and the society by, you know, bringing in your technical and legal knowledge on how to somehow, well, mitigate, address itong issue na ito. Food crisis muna. Attorney Vic, tinatanong ka, paano ba natin talagang matutugunan itong issue ng food security?
0: I am helping in my own little way, humble way, Johnny at mga kababayan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng live sa ating Facebook at YouTube at paminsan-minsan sa TikTok. Upang salain at i-breakdown o pasimplihin at ipaunawa sa maraming Pilipino yung mga mahalagang usaping panlipunan. Dahil sabi ko nga, kahit tayo ay busy sa araw-araw nating pamumuhay, let us not forget that at the end of the day, we are all Filipinos. And we all live and only have one country, the Philippines. Kung maaari nating matulungan na maibangon at maiangat ang kakulangan ng kaalaman ng ating mga kababayan, malaking tulong yan towards nation building, towards progress, tungo sa pag-unlad. Sapagkat hanggat mas marami ang salat sa kaalaman, salat sa impormasyon, at salat sa karunungan, we will be electing the same fools in office. At kailangan natin tulungan yung ating mga kababayan na mamulat na hindi tayo pwedeng ganito. This is not the standard of living in other countries. Iwan na tayo.
1: Okay. Kapag ka pinag-usapan natin yung food security, maraming mga factors affecting, no? At kung paano natin masisecure yung pagnanais natin na magkaroon tayo ng food on the table. Nabanggit mo na kanina yung issue ng exportation. Tapos meron pa tayong problema pagdating sa El Nino, yung productivity ng ating mga produkto, yung pagpapalakas ng ating mga local products abroad, so pumapasok tayo sa exportation, meron tayong issue ng irrigation, meron tayong issue ng farm-to-market roads. Pero Attorney Vic, hindi po ito mga problema na nangyari ng kahapon eh. Itong mga problema na ito, pinagkatandaan na natin. In fact, panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, yung usapin ng food security, nariyan na eh, farm to market roads, etc., etc., etc. The issue of that six-year term sa Pangulo at yung pagkakaroon ng pansariling prioridad sa kanyang administrasyon, ito ba'y isa sa mga dahilan, Attorney Vic, kung bakit hindi tayo sumusulong?
0: Maaari, sapagkat pag tiningnan mo, pagka fixed six-year term lang ang Pangulo. Hindi ko sinasabing yung kasalukuyang administrasyon ang
1: right.
0: dapat panukala nito. Ha? Forward-looking tayo. Dapat pag-isipan natin, pag-aralan natin, yung fixed 6 years, nawawala na ng motivation to do well. Eh. Dahil isang term lang naman ako eh. 6 na taon lang ito at parang pagdating ng pang-apat na taon, cruising ka na lang, gusto mo na lang matapos. Unlike pag hinati natin ng 2 terms, 4 na taon, 4 na taon, meron kang motivation. You are motivated to do more than your predecessor para naman magkaroon ka pa ng dugtong na termino.
1: Yeah.
0: But not under this current administration, not under this current political atmosphere.
1: Okay.
0: And yes, yung food security, mga kababayan, eh hindi na tayo graduate dyan sa salitang food security. Matagal ng problema yan. Talagang dekada-dekada na. Dapat ngayon nga pinag-uusapan na natin food sovereignty. Dapat pinag-uusapan na natin eh. We're able to export and support yung kakulangan sa ganitong bansa. Eh hindi eh. Paliit ng paliit na yung ating produksyon, paliit na ng paliit yung ating lupang sinasaka, palaki ng palaki yung budget. Taon-taon sa irrigation daw, para daw sa fertilizer, pero paliit ng paliit yung output. Yun ang dapat natin pag-aralan, yun ang dapat natin pag-usapan. Maraming problema when it comes to our food stability. But I hope the day would come that we will graduate and stop using food security, that I will work for food security. Dapat ito, food sovereignty na ang pinag-uusapan natin eh.
1: Okay. Pasensya na po kayo. 2 oras lang yung ating palatuntunan. Kaya pilit na lang isinisingit. Pilit kong isinisingit yung mga katanungan. At humihingi tayo ng konting espasyo kay Attorney Vic na masagot. Pagdating dun sa issue ng food security, isa sa mga last question na ito on food security. Isa daw po sa mga nagiging balakid is the Land Conversion Act. No, nakita natin yan sa Negros. Dati, sabi natin, sugar capital of the world tayo. Sabi natin, rice granary of the world tayo. Eh, unti-unting nawawala dahil lumiliit yung ating mga lupang pansakahan. At nagkakaroon tayo ng mas malaking development ng commercial at industrial land base. How do we balance this pagdating sa usapin ng food security at food sovereignty at yung land proper land use, Attorney Vic?
0: We have to pass yung National Land Use Act. Pasa na yan upang matigil na yung proseso at yung ugali ng conversion. Many of our agricultural lands, yung traditional agricultural lands, yung traditional agricultural municipalities, cities, and provinces, nawala na eh. So, yung kakapusin tayo ng ating supply ng pagkain domestically. Pangarapin natin na dumating yung panahon na kaya na nating tayo na yung nage-export. Pero that's very, very far down the road. Pangarapin lang muna natin na magkaroon tayo ng food security, yung sustainable. Kaya nating pakainin ng ating populasyon from where we stand at the moment. And we have to stop yung walang sistema basta land conversion, yung mga sakahan nagiging subdivision, nagiging ating commercial establishment, dumaan ka lang dyan sa NLEX eh. Yung mga
1: Oo.
0: traditional na taniman, warehouses na eh. E paano tayo papakainin ng warehouse?
1: Yes.
0: Kaya, yung may-ari niyan, tiyak yun. Pero yung pangkahalatan ba, nawala na yung pagiging rice bowl, rice granary, o kayang food capital, region 3, pag sinabi mo, food basket yan eh. Dumaan ka na NLEX, tingnan mo. Punong-puno na ng warehouses. Dahil nga wala tayong malinaw na patakaran pagdating sa land conversion.
1: Okay. Yung last na tanong ni Manuel, economic growth. Ano yung magiging expectation natin? Because the government is pushing for the introduction of PAC Silica, Attorney Vic. At ang sinasabi nga, mag-generate ng hundreds of thousands of job opportunities, tapos hindi naman gagamit ng tap water ito, wala tayong magiging problema pagdating sa konsumo ng kuryente kasi gagamit ito ng pansariling kuryente, etc., etc. So that idea of a prosperous economy through PAC Silica, ito ba talaga yung kailangan natin, o dahil ang dami pong ano eh, sa buong mundo, ang daming mga negative feedback on PAC Silica, Attorney Vic?
0: Hindi ako maaring magkomento, naging consistent ako rito sa aking tindig, sapagkat wala nang may alam. Kahit ano ba PAC Silica? Kahit sino magsalita patungkol sa PAC Silica, maaari mong tawanan, sapagkat yan ay pinapakita lang ang kanyang pagiging ignorante sa usapin. Ano ang PAC Silica? Not even the government can explain. Ano ba ang PAC Silica? Ano linalaman yan? Ano yung mga kaakibat na industriya, trabaho, negosyo na kasama dyan sa proyekto ng PAC Silica?
1: Okay.
0: Ilan ba talaga ang ma-generate o malilikhang trabaho niyan? Ilang trabahante pa ang kailangan niyan? At yan ba magtatrabaho lang during the construction phase? At pagka-constructed na yan, meron pa bang Pilipino magtatrabaho? O doon lang sa construction phase? Dahil kung panay AI yan, hindi mo kailangan ng malaking labor force.
1: But the issue here is, ang target ay November, October na ngayon.
0: Ah, hindi. Yan yung pagpipirma
1: okay.
0: sa framework agreement ng PAC Silica. Yan ang aking naunawa.
1: Okay.
0: At pagka napirmaan yung framework agreement, that's the only time that we will have a glimpse of what is included in that much hyped PAC Silica.
1: Okay. Sabi ni Kadado ng Barilao, magandang umaga daw po sa atin at mabuti daw po si Attorney Vic ang ating panauhin ngayong umaga. Kayo daw po yung tao na dapat inihahalal sa Senado, Attorney Vic. You run in the 2025, if I'm not mistaken, senatorial elections. Sa 2028 po ba muli kayong tatakbo, Attorney Vic?
0: Sa tulong ninyo at kung may eleksyon, tatakbo ako, Senador.
1: Okay.
0: Kung may eleksyon.
1: Kung may eleksyon. Okay. Magandang umaga, sabi ni Kalipi ng North Caloocan. Snappy at ang tigas daw po ng dating ni Mayor Baste. Hindi po pinanood ni Attorney Vic, pero nakikita po ba ninyo si Mayor Baste Duterte? Ako, ang aking naging komento kahapon, si Mayor Baste, I don't know, hindi ko siya kilala personally. Hindi po natin pwedeng ihambing kay dating Pangulong Digong at kay VP Inday. Si Mayor Baste, meron siyang ibang persona eh. He is his own man. Na hindi mo pwedeng i-compare kay dating Pangulong Digong. Sabi ko nga, si dating Pangulong Digong, ano ito, Attorney Vic, baginoo pero medyo bastos. Simply because I use the word bastos kasi mahilig siyang mag-green jokes, no? Pero wala akong negative connotation on using the word bastos. Inday Sara naman, grabe yung soft spot sa puso ni Inday na kapag ka nilapitan mo, niyakap, especially by the elderly, hindi mo makikita na tinutulak katulad nung ginawa. Kitang-kita yung video ng Pangulong Bongbong Marcos nung medyo naitulak ng bahagya yung yumakap sa kanya. Pero Inday, grabe yung soft spot sa kanyang puso. Pero kapag ka dumating ka dun sa punto siguro na niloloko mo na siya, malatigre naman yung dating nitong si Mayor, nitong si VP Inday. Si Baste, iba yung personalidad ni Baste. I don't know, personal mo yata ang kakilala si Baste, Attorney Vic?
0: Oo. Lahat naman sila may kanya-kanyang katangian. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang
1: Oo.
0: katangian.
1: Pero
0: Ang katangi-tangi lang sa kanila, yung kanilang authenticity, yung pagiging genuine. Yun, people can see through the genuineness or sincerity or authenticity of a person, whether it be on social media or on television or lalo na pag in person.
1: Okay.
0: Naharap kayo.
1: Doon sa nakita ko kasing aura, figura at karakter ni Mayor Baste, marami kasi sa ating mga kababayan Pilipino nagsasabi, ito yung kailangan natin.
0: And
1: he calls a spade, so to speak. Ganyan nila pinresenta si Baste, yung karakter na hindi pwedeng lokohin ng kung sino man, na parang Lee Kuan Yew ang dating, the next Lee Kuan Yew of the Philippines, pattern sa Lee Kuan Yew of Singapore. I don't know, Attorney Vic, kayong magsabi.
0: I agree. Just take a look at what he's been doing in Davao City.
1: Uh-oh.
0: Just take a look at the development of Davao City. Maganda na ang Davao, pero under his stewardship, inaangat pa niya. Inangat niya yung bar of peace and leadership at governance diyan sa Davao City under his administration. He could be the Lee Kuan Yew of the Philippines in the coming years.
1: Okay. Follow-up ni Bayani Ricarte, kailan po yung tamang panahon for the defense team to file their own petition, Attorney Vic?
0: Now, because ginalaw na yung saligang batas eh. So ripe na yung isyung yan for judicial determination. Meron ng possible question eh. Meron ng actual case or controversy. And again, what is that actual case or controversy? When the Senate as an impeachment court amended or introduced amendment or revision to the Constitution, andyan eh. Wala nang kumpleto na yung rekado, eh kinakailangan na talaga isampayan sa...
1: Okay. Alright. Tinatanong lang ni Ma'am Ena Gray kung related ka daw po ba kay previous Governor Isidro Rodriguez. Ma'am Ena Gray at yung Filipino community sa Australia nagtatanong.
0: Hindi. Siguro kung meron man, medyo malayo na kami magkamag-anak.
1: Okay. Galing kay Led Nonasa. Good morning, Sir Johnny, Attorney Vic. Supporter niyo po ako sa Maynila. Nung tumakbo po kayong senador, eh kayo daw po ay sinuportahan ng kanyang pamilya, Attorney Vic.
0: Maraming salamat at sana hindi kayo magsasawang susuporta sa akin pagdating ng panahon.
1: Okay. Pakibigyan daw po ng komento yung nangyaring pagpabor ni Senator Judge Mark Villar dun sa pagpapababa ng threshold, considering na si Senator Mark Villar ay bahagi ng minority. Attorney Vic Rodriguez, please.
0: I think akmang akma dyan yung naging pahayag ng kanyang nakababatang kapatid noong sila ay nasa independent majority pa patungkol sa pagtalikod sa kanilang grupo. So, yung statement na yon, I think, is relevant to what happened dito sa voting sa pagbaba ng threshold. Eh, research nyo na lang, huwag namang galing sa akin.
1: As a political observer, Attorney Vic, no, nakikita natin na mukhang magtatagal pa itong impeachment proceedings. Pero come October 2027, yung mga re-electionist senators, kinakailangan nilang mag-file ng Certificate of Candidacy and Nomination sa COMELEC. Kung sakaling magkakaroon tayo ng eleksyon, ano po yung nakikita nyo and you know, as you observe yung mga nangyayari sa ngayon, batay po doon sa mga briefer na inyong mga tinatanggap, what will happen? Kahit na merong 13 na mga senator judges na pumabor in lowering the threshold, ito po ba'y indikasyon na at this point in time ng conviction against the Vice President? Or anything can happen as we move forward papunta nga dun sa filing ng COC?
0: Well, ang unang-una yung pagbaba ng threshold, hindi dapat gawin yan. Yung ibang nagsasabi, ay convicted na ang pangalawang pangulo kasi binaba na yung threshold. It's valid observation. Why? Eh bakit mo ibababa yung threshold ng conviction kung nakakatiyak ka na maganda yung ebidensya ng iyong kaso at nakakatiyak ka na at panatagan loob mo na kaya mong kumuha ng 16 na boto? So, hindi mo pwedeng basta lang sabihin na, ay hindi, observation lang yan ng mga kritiko, etc. Talagang magiging ganun ang mga observation kasi nga binaba mo eh. Now, what would be its implication? I think the trial would reach as late as February or March, baka umabot pa ng March. Kasi kahit magmarathon hearing sila, magtitigil din yata sila dahil they will deliberate on the passage of the 2037 national
1: Budget.
0: budget. Diba? Hindi mo naman pwedeng paiksiin ang karapatan ng depensa na magpresenta ng kanilang ebidensya at testigo. After October, prosecution pa rin ang nagsasalang, edi Nobyembre na magsasalang at magsisimula ang presentasyon ng depensa. Hindi mo pwedeng limitahan ang oras ng depensa ng isang buwan lang.
1: Okay.
0: Kung ilan ang testigo nila, kailangan nilang ilahad yun.
1: Nabanggit po ninyo yung deliberation on the 2027 budget, pero hanggang sa ngayon ay wala pa pong desisyon ng Korte Suprema dun sa petisyon questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kaming mga konti yung nalalaman when it comes sa mga usaping legal at batas katulad niyan. Anong mangyayari, hypothetically, ang Supreme Court ay naglabas ng desisyon na questionable ang 2025 budget? Anong magiging epekto nito sa 2026 at 2027 budget, Atty. Vic?
0: Wala na. Pero ang mahalaga roon, para mapanagot yung mga hindi dapat nakialam sa pagpasa ng 2025 national budget. Importanteng desisyonan yun eh. Para pag nakita natin na may illegality talaga at kumpirmahin ito ng Korte Suprema, mag-aanda na tayo ng kasong kriminal doon sa mga masasangkot o nasa. Wala na. And again, we'll go back to the petition pending before the court, yung dinadismiss kahapon pagdating ng legal personality. Bakit doon sa kaso ng GAA, meron kaming legal personality? Dito sa pagkakalikot ng konstitusyon, wala kaming legal personality.
1: Ayun. Ako, pasensya na't wala na tayong oras. Ang dami dyan pang mga tanong. Pero, Attorney Vic, ano yung timeline na nakikita natin for your motion for reconsideration na isa-submit?
0: If we receive it anytime today or within the week, basta't may 15 days kami.
1: Okay.
0: Expound on the issue of legal personality, locus standi, at yung prematurity.
1: Sana daw po maimbitahan namin kayo ulit dahil kulang yung dalawang oras. Marami na po tayong napag-usapan pero talagang siguro kahit na 24 oras tayong magkwentuhan with Attorney Vic kung kakayanin, hindi pa rin sapat. Your final words, Attorney Vic, nakikinig ang sambayanan, nakikinig ang buong mundo. At marami nagsasabing sila daw po ay bumoto sa inyo noong 2025. Sabi ni Architect Angelito Castillo Pillas, muli ka daw po niyang iboboto sa 2025.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang maganda at mapayapang araw po ng Webes, ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalakip ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At syempre sa ating mga ka-senior citizen, hangad din po natin ang inyong kalakasan, ang inyong kalusugan at dagdag po na buhay sa mundong ibabaw. Dahil po may mahalaga tayong misyon, mga ka-senior citizen, ha? Tayo po ang magiging gabay ng ating mga kabataan sa paghahanda ng kanilang kinabukasan sa susunod na mga panahon. At wala pa po ang ating partner na si Dom Pepot, na maring sa mga oras na ito ay tumatakbo na po at hingal na hingal dahil nagmamadali upang makasama sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At sinasabi po, mga kaibigan, ano ha, marami ang nagtatanong kung ito raw po bang BSKE, ha, na tila ipinipris yung pong eleksyon, ha, o pansamantalang sinususpindi ang eleksyon, kung ito rin po ba ay matutuloy o hindi, mga kaibigan. Ay naku, ang dami pong mga tanong, ang daming mga nangyayari na hindi maubos maisip, hindi madalumat ang taong bayan, ang mga nangyayari po dahil sa labis-labis na politika sa ating bansa. Mas kanilang pinagkukulan ng pansin ang pamumulitika, yung pong mga paraan kung paano mananatili sa poder ng kapangyarihan, kung paano nila maialis ang kanilang mga kalaban. Yan po ang kanilang pinagtutuunan ng pansin habang tayong mga mamamayan ay sisinghap-singhap, lumalangoy sa gitna ng baha, sa gitna ng kahirapan, ha? At lahat na halos ng mga sakripisyo ay atin dinaranas sa kasalukuyan. 1.1 billion na trilyong piso ang hindi pinag-iinteresan na hanapin, ha, ng kasalukuyang administrasyon dahil tila mas interesado sila, ha, na maialis, mapa-impeach ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte dahil nakikita po natin takot na takot sila, sapagkat kapag dumating ang panahon ng eleksyon na siyang sinasabi ng ating saligang batas na paraan upang maglagay sa posisyon ng mga taong inakala nating karapat-dapat at mag-alis ng mga tao na inaakala nating hindi karapat-dapat sa posisyon dahil pamumulitika, pagsasamantala lamang ang kanilang gagawin. At yan ay mangyayari po, hahatulan natin ang mga taong inaakala natin na dapat alisin na sa tungkulin sapagkat hindi po sila nababagay o hindi sila tumutugon sa kanilang tungkulin na dapat sana ay kanilang ginagawa. At mga kaibigan, sinasabi po na tila sinuspindi na ng ating Korte Suprema yan pong question kung susundin yung threshold vote na 16 at ito pong sinasabi na napagbutohan ng mga senador na ibaba ang threshold vote na pinaninindigan ng marami nating pong mga expert sa batas, mga dating justices, associate justice, at chief justice ang nagsasabi na merong pwede, merong nagsasabing hindi, sapagkat yun po ay isinasaad ng ating saligang batas na 16 ang threshold dahil sa ang denominator ay 24 votes, mga kaibigan. All members of the Senate. Pero nagawa ng mga ilan na i-bend the law, ang ating saligang batas. Ngunit yan ay pansamantala lamang. Pag natapos ang eleksyon at saka maaaring magdesisyon ang ating pong Korte Suprema, mga kaibigan. Ay nako. Kaya ito pong bagbasura ng Korte Suprema sa petisyon para sa ibinabang threshold vote sa impeachment ni Vice President Sara at sinabi na kayang bayaran. Ay naku, hindi po. Sapagkat nakikita naman natin na ang ating mga justices ay talagang naninindigan para sa katuparan ng mga batas ng ating na nakasaad sa ating 1987 Constitution. Ay naku, Diyos ko. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan, ano ha? At maging ang ating pong tinatawag na mga ilan po, ha? Na mga bansa na kung saan ay tila nagre-resign na unti-unti nang umaalis sa ICC dahil kailangan daw po ay yung mekanismo na nagbubuklod o nagkakaisa para sa sistema sa proteksyon ng fundamental rights at ng territorial integrity at higit sa lahat ng human rights o karapatang pantao. At yan ay kung ang istruktura ay malaya at makapangyarihan. Makapangyarihan naman po at dapat malaya ang ating hudikatura, yung ating sistema ng pagpapatupad ng ating batas. Pero ayon po sa isang abogada kay Chona Tenorio mula Spain, tila binaypas daw po ang pinakamakapangyariang institusyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, na kaya ito ay nagpapakita ng kahinaan ng sistema ng ating judiciary. Yun po ang sinasabi natin di ba? Noon pa man ay may mali sa ginawang tila in a silver platter na ibinigay ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte nang hindi po muna dumadaan sa ating local court at maging sa rule ng Rome Statute ay sinasabi din na kailangan dumaan muna sa local court at kung walang magawa ang local court saka pwedeng dalhin sa ICC. Ngunit binaypas ang ating pong korte sa pagpapadala kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya isang malaking kahiyan para sa ating judiciary ang ginawang ito ng kasalukuyang administrasyon ha, sa pamagitan ng kanilang alipores na si dating PMP Chief Nicolás III ano ha, na kung saan ay siya po ang namuno para sa pilitan na maisakay sa eroplano na magdadala sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. At kitang-kita po natin na dapat sa isang akusado ay bigyan ng pagkakataon na makaharap ang isang abogado, pero hindi po pinagbigyan, pinalis ang mga abogado, ulti po yung mga kaanak, pinaalis at sapilitang idinala sa Villamor Air Base para doon po ang naghihintay na inarkila daw di umano na eroplano ha, na hindi natin maalaman kung yan po ay eroplano ni dating Speaker Martin Romualdez o ni Saldico, na di umano ang nagbayad ay ang Department, Executive Department. Pero isang malaking kahiyan po sa ating bansa dahil lumalabas na tayo ay walang malasakit sa ating kapwa Pilipino at isang katraiduran ang ginawang ito ng kasalukuyang administrasyon na nagpahintulot na para madala sa dahil, sa dahilan o sa katwiran na kailangan pagbigyan ang Interpol na siya pong nagsilbi ng warrant at magdadala kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Pwede namang itong proteksyonan ng ating kasalukuyang Pangulo, pero hindi po ito ginawa sapagkat tila isang plano ang mga ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon na pagpapahina sa mga kalaban sa politika upang manatili sa posisyon. At yan po ang nakikita ng taong bayan, ang tila hindi patas na hustisya, na ang hustisya ay para lamang po sa mga nasa posisyon, para lamang sa mga may kapangyarihan. Ngunit ang sakripisyo ay para po sa mamamayan, para sa mga pangkaraniwang mamamayan Pilipino ay tila wala pong hustisya. Sapagkat kapag ikaw na pangkaraniwang Pilipino ay nagkasala, may nilabag ka, ha? Ultimo po yung mga maliliit na maninda, yung mga tinatawag nating street vendor, ha? Kapag hinuli, agad-agad, ha? At ang masaklap, pati yung mga paninda na inutang lang na 5-6, ay ha, kanilang kinukumpis ka, ha? At hindi na ibinabalik po doon sa kanilang mga hinuhuling mahihirap na maninda na ang tanging hangad lamang ay makakuha ng kaunting kita para sa kanilang pangkabuhayan sa araw-araw. Pero hindi po yung pinapansin, ha? Pero kapag po mga mayayaman, mga may posisyon, mga big time, ha, o mga big fish na sinasabi, ay meron sinasabi pong due process. Kailangan dumaan sa due process. Tulad po ngayon, itong dating Speaker Martin Romualdez na nagpalipat-lipat pa muna ng ospital dahil tinangka niya na maging ito ay isang hospital arrest. Ngunit siguro, marahil tinatabla na rin dahil sa mga kabi-kabilang tirada o banat ng taong bayan, sa ngayon ay tila mga hindi na mawawala sa kapangyarihan ang kanilang maaring iniisip sa kani-kanilang mga sarili na sila ay habang panahon na makapangyarihan. Ngunit ang lahat po ay may katapusan. Maging ang mga nilikha ng ating dakilang lumikha ay may itinakda rin pong katapusan. Sa iyong pagsinang sa sangmaliwanag, mayroon ka ng nakatakdang araw ng paglisan sa mundo na ibinigay sa iyo na pagkakataon ng ating dakilang lumikha. Pero hindi na po yan naiisip eh. Lango sila, lasing sila sa kapangyarihan na kanilang taglay at sa salapi na kanilang nakukurakot ng walang kahirap-hirap sa kabangyaman ng bansa na mula sa buwis na talaga naman po pinaghirapan ng ating mga kababayan na dugo, pawis at luha ang kanilang puhunan para lamang makabayad sa buwis at mabuhay sa araw-araw. Pero hindi po yan inaalintana nitong mga ilan na nasa posisyon. Ngunit bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pagtalakay, papasukin po muna natin ang pag-ulat ng ating kasamang Chona Yu, iba't ibang tanggapan ng pamahalaan pinaghahanda ni Pangulong Marcos sa epekto ng El Nino. Chona Yu, ibalita mo.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na maghanda sa epekto ng Super El Nino. Pinatitiyak ng Pangulo na gawin ang lahat ng hakbang para maiwasan ang kakulangan sa tubig at malubhang tagtuyot sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglatag na ang National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Eddie Guillen ng Mitigation Action Plan para maibsan ang epekto ng tagtuyot. Ayon pa kay Castro, gagamitin ng ahensya ang groundwater maps ng Mines and Geosciences Bureau para tukuyin ang mga posibleng groundwater resources para suportahan ang

0: gawa rin ng desilting and clearing operations ang NIA. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pag-ulat ni Romel Madrigal bago natin pabatiin ang kararating lamang po na si Boy Atrasado, kadiwa ng Pangulo sa San Pedro, Laguna, di ba? Dinagsahan ng mamimili murang produktong lokal, itinampok. Romel Madrigal, ibalita mo, makapunta ka.
2: Dinagsahan ng mga mamimili ang kadiwa ng Pangulo na isinagawa sa Barangay Pasita 2, San Pedro City. Tampok sa naturang aktibidad ang iba't ibang produktong lokal na inaalok sa mga abot-kayang presyo, kabilang ang mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa pamamagitan ng programa, mas nailapit sa mga residente ang mga produkto mula sa local merchants at producers na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamimili na makapamili ng sariwa at dekalidad na produkto. Pinangunahan ng San Pedro Office of the City Agricultural and Biosystem Engineering o OCABE ang pagdaraos ng kadiwa ng Pangulo sa lungsod. Bukod sa benepisyo sa mga mamimili, naging lugar din ito para sa mga lokal na negosyante at producers upang may pakilala at may benta ang kanilang mga produkto. Layo ng naturang programa na mapalawak ang akses ng mga mamimili sa abot-kayang produkto habang sinusuporta ng mga lokal na producer at maliliit na negosyante. Sa pagdagsa ng mga mamimili, muling naipakita ang patuloy na interes ng mga residente sa mga programang naglalapit ng abot-kayang produkto mula sa mga lokal na producer. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Naku, talaga naman. Ang ating mga kababayan ay talagang hanap ng hanap kung saan makakabili ng mura para magkasya, ha? Yes. Yung kanilang kakaunting kita. Bagamat pinirmahan na daw ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. yung dagdag.
3: ₱60.
1: Maging sa Visayas ay meron na rin dagdag, mga kaibigan. Pero saan makakaabot po yung 60 pesos na dagdag? Diba? E magkano na ngayon ang isang kilo ng bigas doon? Hindi kasi ako nakaka...
3: Nasa 50.
1: 50.
3: Alam ko sabi ni Chula Oren, meron daw darating na... 20? 42.
1: 20 yung mukha mo. Tagal na ng 20.
3: 20. Magtsatsaga ka pumila doon sa...
1: Jesus Mariano.
3: Kadiwa.
1: Si Jojo Sigat, may pag-uulat, pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na kumukestyon sa ruling ng impeachment court sa two-third voting threshold, pagpapatunay na naaayon sa konstitusyon ang proseso ng Senado. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Pinapatunayan lamang na naaayon sa konstitusyon ang proseso ng Senado matapos na ibasura ng Korte Suprema mapetisyon kung may question sa ruling ng Senate Impeachment Court tungkol sa two-third voting threshold. Sa statement na inilabas ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, kinikilala niya ng Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court en banc sa pagbasura sa magkahiwalay na petisyong iniain na naglalayong ipawalang bisa ang ruling hinggil sa two-third voting threshold. Sinabi ni Tonggol na dahil sa pagbasura sa petisyon, pinatitibay lamang dito na ang interpretasyon at mga proseso ng impeachment court ay sumusunod sa konstitusyon. Idiniin pa ng tagapagsalita ng impeachment court na sa pagbasura nga ng mga petisyon ay napapanatili ang independence ng Senado bilang impeachment court kung saan ang paglilitis ay hindi dapat ma-hostage o maantala dahil sa premature na panghihimasok ng judikatura o collateral litigation. Dagdag pa ni Tonggol, ang impeachment court ruling tungkol sa two-third voting threshold noong September 23 ay mananatili at patuloy na gagampanan ng impeachment court ang kanilang mandato na patuloy na dinggin at pagpasyahan ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Thank you very much sa ating masipag, yes, na tagapag

0: ulat at director ng National Press Club, Jojo Sikat. At alam mo, dito sa issue na ito, may mga question mark sa aking kaisipan. Yes. Una, aktong lang yung ating dating associate justice Leonen, na ngayon ay acting chief justice. At isa pa, premature. Tama, yes. maaga pa. Hindi natin alam kung sino yung boboto pa o hindi. Yang ng yes or no, di ba? Kapag ka ginamit ninyo yan sinasabi ni Associate Justice Ascuna, di ba?
1: Yes.
0: Na 16 vote ang threshold sa 24 all members ng Senate.
1: Yes. Ha?
0: Equivalent po yan sa 16 votes and two-thirds ha? Ng 24 na all. Hindi sinabing hindi ka makakaboto dahil sa ikaw ay nakakulong. Hindi ka makakaboto dahil ikaw ay na medical leave. Hindi makakaboto dahil ikaw ay nagtatago. Ha? Kung hindi, kasama ka pa rin sa bilang. Yes. Not unless ikaw ay namatay or legally resigned o naalis sa iyong tungkulin.
1: Yes.
0: Pero kung wala pong dalawang rason na yon, nananatili ang iyong boto.
1: Yes. Member ka pa rin.
0: So, ikaw ay nananatiling kasama sa 24 all members na nangangailangan ng 16 votes dahil ang denominator ay 24 equals two-thirds ng kabuuan ng all 24 members ng Senate. Pero dito po, sa pag-question nyo, ay tama, maaga pa. Ha? Hindi pa alam ng Korte Suprema kung sino sa inyong sinasabi may temporal, ano yun? Yung hindi naman temporal, yung reclusion perpetua, panghabang pano. Ito temporal.
1: Yes.
0: Reclusion temporal, mga kaibigan. Ha? Ang parusa, ibig sabihin, 12 years, di umano, na hindi ka makakaupo, hindi ka makakatakbo sa eleksyon o sa anumang posisyon. Yes. O, di ba? So, baka hinihintay lang.
1: Gamitin niyo muna yan, ruling na yan.
0: Nagamitin ninyo ang ruling para maalaman kung sino talaga ang mga tunay na matitigas ang mga mukha para i-bend the law, mga kaibigan. Kaya doon sa mga medyo kinukutuban, abay sundin ninyo yung inyong mga kutob. Sapagat di nating alam kung bakit hindi na agad nagdesisyon dahil sabi nga maaga pa, hindi pa natatapos ang botohan. So wala pa yung kinu-question ninyo kung tama o hindi tama yung pagpilit ninyo na pagbaba ng threshold vote sa 16 na para sa 14 na akma para magtagumpay kayo na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte.
1: Kahit may ruling na kayo.
0: Medyo may anho yan, ha?
1: May cuts yan.
0: May cuts, ha? Para hindi ba yun yung eye cuts ni Luis Tro? Na tinatawag na sa kalsada. Di ba may eye cuts siya? Yan. Na proyekto na tila sabit si Luis Tro. Di ba? So, okay. Yan nga, mga kaibigan, ano? Ito po ay magandang abangan natin, mga mamamayan. Dahil ito rin, dahil dun sa questionable na pagiging acting, ha? Dahil bababa yung ating Chief Justice sa November
1: 6.
0: November 6, ha? Kung sinasabi, kung ito, depende sa magiging resulta po, ha? Yung sinasabi, kung ito ay kakatig sa kagustuhan ng administrasyon, aba, tuloy ka. Magiging Chief Justice ka na, Acting Chief Justice Leonen, sa pagbaba ni Chief Justice Gesmundo. Mm-hmm. Ah? Yeah. So, yan, mga kaibigan ang aabangan natin. Yes. Ah? Eh, dahil sabi
1: Secretary
0: nga eh, what BBM wants, PBM gets. Mm. Eh, kung hindi po mangyayari yung kanilang kagustuhan na sinasabing tila sa plano, bukod sa unang ginawa sa plano nila, ay ang pagpapatalsik o pagpapaalis sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para maditini sa The Hague, Netherlands, mm. ICC, ay yung pagdurog naman kay that kay Vice President Sara Duterte na ngayon ay talagang kanilang pinagpipilitang isagawa, mga kaibigan. Pero sabi nga, mga kaibigan, ha, na kung sakaling mabuwag ang ICC, eh baka bumalik ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte.
1: Yes. Ha,
0: na siyang inaasam-asam ng marami nating mga kababayan, yan pong pagbabalik ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yes. Pero sa lumabas na isang video, ibinulgar talaga, ha, ni Saldico, na hindi natin alam kung saan naroon siya nang siya, siya ay nagsagawa nitong video, ha, na kung saan ay tinukoy na niya kung sino, mga kaibigan, yung pangalan, mismo pangalan ng dalawang mastermind nitong 1.1 trilyong flood control scam, mm-hmm. na iniiwasan po ng mga mambabatas na mabanggit ang kanilang pangalan. Pangalan po ni dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pinakakaiwas-iwasan na mabanggit, mga kaibigan. Pero si Congresswoman Luistro, aba, ay walang tigres na dahil kay Martin Romualdez, meron tayong tupad. Nang dahil kay Martin Romualdez, meron tayong yakap. O, ang daming puro dahil kay Martin Romualdez. Yes. Ah, na parang si Martin Romualdez ang Pangulo, ha, at siya ang nasusunod sa lahat ng mga pondo, ha, na dapat ay ilaan sa mga programa na ng gobyerno. Pero ngayon, sa video po na inilabas sa hindi alam na lugar kung nasaan itong si Saldico, ay binanggit na po ang pangalan ng dalawang iniiwasan na mabanggit, ha, na si dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya daw mismong nag-utos. Ha? At ito po mismong si Saldico ang nagdala, kasama, ha, na nagdala sa mga mansyon ni dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sinasabi na rin ng mga dating sundalo, di ba, na nagdala ng maleta sa bahay mismo ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa Ilocos, na hindi niya lang matandaan kung anong lugar, di ba? At maging dito sa Forbes Park na tahanan ni Martin Romualdez. Eh, sinabi niya rin po na nakapagdala sila. Kaya nga bumili, nag-utos daw ang ating Pangulo na bumili ng bagong mansyon, yes. bagong bahay dyan sa Forbes Park dahil wala na raw halos paglagyan ng pera.
1: Budega ng pera.
0: Oo, kaya bibili ng bago para paglagyan ng pera. Mm-hmm. Yan, mga kaibigan. At kinumpirma din ni Saldico na totoo yung mga isinuwalat nitong si Orly Gutesa na pilit pinatatahimik at ngayon ay tuluyan ng binago ang kanyang salaysay at bumaliktad. Diba?
1: Lago yung pantestigo ngayon ng speaker.
0: Paano dahil maaaring sa alok at dahil sa takot para sa kanyang pamilya. Ha? Kaya napilitan na bumaliktad, mga kaibigan. Pero sabi nga, nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin at ito ay sinang-ayunan at kinumpirma nito pong si Saldico na chairman dati ng 19th Congress bilang Appropriation Committee Chairman. Yan.
1: Yes.
0: Kaya ngayon na napangalanan na, maring hindi kayo natatakot, maring wala kayong pangamba dahil hindi acceptable sa korte ang video, di ba? Hindi po acceptable sa korte ang video. Kaya nga sinasabi nitong si Romualdez na walang ebidensya na magdi-link sa kanya. Pero hindi nakakalibutan ng tao yung iyong pahayag na kapag ikaw ay inilaglag, inilaglag ka na eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nag-ano ka na rin, tawag dito yung mugshot.
1: Mugshot na.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, tuluyan ka ng inilaglag. Ikaw na ang gagawin. Sa halip na si Saldico, ikaw na ngayon ang lalabas na sacrificial lamb. Di ba?
1: Nasa payatas ka na.
0: Ikaw na. Ha? Kaya ano pa yung hinihintay mo? Nasabi mo, pag nilaglag ka, ilalaglag mo silang lahat. O di laglaga na, dapat sabihin mo na ang katotohanan. At nang sa ganun, baka mapatawad ka pa ng taong bayan dahil sa huli, nagsisisi ka. Di ba?
1: Yes.
0: Si Saldico, halata na nagsisisi. At saka si Saldico, mas matalino sa inyo. Dahil maaring naisip niya na baka dumating ang panahon na kapag ka nagkabukuhan, siya ang maging sakripisyo.
1: Siya ididin eh.
0: Siya ang magiging scapegoat ninyo. Ha? Kaya ang ginawa, bawat utos, may ebidensya, may video. Diba? O, pero sabi nga, hindi ito admissible sa korte. Pero huwag niyong kalilimutan. Ha? Na kahit sabi, sinasabi, under the rule 130, hindi admissible sa korte ang video, pero meron tayong tinatawag na political reckoning. Hindi natin pwedeng itatwa, ha, na alam na yan ng taong bayan. At sinasabi rin, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people. Katulad ng nangyari sa EDSA 86, di ba?
1: Yes.
0: Yung ba ay dumaan sa korte? Wala, di ba? Taong bayan ang nagdesisyon sa pamagitan ng pagsasama-sama, pag-iipon-ipon. Kaya
1: people's
0: ito,
1: power.
0: Naging people's power, mga kaibigan. Ngunit alam naman natin na yan ay sasama-samang pagsasabwatan ng mga makakaliwa at mga dilawan. Pero ngayon, yung mga nananahimik na taong bayan, yung sinasabi ninyong silent majority, na hindi ninyo binibigyan ng pansin sapagkat akala ninyo, hawak na ninyo ang dilawan. Hawak na ninyo ang pinklawan, hawak na ninyo ang mga loyalista, pero marami na po sa mga loyalista na mga dati rin na nakakasama namin noon, bumaliktad na rin. Ayaw na rin nila sapagkat hirap na hirap daw sila at wala silang nakikita na pagtugon. Pagtugon, hindi sa press release, ha? Kundi pagtugon ng totohanan sa mga problema o solusyon sa mga problema.
1: Yes.
0: Kaya marami na ang umalis na mga dating loyalista ng mga Marcos. Loyalista po kami sa yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Pero ang aming katapatan ay hindi po transferable. Sabi nga, ngunit kami ay nananatiling tapat sa aming bansa,
1: yes,
0: at sa aming kapwa Pilipino,
1: yes,
0: sapagkat kasama tayo, ha, dyan po sa mga nagsasakripisyo, sapagkat lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis ultimo yung sinasabi ninyong kasama po sa poorest of the poor.
1: Yes.
0: Nagbabayad din po yan ng buwis sa pamagitan ng mga binibili nila na may mga bat. Ha?
1: Mm.
0: O, kaya lahat po tayo, walang patawad. Itong mga pulis na tila sunod-sunuran na parang mga sundalong kanin, ha? Na tila awat ng awat sa mga kilos protesta at panayang pagpapakulong.
1: Mm.
0: Ha? At di lang pagpapakulong, minsan binubugbog pa nila.
1: Yes.
0: Diba? O, pero sabi nga, dapat sa mga ganyang mga pagkakataon ng taong bayan ay nagtitipon-tipon, dapat po maximum tolerance.
1: Yes.
0: At hindi maximum tolero.
1: Mm.
0: Ang inyong ginagawa.
1: Yes.
0: Ang ginagawa po ninyo ay talagang para mapigil, ha? Huhulihin ninyo o kaya sasaktan ninyo.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Anong laban ng isang pangkaraniwang mamamayan, lalo na ngayon ng mga nagpuprotesta ay mukhang tila mga kabataan na.
1: Mm.
0: Hindi na po kami mga senior citizen. Nakikita ko mga bata na.
1: Mm,
0: ang nakikipagrambulan
1: maalawang damdamin
0: sa mga pulis.
1: Yes.
0: At tila mga walang takot.
1: Mm.
0: Kaya yan po ang sinasabi nga natin na hindi kaya ng korte, pero kaya ng mamamayang Pilipinos. Sapagkat, hindi na natin kailangan yung tinatawag na mga ebidensya.
1: Mm.
0: Alam na natin, nagsabi na, ang isang mapagkakatiwalaan, hindi na natin kailangan yung tinatawag na mga video. Hindi na natin kailangan yung tinatawag na selyo o yung sinasabing notaryo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na rin natin kailangan yung affidavit na sinasabi nila na fake ang affidavit ni Orly Gutesa dahil fake yung notaryo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat ang kasuhan yung notaryo at hindi si Orly Gutesa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na po natin yung kailangan tanungin o i-cross examination. Kung hindi, yan po ay sinabi na at pinatunayan na po ng mismo sangkot. Kaya siya ay merong knowledge.
1: Mm-hmm.
0: Sa kanyang sinasabi.
1: Yes.
0: Kaya paniniwalaan natin dahil bilang Appropriation Committee Chairman, siya po ang nagtatalaga ng mga pondo kung kani-kanino ilalaan ang pondo. At kapag ito ay pumasa sa BICAM,
1: mm-hmm,
0: at naging GAA, ibababa po ito sa DBM at i-release ang pera ng DBM.
1: Yes.
0: Na pinaniniwalaan ng taong bayan na tila ang mga tanggapan na yan, ahensya na yan ng ating gobyerno ay nagkakaisa o nagsasabuatan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ayaw ninyong imbestigahan.
1: Yes.
0: Ayaw ninyong tawagin ang mga
1: dapat ipatawag.
0: Dapat ipatawag na mga witnesses.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng 14+3 na mga dating sundalo na nananatiling naninindigan.
1: Mm-hmm.
0: Na totoo at tapat sila sa kanilang sinasabi alang-alang sa bayan, at sila man ay may mga anak na dapat bigyang proteksyon.
1: Yes.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Bersamin.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Ulaybar.
1: Yes.
0: Ayaw ninyong ipatawag si Pangandaman.
1: Mm-hmm.
0: Na may mga personal knowledge at nalalaman.
1: Yes.
0: Sapagkat sila ang dinadaanan ng mga pondo.
1: Mm-hmm.
0: Bakit ninyo iniilaga ng katotohanan? Pero sa taong bayan, na katulad ng ating sinasabi, sovereignty resides to the people and all power emanates to the people.
1: Mm.
0: Kaya tanging kami po ang pwedeng makapag-alis sa inyong lahat.
1: Yes.
0: Sa posisyon. At yan ay nagawa noong 1986 People's Power.
1: Mm.
0: At yan po ay isang matibay na ebidensya sa kapangyarihan ng taong bayan. Hindi ba kayo natatakot? Wala ba kayong kahit anong pangamba? O nangangamba na kayo sa kasalukuyan? At maaring naghahanda na rin kayo sa anumang maaring pwedeng mangyari. Dahil mahirap pasubalian yung tinatawag na political reckoning.
1: Yes.
0: Oh, politika-politika kayo Ha? Hindi nyo naiisip yung kalagayan ng marami nating mga naghihirap na mga kababayan na halos hindi na makabili ng kanilang kakainin sa araw-araw. Bigas na lamang yung pinakapangit na bigas. Magkano, Don Pepot?
1: Yung 20 pesos na sa katiyo.
0: Hindi, yung 20 pesos, ilan lang eh.
1: Pero ilan na nakikinabang doon? Sa publicity lahat, lang yung marami.
0: Hindi naman lahat pumupunta sa Kadiwa eh. Yung presyo sa
1: market talaga, 50 pataas.
0: Oh, yan, 50 pataas. Oh, eh sino ngayon? Si Senta lang nga idinagdag. Oh, eh 50.
1: Tumas pa pamasahe.
0: Eh, kung halimbawa, apat sa isang pamilya. Hindi kasi isang kilo sa isang araw. Oh, kaya marami na po sa ating mga kababayan ang talagang tunay naman pong naghihirap, nagugutom. Mga may sakit na walang pambili ng gamot. Mga may sakit na pag pumunta ka maski sa ospital ng gobyerno, kailangan pumila ka sa napakahaba para ikaw ay matignan, magamot, pero wala silang gamot na ibibigay sa'yo. Kung hindi papel, reseta, ikaw ang bahalang bumili. Eh, paano kung walang pambili? Yes. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang PGH meron 100 million kada buwan na ibinibigay. Ngayon, wala na eh. Kaya nga, nakikita natin na tila nanlulumo rin mismo ang mga doktor sapagkat sa nakikita nila. Mabuti na lang merong isa yatang nagahabol na sa tungkol sa mga gamot na Anthony Liatchon yata yan. Oh, yan. Na may malasakit para sa mga kababayan natin, di ba? Oh, ang dami pong problema. Hindi ninyo pinagkukulan ng pansin. Ano mangyayari? O nagbibigay kayo, siyempre pansamantala, 10 kilong bigas. Sa mga ilang lugar.
1: Minsanan lang yan.
0: Oh, hindi naman
1: tuloy-tuloy na regular yan.
0: Tuloy-tuloy na pupunta kayo pagkatapos sa isang lugar, pupunta naman kayo sa Maynila, pupunta kayo sa Bulacan, pupunta kayo sa Pampanga. Hindi naman po. Di ba? Nagbibigay kayo ng ayuda. Magkano? Kakaunti. Kaya salit na kumilos ang taong bayan, tinuturuan nyo pang maging tamad, umasa sa gobyerno. Kung wala kayong ibibigay, o di magagalit sa inyo ang mamamayan. Diba? Bakit hindi kayo mag-isip? Dahil ayaw nyong isipin na kayo ay magkaroon ng magandang administrasyon, kundi kung paano kayo mananatili sa poder ng kapangyarihan. Yan po ang inyong lagi ngayong iniisip. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, si Don Pepot, sasabihin po ang bilang ng telepono para sa gustong tumawag, sana po tumawag kayo. Ha? At sa mga gusto rin magpadala ng kanilang mga komento sa pamagitan po ng
1: YouTube at Facebook.
0: Ha? At sana magpadala na po kayo ng maaga. Para lang sa ganoon ay mabasa po nating lahat at pakiusap po ng inyong lingkod.
1: Yes.
0: I-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Okay?
2: Radio Bandido News Flash Report. sa ika-32 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ukol sa Article 2 sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, hindi muna pinayagan impeachment court presiding officer Francis C. Escudero na sumalang sa direct examination si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura base sa kahilingan ng defense panel na pag-aralan muna ang mga 23 boxes na dokumento at ang summary report nitong si Benaventura. Bukod pa dito, ikinit din ni Defense Panel Head Attorney Sheila Sisson na ang 11 pages ng summary report ay confidential kung saan walang waiver ang AMLAC sa naturang dokumento. Ikinit din ni Attorney Sisson na ngayong araw lang din nila nakuha ang summary report ni Benaventura. Subalit sa naturang pagdinig, ikinit din na House Prosecutor Lawyer Representative Chel Jocno, Senator Judge Risa Ontiveros at Vicente Tito Soto III na isa lang na ang testigo para sa direct examination. Sinabi naman ni Senator Judges Alan Peter Cayetano na mahalaga ang proseso para sa maayos at patas na desisyon. Aniya, hinihiling lamang ng depensa ng pag-aralan ng ilang araw at maaring sa Lunes ay maari ng isa lang si AMLAC Executive Director Benaventura. Dagdag pa ni Cayetano na dapat na ibalanse ang lahat ng pagdedesisyon. Ayon naman kay Senator Judges Francis Kiko Pangilinan na kung isang araw lamang na delay na impeachment trial ang hinihiling ng defense panel, maaari naman itong pagbigyan. Dahil dito, naglabas ng ruling si Escudero na payagan ang kahilingan ng depensa na pag-aralan muna ang dokumento para sa paghahanda sa cross-examination at sa araw ng Lunes, paharapin at testigong si AMLAC Executive Director Benaventura. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo! Dietary Supplement for Men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radyo Bandido, 8:10 AM.
7: Dogs! Ow!
8: Then this show is for you. A show that focuses on
9: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
10: The best training for dogs.
11: Haki, Coco, stick.
12: The best dog accessories and items.
13: The best dog hotels.
8: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang puso ng sambayanan. Pakiusap po sa inyong lingkod, namamaos ako. Pakiusap po sa inyong ng inyong lingkod na sana po i-like, i-follow ang ating palatuntunang puso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Si Jojo Sikat nagbabalik sa kanyang pag-uulat. Senator Go, pinalagan ang planong pagtataas ng passport fee. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Pinalagan ni Senator Christopher Pongo ang planong pagtataas ng passport fee at kahit mag-isa na lamang siya ay gagawin niya ito. Ito ang naging pahayag ni Senator Go, member ng Senate Committee on Appropriations sa budget deliberation ng proposed 2027 budget ng Apo Production Unit Incorporated. Kung tuluyan ang itataas ang singil sa pagpapagawa ng passport sa pagdinig ng Senado, muling naungkat ang daing ng naturang ahensya na lubang malaki na raw ang gastos ito sa pag-imprinta ng passport. Panawagan ni Go sa naturang ahensya na huwag ipasa sa taong bayad ang dagdag na gastusin dahil lubang maapektuhan ng mas mataas na passport fee ang mga OFWs na tinitiis ang mapalayo sa pamilya at tinitipid ang bawat bariyang sinasahod makaraos lamang sa kahirapan. Muling iginit ang senador sa national government na isubsidize o karguhin ang dagdag singil sa passport fee imbis na mapunta sa korupsyon ang pondo ng taong bayan.
6: So can we get your commitment po na huwag muna kayo magtaas, sir? Yun talagang hinaing ng ating mga kababayan. Kasi kung magtataas kayo ng passport processing fee, Mr. Chair, mag-object talaga ako sa floor kahit mag-isa lang ako. Yun talaga ang i-object ko po, Mr. Chair. Please lang po.
1: Actually,
5: ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Napakahalaga ng kalusugan para sa ating mamamayan, ano? Pero kung tulad sa ngayon, binawasan yung ating tinatawag na subsidy ng gobyerno, ano ha? Oh, yung dati
1: nag-adjust
3: po
1: sila
3: na 74.4 billion for PhilHealth. Ha? Yan na lang ngayon ang kinumpirma ng ating House of Representative na yan inaprubahan po eh. 74.4 billion para subsidy sa PhilHealth sa taong 2027. Na dati-dati po ha, ay 244 billion ang
1: ilalaan na pondo.
3: Ilalaan na pondo. Pero ngayon, tila bumaba, 74.4 billion. Siyempre, akala nila dahil napakalaki ng mga nakukolekta sa privado dahil tila private parang partnership na ito ng government, public, private ang PhilHealth public private
1: partnership
3: nabubulol na tuloy ako pero napakababa.
1: Yes,
3: para matugunan ang pangangailangan ng marami nating mga kababayan na
1: nagkakasakit ng mga Pilipino,
3: diba? Jesus Mariano, garapong walang
1: sa leptos lang may 8,000 na
3: leptos pa lang yan.
1: Yan,
3: pag kami biglang dumating na hindi mo naman masasabi ang kalamidad, biglang may dumating. O paano ngayon? O hindi katulad nun ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may kalamidad, wala. Tuloy ang 100 million na tulong na dagdag sa Philippine General Hospital dahil alam na yun ang takbuhan ng marami nating mga kababayan. Yes. Babasa na tayo, Don Pepot.
1: Opo.
3: Nabanggit mo na ba yung telepono?
1: Sa mga tatawag po, tawag po kayo. Bilang po namin telepono, 0917-5821-6500. Ulitin ko po, 0917-5821-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po ang inyong palatuntun ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Diyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang lahat ng mensahe pinapadala ninyo.
3: Wala ito. Hindi mo nilagyan. Okay. At babasa na po tayo. Ha? Si Menchime sabi, always watching po. Good morning, Madam Carmen, Sir James. October blessing to all. And God bless us all. Amen. Unang po araw kasi ngayon ng Oktubre, no? Napakabilis talaga ng araw, Don Pepot. Yeah. Ano, hindi tayo maiinip. At
1: 2027 na.
3: 2027 na. At pagkatapos, sa bilis ng takbo ng panahon, eleksyon na. Ay, naku, Mariose. Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Meron siyang puso. Si Menchime naman, may, ang mga icon niya, may nagdadasal, may puso, at mayroong nakatawa na may puso. Ayan. Sabi ni Kanor Dakuyko, Tita Carmen, tuloy ba ang barangay election sa November 2?
1: May pinagpapaliwanag pa ng Korte Suprema yung mga ano, pero, yung Malacanang, Comelec, at saka itong mga...
3: Pero dapat ituloy eh.
1: Senado at Kongreso.
3: Meron tayong tawag. Meron tayong tawag mula kay Manuel Rivera ng Laguna. Magandang umaga po.
7: Opo.
1: Muna po, Sir Manuel.
7: Magandang umaga mong Carmen, Sir James.
1: Opo.
7: Sir James. Gusto ko naman, katakal na akong gusto tumawag, kaso mabait yata ang technician ninyo dyan ngayon, ah. Binubuksan ako. Nung nakaraan, hindi ako binubuksan. Nung Carmen, salamat sa kanya. Salamat nung Carmen sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Nung Carmen.
3: Apo.
7: Ang ano po, gusto ko po mag-suporta uli sa programa natin. Alam mo po, Mom Carmen. ang hirap ng kababayan natin sa ngayon. Hindi naman natin masisisi ang presidente natin. Alam mo kung bakit? Ang presidente natin may sinusunod din, may nagtutulak sa kanila. Ang globalization nga, iyan nga ang pinaka-roots, pinaka-ugat nitong problema natin sa bansa natin. Ano, Ma'am Carmen, sa palagay mo?
3: Ang dapat yung nasusunod ay ang ating Pangulo. Kung meron man dapat na pag-usapan, pag-uusapan ng kanyang gabinete. Pero, parang ang nasusunod do, tila yung mga gusto ng mga taong nakapaligid sa ating Pangulo . Kung paano sila kikita at kung saan sila kikita.
7: Opo, isa na yan po, Ma'am Carmen. Pero, hawak nga sila sa leeg. Kasi ang politiko ng mga nasa opisyalis natin, diyan sa Senado, mga congressman, hawak sila sa leeg. Ano magagawa ngayon natin? Kaya nga di na tayo pinakikinggan .
3: Pero, Ginong Rivera, mayroon sinasabi na mas makapangyarihan ng taong bayan. Sabi nga, sovereignty resides to the people.
7: Tayo ang
3: naglalagay sa kanila sa posisyon . Tayo rin ang may kapangyarihan mag-alis sa kanila sa posisyon. Pero ngayon, base rin sa sinasabi, di umano, ng Senadora Aimee Marcos, na tila may plano na baguhin sa pamagitan ng CONAS upang mapalawig ang kanilang termino.
7: Opo.
1: So, 2031.
3: Ano ngayon ang gagawin natin? Nakikita naman natin na halos hilahod na tayo sa hirap, pero kumikilos ba? Wala silang iniisip kundi mapaalis yung inakala nilang magiging hadlang sa kanila sa 2028 election. Puro na lamang impeachment ang pinagkakabalahan at pinakikinggan ng taong bayan. Konsuming-konsumi na rin ng mamamayang Pilipino. Sa tila, nakita naman ninyo, ultimo si Atras Abante, nakakatulog na raw. Sabi niya, nakakatulog siya. Doon sa walang kakwenta-kwenta na impeachment trial, di ba?
7: Opo, Carmen. Ang nakasingkaw kasi sa natin ngayon, mga opisyalis sa bansa natin, mga makakaliwa na . Ang pangulo natin, makakaliwa din yan . Hindi mo ba napapansin?
3: Sige po.
7: Yan ang katotohanan ng tarni.
3: Maraming salamat po. Po,
1: Sir Manuel.
3: May punto kayo dyan. Sapagkat isa sa nakikita natin na malakas na nakapag-uudyok, kung nauudyokan man ang ating Pangulo, dahil bakit nila isinama makakaliwa. Nakapasok ang makakaliwa, sinasabi ko na noon pa man, dahil sa party list, binuksan niyan sapagkat ilan sa mga lumika, primer ng ating 1987 Constitution ay may utak kaliwa na sinasabi nga, kung natatandaan din ninyo, ni Deles na nagkamali sila, hindi nila sinasadya. Paanong hindi sinasadya? Maging itong si Deles ay tila utak kaliwa din. Diba? Sinadya po nila yan na para mabuksan ang pagkakataon makapasok sa loob ng gobyerno. At doon, ginugulo tayo ng mga makakaliwa. Nakita ninyo ang lakas ng mga boses nila. Si Ilong Ridon, yung Reneco, sino pa ba yung nawala na yung mga sila, yung Manuel? Nawala na rin si Castro. Nawala na rin yung Brosas. Di ba? Ngayon dapat mawala na rin yan, yung Tino. Di ba? Dapat mawala na rin yung mga yan. Na kunwa-kunwari ay nagmamalasakit sa taong bayan. Pero alam natin ang hangad nila ay maagaw ang poder ng kanilang ng kapangyarihan at sila mismo ang humawak ng kapangyarihan. Yan ang nakikita po natin na hindi tayo magtataka isang araw, nasa kamay na tayo ng mga makakaliwa sapagkat masigasig sila . Nakita naman ninyo si Risa Hontiveros, kung di man niya makakaliwa, utak kaliwa, dahil yan ay isang aktivista. Diba? Risa Hontiveros is an activist. ano, di ba? Siya masigasig, masigasig siya. Oh, at nag-aambisyon na rin na maging pangulo. Tinuturak na siya para mahawakan nila ang poder ng kapangyarihan. O sino ba yung Damas na kunwari ay
1: advisor,
3: political advisor, analyst, ha? Oh, isa ring makakaliwa yan eh. Oh, di ba? Napapaligiran, ultimo yung ating larangan ng pamamahayag. May mga nakaimbudo na rin po na mga makakaliwa. Kaya kung di po tayo mag-iingat, eh mawawala yung demokrasya. At komunistang sistema na ang paiiralin. Sapagkat yun po ang kanilang ano eh, yun yung kanilang tinatawag na
1: goal, agenda talaga.
3: Agenda, di ba? Oh, meron silang ano, katulad ng mayroong nung araw, kaya kami kumuha kami ng tinatawag na Filipino ideology. Ideology po ng mga komunista yan. Yes. Kung paan, alam na nila kung paano nila hahawakan ang bansa sa pamagitan ng communist ideology. Oh. Kaya, yan po ang nakikita natin ngayon eh. Ang lalakas na ng boses nila, ang lalakas na ng loob, at mismo itong aktivista na si Risa Hontiveros ay nag-aambisyon na po na maging pangulo. Oh. Kaya, dapat po, alam na natin yan. At ngayon pa lang, sisulat na natin kung sino-sino yung mga taong inaakala natin na hindi dapat humawak ng posisyon o manungkulan sa ating gobyerno. Nilalaso ng isip natin eh. Nilalaso ng kaisipan ng ating mga maliliit na mga kababayan dahil yun ang madaling ikondisyon ng utak eh. Sa konting barya, sa konting ibibigay sa kanila, ilan salot na bigas. O nakukuha na po ang kaisipan ng marami nating mga kababayan. Kaya ingat-ingat po tayo. Bumaba tayo sa ating mga kapitbahay. Medyo kausapin natin sila. Paliwanagan natin sila.
1: Yes.
3: Yun po ang magiging isang pwede nating gawin bilang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa isang bansang demokrasya o isang malayang bansa.
1: Yes.
3: Okay.
1: Mula kay Sir Dins Denzel Mojano, good morning po Tita Carmen and Brother James. God's way is always the best, sabi niya.
3: Sabi ni Evangeline de Sarisa, good morning, Tita Carmen, Sir James. Hindi naman po yata nakakulong si Romualdez. Ayaw ipakita si Senator Marculeta. Pwedeng, ano to, at makita si Romualdez, dalawin at makita si Romualdez. Ayaw. Ano yun? Nakabartolina ba?
1: Wala naman kay Sir Aunt Edloy. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Shout out po sa family Edloy watching po via YouTube from Taniman, Batasan Hills, Quezon City while taking breakfast. Salamat po.
3: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James, Ilang Cruz, Juanita Estacio, Evangeline De Sarisa, watching with you.
1: Good morning po.
3: At sabi ni Jaime Samoya Bernante, paano lalang pinalalakas ninyo ang mga Duterte sa taong bayan? Wala na kasi maniniwala sa inyo. Ano ipatawag nyo din Congressman Pong Duterte? Wala na kayo sa hulog. Eh, totoo naman eh, wala na sa ayos ang nangyayari po. Yung pagpapatupad ng ating batas, eh, lihis na sa katotohanan eh. Wala na po, ha? Kaya
1: selective.
3: Kaya marami na po ang nag-iisip eh. Selective dahil ang kanilang pinupuntire lang ay yung kalaban nila sa politika.
1: Yes.
3: At yan ay ang mga Duterte. Dahil alam nila, marami ang naniniwala sa mga Duterte dahil sa ipinakita na paglilingkod ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maging ito ay sa Davao City. At maging pangulo siya ng bansa. Oh, sige.
1: Mula kay Sir Andres Tevez, the worth of a state in the long run is the worth of the individuals composing it. John Stuart Mill, 1859. Good morning po sa Sambayanang, Casa and Cruz, viewers and listeners.
3: Sabi ni Rick Oracion, grabe ang presence ni Mayor Baste, trending. talaga at marami ang nanonood sa impeachment hearing. Eh parang anyan yung binigyan ng tinatawag na pambansang ano nga ba yung platform? Mm-hmm. Pambansang platform ang ating mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte.
1: Mas nakilala.
3: Mas nakilala at mas nakita na pwedeng-pwede at kayang-kaya pala maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero sa plano ninyo, unti-unti ninyong dinudurog ang lahat ng mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo kung sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yes. Yun po ang nakikita ng marami nating mga netizen na plano ninyo. Ha? Kung kaya lahat, eh, si Kitty kaya? Hindi pa?
1: Pag na-implicate ulit sa kaso.
3: Oh, yun yata ang bunso. Ha? Oh, eh, sige.
1: Mula naman kay Kushi, tama po kayo, Tita Carmen and Sir James. Sana matuldukan ng abusadong bangag administration.
3: Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang morning.
1: Good morning po, Kate Teddy.
8: Good morning po, Tita Carmen and James. Okay na po.
1: Okay na po kayo, Kate Teddy.
8: Alam mo, Tita, ang nangyayari sa Pilipinas natin, paghahangad ng pera at paghahangad sa pagiging politiko. Yan na nabulabog ang ating bansa. Yung nangyayari po na yan, galaw rin po yan ni Romualdez. Alam niyo bakit? Dinadivert po niya eh, para sila sa mapag-usapan. Nakita niya, natahimik ng konti ngayon. Si Romualdez, nag-a-apply pala siya ng ano, na bail. So, kundi yung Graciano, ngayon naman yung Trillane. Mga pinabayaran po niya lahat para ma-divert po yan. Yan po yung nangyayari. Tapos yung kumulisa naman po, tsaka yung ICT, magkasabot po yan, yung ICC at yung komunista.
3: Oo nga.
8: Ginagamit po yan. Alam po, ni Trillanes po, ang galaw po ni Trillanes, dalawa. Power at pera. Lahat ng galaw ni Trillanes, pera yan. Depending po yung makamani dyan, pera yan.
3: Eh kung may trader yan, sa Pilipinas, ICC eh. Isa na yan pera. Eh. Isa na tapos, sa pinaka-trader sa Pilipinas yan si Trillanes. Na kung natatandaan nyo, bakit nakuha nga ng China,
1: po,
3: yung isla, ng Scarborough Shoal.
8: Pera din po yun. Ngayon, yan pong pagharap ni Trillanes, ano kaya ang mangyayari? Alam niyo bakit? Kasi si Trillanes, galit ko dyan ang mga tulpo dahil sa ginawa ni Trillanes sa mga tulpo nung panahon ni doon sa kapatid niya. Ano kaya ang mangyayari dyan pagka nagharap yung dalawa na yan? Malalaman mo yung mga tulpo kung bumalik na tayo sa kanilang prinsipyo.
3: Abangan natin mamaya.
8: Malalaman natin yan. Pag magharap yung dalawa, tingnan natin kung ano gagawin ng mga tulpo. Para natilihin nila yung galit na ginawa sa kanila ng Trillanes o pariihirali nila yung kanilang kakapalan ng mukha na power.
3: Okay.
8: Kasi talaga yung nangyayari sa Pilipinas.
3: Thank you very much
1: salamat
3: po.
1: Salamat po, Kate Dibilia.
3: Oh, ayan, mga kaibigan. Ha? Kaya kung meron kayong pagkakataon, tumawag po kayo.
1: Yes.
3: At nang malaman ng taong bayan kung anong nararamdaman nating mga mamamayan at ng mga otoridad o mga
1: tunay
3: nasa
1: na pulso,
3: gobyerno.
1: Sa bayan. Diba? Mula naman kay Ma'am Elaine Baltasar, breaking news, Tita Carmen and James, abante, muntik na namang makatulog. Katwiran niya, nakayukulang siya.
3: Gumagawa ka pa ng dahilan eh nalalaglag na halos yung kamay mo eh ha? O sinilip ka nga dalawang beses ni ano ha ni Mayor Baste
1: lumipat na buwan
3: yung bandang huli nahiya ka siguro nakita mo lumipat ka na sige
1: mula ka sa Fernando Claros mayroon po bang mangyayari ngayon sa Senado?
3: Sabi ni Benito mga ugat grabe naman yan, lahat na lang negosyo, kaya wala talagang serbisyo ang pambansang gobyerno ng Pilipinas at ang lokal na pamahalaan, kundi maningil. Alila lang ang gobyerno, kaya wala silang karapatang maningil sa taong bayan. Kasi ang taong bayan ang magluluklok sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. O pati yung tinatag na travel tax, tinaas na naman. Di ba? Oh, sige.
1: Mula naman po kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po, Madam Carmen, Sir James. Mabuhay po. Laban tayo. Support and protect. BP Sara.
3: Sabi ni Maru Garbo Dado, sa totoo lang po, nakakaloka na ang nangyayari ngayon sa ating judiciaries. Nagiging konsintador na sila sa nambababoy ng batas. Una, dalawang kumpanya lang ang humarang sa pagtaas ng sahod ng mga ito ng mga ano ba daw? Teka, hinahanap po.
1: Mm-hmm.
3: Sila lang din pala ang suisiras at lalabag at ang nakakalungkot ay kinatigan pa ito ng bagong upong pansamantalang chip ng Korte Suprema kung sasabihin lang ng mga uy, nakakawala. Tumatakbo eh.
1: Mula naman kay Mamester nakita na pa. Mula naman kay Mamester Sunga. Itong si Atras Abante sa sana matuloy na matuloy. Walang gising. Huwag naman.
3: Huwag naman. Sabi ni Benito Magugat, wala pala itong dalawang magkapatid na Tulpo Brothers. Ito at mga dilawan sa loob ng Senado, tameme kay Baste Duterte, hinay-hinay magsalita. Matapang lang sa bunganga. Yung kaharap nila, yung tao, di nila binordyakan. Batang Duterte ang kalaban nila. Yung matandang Duterte, kinawawa nila. Palibasa, matanda na at may sakit na. Itong batang Duterte, subukan nila ulit. Walang binatbat, puro forma at sarsuela lang ang mga komunista sa loob ng Senado.
1: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, Tita Carmen, ang laban ngayon hindi na sa kanayunan, nakikipaglaban ng mga komunista. Sa lipunan na, gamit ang papel at ballpen at boses at hindi armas.
3: Yes, sabi ni Benito Mangugat, yung Trillanes na yan, duwag yan, hamunin ang totoong labanan niyang

0: Aba, si First Lady daw ang nakiusap eh para itigil ng mga driver
1: ang strike.
0: Ang strike o protesta, di ba? Oh, eh. Thank
1: Balbuena,
0: you.
1: Si Balbuena.
0: Thank you, First Lady, di ba? Sabi ni Rick Orasyon, si Pinocchio tuso siya. Kasi nga kahit alam niyang ang mga malalaki ay kaaway ng bayan, kung nakipagkasundo siya pati mga political opponents niya, mga kakampet, yellowish kasi sila ang kakalaban sa kanya. Kaya solve na siya, di ba? Walang nagrarally against him, kundi ang ink lang. O tama, dati makakaliwa, yung mga makakaliwa, nagrarally na, laban din kay Pangulong Bongbong. Inihiling din nila na mag-resign. Ganon din, kumikilos sila sa Kongreso, sa Senado, laban kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach, di ba? O, sige.
1: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, si Mayor Bastet siya kasama sa Magic 12 sa Senatorial State kung tatakbo yan sa national election.
0: Sabi ni Leti Prias, good day MTTN sir, dapat bago mag 2028 election, pinalayas na dyan sa COMELEC. Naku, nabasa mo na yan, ang dilat ng mata. Sabi ni Benito Mangugat, LTO, negosyo na naman ang inatupag ninyo. Umayos kayo, alalahanin ninyo. Alila lang kayo, parusahan na lang niyo mga tao na lumalabag sa jaywalking, lalo na hinaharangan ng mga sasakyan ang pedestrian. Ha? Mm-hmm. Yung sa pamagitan ng pag-awit ng pambansang huwatawat at paglilinis ng mga drainage, hindi maningil. Wala na nga makain, pinagmumulta ninyo ang mga lumalabag sa jaywalking, umaandar na naman ang mga kawalangian ninyo. At saka alam mo, kahit gabi, yung ano ba yung tawag dyan, nagpapaalis ng mga sasakyan sa kalsada.
1: Sa clearing?
0: Clearing. Mm. Sige lang din sila.
1: Dito lang.
0: Tikit ng tikit sila
1: eh. Yes. Mula naman kay Sir Ryan Catalan, good day po. Baka public exposure lang yan, yung pag-witness ni Trilling para sa pagtakbo niya bilang barangay kagawad.
0: Sabi ni Benito Mangugat, mananalo kaya yan kahit barangay kagawad? Sabi ni Benito Mangugat, LTFRB, wala na nga makain ng mga driver na yan. Bababayuan niyo pa ng fare hike na pamasahe. Mabuti, wag na lang sumakay. Tuloy na lang itigil na ang operasyon na lahat ng transportasyon na bumabiyahe. Kalesa na lang. Diba, maglakad na lang sa kalsada. Kaya ginamit na lang ang kalesa. Walang huli, mura ang pamasahe. Wag lang samantalahin. Mga bayo na lang.
1: Bisikleta. Yeah. Mula naman kay Ma'am Anriel San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir. Dapat po ang COMELEC naman ang bigyan ng pansin. Baka sa sabang busy nila sa impeachment, baka kung ano-ano na ang hokus-pokus na naman ang gawin ni Garcia ng COMELEC. Salamat po.
0: Sabi, dapat daw ituloy, nakahanda na, gumastos na ng 8 bilyon ng COMELEC.
1: Sa barangay election ngayon November 2.
0: Bakit naman gusto niyong ipatigil? Di ba? Oh. Sabi ni Benito Mangugat, yung mga manggagawang nananawagan na itaas ulit ang sahod, kahit na itaas ang sahod, tataas pa rin ang bilihin. Kahit na malit ang sweldo, tataas pa rin ang mga bilihin, gasolina, electric at water. Teka, baliwalaan lahat na yan kasi communist ang galawan sa gobyerno. Sabi ni Anna Gray, para po may mali ang desisyon na nailabas ng Supreme Court, bakit po intayin pa nila na magawa ang kalokohan ng Senado bago sila magdesisyon? Ang tama, pag nangyari po yan ay

0: too late na kasi po nagawa na. O nga naman, ano? Ang kabuktutan. Eh, pero sabi nga...
1: Pwede mabaliwala yun.
0: Oo, pwede mabaliwala pagka binaliktad.
1: Butuhan nila.
0: Pag binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon. Eh, marami ho tayong mga iniisip din tungkol sa medyo pag ano ng Korte Suprema eh. Pagpapaantag dito.
1: Pagkakadelay muna.
0: Pagkakadelay. Yung
1: wait and see yan eh.
0: Pagbasura. Yung sinasabing
1: premature, sabi.
0: Premature na desisyon na niya ng ating Korte Suprema. Eh, wala pang nangyayari ng butuhan eh.
1: Sige. Yung merito, hindi ba dinisisyonan? Mula naman kay Sir Boyd Velasco, maganda maga po, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Aime Samoya Bernante, ang dating 950 pesos na passbook, baka passport, baka ngayon maging 1,500 na. Mga lol, ano ba yun? Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Thank you.
1: Thank you po. Sabi ni Sir Benito Mangogat, Makakaliwa, Pinklawan, Anakbayan, o anumang grupo yan. Dilawan yan, liberal communist yan. Iisa lang ang adikain ng mga yan. Iisa lang ang grupo nila, kundi liberal communist party.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, itong mga dilawan, minamaliit si Baste at puro tattoo daw. Eh si Bongbong at pamilya niya, wala nga tattoo, eh purong mga addict naman. Maalala ko minsan napanood ko yung apo ni PRRD na si Mira. Dinanong niya ang lolo niya na pag 18 na siya kung pwede daw magpatato. Ang sagot ni PRRD ay oo. Eh si ano, punong-puno rin ang tattoo si Bastia. Mayor Baste.
1: Kahit si BP Sara, mayroon din. Mula kay Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Luz Biminda o Santa Maria, magandang morning, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Maru Garbo Diosdado, ang galing niyo pong commentator, Ma'am Carmen at Sir James, tunay po kayo ang puso ng mga taong bayan. Natatamo niyo po ang mga maling kaisipan ang iba nating mga kababayan. Hindi masama ang asa na tayo, hindi masama ang globalization kung matinurang ang mga namumuno ng ating bansa at hindi mga kurap. Gaya din ngayon, dati tayo ang nag-export, ngayon lahat ay puro import ang alam ng mga leader natin. Eh kasi nga po walang kumikilos eh, di ba? Puro asa na lang tayo sa import. Bakit hindi nung pa natin sinasabi dito sa ating palatuntunan? Dapat i-develop ang ating agrikultura. Yes. Agriculture. Pagbigyan ng panahon, sapat na pag-iisip kung paano palalaguin yung mga pananim, yung ating mga bigas, di ba?
1: Production natin.
0: O pero mo dati tayo nag-export. Marami tayong ina-export nung araw. Kaya mayaman ang Pilipinas. Yun din, kung napapanood ninyo o napakinggan ninyo, yung mga sinasabi ni Lee Kuan Yew. Sobra kasi ang corruption, kaya hindi tayo umunlad. Hindi katulad ng nangyari sa Singapore. Ang Singapore ay isang maliit lamang na isla. Harsin laki lang yan ng Maynila. Pero nakita naman ninyo, isa sa pinakamaunlad na bansa. Ang Singapore, dahil disiplina ang pinairal.
1: Dati yun, disiplina kailangan para umulad ang bansa.
0: Para makulong ka.
1: Disiklipa.
0: Diba? Hindi po natuloy sa sumunod-sunod na mga, sa panahon ni Cory po. Sa panahon ni Cory, unti-unting nag-slide na po tayo. Pababa, pabagsak. Yes.
1: Sige. Mula naman kay Sir Jaime Samoya Bernante, Ninang Carmen, Ninong James, October na. Talo na naman ang Senado ngayon. 25 milyong, wala pang isang araw, talo nila. Wawa na ang taong bayan.
0: Oo nga, sabi ni Rick Orasyon, may mga video na nagpapanik bayang ng tubig at bigas dahil daw sa napipintong El Nino daw. Ano to? Pagdadivert ng atensyon ng administrasyon?
1: Ay, super El Nino, sinasabi nga na pagandaan daw. Hanggang September hanggang March next
0: year. Wala namang masama. Pero maganda. Kasi ang tao, reactionary tayo eh. Diba? Hindi naman mawawala yung tubig eh. Kaya nga, ginagawa nitong mga negosyante, yun ang pagkakataon, itinataas nila yung pag nagpapanic buying tayo. Yes. Kaya dapat, okay lang, maganda, pero yung hindi parang papakawin mo na lahat yung tubig, ang tubig hindi po yung mawawala. Yes.
1: Tipidin lang natin magamit. Mula naman kay Ma'am Evangeline, mula kay Ma'am Evangeline de Sarisa, yung si Cheese, bakit piniyagan na mag-witness si Trillanes? Eh, noon pa man sinabi ng BPIA fraud, yung at mali, yung misspelling at date ng mga statement of account na ibinipresent ni Trillanes, eh dininay din niya ng AMLAC na hindi galing sa kanila ang dokumento na ibinipresent ni Trillanes.
0: Aapila si Atty. Makalintal na ituloy ang butuhan sa barangay ayon kay Evangeline de Sarisa. Sabi naman ni Jaime Samoya Bernante, dapat ang sahod sa manggagawa, dapat 1,000 a day. Naku. Wala nang mananakaw sila. Medyo sapat na yan. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Esther Sunga, Madam Carmen, ako nang sasagot. Hindi mananalo yan kahit kagawad.
0: Sabi ni Anna Gray, ang mga patay gutom ang mahigpit magsalita ng hindi naman totoo. Bakit ba hindi kayo magbanat ng buto para magkaroon kayo ng dangal? Tama, Anna Gray. Opo. Eh, kung minsan, puro ase.
1: Sarili tapos
0: nakikita
1: din
0: natin sa mga tabi-tabi, nagsusugal sila. Yung mga nagpapalimos, nag-uumpuk-umpukan ho yan. Tapos, nagsusugal sila. Yung iniitsamperang ganon. Oh.
1: Karay Cruz.
0: Oh, yan. Nakikita ho na. O kaya yung baraha. Ano ba yun? Pekwa.
1: At yung iba,
0: tongits.
1: Sumisingot pa.
0: Oh, tongits. Yung iba nga, habang nagpepekwa, sumisinghot eh. Eh, nakikita ho namin pagdadaanan sa sasakyan eh. Sabi ko, nasa kaya mga magulang itong mga batang ito?
1: Yes.
0: Bakit pinababayaan? Di ba?
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, may kredibilidad pa rin ba kaya ang mga miyembro ni Mar Balbuena sa kanyang pagbabago ng desisyon?
0: Sabi ni Evangeline de Sarisa, ang sabi, kaya daw binasura ay wala namang personalidad ang umapila, hindi sila involved. Siguro ang gusto niya ay si BP. Marami ang umapila.
1: Wala naman kasi Jus Dens Armuano, Quezon City Mayor Joel Belmonte po, for Senator, sabi niya.
0: Sabi ni Evangeline de Sarisa, yung tattoo ni Baste ay parte ng kultura nila dahil sa may lahing Muslim gaya ng mga igorot. Tama, kultura, hindi dahil sa convict o ano paman. Pero nung araw, yan ang impresyon ng mga matatanda nung araw. Na kapag ikaw ay may tattoo, naku, kombik yan. Ha? Pero yan po, totoo naman, yan ay bahagi ng kultura. Ang nanay yata ni ano ba tawag dito, ni Baste, Mayor Baste at ni Vice President Sara Duterte ay may lahing Maguindanao, Muslim.
1: Mula naman po kay Ma'am Sir Jeans Dens Almohano, ituloy po yung massive clearing sa mga barangay roads, sidewalks, yung sa barko, barangay clearings, ituloy.
0: Anong barko?
1: Barko.
0: Sabi ni Merle, ikaw mo, good morning mga kapuso, Tita Carmen at si James, Sir James. Alam mo, yung mga Chinese, ang dami nila, bangka-bangka na yung ginagamit nila.
1: Yes.
0: Di ba? Kasi alam mo, ang duda ko, may kasama pa siya rin pang ano ng pang-detect ng mga ng ano na gadget.
1: Yes.
0: Palagay ko kasi may sinasabi na bukod sa malampaya, merong mas malaki na
1: deposito.
0: Deposito na langis.
1: Diyan
0: sa may parte ng Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige.
1: Mula naman kay Ma'am Baltasar Elaine, Tita Carmen, noong panahon ni Marcos Senior, si Damian Soto lang ang nakapagmumura kay Marcos eh. Ngayon taong bayan na nagmumura kay Da Junior.
0: Naabutan ko si Damian Soto.
1: Eh,
0: pero si Damian Soto ang naging sakit tata niya. Yung dumalaki yung harap. Ang tag din yung luslos. Nagkaroon siya ng luslos. Kaya siya bandang uli nakasaya eh.
1: Mula naman kasi Ryan Catalan, Dapat po paupuin sa business class, sa Senado yung mga teacher, construction worker, farmer, driver, yung mga nagbabanat ng buto araw-araw, di yung natutulog sa Senado. Senate is for the nation, for the nation and the people.
0: Sila may pera yung mga nasa Kongreso. Mm. O sila may pera yung nagbabanat ng buto. Kakaunti lang ang kinikita pero marangal, may dangal.
1: Yes.
0: Eh yung mga kumikita ng mga milyon-milyon, bilyon-bilyon, suot lang na rilos, milyon-milyon. Mm. Di ba?
1: Mga bags lang.
0: O, eh, wala naman dangal. Ano mm. sabi nung pare, yung si Father Orbus,
1: mm.
0: mayaman nga kayo. Magnanakaw naman kayo.
1: Mm.
0: Di ba? Yes. O anong dangal meron kayo? Namamanahin ng inyong mga anak, apo at mga susunod pang generasyon.
1: Yes.
0: Oh.
1: Mula naman kay Kyobi De Leon. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Araw-araw po kami nakikinig na mag-asawa.
0: Karamat
1: sa inyo. More power. Thank you po.
0: Si Erlinda Saldivar. Nakikinig din
1: yes,
0: sa atin yan.
1: Thank you, Mang Erlinda.
0: Magandang umaga sa iyo, Erlinda Saldivar. Yes. At siya yung mabait na may naginoo.
1: Yes.
0: O yan. Sabi ni Benito Mangugat, black propaganda lang yan ni Lisa Araneta Marcos. Ang pagyakap niya sa isang opisyal ng jeepney operator, binabawi nga ng LTFRB ang taas pamasahe ngayon.
1: Mm.
0: Nakuha.
1: Mula naman kay Sir Ben, good day po. Abante, sarap ng tulog mo. Labas di lapat, tuloy always. Sarap buhay.
0: Eh sabi niya, nakakaantok daw yung ano eh.
1: Magtatalong.
0: Trial. Oo. Sabi ni Bear Esposo, good morning tita at James. Nag-viral ngayon sa Facebook, isang babaeng negosyante, ang lutong ng pagmumura sa mga gatselyan. Ang himutok niya, ang truck banda ay 6 a.m. to 10 p.m. dyan sa Valenzuela. Hmm? Umalis dahil nag-triple ang amilyar, nanawagan din siya sa mga kapwa niya negosyante na umalis na sa Valenzuela dahil pahirap daw sa negosyante ang pinagagawa ng gatselyan dyan.
1: Hmm.
0: Hindi lang po yung babaeng yan ang naringgan natin ng mga himutok ha diyan sa Valenzuela.
1: Mm.
0: Yung kanilang mga pagpapalakad na halos mga lupa sa mga magagandang lugar ay pag-aari po di umano ng mga gatselyan. Yan po ang ating ikinatatakot, ipinangangamba na kung sakali tumaas pa ha, ang posisyon nitong si gatselyan, ito po ay magiging protektor ng kanyang ama at ng kanyang angkan sa kanilang mga ilang illegal activities. Hindi ba may illegal na minahan sa Cebuyan Island?
1: Mm-hmm.
0: O, yung tinatawag na dati po ang kanyang ama ay tinaguri ang plastic king,
1: mm-hmm.
0: smuggler ng resin. Diba? Yung pong resin plastic po yun na maging sa aeroplano ginagamit po yun. Mahal yun ang kanyang dahilan na kapagka naging produkto, ibabalik niya. Ha? Mm-hmm. Pero hindi po. Yun ay paraan na para makapag-smuggle at pinagkakitaan ng malaki. Kumpali yata yan eh. Kumpali sa ELAP. Mm-hmm. Ha? Kumpali sa ELAP. At nabigyan ng break, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan kaya maging yung ano bang hotel na dati nabili
1: waterfront.
0: Nila. Waterfront, meron pa rin sila sa Cebu.
1: Mm.
0: Ha? Oh, kaya nakikita natin
1: reclamation
0: na itong pag-upo sa posisyon ng mga gatselyan, kanyang mga anak, mayor ang anak niya sa Valenzuela, eh.
1: Mm.
0: Di ba?
1: DSWD secretary.
0: DSWD secretary yung Rex Gatselyan. Mm. At itong si Win Gatselyan.
1: Jesus
0: Mariano Garapon, mga kapatid ko, ha? Eh, medyo pag-aralan ninyong mabuti, ha? At hindi po yan Pilipino, mabuti pa si Don Pepot, eh. Ha?
1: Hapap.
0: Pilipino, ang kanyang Pilipino ang kanyang ina, isang mm. Pilipina.
1: Yes.
0: Kanyang ama, Chinese.
1: Mm.
0: Ha? Pero dito po siya pinanganak at ang nagpalaki sa kanya ay kanyang ina. Kaya meron siyang pagmamahal sa Pilipino.
1: Yes.
0: Eh pero anong aasahan natin kay Win Gatselyan? Ang nanay Chinese.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yan nagkaroon ng question sa citizenship, yung William Gatchalian, yung kanyang naturalization.
1: Na-question yun. Ngayon, naturalized na yata siya ngayon.
0: Kaya ngayon, naturalized. Kaya, saan kaya nila binili yung apelidong Gatchalian? Di ba?
1: Nahaba na. Kasi mga Chinese na may eksi ang apelido. Bibili ng pang mahabang apelido.
0: Huwag tayong madala sa mga pakita. Halungkatin natin yung mga background. Sige.
1: Mula naman po kay Sir Fernando Claros, sa magkanong dahilan kaya kung bakit nananahimik na si Mar Balbuena?
0: Sabi ni yung bagong witness, sino ba yun? Si Sir ano? Yung bagong witness nila sa impeachment na nagsabing nagdadala sila siya ng bilyong salapi kay Vice President Sara Duterte, si Gracioso.
1: Gracioso.
0: Isa rin pala itong police character eh. Di ba dati yung police na naalis? Dahil sa mga iba't ibang mga illegal na ginagawa nitong activities, di ba?
1: Sabi niya, di niya alam na na-demote, naalis na siya. Sabi naman ng PNP, nagkapil ka pa nga eh.
0: Kaya bakit natin paniniwala katulad nung Las Cañas, Matubato, nasaan na ngayon yun? Mm-hmm. Di ba yung
1: Bicoy.
0: Bicoy. Mm-hmm. Yan. Puro mga ano sila eh. Puro mga detainees. Di ba?
1: Madriaga.
0: Detainees din po yan. Si Trillanes, kailan kaya?
1: Mamaya, baka isasalang mamaya eh.
0: Hindi. Kailan makukulong? Kailan makukulong? Yun ang tanong
1: pala,
0: mo.
1: Pala, tanong.
0: Oo, kailan makukulong? Puro pasiklab ito eh. Hindi natin alam kung kakandidato na naman ito eh. Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi?
1: Si Esther Sunga.
0: Esther Sunga, kahit barangay kagawad, hindi ka mananalo.
1: Yung Esther, hindi kakalokan yun.
0: Puro ka ano eh. Puro ka exposure, kahit na taliwas sa katotohanan yung mga ini-expose, mama-expose ka lang. So, sa bagay kasi, sinasabi, good or bad, publicity.
1: Yes, still publicity. Sige. Mula kay Sir Nazario Bautista, nabigyan na ng pera si Balbuena.
0: Sabi ni Benito Mangugat, basta kapag communist ang galawan sa gobyerno, baliwala yan. Kahit na itaas pa ng 1,000 ang sahod, tataas pa din ang mga bilihin.
1: Sabi ni Sir James Denzel Muano, mas maulad na ang Vietnam sa larangan ng agrikultura eh. Mas well managed and developed sila.
0: Sa atin nag-aral yan ng pagsasake, yung Vietnam. Kasama ng iba pang mga
1: Labing
0: Asian countries.
1: Labing dalawang bansa yan, nag-aral sa atin.
0: Eh ngayon, tayo pa kulelat.
1: Sa kanila.
0: Sabi ni Evangeline De Sarisa, charot lang ang dahilan kaya hindi tutuloy ang butuhan sa barangay. Ang totoong dahilan na kapag pwesto na sila ng mga sasalo sa laylayan sa darating na eleksyon. Si Balbuena, nag-I love you na ano to, kaya galit ang mga member ng steering wheel na kasimbilis din ang pagbaliktad niya. May pamura-mura pa siya, yung pala, maleta lang ang katapat. Sabi ni Leti Prias, Tita and Sir, bukas na lang ako mag-comment, lapit na ang expire load ko. Nood lang ako sa Facebook at nakikinig habang di pa expire. Hehehe. Thank you, Leti Prias.
1: Thank you, Ma'am Leti. Sabi ni Ma'am Los Biminda o Santa Maria, grabe Ma'am Carmen, nag-grocery ako para makamura ako. Kaso mapapamura ka talaga sa pagtaas ng mga bilihin eh. Yung baby oil, dati 32 pesos, 1 week tumaas ng 4 piso, at yung iba, 800 na. Pinamili ko ang bat, 100 plus din.
0: Naku, Diyos ko. Sabi ni Bayani JRB Langguban, good day po, Tita Carmen, Kuya James, sa nagaganap po na impeachment trial, kung tayo po ay mapagmasid, makikita po natin ang ugali ng bawat isa, mga senador, congressman, abogado at mga witness, may mayabang, may matapang, kuno, may bully, may mahinaon, may bendalo, at may natutulog pagpalaan.
1: Lahat nagkakaroon doon.
0: Bansa. Ng Diyos ang ating bansa. Patutuloy ako, nagugulan sa aking mga binabase. Sabi ni Anna Gray, kami po mag-asawa, pag nagta-travel, ay nasa business class kami kasi gusto namin ay may comfort, pero ang ginagas po namin ay hindi pinagnakawan. Malinis po ang pera namin. Ay pinagtrabahuan po eh. Siyempre malinis. Yeah.
1: Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, Tita Carmen, may balita na ikukunit na daw si Gatchalian dahil marami na daw nagreklamo ng mga staff dyan sa Senado. Hindi ko alam kung gaano katotoo ha. Ang ipaparin daw ay si Cheese na.
0: Eh, si Cheese, kahit ano pang sabihin ninyo, Pilipino yan, di ba? Ang tatay niya naging kalihim ng agrikultura.
1: Yes.
0: Si Sunny
1: Escudero.
0: At saka nakikita naman natin eh, ha? Sa kanyang
1: pagsusumikap,
0: performance patas, oh. As presiding officer, eh, patas naman yes. po eh.
1: Mm.
0: Hindi yung sinasabi yung bakit maluwag yan sa prosecution. Hindi po. Mm. Pareho lang.
1: Mm.
0: Sige.
1: Mula naman kay Sir Led Nonasa, good morning po sa inyo. Lumakas mga nanonood sa impeachment nung pumunta si Baste kay Trilling. Kay Trilling, tingnan natin dami ng makikinig mamaya sa inyo. Ako po, Lunes hanggang Biyernes, araw-araw.
0: Hindi, maraming manonood. Titingnan lang kung sasabihin ni Trilling. Kaabang-abang kasi yung mga kasinungalingan niya eh. Diba?
1: Mm.
0: Sabi ni Led Nonasa, good morning sa inyo. Lumakas nga. Sige, basa.
1: Sabi naman po ni Ma'am Esther Sunga, Madam, Lola nila, nanay ni President Duterte.
0: Muslim.
1: Mm.
0: Ang nanay, ang alam ko yung nanay ng ano nanay nila.
1: Okay.
0: Sige. Sabi ni Rowell Cruz, good morning po, Tita Carmen, Kuya James, Lucila Francisco. Morning po, Ate Carmen, sa totoo lang po. Naku eh, nabasa na natin.
1: Sabi ni Sir Fernando Claro, salamat at natalo sa kaso ang GMA 7.
0: Oh, magbabayad sila ngayon eh.
1: Mm.
0: Ilang Cruz, Teresita Cruz Agiling, watching with you.
1: Morning
0: itong
1: po.
0: Itong hawak na, ano ba yan? Nung isa nating kaibigan, naku, sana naman.
1: Sayang.
0: Oh, sana naman ito ay
1: Mabigyan ng pansin.
0: Eh, pero hindi daw po sa kasalukuyan. Hindi daw po sa kasalukuyan.
1: Hindi sa panahon to.
0: Administrasyon, sabi.
1: Mula naman kay Sir Fernando Claros, magpapabudol na naman ang Senado Impeachment Court sa katayuan ng gawagawang ebidensya ni Trilling?
0: Oh, sabi po ni, ni Ray Urbano, good day po ma'am, sir. Mamaya dadalo si Trillanes sa hearing. Sana kung mapapatunayan siya ay nagsisinungaling at pawang paninira lamang ang ginagawa sa mga Duterte. Maaari ba siyang sampahan ng kaso? Maaari.
1: Mm.
0: Diba kung may mapapatunayan eh, diba? Kasi matagal na niyang ginagawa yan sa Duterte. Lalo na yung pagdala kay Tatay Duterte sa Daheg, kasapot din niyan si Trillanes. Eh siya nga nasa gitna eh.
1: Mm.
0: Tamo siya yung nagbigay ng pera na mula sa maleta, di ba?
1: Mm.
0: O kasama siyang nagpapalit at siya yung sumasagot yata sa mga gastusin o pagbibigay ng salapi doon sa mga staff ng ICC na nagpunta rito.
1: Siya rin pakilala kay Ombudsman, di ba?
0: Oo, at nagkaroon sila ng meeting sa bahay mismo ni Ombudsman.
1: Mm. Sabi ni Ombudsman yan, ha? Kaspin. Mula kay Mamela G. Como, natawa ako kay Trilling. Bakit di ituloy ang pagkapatistigo sa kanya kay Trilling para lalong mapaya ang mga prosecutors?
0: Ay nako, sabi ni Rick Oracion, si Pinocchio, tuso siya kasi nga kahit alam niya ang mga malaking kaaway ng bayan, ngunit nakipagkasundo siya, pati mga political opponents niya, mga kakampit. Naku, nabasa na natin.
1: Wala na po tayong time.
0: Okay, wala na tayong
1: kaya,
0: oras.
1: Kaya salamat sa Diyos, salamat sa nila. Sabi ko naman po ni James Godoy, lagi pong sabi lahat ng Pilipino. Buti, tama, God bless us all.
0: At yun naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalang po at nagpapaalala. Kailangan maging malakas, malusog, kumain ng mga masustansya. Yung pong mga gulay-gulay na mga talbos-talbos, mura-mura lamang po yun. Ha? Steam ninyo.
1: Yes.
0: Steam. Tapos kung mayroon kayong konting sawsawan, pwedeng suka, pwedeng bagong balayang, pwedeng bagong hipon, di ba? para tayo maging malakas at malusog dahil kailangan po natin yan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. The governor of the US state of Tennessee has ordered a temporary halt to executions after a female convict survived two lethal injection attempts. Krista Pike was facing execution for a murder she committed in 1995. Israel's prime minister has said it's too early to say who was behind the foiled attempt by a co-pilot to crash a flight from Dubai to Tel Aviv. Benjamin Netanyahu said that the Indian captain of the Fly Dubai plane, along with Israelis on board, had managed to prevent a 9/11 disaster. Pakistan has launched fresh airstrikes on targets in two Afghan provinces, killing several people. Islamabad says at least 22 militants were killed and weapons destroyed in its attacks. State media in Syria say at least seven people were killed when gunmen opened fire on a bus in the central province of Homs. The governor of the Bank of England has warned of the danger of an artificial intelligence shock to financial markets. Andrew Bailey said the most immediate risk was concern that tech stock prices could fall sharply. Police in Bolivia have arrested the chief prosecutor, Roger Mariaca, just days after the United States accused him of taking bribes from drug traffickers. Mr. Mariaca has denied wrongdoing. South Korea has protested to the United States after President Trump said Seoul would be investing in a liquefied gas pipeline in Alaska, among other energy projects in the US. The industry minister said the announcement went far beyond what was agreed. And the K-pop singer Song Min-ho has been handed a suspended one-year prison sentence after he was convicted by a South Korean court of violating the country's military service law. He was found to have recorded more than 100 unauthorised absences at a community centre in Seoul where he'd worked as a social worker. BBC News.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Oh, thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate
2: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhang pandaigdigan dulot po ng ilang mga nagdidigma ang mga bansa na ang epekto po ay ang mga ekonomiya ng bawat bansa na rin sa buong mundo, particular na sa kagaya nating bansa, ano po, na developing country, na ang ating ekonomiya bago pa po nagkaroon ng pandaigdigang kaguluhan dulot po ng mga digma ng ilang mga bansa, ay lugmok na ang ating ekonomiya gawa po ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan at mga negosyante sa loob at labas ng ating bayan. Yan po ang kadahilanan, ano po, kaya ganong kabagal at bagsak ang ating ekonomiya at ang kawalan po ng tiwala at kumpiyansa ay dulot po ng malawakang garapalang korupsyon na umiiral sa kasalukuyang pamamahala, no, ng gobyernong ito. Kaya siyempre, como nakikita po, yung pong garapalang korupsyon ay nagkakaroon po ng balakid at pag-aalinlangan sa paglalagak po ng mga puhunan, ano po, sa negosyo. At di lang po yan, kasama na rin po ang ating problema dahil yung banta nga na magsisimula na itong El Nino ngayon na Oktubre at aabot po ito hanggang Enero, baka lagpas pa po, no, ng 2027, no, sa susunod na taon. Ang tanong ay kung handa ba talaga ang gobyernong ito para tugunan itong problemang nakaamba sa ating bayan. Lalo po tayong hihirap niyan, ang kakulangan po ng supply ng tubig at syempre damay na rin po ang kakulangan ng pagkain pag nagkataon. Ay nako, saan ka ba naman pupunta pag nagkataon, ano? At syempre pati yung palitan ng piso sa dolyar sa kasaysayan ng ating bayan, umabot na po halos aakyat na ng 63 pesos to $1, no? Ngayon lang nangyari ito, no? Sa bilis, ha? Nang hindi pa tapos ang administrasyon na ito, ang laki na po ng diferensya ng palitan, di ba? At siyempre sa kabila po ng mga problema at epekto niya ng kawalan ng trabaho sa ating mga kababayan, at saka yung kakulangan ng sweldo, kasama na po dyan yung pagtaas ng mga produktong petrolyo, pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin, dulot po ng ating inflation. Nako, sabihin nyo na napakadami talaga natin mga problema. At nang dahil dyan, ano, may mga kalamidad pa, no, napapasok tulad ng mga bagyo, habagat, na magdudulot na naman po ng pagpapaalala sa atin na mga pagbaha, ano po, at korupsyon na naganap dahil po dyan sa flood control na yan, ano po, naku, sa totoo lamang, ang iniintindi po ng mga namamahala ng ating bansa ay pamumulitika pa rin. Yun pa rin po ang pangunahing isinusulong nila ay ang pamumulitika, di ba? At nang dahil po dyan, talagang sadyang ang titindi at ang lulupit nila dahil ang nakikita pa nga po nila ay pagkakataon at oportunidad para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin
na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lamang kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyan ng mga umiiral na mga issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes kasama na po mga expandable and envelope, pati na po ang mga paper bag na sinasabing ang code name ay basura, pero ang totoo nun ay limpak-limpak na pera po ang mga laman na yan, kaya siguro tinawag na code name yan ay basura ang delivery dahil ang mga tumatanggap literal ang basura sa ating lipunan. Ano po? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa ang inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Huwebes na. Ngayon po'y araw po ng Huwebes. Unang araw din po sa buwan po ng Oktubre. Ika-isa po ngayon ng Oktubre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami po pong kaganapan ano, na ating pong tatalakayin ngayong araw na ito, di ba? Kasama na siyempre yung pong mga pagtutuloy ng impeachment hearing kanina dyan sa impeachment court sa Senado, no? Pero bago tayo tumuli dyan, napansin nyo, no? Mula po nung naglabas nga kagabi, order ang Korte Suprema patungkol sa pagdi-dismiss ano doon po sa naghain nung tatlong naghain po no ng petisyon patungkol po doon sa pagkwestiyon ng pagka-interpreta ng Senado sa botong 13 ha 13 1 at 0 doon po sa pamamagitan ng botohan na yan, binago na po nila yung threshold. Ano po? Dahil nga, imbis na all members, di ba, ng mga senador, ang concurrence na boboto, at ang kabilang niya na two-thirds noon ay 16, ay napababa na ang threshold dahil doon sa kanilang pinalitan, ano, na hindi na all members, di po ba? No? So, yun po. Kumbaga komo hindi po yan ang tinalakay ng Korte Suprema kung bakit po dinismiss o ibinasura po yung nanganaghain ano ng petisyon ano ito po si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Ernesto Francisco Jr. at si Attorney Causing, di po ba ano po? Hindi po ang dahilan po ay dahil po yung pong pagtingin doon sa merito na nadesisyonan na hindi po ah. Kaya ho ito na ibasura dahil sa dalawa lang po dahilan at yan po ay ang procedural lapse ano po no mali daw po ang una ay yun daw po mga nagfile ay wala daw legal standing ayon sa Korte Suprema no at yun din po sinasabing kumbaga yung timing ano ng pagpa-file ano po prematurely daw yun po ang sabi di ba. Pero napansin niyo po ba, kagabi pa ay ang corporate mainstream media hanggang kaninang umaga ay para bagang na-desisyonan na yung merito. Hindi po yung merito ang dinisisyonan dito. So naliligaw tuloy ang taong bayan ano, na dahil pati nga magugulat ka dahil sa panig po ng prosecution ay ito pong si Congressman Terry Ridon ano, ay naglabas ng pahayag niya at ikinatutuwa daw nila yung pagkakabasura at dapat din lang naman daw na respetuhin ng Korte Suprema yung kapangyarihan daw ng Senado bilang impeachment court no dahil sila lang daw may sole authority at sui generis daw ang korte na yan kaya hayaan sila ang magdesisyon. Isipin nyo pag yan ang narinig nyo aakalain nyo talagang nagdesisyon ng Korte Suprema sa pagbabasura ay doon na sa merito mismo. Di po ba? Dalang kine-question po doon ay may karapatan po ba ang Senado palitan ang nakasaad dyan sa ating constitution no? Na nakasulat naman na malinaw na all members talaga ang dapat na bumoto sa isang impeachment proceeding, no? Mga senator judges. At hindi lang yan, isa din Senator Judge ang narinig ko, no? Na si Senator Joel Villanueva naman, ano? Sa isang panayam sa kanya, no? Doon na nakatayo pa siya doon sa may Senado. At nung tinatanong siya patungkol dito sa pagbabasura, ikinatuwa din yan, no? Para pagang sinabi niya na mabuti na rin lang at least binibigyan kami ng pagkakataon ng Korte Suprema, no? Bilang isang Senado na ito ay aming gawin. Parang ganyan ang kanya mga sinasabi. Eh, no? Kung tutuusin, nakaliligaw po yan ano, sa kaisipan ng taong bayan. Dahil hindi naman po ang merito ng mga petisyon na yan ang dinisisyonan ng Korte Suprema. Bagamat tatlo po ang nagpetisyon at ang kanilang petisyon ay may kahalintulad din sa bawat isa. No? Iisa po ang kanilang mga hinaing na wala po dapat karapatan na magbago yung provision sa pag-i-impeach no na
mismong malinaw naman nakasaad sa ating konstitusyon at hindi ganyan ang kaparaanan kung gusto man baguhin yan ng legislatura o ng sino mang mambabatas. No? May kaparaanan na hindi dapat sa ganoong paraan na ginawa na parang pinagbotohan lang sa isang impeachment court, no? Hindi ho tama, no? At the midway po yan, ibig sabihin, nagkaroon na po ng pagsisimula noong July 6 ang pagdinig at matapos po ang halos dalawang buwan ay doon pa lang po magdedesisyon na ibaba yung threshold at bigyan ng katwiran yan kahit pa kumuha pa sila ng amici curiae. Di po ba? So, yun po, ah, para malinaw po kasi parang ibang tao, iniisip na nila na parang nagdesisyon ng Korte Suprema para ipasurian. Hindi po, no? Dahil hindi nga po mga may legal standing sa pananaw ng Korte Suprema, yung po mga nagfile ng petisyon, dahil sa panahon ngayon pa lamang, ay dapat yung pong agreed party, no? Yung mismong tatamaan ng naging pagbabago ng threshold, ang may karapatan magdulog sa Korte Suprema. Yan ang pananaw ng mga maestrado, di ba? At yan ay walang iba kundi ang panig ng depensa, no? O ang panig ng prosecution, di ba? Kung gusto nila dahil sila po ay party to the case, eh, di ba? May legal standing o kahit na sino pa man din mga senador nga, no? Na hindi payag, no? Sa ginawa ng kapwa nila mga kasamahan. Pwede po yan dahil sila po eh direktang apektado po doon sa impeachment hearing sa ngayon. Ano po? At may mga nagsasabi nga na parang nagtatampo na sa Korte Suprema na teka lang, kami naman mga botante, no? Ay madi-disenfranchise. Totoo naman yun. Ano po? Eh paano na lang ang aming karapatan samantalang ang ginawang pagpa-file ng mga petisyon ng tatlong individual na ito mula kay Atty. Vic Rodriguez, kay Atty. Ernesto Francisco Jr. at itong kay Atty. Causing ay mismong parang taong bayan na rin ang nirepresenta. Di po ba? Kahit hindi nga sila o hindi tayo may legal standing doon po sa kaso na yan o sa pagdinig na yan. Pero yung epekto po ng ginawa ng mga senador na yan sa pagbabago ng threshold, eh naturalmente may epekto po sa amin, sa aming lahat, ano? Lalo na ng bumoto sa ating pangalawang pangulo, di ba? Eh pero siyempre nga, sa pananaw po ng Korte Suprema, parang inunahan nyo pa yung pong mismong may legal standing na mag-file.

at binali pa ang ating konstitusyon para gawin yun, dadating yan sa tamang panahon. Yun po, ibig nilang sabihin. Ano? So, ibig sabihin, kung yung mismo munang direktang maapektuhan, ang ating pangalawang pangulo, ang inaantay nilang maghaib ng petisyon o pagpe-question. Ano po? Kaya nga, kanina sa press con nga po ni Attorney Michael Poa, sabi niya, kami talaga naman ay dudulog sa Korte Suprema. Ang tanong ay kung kailan kami dudulog, kasi naisiwalat na doon sa desisyon, kung mapapansin nyo, hindi lang po yung legal standing. No? Sabi nga niya, kung yung legal standing, medyo madali-daling intindihin dahil lahat nung nag-file na tatlo, ay hindi involved sa impeachment hearing. Tama? Pero yung sinasabi nga daw po na prematurely filed, yan po ang gusto namin pag-aralan. Kasi baka kahit kami ang mag-file, at kami nga ay may legal standing, pero hindi pa dapat i-file dahil maaga pa. No? Baka mabasura din. Yan ang ibig niyang sabihin. Ano? Kaya pag-aaralan namin mabuti kung ano yung sinasabi dun sa desisyon ng Korte Suprema ng prematurely filed o prematurely o prematurity. So, ibig sabihin, ano ba yung dapat o ano ba yung tamang panahon na mag-file yung mga taong direktang epektado nito. Diba? Kasi hindi lang po question ng legal standing. Kasi kahit ikaw yung may legal standing, pero mas maaga mo itong nireklamo, wala pang damage eh, no? Na maidudulot. Kaya nga sabi naman ng iba, ano, inaantay ng Korte Suprema, mag-desisyon na siya, magbilangan at ma-impeach ang aming pangalawang pangulo, doon pa lang sila kikilos. Eh di ba, ang sabi nga ng mga ami si Correy, na, lalo na yung tatlong ami si Correy, yung pong si Reyna, dating Chief Justice Reyna Tupuno, si at dating Chief Justice Artemio Panganiban, maging yung memoranda na isinulat po ni dating Chief Justice Hilario Davide, dahil sui generis nga daw po ang impeachment court ng Senado, ay hindi daw yan ma-overturn ang naging desisyon ng Senado kung convicted o acquittal. Tama? Yan ang sabi nila, di ba? Eh, hindi mababago yan ng Korte Suprema. Pag nag-desisyon silang convict. Pag sinabi nila acquit, no? In other words, walang motion for reconsideration. Walang MR dyan. Dahil hindi pwedeng baguhin ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Senado. Di ba? Pero nakalimutan nila na yan din mismo ang tatlong yun na nagsabi na kung may grave abuse of discretion, ay doon papasok ang Korte Suprema at kaya niyang ideklara na yung buong proceeding na yan ay null and void. Di ba? Nakalimutan niyo na. Di ba sa kanila rin? Sila rin ang may sabi. O meron kayong sui generis kanya. Binigyan kayo ng sole authority bilang Senado para mag-decide. Di ba? Okay, alam yung bandang huli. At yun nga, pag tayo nakapag-desisyon na, at yan ang naging desisyon ng inyong boto. Dahil, siyempre, mayuri ang mananalo dyan, di ba? Kumbaga, kung kay si Hodang 14, 16, depende, no? Basta, kumbaga, 2/3 ng kung ano man ang bilang, halimbawa, no? Pwedeng-pwede nila mapagtagumpayan yan. Kaya lang, doon nga papasok yung damage, no po? Pag nagkataon. Kasi nga, na-consummate na, ngayon, yung sinasabi nilang, hindi yan pwedeng baliktarin ng Korte Suprema, hindi pwedeng mag-file ng motion for reconsideration ang sino man o kahit anong partido para pag-aralan ng Korte Suprema. Ang nakalimutan nila ay yung ginawa nilang pagbabago doon sa threshold at ito nga ang naging resulta, edi doon papasok po yung pag-aaral ng grave abuse of discretion. Na sinong nagsabi sa inyo na pwede niyong baguhin yan? Ito tuloy ang naging resulta, tama ba? Ito naging resulta. Tapos, ito na yung resulta. Hindi man pwedeng hindi namin pakialaman yan, ano? Dahil may grave abuse of discretion, kayang-kaya po ng Korte Suprema na magdeklara na yan ay null and void, void ab initio, at unconstitutional. So, mawawalan din po ng bisa kahit na sila ay nakapandaya na. Nakuhan niyo po. Kaya manalig po tayo, huwag po tayo masyadong magalit. Ano? At ito pa, pag nangyari din yun, pag nangyari na po yung damage, di ba? Nangyari na yun, di ba? Nagbotohan sila, gano'n, nangyari na, di ba? Bukod sa yun, ang tamang panahon, pati po itong sila, Attorney Vic, si Attorney Causing, si Attorney Francisco, o kung sino pa, o kahit sino sa atin, ano po, na naapektuhan na, na nag-re-

0: resulta ng kanilang ginawa ay nandun na po. Bahagi na po tayo na naapektuhan eh. Di ba? Kaya tatanggapin na po ng Korte Suprema ang lahat ng petisyon na magreklamo na hindi kami payag doon sa ginawa nila. Ito naging resulta kasi binago nila. Ayan, ganun pa. Nangyari na eh, di ba? Eh, ganun naman po ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya wag ho tayong matakot na, eh paano yan? Pag nagdesisyon na impeach ang ating pangalawang pangulo dito sa kanilang ginawa, o di magiging ano yan, hindi naman pwedeng baligtarin ng Korte Suprema. Hindi pwedeng baligtarin kung wala silang ginawang hindi tama. Ibig sabihin, sinunod nila yung concurrence, no, ng all its members, no? Tapos 24 pa rin ang baseline ng bilang kahit wala diyan, tapos 2/3 noon. Ano po ang bilang, no? Wala hong pwedeng i-question diyan ng Korte Suprema. Kasi sumunod sila sa naaayon naman sa sinabi ng Constitution, wala hong grave abuse of discretion. Eh, nakakuha sila ng sapat na boto eh. 16, 17, 18. Di ba? Kahit pasabihin natin, palpak, ayong kay Rapi Tulfo, ang prosecution. Di ba? Meron daw dyan, nagpapacute lang. Pinagsabihan kasi ni Rapi Tulfo kanina. No? Dahil gusto niya mauna. Gusto niya maunang ipresenta ang dating Senador Antonio Trillanes. No? Kaya pala hindi makakibo ang prosecution, wala na pala silang balak ipresenta pa ang dating Senador. Siguro na pag-isip-isip nila, baka ito na ikatatalo talaga natin. Kaya siguro wala rin pag dinig kahapon. Ano? Kasi hindi naman pinaliwanag ng presiding officer kung bakit wala sila kahapon. Diba? Hindi ho normal. No? Wala ho sinabi na wala tayong pagdinig kahapon. Kasi ganito, kasi ganon. Wala namang binigay na dahilan. Eh. Basta lang sinabi, ngayon lang tayo uli magsisimula ng pagdinig. At ang ipipresenta ay ito pong taga ano to, Register of Deeds, di ba? Ng Davao City at ng Samal Island, ano? Samal Garden Island, di po ba? So, yan. No? Kung baga, kung natin makikita po, yung takbo kanina, no? Na nung una, bago pa ipresenta yung taga-Register of Deeds, gusto mangyari ni Senador Rapi Tulfo, tumundig siya, no? At sinabi niya, hindi ba ang unang ipipresenta niyo ay si dating Senador Trillanes? Ang mga nasa prosecution ngayon, hindi makasagot ang nasa prosecution, ano? Ito muna, di ba? Yun ang aming gagawin, ganyan-ganyan. Nagsalita na tuloy si Rapi Tulfo. Bakit hindi siya muna? Siya muna ang ipresenta niyo. Tapos, tsaka niya ipresenta yan taga Register of Deeds, di ba? Tapos yung bank records, AMLA, yan, DIR, di ba? Ganun ang gusto niya mangyari. Halos tinuturuan na niya, kaya nga nagsalitaan ng presiding officer. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, ikaw ay senator, judge. Hindi mo pwede silang turuan, parang kamping-kampi ka na. Kitang-kita na yung pagkiling mo. Pero may banat siya, no? Para hindi masyadong kalata. Kasi parang napansin ko, medyo palpak kayo. Sabi niya gano'n, ano? Yung nagpipresenta kayo ng mga, halimbawa, yung mga witnesses na hindi naman na kailangan ipresenta dahil irrelevant. Tapos meron pang kayong mga kasamahan dyan na nagpapakute lang. Di ba? Sa kanya na nang galing yun, ha? O, di ba? So, parang one-all ang score, no? Kasi nung isang araw naman, si Senator Lacson naman ang tumindig, no? At sinabihan naman ang defense, di ba? At ang sabi niya sa defense, pwede ba huwag kayong masyadong technical sa pangbirang buhay yan? Wala naman hong technical doon. Naaayon naman po ang mga tanong na nasa depensa. So, parang dinamay pa niya si Lito Lapid eh. Kasi yung seatmate ko, si Lito Lapid. Kaming dalawang, di namin maintindihan masyado yung technicalidad. Baka pwede naman yung paggawa niya ng pagdidepensa, naaayon lang doon sa mga ebidensya o kung ano, ganyan. Eh, kapahagi po yun. Kaya nga humi cross-examination na tinatawag. Matapos po magpresenta ng direct examination, ang panig ng prosecution, hindi niyo napansin ang pagtatanong ng cross-examination ng pahagi na ng depensa pag panahon nila magtanong, ay hindi ho sila lumilihis doon sa mga nauna nang itinanong nung abogado ng kwan, ng prosecution. Kaya nga pagka lumihis na at wala doon sa kaninang direct examination o sa pagtatanong, nag-o-object ang prosecution, di ba? Sinasabi nila, walang basihan yung kanyang tinatanong dahil wala naman kami pinag-usapan ganyan. Parang ganun. Ano? Wala na akong tinanong na ganyan kanina, di ba? Kaya mapapansin nyo, lahat ng tinatanong na nasa depensa ay para ho suriin yung kanilang kredibilidad at yung lalim ng kanilang nalalaman batay sa kanilang mga isinagot nung sila ay tinatanong ng prosecution doon sa kanilang direct examination. Di ba? At doon mismo nililinaw, kaya nga ilan na po ba yung kanilang mga naipresintang mga testigo. Eh nakakailan na ba tayo? Tatlumput dalawang pagdinig, di ba, ano, nagumasos na ng walong daan, no, tama, walong daang milyon pala. Kabulol-bulol na, pasensya na po. Walong daang milyon piso sa 25 million kasi, di ba, nalito na ako, per hearing, di ba, eh, 32 hearing na eh. So, 800 million na po, 800 million, ano po. So, yan, di ba, so, ibig lang natin sabihin, ultimo nakikita nyo, no, yung mga binabanggit po ng mga senador, no, yung panig po na binanggit ni Lacson, parang teka lang, bakit mo kinokorrect yung sinasabi mo pa na may pagka-technical? Hindi po technical yun. Ang pinag-uusapan po dito ay datos at pinipresenta rin po doon sa mga witnesses nila. Kasalanan ba ng depensa kung ang sinasagot ng mga witnesses na, pinipresenta nila pagdating ng direct examination is I don't have a personal knowledge. Kasalanan ba nila yon? Doon pupunta ang tanong? Di po ba? Oh, eh, ganun po naman talaga, di ba? Ngayon, ikalawa naman, doon sa panig naman ng kinorek ni Rapi Tulpo, no? Sa panig ng prosecution na ayun, may pagkakatotoo talaga, no? Yung puro kayo palpak. Palpak yung mga pinipresenta niyo testigo, di ba? Dahil sa 32 times, no? 32 araw ng pagdinig, may isa yata hindi pa sila nakakapuntos. Parang yung kanina lang sa register of deeds, di po ba? Hindi pa rin sila nakapuntos, di po ba? Kaya yung pong mga sinabi ni Rapi Tulpo para i-correct niya, pati po yung pagsalang ng mga testigo at gusto niya mauna sana si Trillanes, bilang suggestion niya siguro, ano po, at yung sinabi nga din niya, pati yung prosecution niya rin, yung mga nagpapakyut pa, eh may semblance of reality. Di ba? Hindi ho invento. Di ba? Totoo naman eh, di po ba? Buong bayan nga nakapansin nun eh. Pero ang sabi po ay get a life. Di ba? Kaya ito si Senator Rapi, baka mag-get a life din siya. Ayon po dun sa pinatutungkulan niyang prosecutor na nagpakyut lang. Ano po? Samantala, no, sa 32 pagdinig na nakakawalong daang milyong pisong gastos na po ang Senado sa araw, sa bawat pagdinig na 25 million ay nagkaroon po ng pagpipresinta. Ang unang pinresinta po ay ang Davao City Register of Deeds daw po na si Attorney Cathy Baldonado, di ba? At ang nagpresinta po sa panig naman ng prosecution ay ito pong si congressman, ano, attorney rin ito eh, si congressman John Keith Flores, di po ba? Pero siya ram pala si attorney John. Lang tinanong siya po ni ano eh, ni Chief Escudero, ano ba gusto mong tawag, ha? John Keith, ha? Eh di John, ano ba tawag talaga sa iyo? John daw. Oh. Di John, di ba? Attorney John ka lang, di ba? No? So habang nagtatanungan po sila, di ba? Pinresenta po yung Davao City Register of Deeds dahil po meron pong property doon na di umano ayon po dito kay at kay Congressman Keith, John Flores, na hindi daw po naideklara ng pangalawang pangulo sa salen niya. Okay, di po ba? So ngayon, nung tinawag po itong Register of Deeds ng Davao City, doon ho, nagtanungan, ano po, pinadescribe po yung mga pinakuha nilang dokumento, doon naman po pala sa salin, hindi mo talaga matutukoy kung parehas, no, yung pong tinatawag na tinutukoy na lugar. Halimbawa, kagaya nito, sabi nga ni Senator Cheese, wala naman malinaw na address, no? At lalo na kung yung barangay na yan, kung nung una pang panahon na nabili yan at napakalaki at nahati-hati na, sabi nga po ng Register of Deeds, kung ano po yung naunang deed, no? Yung na po nasa dokumento, hindi ho namin yung pinapalitan. Pwede ho namin ilagay sa tabi yung bagong tawag dyan, no? Halimbawa, sabi nga nung isa, yung taga Samal Garden, ano? Halimbawa, may property dati na pagkalaki-laki, no? Ilang hektarya. At halimbawa, isang barangay lang yan dati. Tapos hinati na ngayon, no? Mga paglipas ng panahon ba, hinati na. Ang nangyayari sa record nila, dahil sila ay, ano rin sila eh, yung tinatawag nating repository lamang, no? Nagtatago, o depository, repository ng mga dokumento. Bawal daw pala sa kanila mag-alter, no? Kaya ang gagawin nila, kung ito ay kilala sa ganitong pangalan nung panahon na binili ito, nung 19 kopong-kopong, pagdating ng pagbabago ng panahon na ito ay pinaghati-hati na ng mga barangay at may pangalan na rin ng kalye, etc., inilalagay na lang nila yon bilang amendment, no? Pero hindi na ho yan papasok pa doon po sa titulo. Kasi yung titulo hindi na pwede alter eh. Bawal sa batas eh. Hindi pwede. Kaya doon sa Register of Deeds, ilalagay nila bilang record na itong dokumentong ito ay nagpapatunay na ito rin yung lugar na bago na ang mga pangalan. Na? Kaya kung mapapansin nyo, saan nyo makikita na yan eh, iisa. No? Doon ho, sa sinabi nga po ng defense lawyer, no, na si Attorney Lyndon Barakel, ang sabi niya, tingnan nyo yung ibinayad, no, sa Amilyar, di po ba? Yung ibinayad po, yun po yung sinasabi, ano, taon-taon nagbabayad tayo ng Amilyar para sa property. So pansinin nyo kung yung deklarasyon doon sa sinasabing sal-en ng pangalawang pangulo, ano ang nakalagay na halaga? Binasa niya, tama? So tingnan nyo naman doon sa records ninyo kung magkano naman ang ibinayad. Saka pare, kasi wala rin nakalagay yung sukat ng property. Wala, pangalan lang, eh, no? Na magkaiba nga, di ba? So nakikita ngayon na lumalabas ay parehas ang halaga ng ibinayad, no? Pero yun nga, mabigat dahil parehas ang binayad, parehas po yung lugar na pinag-uusapan, pero sa dokumento, magkaiba ng pangalan. Tama? Eh kasi yun nga ang paliwanag nung taga Samal Garden, ano, island, ano po. Na ganun talaga kasi may law tayo, sabi, unless dadaan ka sa korte para amiendahan yun, mapalitan yung tamang lugar sa panahon ngayon, gagastos ka pa sa korte, ano, doon lang magkakaroon ng tinatawag na pagkakataon ang Register of Deeds na palitan yung mismong dokumento. Pero yung sila mismo magpapalit, hindi nila gagawin yan. No? Kung yan ay kilala sa ganitong lugar sa panahon ngayon, paglipas ng 10 taon, binago na yung lugar. Diba? Kasi minsan, diba, pinapalitan din yung address ng kalye. Diba, may ganon? O limbawa kayo, nakabili kayo dito sa Del Monte Avenue. Diba? Limbawa lang po, Quezon City. Diba? Oh, eh ngayon, ang pangalan niya ngayon ay Fernando po Jr. Avenue. Oh, di ba? Pero ang tawag pa rin ng mga karamihan, Del Monte Avenue pa rin. Diba, no? Kasi doon natin ang alam natin, eh, di ba? Eh kung paano kung nandiyan ang property mo? Ha? Kung nandiyan ang property mo located diyan, natural na nakalagay diyan ay lugar, barangay ganun, Del Monte, di ba? O kung ano man, ano po, o Barangay Siena, di ba? Mga ganyan. Eh pag nagpalit yan sa kagaya mo, nagpalit na nga, di po ba? Opo. Pagdating po sa pagbabayad mo ng Amilyar, yan pa rin po nakalagay sa titulo mo, hindi naman bibaw, hindi nila pwedeng pakialaman kasi talaga. So nakasaad pa rin yan dyan, ano? Pero doon po sa pagbayad mo ng Amilyar, lalagyan po nila yung slash Del Monte Avenue / Fernando po Jr. Avenue. So ibig sabihin yan yung bago. Pero ibig sabihin yung binabayaran mong Amilyar, ay yan pa rin yun. Iisang property siya. Parehas lang, ano po. At ang pinag-uusapan property rito, ang halaga po ay 8 million ba? Yung isa? At yung isa ay 3 million? Mariano Garapon? na sinasabi nilang hindi daw idiniklara. E kalaunan, doon sa pagdinig, napatunayan po dahil nung pinisenta rin po yung isang taga-Samal Island, ano, na lahat yan ay nasa pangalan pa man din ni Attorney Manz Carpio. Diba? At ang sabi pa nga doon, married to. Diba? Attorney Manz Carpio, married to. At yung mga panahon na nabili po yung mga property na yan ni Attorney Manz Carpio, bagamat mag-asawa na silang dalawa ng ating pangalawang pangulo, ay hindi siya pangalawang pangulo pa noon. Hindi pa natin alam kung siya mayor noon, vice mayor siya, o baka hindi pa, no? Pero ibig natin sabihin, ang impeachable offense kasi, dapat po ay ang saklaw po bilang nasa termino niya, bilang impeachable official, di ba? Kaya noon pa lang kine-question na po yung testigo o dokumento na nais yung ipresenta ay dapat within the time frame nung panahon na siya ay impeachable official. Di ba? Kaya ngayon para kunin mo yung mga dokumento mula nung siya po'y mayor, vice mayor, pati yung sal-en niya noon, ano po, eh hindi ka makakaroon ng grounds o basis para siya i-impeach, no? Dahil yung mga panahon na yan, hindi naman siya impeachable officially. Hindi eh. Ngayon, ang gusto nilang mangyari lang ay i-lay down yung predicate, i-condition sa taong bayan kung gaano kalaki ang inilaki, no? Ng baril, hindi baril, na gaano kalaki ang inilaki ng kanyang asset, yung kanyang ari-arian, parang gano'n, ano? O yung kanyang yaman. Yun ang gusto nilang palabasin. Nakuha niyo po. Ang totoo nang para na sa taong bayan ito eh, para sa kaalaman ng taong bayan, ano, para lumalabas, gusto nilang patunayan na hindi ganyang kalakihan kundi siya ng urak. Parang ganun, ano. Eh parang gusto natin tuloy magpasalamat sa hanay ng prosecution, sa hanay po ng 20th Congress dahil unti-unti tayo lalong naliwanagan na ang pangalawang pangulo ay hindi korap. Lalo namin nakita. Napakaano naman niya para ideklara niya itong mga bagay na ito na hindi to conjugal property, hindi to makukonsiderang conjugal. Ha? And yet, dineklare niya. Ipinasok niya, no? Pinasok niya pero hindi lang nila naintindihan kasi hindi naman siya itemized. No? Kaya nga yung 8 million naging 10 million ang halaga ng property. Di ba? Nakapansin niyo? Di ba? Kaya kung makikita nyo, honest to goodness, nagdideklara ang ating pangalawang pangulo. Akala ko naman, meron silang ilalabas na dokumento na sadyang hindi niya dineklara. Hindi na, ano ba? Dinideklara niya, honest to goodness, dinideklara pala niya. At kung titingnan nyo, hindi siya nagpapalusot o nagagawa-gawa ng magic para lang hindi niya ideklara. Sabi pa nga ni attorney o Congressman Keith Flores eh, sabi niya doon sa isang register of deeds eh, 'di ba? Sabi niya, dalawa kasi yung presinta, 'di ba? Yung register of deeds ng Davao si Attorney Cathy Baldonado. Yung isa naman ay si Marco, Attorney Marco Pineda, no, yun yung sa Samal Garden Island. Ano po? Parehong pag-aari po ni Attorney Manz Carpio. Nabili niya sa magkaibang panahon. Ano po? Pero nakalagay sa dokumento married to Sara Duterte, 'di ba? Sabi naman po, tama naman si Joel Villanueva, may batas tayo na ating sinusundan at sabi din ng Supreme Court, hindi ibig sabihin ng dokumento ay may nakalagay na married to ay nangangahulugan ay conjugal property na. Hindi daw, di ba? Opo, maaaring siyang bumili, opo, kaya nga mapapansin nyo nung tinanong, no? Diyan sa Register of Deeds, sa dalawang yun, ha, nung tinanong, may kopya naturalmente ng deed of sale, di ba? Pero siyempre, nasa kanila lahat ang record, eh, may pirma ba ang pangalawang pangulo dun sa deed of sale? At parehong sagot po ng dalawa ay wala, di ba? So pwedeng ikaw ang bumili. Halimbawa, ikaw, bumili ka, no? Ikaw. Pagkabili mo, di pangalan mo yung nakalagay ron. Kaya lang, pagdating dun sa titulo, ilalagay yung married to. Lalo na kung married ka naman talaga. Di ba? Pero ikaw lang ang bumili nun, maliwanag. Bakit? Kasi pagdating dun sa deed of sale, ikaw lang ang pumirma. Ikaw lang ang bumili, kahit may asawa ka na. Di ba? Kaya nga nilagay lang dun sa titulo na married to. Kaya nga sabi ng Korte Suprema sa ganyan, hindi masasabing yan conjugal property agad-agad, no? Na ibig sabihin pag-aari nilang dalawa. At saan mo mapuprove yun? E di doon sa deed of sale. Eh wala nga doon yung pirma ng babae. Walang pirma ng pangalawang pangulo eh. Di ba? Pero diniklara pa rin niya sa sal-in niya. Di ba? Ang galing talaga, no? Honest to goodness talaga. Diniklara pa rin niya sa sal-in niya. At kung ito ay tumaas, kahit konti, ilang taon na rin naman kasi yun, eh maaaring due to appreciation, ano? Siyempre, tumataas po ang value ng property, eh, di ba? So, maaaring kasama doon ano, sa pagdideklara kaya tumaas, di po ba? Hindi lang po yan, napatunayan, kaya hindi na kumibo ang prosecution kanina. Nagkaroon pa sila ng recess, no? Kasi nga, ipipresenta na nila ay AMLA. Kung mapapansin niyo, dapat ang pagdinig ngayon araw na ito ay marathon. Dapat alas 10 magsisimula ng umaga yan. At binibigyan. Kaya nga sabi na nga po ni Senator Chis Escudero kanina bilang presiding judge, nung nalaman niya na dalawa lang ang ipipresenta ngayon araw na ito, no? Kasama yung taga-AMLA, dalawang register of deed. At kaya nga tinatanong ni Rapi Tulfo, eh asan si Trillanes? Akala ko ipipresenta niyo. Kasi nga, inaasahan na nila, handa sila nang walang tulugan. Handa sila hanggang mamayang gabi. Kumbaga, ganun talaga. Itong ilang araw na to, hanggang October 15 po ata yan, ano? Na want to sawa sila. Yung sawa naman, kung hanggang kailan matapos. Pero pinaka-late na yata yung, halimbawa, kung matatapos sila ng 6:30 ng gabi o 7:30, okay lang. Pero kung lalagpas, okay lang. Kahit hanggang alas 10, eh. Handa sila, no? Kaya sinabihan na sila ng Senator the Presiding Judge Chis Escudero ang prosecution na sige, magdagdag ka pa. Magdagdag ka pa ng witness. Di ba? Kasi mahaba oras natin ngayon. Wala nga kami session eh. Di ba? So, ito yung talagang i-schedule natin ang mahabaan na pagdinig, no? Kung kailan pa nag-schedule na mahaba ang pagdinig, di nyo napansin, walang maipresenta kaya natapos agad, no? At inalis na rin daw po ang pangalan ni Senator Trillanes ayon sa kanilang lead counsel na si Congresswoman Jervy Luistro, na voluntaryo daw inalis ni Trillanes yung pangalan niya doon sa witness record, inalis daw niya. No, kasi nung una, 'di ba, sinabi kasama siya, 'di ba? Hindi pa lang siya na-issue ng subpoena kasi nakadepende 'yan pag ipipresenta na, hihilingin ng prosecution. Tsaka palang i-issuehan ng subpoena, di ba? Eh, takantaka naman ako na si Trillanes mismo nag-alis ang pangalan niya doon sa witness record na ipipresenta. Eh, akala ko, nagsabi siya kahapon. Hindi pala kahapon, nung isang araw, matapos po mag-testigo doon nung Martes, etong si Mayor Baste Duterte, eh, sa ambush interview sa kanya ng media, nagtatanong na ba't kahunan dito? Wala pa naman kayong subpoena. Ha? Handa po ba kayong tumistigo? Ang sabi po ni Trillanes, eh, oo. Ha? Kahit na hindi, kahit walang subpoena. Di ba sabi niya? Kahit walang subpoena, uupo ako doon. Walang problema. Di ba sabi niya? Kaya nagguguluhan tayo na siya pa mismo nag-alis ng pangalan niya. Kaya nga bukas magpe-presscon daw siya. Doon na lang daw niya ilalabas. So sa makatwid, hindi yata tugma ang sinasabi ng member ng mga prosecution, mga kongresista, sa pangunguna ng kanilang lead counsel na si Congresswoman Jervy Luistro na nagsasabing nagdesisyon kami na hindi na siya ipipresenta si Trillanes, no? At siya ay voluntaryo na rin inalis niya ang pangalan niya doon. Di ba, no? Eh, hindi yung nagtutugma kasi parang nagsabi si Trillanes na nung Martes pa lamang ay handa siyang umupo doon kahit walang subpoena. Kaya nga naka-Amerikana rin siya, di ba? Ready siya, ika nga. Kahit daw basta, kumbaga kaya siya nandun, kung pag tinawag siyang umupo ka riyan, uupo siya. Parang gano'n, ano? Hindi kailangan ng subpoena. Tapos eh, bigla ba namang bukas ay magkakaroon na lang siya ng presscon dahil hindi na nga siya pinauupo doon? Parang misteryo yan. Diba, no? Yung press ko niya, parang alam ko na kung ano mga sasabihin niya. Diba, no? Parang alam na natin kasi parang narinig na yan natin dati. Kaya nga yung mga reporter na nagtatanong eh, yan po ba yung mga, meron po ba kayong ibubunyag doon na yung pong di umanong unexplained wealth ay may kasamang nakuha sa drug money, di ba, no? Sa Bicol yun, di ba, no? Episode ng Bicol, ano? So, meron bang gano'n na pinanggalingan ay drug money? Parang gano'n, ano? So, may mga pasilip na tayo. Eh, mga pasilip nyo, napanood na namin. Narinig na namin dati yan, eh, no? So, ang ibig lamang sabihin, baka itali din no sa Madriaga at Gracioso. Di ba? Mula Matubato, naging Las Cañas, tapos nagkaroon ng Bicol, ha? Tapos kalauna nagkaroon din po ng ito na nga yung sinasabing Gracioso, Ramil Madriaga at Gracioso, di ba ba? So sa ganyang aspeto po, kung makikita natin kung kaya siguro walang pagdinig kahapon, ano po? Malamang dahil nga po siguro dahil nga wala silang testigong iaharap, nung unay gusto siguro nilang iupo dyan, ano? Si Trillanes, dahil bakit naman siya pupunta nung Martes? Ba't naman siya pupunta doon at kung todo bihis din siya, no? Pero hindi siya nakalamang ha, sa ating mayor ng Davao na nagmukhang godfather. Ang dating ni godfather, eh, no? Ito si Baste Duterte. Samantala si Trillanes, eh, nag-Amerikano din, nakahanda din. Sino nagpapunta sa kanya doon? Sa tagal ng pagdinig na to, 31 araw ng pagdinig nung Martes, bakit ngayon lang siya sumipot? Kung kailan tetestimonya si Baste. Siguro mayroon silang game plan noon, ano? Kaya nga nung natapos ang yung iba no, natapos po ang testimonya ni Baste nung Martes. Aba, di ba sabi nga ni Terry Redot, ang susunod namin testigo ay ang dating Senador Trillanes. Ah, di ba? Doon na nagkagulo, di ba? At doon nagtanong ang Senate President na, ha? Ano ang sasabihin niya? Diba? Ano ang magiging basihan ng kanyang testimonya? Kaya nga nagbigay ng babala si Chief Escudero na hindi pwedeng mauna ang paritela sa kabayo, ha? Kasi kung ang mga sasabihin niya ay patungkol halimbawa sa mga bank records, ha? BIR, SALN, mga ganyan, ano? Eh di ba dapat eh, ilatag niyo muna yan? Tama ba? Kasi kung siya magsisimulan yan, ano magiging basihan niya? Tama? Di ba? Wala kang pagbabasihan nga naman at hindi mo siya pwedeng i-recall matapos mo siyang ipresenta na. Tama? Buti nga naturuan pa sila. At di na nga nila pinusinta ni Terry Redon, di ba? At ang sabi din ng prosecutor ng depensa, di ba? Nung unay sila ngayon nagreklamo na bakit patalong-talong kayo nang gusto niyong ipresenta? Dapat in order yan dahil pinaghahandaan ng depensa yan, di ba? Ang sinasabi lang nila, kagaya nun, si Trillanes, kung ipauupin nyo dyan, pwede naman. Kaya lang, may hindi nga niyang kasama sa sinubina. Diba? Yun lang ang sinasabi ni Attorney Sheila Season, ano, para ipahiwatig at malaman ng mga senator judges, ng presiding officer, at ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano sila kagulo. Na hindi na nila alam, panic time na sila. Hindi na alam sino ba, ikaw na lang, sino ba isasalang nila. Diba? E dumagdag pa yung isang kasamahan nila na nagpakit lang. E di, lalo na. Diba? Lalo na. Kaya nga lumalabas ngayon, kaya nga, diba sinabi ni Terry Rodo, kaya nga lang, nung nagsabi si Attorney Season, para ipaalam lang kung gaano sila kagulo. Pero binawi din niya, sabi niya, but nevertheless, kung gusto nilang ipresenta si dating Senator Trillanes, we are ready. Di ba? We are ready. Siya sa kanya nakakita. Handa, no? At yun ang gusto natin mangyari. Sa totoo lang, hindi ako pabor na hindi natitestigo si Trillanes. Kasi dito siya babalatan ng mga taga-depensa nang matigil na sa wakas ang matagal na niyang naratibo hanggang ICC yung pa rin ang naratibo niya eh. Yan pa rin. Kaya nga ang tatay di kong nandun eh. Di ba, no? Yung paulit-ulit niyang mga naratibo, dito man lang mabigyan ng katuldukan. Kasi kung mapansin niyo noon, yung mga naratibo ni Trillanes tungkol dyan sa mga bank account daw ng mga Duterte, yung involvement ng drugs dahil sila daw ang totoong narcolis, sila raw ang totoong mga drug lord sa mga Duterte, ayaw lang nila ng competition, yan ang naratibo niya, di ba? Ang tumabot na nga tayo sa yan daw si Baste, si Baste, si Pulong, si Bongo, pati si Man Scarpio, no? May mga tattoo daw sa likod yan. Tattoo ng sindikato daw yan, ano po, di ba? Di ba? Ng triad, di ba? Naalala niyo yun? Kaya nga nung tinanong ng mga mamamahayag, siyempre, ikaw ang nakakaalam niyang kanya, di ba? Ang burden of proof, patunayan mo. Di ba? Ibig sabihin, ba't mo nasabing may mga tattoo sa likod? Ibig sabihin, nakita mo na. Correct? Bakit mo sasabihin may tattoo kung hindi mo naman nakita? Correct? O hindi mo naman pwedeng sabihin, sige nga, maghubad sila. Eh, ikaw ang nagsasabi. Alam nga namang patunayan ko yan. Di ba? Ikaw muna magpatunay. Ikaw muna magpatunay. Paano mo nasabing may tattoo? At nung nagtanong ang mga mamamahayag noon, dahil senador pa siya noon, no? Ah, senador, ano ba yung tatong sinasabi? Ano ba itsura? Ha? I-google nyo. Tato ng triad yan, i-google nyo. Sus Marianong Garapon, yun ang sagot, di ba? Umabot pa nga tayo sa sukdulan na nagpresenta siya noon, ano? Nung senador pa lang siya at iniimbisigahan niya etong si, yan nga, pati si Senator Go, Senator Bongo, dinamay niya. Inimbisigan si Man Scarpio, asawa ni Inday, no, ng ating BP, si Pulong Duterte, no, na may mga tattoo daw yan sa likod ng triad, tama? Alam niyo bang umabot siya sa sukdulan na may litrato siyang ipinresinta na si Senator Bongo na mahilig mag-basketball na kung mag-3-point shot, ala Steph Curry, di ba? Ang galing. Shoot eh, di ba? Eh nakunan sa sand, di ba nakasando yan pag nagba-basketball, nakita na may mga marka sa likod, no? May mga marka sa likod, no? Parang pasa sa likod, ano po? Eh lumalabas bentosa yan. Alam mo yung pagtanggal ng lamig, inilalagyan ka ng baso sa likod para higupin yung lamig sa likod mo, kakandilaan yung baso, ididikit sa balat mo, natural, aapaw yan, bubukol yung balat mo, tama? Pag tinanggal mo yun, pulang-pula yan, ilang araw din yan bago mawala. Sino sa inyo hindi pa nakapagbebentosa? Panghigop daw ng lamig yan eh. Di ba? Masarap kaya pakiramdam matapos. Pero ilang araw din, ano? Isang linggo siguro yan magmamarka sa likod mo. So dumating sa punto ngayon, yung litratong yun ang inaano, no? Na okita nyo na. Dumungaw yung tato. Sabi, dumungaw daw yung tato. Eh nabuisit na si Senator Bongo. Nag-presscon, di ba? O para matapos na tayo, sige na. Kasi nung ayaw, nung unang-una, ayaw nila magubad, eh, di ba? So sabi niya, nagpa-presscon siya, sabi niya, eto, ganito na lang, kasi nilabas niya yung litrato, naka-basketball jersey ako, sando, lumungaw daw yung tato. Yan pala yung sinasabi niyang tato. Naghubad siya. Ipinakita ngayon yung hugis ng baso, ilang baso yun, ano? Nasa likuran niya, di ba? O yan po yan. Sino hindi nakakaintindi ng bentosa? Ah, di ba? Nakitang ganun. Alam niyo po bang hindi pa rin nagpatalo doon si Trillanes? Ha? Matapos ng presko na yun, kung tuusin, butatanas siya, no? Na, ay, wala naman palang tato. Bentosa pala yan. Eh, normal yan. Di ba, no? Higup lamig lang. Parang ganun. Oh, wala rin, ano? Alam niyo yung hinirit ni Trillanes yung mga panahon na yan? Ha? Hindi totoo yan. Bentosa na yan. Binura niya yan, kaya mapula. Senyales na binura yung tato. Ang galing nga. Talaga nga naman, no, po, sa totoo lang. Sabit na eh. Di ba, no? Butata na, humirit pa. Hindi ho. Naghubad na nga nang dahil sa sinabi niyang sando eh, di ba? Sinabi, bumanat at humirit na, ah, hindi. Hindi totoo yan. Binura niya yan, kaya mapula. Kayo na po humusga sa taong yan. Maniniwala pa ba kayo sa taong habitual liar, yung paulit-ulit ang sisinungaling, di ba? Malabo, no? Kaya pala sila magkasundo ngayon. Pareho sila sinungaling. Sa totoo lang, nako, inabot na tayo na isang oras ha, ng ating programa. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po munang padaanin natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10
3: a.m. Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan po kayo at sadyang hindi niyo talaga ako iniwanan. Maraming salamat talaga sa tiwala at suporta niyo sa inyong kakampi. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, abay, kahit po pa shout out o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, gawa po ng kakapusan ng oras dahil sa dami ng ating tinatalakay ay hindi bali dahil meron po yung garantisado kasiguraduhan na akin po yung mababasa dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at mga opinion at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na itong mga tipo at klase ng mga komento at opinion ang mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ng suka ang mga ito. At siyempre ako po'y nabubusog na rin bago pa po ako maghapunan katatawa mag-isa gawa ng inyong mga biro at mga sarcasm na mga mensahe at komento. Naku, grabe talaga. Maraming salamat uli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi, Webes na ngayon. At siyempre, sa ating pagpapatuloy, tulad ng aking nabanggit, ano, kaya ako sinimulan kanina patungkol po dun sa Korte Suprema na naging desisyon nila. Marami po ang mga bumabali na ng mga naratibo na parang pinaniniwala na ang taong bayan na may karapatan pala silang baguhin, hindi na nakialam ang Korte Suprema. Hindi nga dinesisyonan yung merito ng mga petisyon. Yun ang maliwanag sa dalawang dahilan lamang, no? Na yun pong mga nag-file sa pananaw ng Korte Suprema ay ni isa doon sa tatlo ay hindi ho may legal standing. Wala man lang involvement, no? Sa panig ng depensa, prosecution, o senador, wala. Kumbaga, hindi sila kasali doon sa mismong proceeding ng impeachment. Yun po aking ibig sabihin, no? Yun ang pananaw ng Korte Suprema. Ikalawa, yung prematurely, bagamat binago na, ano naging epekto doon sa pagbabago? Wala pa. Wala pa. Kaya kumbaga, sa pananaw nila, ano, nire-reklamo mo, may epekto na ba? Ha? May epekto na ba yung ginawa nila? Wala pa, di ba? Kaya parang ang dating sa kanila, yung tamang panahon na pagpapail mo. Tama, mali. Ako, nakikita ko rito, ganito lang, no? Alam niya naman ang Korte Suprema. Baka sabihin ng mga nasa legislatura, gaya ng Senado, na nakikialam kami o nakikialam sila, tama? Hayaan na namin kayo, tama? Paano kung sakasakali? Paano kung sakasakali na matapos ang pagdinig? Halimbawa lang to, ha? Matapos ang pagdinig at hindi pa rin dumudulog ang parte ng mga taong may legal standing, ha? Wala pa. So matapos ang pagdinig, naglabas sila ng desisyon. At ang nangyari, acquit ang ating pangalawang pangulo. Tama? Halimbawa lang po, ha? Na-acquit siya. O sa palagay niyo, hindi ma magde-desisyon ng Korte Suprema pagka dumulog pa rin, halimbawa, ang panig ng depensa? Magde-desisyon yan kung dudulog sila, yung may legal standing. Ha? Ang tanong, bakit pa sila dudulog? Kung na-acquit naman ng ating pangalawang pangulo, halimbawa, nakakuha sila sapat na boto para i-acquit siya. Halimbawa, ngayon, ang threshold, kung 20 sila, two-thirds, sabi 40 na lang, tama? Paano kung sa kabila nung susundin nilang yan, ay hindi pa rin nila makuha yung 14? Halimbawa lang, meron pa ngang mga nasa majority, biglang last minute bumaligtad. Diba? Kasi kagaya nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, nung Martes, nung nandyan po si Mayor Baste, diba? Di anong sabi niya, diba? Kasi sabi niya, hindi pa naman kasi tapos ito. Parang yung pinaliliwanag niya, yung patungkol na rin sa naging
desisyon eh, no, ng kwan ano ng Korte Suprema na pansamantala, parang sinasabi niya sa ngayon patuloy ang pagdinig, pero papaano kung hanggang matapos ito, ibig sabihin matapos ang panig ng prosecution at wala silang mapakita talagang matinding ebidensya na talagang wala akong magagawa kundi convict. Halimbawa, kahit na ayaw may convict ang pangalawang pangulo, parang ultimo, kahit si Robin Padilla ay nakumbinsi mo na i-convict siya kasi overwhelming talaga yung ebidensya. Kaya masabi ko sa inyo, hindi makapagtatago eh yung mga senador na boboto to convict the vice president kahit walang ebidensya. Ang taong bayan nakamasid. Kaya ngayon sinasabi ni Senator Alan, kahit na ayaw mo o kahit gusto mo siyang i-convict, magdidepende pa rin sa dahilan. Diba? Nagtagumpay nga kayo, ibaba niyo yung threshold. 40 na lang ang kailangan nyo. Tama? Hindi pa nagdidesisyon ng Korte Suprema kasi wala pa po nagpapail ng mga taong na may legal standing eh. Halimbawa lang, halimbawa. O di lalabas ngayon, tuloy ang pagdinig. Nagpresenta na rin kanya ang depensa. Lalo na nung sila na nagpresenta, eh lalo ngayon napatunayan na, nakoy, wala naman palang binatbat itong mga presentasyon ng prosecution. Anong gagawin ng mga gusto mag-convict? Halimbawa si Risa Ontiveros. Eh natural, di ka na magtataka kung ang boto niya i-convict pa rin. Hindi ka na magtataka, di ba? Pero, yun ang ano ng tao, ha? Di ba? Parang yung nagpa-cute nilang prosecution, ano po? Na pinagtatanggol nila na hindi naman nagpakit yun. Malisyoso lang ang mga pag-iisip nyo. Eh hindi. Iisa ang pananaw namin eh. Kita mo ang pananaw ni Rapi Tulfo, ganun din. Palpak daw, nagpresenta pa na nagpapakyot. O di ba iisa pananaw nun? Di ba? Malamang makita nila, lalo na dun, live. Di ba? Mr. Witness, kailangan po ba gaano kahaba ang baril. baril ng BP. Di ba? Ano po? Suspiryos na panood po natin. Eh, lalo na sila kung live sila ron, ano? Baka nakikinig si Dito Lapid. Napaganan. Anong baril ba tinutukoy mo? Sabay ganun eh, no? Pero ibig lang pong sabihin, di ba? Ang ibig lang pong sabihin, pag dumating tayo doon sa punto na yun, yun sinasabi ni Senator Alan. Pag bumoto ko pa rin to convict, na nakita mo na nga overwhelmingly, wala talagang napatunayan. Anong itsura mo? Di ba? On the other hand, kung naman ang prosecution ay nagpakita ng matitindi talagang, naku, eh, wala tayong magagawa. Eh, talagang ano eh, huli sa banga eh. Kung ano to eh, wala. Alam ka na may i-acquit ko, malabo eh. Di ba? Overwhelming eh. So pagka boboto natin to convict, to acquit, parang ang labo. Diba? Kaya yung kanilang political survival ng bawat isang senador, nakasalalay talaga dito, hindi na partisan eh. Opo, kasi may pagdinig eh. Hindi po ito kagaya ng ginagawa ng technique ng 19th Congress eh. Na oh, eto na, pirma na kayo dyan. May nakalagay niya niya na ano, mga for later release o FLR. O ito 150, ano, di ba? Yung mga ganun lang eh, di ba? Wala nang diba-debate, pirma na lang, di ba? O kaya nga talagang binasura ng Korte Suprema 'yan, di pa nga siya umabot doon eh. Na yung mga pumirma, matindi, no? Hindi kayo nakatanggap ng kopya, no? Wala, ni isa walang kopya. Eh ba't kayo pumirma diyan? Kung tutuusin, perjury 'yan, di ba? Kasi sinumpaan nyo yan eh, na kinukonvict nyo, pinirma nyo, di ba? Tapos wala kayong kopya ng batayan kung bakit nyo pinirma yan. Tapos yung unang pumirma, si Sandro Marcos, majority floor leader, na ang dahilan, ha? Sabi niya sa reporter, di ba? Eh, ba't ho kayo ang unang pumirma? Eh, ang tatay nyo po, ang presidente, ayaw po ng impeachment. Ha? Magtataka pa ba kayo? Eh, kung yung lolo mo, ipahuhukay, itatapon dun sa South China Sea o West Philippine Sea, magtataka pa ba kayo kung ako ang naunang pumirma dyan? Yung ba ang tamang dahilan ng pagpirma mo? Ang tinag-uusapan dito, impeachment. Tama, mali. So doon pa lang kaya diniklara yun na unconstitutionally. Dahil hindi to numbers game. No, hindi to Laura Branigan. Come on everybody.
Now let's play a game. Ah, di ba, di ba? Ate, Imuna Dolores, ara, tatawa ka na naman sigurado ko. Hindi to numbers game. Hindi po ba? Hindi po. Kaya nga, nilinaw ng Korte Suprema, yung guidelines, nilinaw na niya. May due process po tayo. May paraan ng pag-i-impeach, tama? So ito pa rin to, nasa Senado na. Hindi naman pwedeng, eh, gusto namin i-impeach eh. Hindi namin siya tinuturing na criminal case, kaya hindi yan pwedeng may presumption of innocence. Sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin sa panig ng prosecution. Kahit mag-press con pa kayo araw-araw para sabihin niyo, eto, sigurado na to. O kagaya niyan, inurong nila yung pagtetestigo ni Trillanes. Eh paano yung kahapon na nag-press con sa Kongreso? Ha? Sino nag-press con sa Kongreso? Si ano, etong si... sino ba ito? Si Alontio Adyong, di ba? Si Paulo Ortega. At saka yung si Terry Redon. Di po ba? Nag-press con kahapon. At yun ang sinasabi nila. Malaki daw ang pasabog ni Trillanes, ganito, ganyang, ganon, ano? Kung ano-ano na, nag-hype na sila na matindi pag naupo doon si Trillanes, ganyang, ganyan. O paano ngayon yung mga pinagsasabi nitong tatlong ito kahapon na ang nadesisyonan ng mga prosecutor sa panig ng Kongreso ay wag na siyang iharap? Akala ko mo matindi. Kasi kung matindi, hindi pwedeng hindi iharap yan. Tama, mali. Di po ba? So ang ibig ko lang sabihin ganito po, pag dumating sa punto po na gano'n na hindi po nag-file ang depensa sa Korte Suprema, well, feeling nila, tapusin natin to kasi baka yun yung sinasabi ng Korte Suprema eh. Di pa naman nag-take effect yung prematurely. Wala pang effect eh. So pag nagbotohan ngayon sila, papaano kung yung inaasahan nyo eh, nagbaligtaran? Kasi nga, political survival din nila, buong buhay yan ha, na makikita ngayon na ay wala talagang kahit pala walang ebidensya, talagang kukundik nyo siya, tama? Paano kung anong nangyari, yung iba ay hindi bumaligtad, hindi pa rin maabot yung 14. Halimbawa po ha, hindi naabot yung conviction. In other words, acquitted ang pangalawang pangulo. Tama? Dahil wala ho na ipresentang tama eh. Kaya yung mga gustong i-convict, eh, paano ko ipo-convict? Wala talaga eh. So, anong nangyari ngayon halimbawa talaga na-acquit? Doon ngayon sila pupunta sa Korte Suprema. Kaya ang tanong, bakit pa sila pupunta? Eh, nanalo na nga ang depensa. Na-acquit na nga ang pangalawang pangulo. Yun na kasi ang tamang panahon para questionin nila. Na pag di nila ginawa yan, hindi itatama ng Korte Suprema na mali ang ginawa nila nung September 23 na kumuha pa sila ng ami si Correa at later on, papalitan lang pa nila. Ha? At September 16, yung may ami si Correa, ano? September 23, nung sila-sila na lang, nung pinalitan nila at sinabi nga nila na eh, di ba, sui generis tayo, sabi nung isang ami si Correa, meron daw tayo daw ang Korte Suprema ng impeachment. Dahil kung na-desisyon na natin, hindi pwedeng baligtarin rin ng Korte Suprema. Maliwanag naman, tama naman yun eh. Kasi nga, sui generis kayo, kayo lang ang may tanging kapangyarihan, sole authority, ika nga. Diba? Kayo nga daw ang mga magulang, sabi ni Artemio Panganiban. Kayo ang mga magulang, inat-ama ng impeachment court. Tama, yan na, hinalitulad pa niya sa nag-aaway ng mga bata. Diba? Yan sabi niya, diba? Pero siya kanila rin naman ang galing eh. Maliban na lang kung nakagawa kayo ng grave abuse of discretion. Eh wala na pong iba pang grabe sa ginawa nila ng palitan nila. Yung mga nakasaad na sa konstitusyon natin na malinaw pa sa sikat ng araw, kahit grade 1, alam po yan. Na all members, ano ibig sabihin ng all members? Alam, bakit di na kailangan ng interpretasyon kasi napakaliwanag. Nakuha niyo po? Kaya kung ikaw magdadagdag doon na kung sino lang ang a-appear sa araw ng botohan, mga ganyan, ano, eh wala naman sa constitution yan, hindi eh maliwanag na dinadagdagan mo, tama? O ano naman kapangyarihan mo gawin yan? Eh hindi naman yan ang tamang paraan ng pag-aamyenda ng constitution. Di maliwanag pa rin sa sikat ng araw na talagang binago nyo. Diba? Kaya kahit na-acquit ang halimbawa ang ating pangalawang pangulo at napanood ng Korte Suprema na kita nyo na, hindi din nila na-convict. Kasi nga, baka nanonood araw-araw mga maestrato at nakikita na nila, hayaan nyo matunaw sa kahihiyan ng prosecution
sa paglalabas nila ng mga testigo, dokumento, na lumalabas, puro kasiraan lang ng pangalawang pangulo, pero nakikita na ng taong bayan na ito ay hindi tatayo dahil nga gawa-gawa lamang o paninira lamang. Nakita niyo yun kanina nung sinabi ng Register of Deeds. Diba? Hindi nangangahulugan, magkaiba ng lugar yan, pero doon siya, sa Davao City pa rin o sa Samal Island, ano, eh magkaiba na po nung nag-zoning sila o kung ano man yan, eh hindi naman kami pwedeng magpalit po doon sa original deed. Kaya nilalagay doon sa ano lang, sa record lang namin na may amendment na ito na yung pangalan ng lugar na yun. Pero dahil hinati-hati na po yung mga barangay na yan, pagdating sa pagbabayad niya ng amilyar, yun at yun pa rin ang mga binabayaran niya. Eh hindi po kami pwedeng magpalit sa titulo ng binago na eh. Kailangan po yan, court order pa rin. Kita nyo, napakaliwanag. At dito mapapatunayan ng ating pangalawang pangulo ay hindi lang honest, super honest, para ideklara niya yan sa kanyang salin. Kahit pag-aari ng asawa niya. Diba? Nawala namang preba na iya'y conjugal nila. Pero diniklara niya. At yung kita, kung meron man, doon sa GenCorp, na nailagay niya sa salin niya ng 2 beses sa magkahiwalay na taon.

Tama? Pero wala ang pangalan ni Jaime T. Cruz sa GenCor. At si Paolo Duterte, no? At saka si Baste Duterte, meron silang business interest o kay kasosyo sa negosyo, yung Jaime T. Cruz. Meron, ano? Pero hindi, wala nga siya sa GenCor, iba eh, di ba? So hindi naman kasama rito dahil hindi naman nadeklara ng pangalawang pangulo yung pangalan ng isang negosyo ng Jaime T. Cruz. So puro sila assumption na eh, ang Jaime T. Cruz na yan, di ba inapont yan ng tatay nyo para maging special envoy sa China? Ha? Dinidikit nila sa ganoon. Kaya nga sabi ni Risa Ontiveros, hindi, ano, paano mo isasalarawan ang relasyon nyo ni Jaime T. Cruz? Hindi naman niya tinanggi. Di ba? So ang tanong, sabi niya, oh, malapit. Malapit kayo. Oh, malapit. Oh, kasi kaibigan ng tatay ko yan eh. At isa yan sa pinakamayaman na negosyante sa Davao. At hindi rin nila tinatanggi na meron silang kasosyo. Kasosyo nila yan sa business, ganyan. Kasi hindi naman pinagbabawalan ng mga local official na makipagnegosyo. Lalo na hindi sila nakikialam. At ito maganda, no? Kasi kaya hindi binabawalan, aba, eh, tingnan mo yung personal. Halimbawa, sa City Hall ng Davao, no? Kung kasosyo mo si Jaime T. Cruz, para magbenepisyo yung kumpanya na ikaw ay kasama rin sa kanya, tingnan mo ngayon kung ilan yung mga nakuha nilang proyekto at kung may impluensya ba. Lalo na kahit na ikaw yung hope na tinatawag, head of procurement agent, entity, wala ka namang impluensya dun sa back. Di ba? Bids and award committee. Eh, mas makapangyarihan yun. Kasi sila nagdidesisyon kung sino ang pwedeng magbid, sino ang hindi. Sila rin na nag-aaral ng mga dokumento kung pwede ba magbid ito o hindi. Sila rin na nag-aamyenda ng mga rules, no? Na pag nakita nila, wala masyado nagbibid. Kasi siguro ang taas ng standard natin dito. Eh, biro mo, kailangan at least 5 years na nagninegosyo rito sa atin. At meron ding ano, dapat at least may 5 branch. Eh paano kung may dadalawang branch o isang branch lang pero kaya naman mag-supply? Gusto sumali. Tapos 2-3 taon pa lang nagtatayo, nakatayo yung negosyo niya. Disqualified agad, di ba? So sila rin sa Bid and Award Committee ang pwede mag-amienda niyan. No? To give equal opportunity. Walang kinalaman doon yung hope. No? Bagamat siyang huling pipirma, kaya nga sabi niya, kaya nung tinatanong-tanong ng pilit ni Atty. Teodorte, di ba? Na bali hindi mo binabasa, hindi mo na chine-check mabuti kung sino yung mga bidders, kagaya nito, GenCor. Ang sabi niya, hindi. Kasi aprobado na nila yan eh. Maliban na lang kung may irregularity. So kaya hindi manabasa kasi walang irregularity. Precisely. Di ba? Kasi kung may irregularity yan, sasabihin sa akin yung atensyon, ano? Kaya nga nung dumating sa punto, nung tinanong siya, kung nalaman mo lang na nagdeklara ng saliin ng kapatid mo at nailagay ang GenCor ng 2 beses sa kanyang saliin, kung nalaman mo lang yan, papayagan mo ba na mabigyan ng project ang GenCor? I will not allow it, sabi ni Mayor Baste. Kita niyo yun? Kaya saan ka ba naman nakakita? Di po ba? Kaya kahit anong gawin nila, bagsak talaga. Kaya nga, ibig ko lang po sabihin, ano, ang ating Korte Suprema, ako'y malaki pa ang tiwala ko dyan sa kanila. No? Dahil kung tutuusin, hindi ko nabanggit kagabi dahil may kasabay na balita yan. Yung barangay election, ano po, BSKE, no? Barangay Sanggunian Kabataan election, na pinirmahan ng Pangulong Marcos dahil ipinasa ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at Senado na iurong yung eleksyon sa kadahilan ng dinagdagan daw ng 1 taon para 5 years na daw yung termino ng mga barangay official. Na? Eh, naniniwala nga tayo na baka may magdulog niya. Ang nagdulog po si Romy Makalintal. Naghain siya ng petisyon. Di ba sabi ko sa inyo, naghain siya, di ba? Ang bilis sumagot ng Korte Suprema. Sinagot din po yan kahapon din. Na? Hindi ko lang nabanggit kagabi, pero binibigyan ng 5 araw ng Korte Suprema ang mga partido. Sino yan? Ang Pangulo, ang Executive Department, ang Legislatura, ang Kongreso at ang Senado, at ang COMELEC.

0: ang COMELEC, kasi tinigil na ng COMELEC yung paghahanda nila. Dapat November 2 ang barangay election eh. Nang taon ito, kung maalala niyo, di ba? So dahil nga nagpirma, ginawa ng batas ng Pangulong Marcos na ipopostpone muli, ano? Eh, sabi po ni Attorney Romy Mac, dapat may matinding dahilan para iusog mo ang eleksyon. Pwede yon. Pero kung ang dahilan ay yung sinabi lang ni Jose Claire Castro, na dahil daw ang barangay daw po ang pangunahing nagbibigay seguridad sa mga barangay, at ang barangay din daw po ang nagtuturo kung paano ang tamang pagtapon ng basura para hindi daw tayo binabaha, eh tama po si Romy Mac. Hindi na ho magkakaroon pa ng kahit na nung barangay election kasi hindi naman ho natitigil ang kapayapaan o kaguluhan sa isang barangay. Diba? Hindi na natitigil yan. Lagi pong may ganon. Ano? Yung pagtatapon, pagbabaha, lagi din may ganyan. So kahit sino maupo ron, di po ba? So hindi titigil. Eh samantalang, papaano ngayon yung mga taga-barangay na gusto nang palitan yung kapitan nila? Yun ang tinanggalan mo ng karapatan. Yung bumoto, yung right to suffrage. Kaya nakita agad yan ng Korte Suprema. Magpaliwanag nga kayo, Anya, executive, legislative, kongreso, senado. Kaya kanina sa press conference ni Jose Claire Castro, tinatanong po siya ng mga mamamahayag. Ano? Eh, sabi niya, kung ano man po ang sasabihin ng Korte Suprema, susunod po tayo. Pero ang sasagot po dyan ay ang Soljet. Natural, si Soljen Berberabe na naman, ano? Ang sasagot o tatayo bilang abogado ng gobyerno, no? In the meantime, ang COMELEC, dahil kasama rin siyang sasagot dyan, hindi niya problema na, baka naman, nakikita natin, nagmamadali din po ang Korte Suprema, no? Na kung hindi katanggap-tanggap ang magiging sagot ng mga ito, it's either magkaroon ng oral argument o agad siyang magdesisyon na hindi, ituloy niya yan. Tama? Pero ang mangyayari, kung nagkaroon ng delay sa preparation ang COMELEC, no? Dahil hiniminto na sila. Dapat, isang araw na pinirmahan ng Pangulo ang suspension ng barangay election, yun yata yung kinabukasan certificate of candidacy na ng mga tatakbong barangay official. Diba? Yun yung kinabukasan. Kung nais mo maging barangay chairman o sangguniang kabataan, mga ganun, ano? Kinabukasan ang filing of candidacy ng COMELEC. Hindi na natuloy. Kasi nga dahil doon sa pinirmahan ng Pangulong Marcos na inuurong na, no? Ng 2028, ng November ng 2028, ang barangay election. At doon, 5 years na din daw ang term. Parang ganyan. Ano? Buti na lang may isang Romy Makalintal, no? Na nagpetition. Kaya nakita nyo, ang bilis ikinilos, no? Ng Korte Suprema, sabay dinesisyonan yung petisyon patungkol sa threshold na ang nagfile ay tatlong mga matitinding abogado din, pero pinaalalahanan na agad na hindi ho dinesisyonan yung merito ng kanilang kinocomplain na binago ang threshold. Kung hindi, wala kayo sa legal standing. Hindi kayo kasali dyan. No? At pangalawa, wala pang damage. Dahil hindi pa naman po nadidesisyonan ng Senado. Hindi pa nagagamit yung pinalitan nilang threshold. In other words, wala pa. So, premature. Parang ganun ang dating. Nakuha niyo pa? Okay, at tayo, tama nga yung nabasa natin kahapon, si Ads, di ba? Kamusta ka dyan, Ads? Tama, yung sinasabi mo, na tayo may karapatan. Tama? Bilang mga bumoto kay pangalawang Pangulo, part of the 32 million voters, malaki ang mawawala sa atin dahil madi-disenfranchise o mababaliwala ang boto natin. Ang tanong, kailan madi-disenfranchise yan? Di pag nag-desisyon sila. Tama? At nag-desisyon sila na sinundan nila yung kamalian na ginawa nila, yung pagbabago ng threshold. Doon pa lang po mag-take effect yung tinatawag na maturity. Hindi na po immaturity. Di ba? Kumbaga yun na po, tuloy ang naging epekto, di ba? Paano nga, matalino nga ang Korte Suprema eh. Hayaan niya muna kayo. Paano ngayon kung hindi nyo nakundi? Hindi nyo nakundi, tama? Tapos doon palang nag-file ang depensa, doon nila ite-take up yan. At matured na. Kasi tapos na eh. Di ba? Paano ngayon kung ang naging desisyon, kinundi? Using that threshold. Tama? Using that threshold, nakakuha sila ng 14. O hindi ganun pa rin. Pupunta ng Korte Suprema ang depensa at ito na ang timing, hindi na po premature, kung hindi mature na dahil may desisyon na, eh may kapangyarihan nga sila mag-overturn eh. Diba? Eh para pag sinabi na, eh hindi pwede kasi impeachment to eh. Pag kinundik nila, kundik na, hindi na pwede apila. Eh hindi nga eh. Kung kinundik nila yan, nang wala naman silang maling ginawa, tulad ng pagbabago ng threshold, hindi talaga pwede makiilam dyan ang Korte Suprema. Eh may sapat na bilang kayo eh. Paano namin kukontrahin yan? Wala naman kami magagawa dyan. Kasi hodang, parang yung kay Chief Justice Renato Corona lang, kasi hodang may mga supot kayo ng Jollibee. Ano magagawa namin? Nakakuha kayo ng 20. 20 ang nag-convict eh. Kay Chief Justice eh. Ang sabi pa nga noon eh, dapat 23 lang ang senador noon dahil nga si Noynoy naging presidente, tumakbong presidente, nanalo. Tama? So, ang bilang pa rin ng dating Senate President Juan Ponce Enrile, 24 pa rin, kahit na 23 na lang tayo. At ang threshold, 2/3, 16. Yung pala, kaya nila, hindi lang 16. 20 ang bumoto para i-convict ang dating Chief Justice Renato Corona. Eh yun, hindi ko kayang, wala naman ho nangyaring, ano ba tinatawag dun? Grave abuse of discretion, may binago ba sa threshold? May binago ba sa ilan ang makapagkukundi? Sobra-sobra pa nga'y nakuha? 20. Diba? So ang punto, pag wala kang ginalaw doon, walang magagawa ang Korte Suprema. Tama? Kasi hoda pang maghinala ka na kung kaya lang bumoto yun dahil sa anumang dahilan. Eh, walang magagawa. Ganun talaga eh. Pero itong ginawa nila na 40 na lang, mabilis-bilis maabot, no? Para makundik. Kasi ang majority nila, 13 na eh. Isang tao na lang ang kailangan nilang takutin eh. Para lumipat sa kanila. Para 14 na sila, tama? At dyan na po papasok ang Korte Suprema ng grave abuse of discretion. Kasi hindi nyo maabot yung 16 kung hindi nyo binago yung threshold ng all members. At ang dahil dyan, ito na naging epekto. Ngayon, ikaw, ako, lahat tayo ngayon, kasi si ads, ay pwede nang dumulog sa Korte Suprema dahil yung damage nun ay dahil tayo na na-disenfranchise ang boto natin, yan ang naging resulta dahil binago nilang konstitusyon, yan na po ang tatanggapin na ng Korte Suprema na tayo kabahagi na na-damage. Kabahagi na po tayo na naapektuhan. Na? Sa ngayon, wala pa. Yan po ang ibig sabihin. Ano? Kaya wag ko kayo mag-isip na, eh paano, baka pag hindi sila kumilos, makonvict na ang ating pangalawang pangulo. Aba, either way po yan. Kasi pag nakonvict nga, eh di, may dahilan lalo ang Korte Suprema mag-rule. Kaya kinonvict ng 14 lang kayo eh. Hindi nyo talaga kayang maabot yung 16 eh. So binago nyo yung words ng Constitution. Unconstitutional yan, null and void. Ang pinakamaganda pa niyan, kung dadagdagan niya yung kanyang desisyon. Ako naman, ito lang nakikita ko ha. Isabay na niya yung petisyon nila Alam Peter Caetano. At isa pa, hindi po kayo lehitimong Senado dahil ang totoong Senate President nyo ay si Alam Peter Caetano dahil noong June 3 na ginawa nyo, 12 lang kayo, unconstitutional yun. Wala kayong quorum. Wala kayong business. Tama? Tapos sige, pinormalize nyo noong June 17 kasi nagpatawad ng special session ng Pangulo. At dun, lumipat na si Joel Villanueva, o de 13 na kayo. Sabi nga ni Kiko Pangilinan eh, noong June 17 eh. For the record, I would just like to manifest that we are 13. Pinagdiidam pa niya eh. No? So ibig sabihin, alam niya rin yung ginawa niyo noong June 3, na 12 lang kayo at wala kayong quorum. Tama? So paano kung dinagdagan niya at sinabay na yung desisyon na yun? Tama? So the rightful Senate President is still Alan Peter Caetano. Why? Because June 17 is a special session. Kahit na meron na kayong quorum, dahil 30 na lumipat na si Joel Villanueva, hindi yan ang tamang session nyo. Hindi kayo dapat gumawa ng ganyang business. Kasi nga, hindi nga kayo pwede mag-confirm sa commission ng appointment. Eh. Kasi hindi yan ang order of business nyo. Ang dapat ginagawa sa isang special session na pinatatawag ng Pangulo ay patungkol lang sa pag-aamienda ng mga batas o pagpapasa ng batas na pinakikiusap niya. Maliban doon, walang ibang business na gagawin. E ang ginawa niyo, nilegitimize niyo lang. Na nakuha niyo na si Joel Villanueva 13 na kayo. So nilegitimize niyo lang ang inyong mga posisyon. Questionable pa rin dahil hindi yan ang tamang paraan. So paano? Di ba ang galing? Pag nagkataon, kaya abangan natin, naniniwala tayo sa divine interference. Yun yung tinatawag nating justice. No? Kahit na itago-tago mo yan, kahuli-hulihan, ang totoo pa rin. Ang tinatawag nating justisya, ang mananaig. No? Ang totoo pa rin ang mananaig, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Di ba? Ano pa? Yan yun. Yan lang siya. Pagkatapos nga pala nun, kaya ko lang nabanggit. So ito nga, yung ginawa ng Korte Suprema para pasagutin ng 5 days non-extendable period. Yung pong executive, ang legislative, Kongreso at Senado po yun, tapos ang COMELEC, no? Pinagpapaliwanag sila kung bakit na hindi tama itong ginawa nila o tama ba itong ginawa nila. Diba? So i-rule out agad yan ng Korte Suprema dahil may oras sila. Ano po yan? Yung November 2. November 2, November 5 yata ang barangay election. So ang mangyayari, kailangan talagang resolbahin kaya nga non-extendable period ng 5 days. No? At pag yan, dinisyon ng Korte Suprema, pwedeng i-compensate yung delay. Halimbawa, pwedeng iusog ng 5 araw, gawing November 10 o November 15, hindi masyadong malayo doon sa original na petsa. No, kung ano yung delay, yun lang ang idadagdag. No, in other words, tuloy-tuloy. Kaya dapat ang COMELEC, nakaabat na sila, nakabantay sila. Di ba? Kasi imposible naman na yung mga voting, yung mga ballot, no, na hindi pa napeprentahan, di ba? Di ba? Ang boto nga, ilang buwan na lang, di ba? Imposible hindi nila nagawa pa yan. Ano po? So ang hindi nagawa, yung sinasabing filing ng mga kakandidato. Kasi nga, one day before, pinirmahan ng Pangulong Marcos na isuspend o i-cancel ang barangay election. No? So dito nyo makikita ang demokrasya natin, gumagana talaga. Kasi nga, andyan ang Korte Suprema, agad nila itong tinugunan. No? At yung senyales din na patungkol doon sa threshold, sabi ko nga, walang pinagkaiba ito doon sa nung nagpetisyon yung isang payam patungkol po dun sa quorum, no? Na nangyari noong June 3, di ba? Binasura rin yun ng Korte Suprema dahil sabi ng Korte Suprema ay wala ka naman legal and wala kang legal standing. Kaya nga, ang pwede lang mag-question nun ay ang mga apektado. Kagaya nga, ng minority noon at dating Senate President, Alan Peter Cayetano. At mula nung final ngayon, hanggang ngayon, nakabinbin yan sa Korte Suprema. Diba? Kaya, hari nawa, ano? Makita natin ang hustisya sa kaduluhan. Kasi hindi nila pwedeng baguhin yan. Kasi kagaya nito, hindi mo pwedeng sabihin na hindi makikialam ang Senado dyan, ang Korte Suprema, doon sa quorum. Kasi Senado yan eh, nasa kanila yan. Ganun. Hindi yung totoo yun. Kasi nasa constitution natin, yung kailangan, meron silang 12 plus 1 para meron silang quorum. Kasi 24 sila, di ba? So kung 24, ang majority is 13. So kung wala kayong 13, walang quorum. And when you have no quorum, you cannot do business. Sabi nga po ng Associate Justice Adolfo Ascuna. So yan, hindi pa pwedeng hindi pakialaman. Ha? Dahil mali eh. Bakit? Eh kasi pagkagagawin nila yan at hindi nasusunod doon sa panuntunan dahil kaya nilang gawin at dahil may kapangyarihan silang gawin, eh teka lang, ano na itsura ng bansa natin? Eh may mga constitution tayo na para sabihin natin na eh dapat talaga 13 kayo para masabing may quorum. Tapos ikakatwiran nyo, eh bakit yung Abilino versus Cuenco? 12 lang, may quorum na. Eh iba naman ang sitwasyon nun. At iba rin ang pinag-uusapan nun. At yung sitwasyon nun na yung mga senador noon ay may namatay, meron na ospital, meron wala sa bansa natin. Kaya yun ang bilang, 12. Nabawasan eh. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng itapat dito sa kasalukuyan. na kahit nagtatago si Bato, buhay na buhay si Bato. Di ba? So hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, 23 na lang kami kasi di makita si Bato. Hindi, 24 pa rin. Hanggat hindi nag-expire yung kanyang term. Di ba? Hindi pa nag-expire, number one. Number two, buhay siya. Yan lang naman ang mga kondisyon para masabi mong hindi na siya member. Eh. Namatay, nagkasakit ng malubha, nag-resign, tinanggal, di ba? Bilang senador. Yan lang po, walang iba. So maliwanag eh. Isipin nyo nga, sabi ko nga, yun lang sa impeachment ni Renato Corona eh, dating Chief Justice eh. Nagdesisyon pa rin ang Senate President in Rile. Sa bilang na 24, all members 24. Kahit sa totoo lang, ay 23 na lang sila. Kasi si Noynoy, tumakbong ang presidente at nanalo. O, hindi na sila nag-conduct ng special election para punuan ng... Kasi yun lang ang pwede mong gawin. Eh. Mag-conduct ka ng special election para punuan mo ang pwesto nung nawalang senador. Tama? O eh, siguro, eh, alam niyo naman kung gaano kamahal, di ba? Ang isang eleksyon, ano? At lalo na yung senador, de nationwide yan, tama? O eh, bakit? Isa lang halimbawa namatay, o isa lang naging presidente. So ilan na lang kayo? 23. O halimbawa na lang ngayon, kung tinatrato niyo na wala na, hindi na member si Bato, hindi member si Jingoy at si Barculeta kasi nakakulong, tama? Si Lore nagpapagamot, edi 20 na lang. O, nakagagawa pa ba sila ng batas o hindi? Di ba nakakagawa? Bakit? E 20 sila, 13 lang, may quorum na eh. Tama ba mali? So tuloy ang function nila. Hindi naman nawala eh. Tuloy ang trabaho nila. Kaya kung may namatay at naging 23 na lang kayo, o may inappoint bilang cabinet secretary. Halimbawa, sabi ng Pangulo, ikaw ay gagawin kong Department of Agriculture. Kaan mo? Halimbawa lang. O di 23 na lang ang elected senators, tama? O di ang bilang ng 23, ha? Yung pa rin, 23 sila. Sa pag-quorum, dapat yung pa rin, ano? Majority pa rin ng 13 pa rin. Di po ba? Majority pa rin. At yung bilang, halimbawa, kung nagkaroon ng impeachment, gagawin mo yung ginawa ni Enrile, ang ibig kasi sabihin sa ganun, eh, kung maliwanag ang nakalagay sa Constitution, walang ibang dahilan para baguhin mo yan. Maliban na lang kung meron kayong mga plano at meron kayong sarili nyo mga vested interest. Kaya gusto nyo baguhin. Pero maliban dun, aba, eh, di okay, di ba? Eh, ngayon na, hindi ba nakakatawa yan pag sakasakali pinanonood lang kayo ng Korte Suprema? Tapos at the end of the day, hindi nyo pa rin nagawang makonvict ang pangalawang pangulo kasi nga nanonood ang taong bayan, paano mo ikukonvict? Wala nga ebidensya. Tapos ngayon, hinahype nila nga pala, ha? Ngayon, ha? Kasi hindi natuloy yung pagpipresenta kanina dun sa direktor ng AMLA. No, yung mismong director ng AMLA dapat ihaharap din nila kanina. Sa katauhan po yan ni nasa na ba yun? Itong sa AMLA ay sa the Executive Director Ronel Buenaventura. Hindi yun na iharap kanina. Kasi meron palang 23 hanggang 24 na kahon-kahon na mga dokumento itong dalandala. Dalandala, ano? Eh, marami dyan ay confidential. At may mga batas na alam din ito ng mga mambabatas for sure dahil sila po nagpapasa ng batas, di ba? So, restricted. May mga confidential, hindi pwede. At hindi din exempted ang isang impeachment court para ito ay kanilang ilabas. No? Ang tanong ay bakit? Kasi batas yan. No? Eh bakit ganun? Bakit hindi din sila exempted? Eh kasi maselan yan. Ang pinag-uusapan dito, AMLA. No? At may mga pagkakataon dito na pwede ito i-apply sa mga privado. Sa mga pribadong negosyante, sa mga privado na kaya nga may bank secrecy law, kaya nga may ganito at may ganyan. Ano? At saka isa pa, ano ba naman ang AMLA? Ang AMLA po kasi, ang binabantayan po niyan ay yung mga maduduming pera na ginagamit ang bansa natin para may mga artificial na perang papasok pansamantala, nilalabas din. Ginagawa tayong money laundering ang bansa natin. No? Kaya may AMLA para sigurado yung bantayan niya. No? Kaya nga nag-set sila ng standard, ang withdrawal hindi pwedeng mataas pa sa 500,000, maflaflag ka niyan. Kahit pera mo, nang ba pera mo, mag-withdraw ka, nag-withdraw ka 600,000. Ah, maflaflag ka ng AMLA. Yung banko mo, no? I-flaflag ng AMLA ang banko mo kasi i-re-report ng banko yan. Na etong kliyente ko na to, biglang nag-withdraw. Hindi naman to lagi nag-withdraw ng ganyang kalaki. Ngayon lang, nag-withdraw 600,000. No? So i-flaflag nila sa AMLA yan. Pag na, in-report sa AMLA, nakita ng AMLA, mo-monitorin ngayon nila yan. Diba? Bakit? Kasi pwedeng makipag-coordinate ang AMLA doon mismo sa kliyente. Anong gagawin? Para hulihin yung kliyente? Hindi. Dahil magtataka sila, bakit? So, through the bank, yung banko mismo, usually naman, di ba, ang depositor, malapit ka sa banko mo. Di ba? Kilala ka na nila. Di ba? Ganun talaga, no? Dahil ikaw yung, yun ang branch mo, di ba? So, pag biglang may unusual dun sa account mo, bigla ka nag-withdraw ng napakalaking halaga, okay, vice versa, biglang may pumasok na malaking halaga, alin sa dalawa, ang banko mo mismo ang mag-flaflag sa AMLA kasi hindi to normal para sa kanila. Kasi hindi ganito, bigla eh. Kumbaga, kung laging ganito, normal yan. Oh, ganun kasi ang negosyo niya. Oh, malaki. E, isipin nyo, paano hindi magdi-deposit yan ng close to 800,000 o 1.2 million a day. Halimbawa lang, a day. Ha? Eh, bakit? Eh, lima ang branch ng Jollibee niyan. O ba, bakit? Eh, diba? Eh, kung sa 350,000 na lang, kada branch eh, sa laki ng kinikita, alam niyo yan, ang ganda ng mga branch niya eh, di ba? O, central, syempre, cash lahat yun eh, di ba? Iba, credit card. So, pag pinasok niyang deposito sa hapon, natural, ang laki nun. Tama? So, alam na ng AMLA ang takbo na negosyo niyan. Hindi na mabibigyan ng suspect ng ano, sa pagbibigay ng suspetsya. Kasi regular transaction pa rin maituturing, pero finaflag pa rin. Kasi nga, nag-set sila ng 500,000 lang. No? Kaya pag umangat dun, naflaflag lagi. Pero, alam na nila, ay, walang unusual dyan. Pero yung bigla, pag bigla nangyari sa iyon, bigla nag-withdraw ng 1 million o bigla nag-withdraw ng 800,000, isahan, kakausapin ka na ng banko mo. Pinlag ka ng AMLA, pero sisikretuhin ka ng manager. Bakit? Kakapain ngayon. Ano bang may nangyari ba? Kasi yung isipin nila, baka may nakidnap? Ha? May nakidnap pa sa inyo? O kumbaga, ba't bigla? Ba't gano'n? Ano? Kasi aalamin lang. Baka kasi, siyempre, ang pangunahing pag ikaw ay namblema, halimbawa, may nakidnap, pinatutubo sa'yo, o kung ano, di ba? Ang unang patakaran na sinasabi ng mga kidnapper mo? Huwag na huwag kang magsusumbong sa pulis. Kasi alam namin yan. Di ba? Ganun eh, di ba? Bakit? Kasi may kasama rin kayong pulis. Ibig kong sabihin, alam nila yan. Kaya ikaw ingat na ingat ka naman. Hindi mo alam kung yung kakausap sa'yo, ikinakapa ka lang, di ba? Pero hindi ka magsasabi ng impormasyon. Tama? So, inaalam niyan, tatawagan ka na manager ng banko, no? Gusto lang namin malaman kung baka naman you are in danger o yung family mo, di ba? Ah, hindi, okay lang. Oo. May bibiling kasi akong second hand na sasakyan. Eh, cash ang gusto. Kaya nag-withdraw ko 800,000. Ah, okay. Mapapanatag na sila. Wala naman pala. Di ba? So, ganun, ano po. Ikaw paano kung bigla? Bigla naman, ikaw ay nag-deposit na napakalaking pera. Halimbawa, nag-deposit ka bigla, isang deposito ang 5 million. Uy, laki nun ha. 5 million. Ano to? Member ka ba ng sindikato? Eh, hindi naman kayo, hindi man regular mo ito. Hindi ka regular eh. Na ganyan ang business mo, bigla ka nagpasok ng 5 million. Bakit? Kakausapin ka rin ng manager mo. Ito ngayon ang sagot. Bakit? Binenta ko yung condominium namin. Nabwisit na ako, kaka-maintain. So, binenta ko. Talaga. Oh, yeah. Yun ang dahilan. Kaya biglang tumaas. No, may dahilan. So, ang AMLA, suspicious, kaya nga tinawag na suspicious transaction. No? At sila rin na nagre-record in and out, no? Yung pasok ng account mo, dalat, nire-report ng banko yan. Kahit nga hindi suspicious eh. Diba, lahat kasi ng record, lalo na pagka pinapasa mo sa AMLA yan, iba pa yung naflaflag, iba yung suspicious ano, na naflaflag, iba pa yung regular. Okay, kung i-plus minus, i-plus man, i-plus yung in and out niya, naturalmente, puro ka-addition, lalaki ng lalaki. Lalaki talaga ng billion yan. Di ba? O ngayon, ang problema, sasala nga executive director ng AMLA. Ito malalaman natin sa Lunes. Kasi harap siya sa Lunes. No? Pero sana maging kagaya siya ng BIR commissioner. No? Na noong panahon na siya isinamon o tinawag sa Committee on Justice ng Kongreso, pinadala yung BIR records ng ating Pangalawang Pangulo, dala nila, tama. Pero pagdating doon, hindi niya pinayagang buksan yung kahon. Kasi may regulasyon, may batas sa BIR mismo na hindi niya pwedeng labagin. Ano yun? Yung privacy ng mga taxpayer. So ngayon, sabi, ba't mag-executive session tayo? Para mag-executive session. Itong pag-uusap na ito ay Committee on Justice patungkol sa impeachment. Hindi naman to patungkol saan? Yung tinatawag na in aid of legislation, magkaiba kasi yun eh. Pag in aid of legislation, kasi nga, naghahanap ka ng paraan para maganda pa yung batas na ipinasan nyo patungkol sa taxation, yung mga ganyan, ano? Pero hindi pa rin po yung kooperasyon ng BIR, eh, ganun-ganun lang. Hindi ho, kasi may batas na nagiging balakid para sa kanila na gawin yan. Kasi lalabag sila. So ang AMLA, ganyan din. No, kaya yung sinasabi kanina ni Senator Ontiveros, hindi ganun yun. Ang sinasabi lang sa batas, yung involuntary mo ilalabas yung mga impormasyon, yung ibinigay mo ng hindi legal, ganyan. Ano. So pakiwari mo, ang impeachment court, legal ito. Eh legal ito, yung batas mo applicable pa rin. Di ba? So hindi ito exempted, hindi siya exemption. Unless, kung gagawa kayo ng batas at ilalagay nyo siya bilang exception. Eh, bakit natin nabanggit yan? Kasi komo yan ay magagamit din sa privado. At pag ikaw ay pinag-initan sa anumang dahilan, mawe-weaponize siyang batas sa iyo, matatakot kahit na sinong negosyante dito sa ating bayan na pwede ka palang tarantaduhin ng ganyan lang. Diba? So mag-aalinlangan, no? Mag-aalinlangan. Isa totoo lang. Kung ginagamit bilang money laundering ang bansa mo, sa palagay mo hindi ka nakikinabang doon artificially, temporarily. Bah, may nagde-register yan ng economic growth sa iyo. Kasi ho dang dirty money yan. Tama ba, mali? Diba? May epekto pa rin sa iyo, diba? Bilang gobyerno, bilang bansa mo. Tama? Eh kaya nga tayo ay na-declare na ng world. Ano ba ito? Nasa dulo na naman ang dila ko. Kaya nga tayo na-declare nga, 'di ba, ng ano ng monetary fund na no ng pandaigdigan na tayo daw po ay inabot na daw po natin yung middle income class na tinatawag. 'Di ba? So, ng World Bank, di ba? So, kung yan ang naging klasifikasyon natin, aba, eh sino-sino po ang naglagay sa atin nun? Kasi maganda ang report ng karamihan ng mga ang may-ari oligarko, tama? At marami dun, kahit na yan eh, earnings from casino, earnings from kung saan, no? Eh papasok siya bilang sa financial analysis na maganda yung ekonomiya mo. Pero in reality, nga tayo hindi, dahil di mataapektado nun. Hindi tayo ang yumaman dun, sila lang. Kaya nga yung money, whether saan galing yan, money pa rin. Pera pa rin, di po ba? Kaya nga ang punto nga doon, eh, kung papayagan ba yan o hindi, di po ba? Eh, nagbibinipisyo pa rin naman ng mga bansa kahit na hindi. Eh. Di ba? Kung sabihin sa Amerika, walang money laundering. Meron po, lalo na doon, napakaraming casino ron. Di po ba? O kaya nga, yan po yung sinasabi. Ano po? O, kaya sa totoong buhay lang, sa akin palagay, ano po, hahanapan lang talaga nila na nang duda ang ating pangalawang pangulo. Pero sa nakikita ko, sa ngayon pa lang, ay wala. Pero karapatan po na ipaglaban yung naaayon sa ating batas. No? Kaya mabuti yung sinabi kanina ni Senator Chis Escudero bilang presiding judge, ano po, na mayroong paraan na hindi nyo mapatunayan, hindi nyo pwedeng buksan o ilabagin yung batas, batas na sila mismo ang mga gumawa bilang mga mambabatas. Tama? Yan. Samantala na ko, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga ha. Pero maraming salamat po ah, kay La Ate Roxanne Costo, magandang gabi po, kay Kuya Ramon Beer, kay Ate Kimura Dolores, arigato gasay mas po sa inyo ni Ate Delia Maing, magandang gabi po. Ayan, si Kuya Le Gutierrez at si Ate Flor Gutierrez, ang kanyang ex-girlfriend. Kamusta po? Ayan, salamat po ah. At si Ate Roxanne Costo, Roosevelt Avenue, San Francisco del Monte, Quezon City, FTJ Avenue na. Totoo po yan. Pero yung pa rin ang tawag natin, ano? Yung Roosevelt nga, noon pa yun eh, di ba? Di ba? Sabi, salamat po. Pero may tawag dyan na mas kilala. Prisco, di ba? San ka sa Prisco, di ba? Ano ba? Yung ba yung kanta ni Ani Batong Bakal? Ha? Gabi-gabi na lang ay nasa disco naman yon. Disco po. Hindi Prisco. Di ba, no? Ani Batong Bakal na taga Prisco. Ayun. Gabi-gabi na lang ay nasa disco. Di ba? Salamat po, Ate Roxanne Costo, ha? Eh, Ate Jennifer Rebis, akala ni Trililing magiging best actor siya. Yung pala, ligwak na. Ang ganda ni Attorney Bell sa sobrang ganda na wala na sa focus. Kasi gusto magpakyo. Gusto ko lang magpayo. Huwag siya magpakyo. Baka kasi taken na si Kuyang Witness. Sayang lang ang effort. Diba? Salamat Ate Jennifer Rebis at regard sa iyong anak. At syempre, kay tatay mo, kay tatay Jimmy Rebis. Salamat po ah. Yan, si Ate Kimura Dolores. Ayan, go, go, Sir Bernard Tan. Sumasayaw po ako. Ayan na nga. Salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. Ah. Ayan. At salamat din po ulit kay Ate Jennifer Rebis. Ano? Hindi talaga siya numbers game. Pero gusto ko siya maging squid game. Maganda eh. Kasi elimination yun eh. Yung mahuling corrupt, dapat matamaan ng manikang may laser sa mata. Yung umiikot. No? Salamat sa iyo, Ate Jennifer Rebis. Ha? At Ate Kimura Dolores, ha? Kaya inuulit ko pong makinggan itong programa niyo, Sir Bernard. Masarap makinig kahit replay po. Arigato. Arigato ni. Ayan, salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. Salamat po. Minsan ako natatawa na rin sa sarili ko. Salamat talaga, salamat po. Ate, kay Kuya Boyd Beltran, magandang gabi, salamat. Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa iyo dyan sa Japan. Ingat po kayo. Ate Sanso Ilorde, yan, magandang gabi po. Ah, pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal, sabi niya. Kuya Joe Guevara, ayan, happy October 1st. Nada pa sa pangalawang pagkakataon ang prosecution. Maraming beses na, Kuya. Salamat, Kuya Joe Guevara po. Salamat po. At Kuya Boyet Caraabras, magandang gabi rin po sa iyo. Salamat po. Ate Charito Cabrera Diana, ayan, maraming salamat. Ha? Ayan, duda sa presko na nga lang daw niya sasabihin bukas, no? Nabahag ang buntot ni Trililing. Sabi niya, sa presko na lang daw siya magsasalita. Palay ko hindi siya nabahag. Gustong-gusto na nga niyang magsalita rin at magbiday. Yung mismo mga kongresista ang pumigil. Sige, sabi siguro nila, talo na kami, lalo. Upo ka pa dyan, de lalo na. Pwede ba? Baka nga kahapon, kaya di natuloy ang hearing, eh, no? Baka pinayuhan din ng... Eh, lumabas na rin kay Rapi Tulpo eh, di ba? Puro kay palpak, di ba? Sabi niya kanina. Siguro nasabihan, di ba? Ano, mag-hearing tayo kahapon, di ba? Sino pipisinta niyo? Yun? Sige na, nang mag-uwi na tayo, tapos na, di ba? Wala na, di ba? Salamat ta, Ate Charito Cabrera Diana. Ayan, at Kuya Jaime Samaya Bernante, magandang gabi po. Kuya Sunny Ray, salamat po. Kay Kuya Lu Nuflo, maraming salamat. Pakikinig daw sila nila Kuya Mel Florendo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Kuya Arnel Ople, magandang gabi. Kuya George Sabal, Ate Shu Santua, magandang gabi po. Ate Dolores Patawaran, kay Ate Mercedes Reyes, magandang gabi po sa inyo. Yan, si Ads. Nako, yan ha. Salamat sa iyo. Si Kuya Ricardo Sika, magandang gabi po. Nang Halahala Rizal, magandang gabi po. Si Kuya Romeo B. Agpuon Jr., ganun din. Maraming salamat. Ate Sanso Ilorde, ayan, at Kuya Adsan, basahin ko ito mamaya, ha? Salamat po. Kay Kuya Boy Taraabras ulit, kay Kuya, kay Ate Marieta Mary, ayan, nako, I love you, para ka rin si ano, ha? Salamat to, I love you too. Para po itong si, parang yung binanggit lang po ni Mar Balbuena. Huwag na kasi rally ng rally. Hindi na po, ma'am, I love you. BBM mo kami. Biglang naging ganon. Sus, nawala biglang pagkabilib ko kay Mar Balbuena talaga. Sabi ko, ano ba to? Akala ko pa naman, matindi manindigan to. Biglang tumupi. Salamat to. Ate Charito Cabrera Dayana ulit. Kuya Joe Guevara. Ate Mayet Villanueva. Yan, bendalo na naman sila. Salamat po. At si Ate Sanso Ilorde. Ayan, na-late daw si Ate Dolores Patawara. Maraming salamat. Nako. Ayan na po, Ate Merly Gicomo, Kuya Juni Rafael. Rafael pala, salamat po, magandang gabi. Ayan, at kay Ate Dolores Patawarin. Ako, naubusan na talaga tayo ng oras kay bilis talaga. Pero di bali po, ah, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Alas, walang pagdinig bukas, ah. Lunes na sa hearing. Ano? So alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Umari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 8:10 AM. The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
2: BBC News with Moira Alderson. The governor of the US state of Tennessee has ordered a temporary halt to executions after a female convict survived two lethal injection attempts. Krista Pike was facing execution for a murder she committed in 1995. The UAE has started an investigation into the apparent attempt by a co-pilot to crash a flight from Dubai to Israel. The co-pilot, who hasn't been named, remains under investigation in Saudi Arabia, where the plane made an emergency landing. A sell-off in global bond markets is intensifying, putting pressure on government finances. Borrowing costs in the United States, France and Britain have hit multi-decade highs, with traders betting on central banks raising interest rates. Russian drone attacks have hit a school, a major bridge and a nuclear research facility in the Ukrainian capital, Kyiv. Children and teachers at the school were in safe in the air raid shelter. A school entrance hall in the French city of Nantes has been destroyed by fire amid nationwide student protests about big class sizes, teacher shortages and heavy workloads. Residents of the Ethiopian capital Addis Ababa have reported hearing overnight explosions in several locations, including army headquarters. It coincides with renewed fighting hundreds of kilometres to the north between federal government forces and an alliance led by regional forces from Tigray. A mass funeral has been held in Gaza for 100 Palestinians killed in Israeli strikes in October 2023 in the first weeks of war after the Hamas-led attack on Israel. And the K-pop singer Song Min-ho has been handed a suspended one-year prison sentence after a South Korean court convicted him of violating the country's military service law. He was found to have recorded more than 100 unauthorised absences at a community centre where he'd worked as a social worker. BBC News.
1: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
3: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido, 8:10 AM.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, tulad ng dati, dalawang itlog, hindi po betlog ha, ang dapat nating kainin sa araw-araw ha. Hindi po itlog ng inyong mga mister, kundi itlog ng manok. Abay, medyo mapanghi-panghi pa yun. Pero kapag itlog ng manok, aba, masustansya po yan. Ha? Masustansya. Lahat ng sustansya ay nasa itlog po. Ha? Kaya yan po ang inyong kainin, kahit hindi na kayo uminom ng iba pang mga vitamins. Ha? Eh, kapag kumain kayo ng isa o dalawang itlog sa araw-araw, ay sigurado pong lalakas kayo. Ha? Kaya ang inyong lingkod, bukod sa iniinom kong kape, ang masustansyang kape, ha? Na hindi ka, may kape kasi na pag ininom mo ng alanganin sa oras, hindi ka makakatulog na. Pero pag ito pong kape, ha, na umaasa tayo, nababalik po sa atin, ha, itong kape ng MX3,
3: yes,
1: na marami po ang nagtatanong sa inyong lingkod at hinahanap po ang MX3. Ha? At yan po ay ating tinatrabaho. Kasama na po yung ating mabait at magandang vice president na si Miss Bea Jacinto.
3: Yes.
1: Okay, magandang morning sa iyo. Miss Bea Jacinto, ang ating
3: yes,
1: napakaganda
3: Bea.
1: Na Miss Bea Jacinto.
3: Mm-hmm.
1: Siyempre, babatiin ko rin. Binati natin si Miss Bea Jacinto, babatiin din natin si Nicole Jacinto.
3: Yes, yun naman, Ma'am Nicole.
1: Oh, eh, mga dati po nating nakasama itong si Nicole sa isang programa. Okay, at tuloy-tuloy po tayo, pabatiin muna natin. Hindi po siya ngayon boy atrasado dahil kami po ay online. Si okay. Dong Pepot. Magandang morning, Dong Pepot.
4: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Planchadong-planchado at unat na unat ang kanyang hukbo, mga kaibigan. Ha? Pero medyo konting ikom ha sa yung bibig. Ha? Dahil kapag nagsalita, ha, eh baka mabulgar natin yung mga hindi dapat mabulgar. Kaya itikom ng kaunti ang bibig. Yan, ang ibig kong sabihin, Dom Pepot, ha? Oh, eh pero may mga tanong kasi, ha? Na tila mga atras abante na mga pahayag ng prosecution. Na dapat sana, sabi nila, ay ipipresenta itong si Trillanes, Sunny Antonio, ha? Trillanes III sa witness stand. bilang isa daw star witness,
4: star
1: mga
4: witness.
1: Kaibigan, ha? Marami po ang nag-aantay, ha? Dahil nga, titignan naman nila kung ano ang hinabi-habi na mga kasinungalingan nitong si dating senador Antonio Trillanes. Dahil bistado na po eh, bistado na ng ating mga kababayang ito pong si dating senador Antonio Trillanes. Eh baka ito ay humahanap lamang po ng entablado para makaroon siya ng exposure, ha? Dahil nung po ay kumandidato sa Caloocan bilang mayor, ultimo po, ha, ultimo po sementeryo yung mga patay, kinampanya nito, pero olat pa rin, talo pa rin. Kaya sana, ha, itong si Senator Trillanes ay tumigil na, ha, at gumawa ka na lang ng mabuti sa yung mga nalalabi pang buhay na ibinigay ng ating dakilang lumika na pagkakataon, ha. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng dakilang lumika para sumilang sa mundong ibabaw. At siyempre, kapag tayo po ay sumilang sa mundong ibabaw, dapat siguruhin natin na meron tayong maiiwang magandang legasiya.
4: Yes.
1: Meron tayong magandang gagawin, ha, para sa lahat ng nilikha ng ating dakilang lumika. At siyempre, una sa lahat, yung ating paniniwala at pagsamba sa dakilang lumika na hindi lamang po lumika ng tao, kundi nilika ang mundong ibabaw. Kaya sana, itong si Trillanes, eh, gumawa ka na ng mabuti, ha? O, eh, ngayon, nag-anunsyo naman itong si Congresswoman Luis Troy. Isa rin ito, eh, ha? Ano nga ba? Meron din itong mga project na tila palpak, ha? Yung cat's eye ba?
4: Cat's eye.
1: Ayan, cat's eye, ha? Eh, walang na-cats. Pero siya meron. Si Congresswoman Luis Troy, meron na cats. Meron siyang nasa pong, hindi lang maleta, ha? Wala pang, hindi pa naibubulgar yung maleta. Alam na natin may cats siya, ha? Every session daw, ng ano tawag dito, nung
4: Quadcom,
1: kapag ka natapos daw yon, siya ay nag-drop o nagpupunta sa tangkapan ni dating Speaker Martin Romualdez, at paglabas, hindi naman daw maleta pa. Ah, supot lang. Paper bag lang. Ah. At nang bandang uli, nang lumabas na, yung tinatawag na 18 Marines o naging 14 Marines o dating sundalo plus 3 ngayon, sapagkat bumaliktad na po, sa halagang 25 million di umano ay bumaliktad ang apat na sundalo. Ngunit, paano nila pasusubalian yung kanilang mga unang nilagdaang pahayag?
4: Yeah.
1: O yan. Yan ngayon ay problema ng apat na bumaliktad na sundalo na tila nahaharap sa kaso eh, di ba? O yan, mga kaibigan, ano ha? Pero nananatili po sa kanilang katapatan sa paghahayag ng katotohanan ang mga nalalabi na 14 na dating sundalo at nadagdagan pa ng 3, mga kaibigan. Kaya kung ipipresenta si Trillanes, asahan na ng prosekusyon yung katakot-takot na mga basing, ha, mula sa ating mga netizen, dahil alam na ng ating mga kababayan na itong si Trillanes ay eksperto at magaling sa pag-imbento ng kasinungalingan. Na kung natatandaan nyo yung Yumao na Attorney Sabio, ha, na umalis, ha, kay Trillanes dahil nakita niya na politika raw ang dahilan, ha, ng pagsasampa ng kaso sa ICC, kung kaya ito ay kanyang winidraw. Di ba? Winidraw niya po yung kaso, hindi lamang dahil sa hindi siya nababayaran nito po raw si Trillanes, kundi dahil nakikita niya na ito ay sa pampolitikang dahilan. At sinabi na niya lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga hinabing kasinungalingan nito pong si Trillanes na wala naman siyang nasagot, di ba? Mm. Doon sa mga ibinato sa kanya na pahayag ng Yumaong Attorney Sabio, mga kaibigan. Ngayon, kung ipipresenta po ng prosecution, bagamat inanunsyo na po ni Congresswoman Luisro na hindi na nila ipipresenta ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil nangangamba sila na baka salip na gumanda, ha, ang hindi na rin maganda na pagpipresenta ng prosecution sa kanyang mga sa kanilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, eh baka lalo pong sumama ang tabakuhan. Kaya siguro mas minarapat na nila na hindi na ipresenta si Antonio Trillanes, na isa na rin po itong pangkaraniwan na humahanap lamang ng entablado o forum para magkaroon ng exposure, dahil nangangarap po itong si Trillanes, ha, na tumakbo sa 2028, ha. Siyempre, gamit niya siguro maleta rin, di ba? Para ipinance yung kanyang kandidatura. Eh, di ba? Eh, namimigay ka ng, tawag dito, budget sa mga staff ng ICC. O, di ba rin yan din ang sinasabi at paratang doon kay Gracioso? Di ba? Na humawak ka ng 2 bilyong piso, yung tatay mo, sinasabi mo may sakit, namumroblema ka, wala kang pampagamot, eh imposible naman hindi mo maisip na dyan sa 2 bilyon na yan na hindi ka mabigyan ng reward kahit 10 milyon, di ba? Eh halatang halata po yung mga gawa-gawang kasinungalingan nila ay sumasablay, ha? Pero sa hindi inaasahan sa pagharap ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, siya po ay kapatid ni Vice President Sara Duterte, na sabi po ng ating mga kababayan, kung sakali, ha, dahil nakikita na nila na mukha talagang pinipressure na para makumbik si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028, mayroon na silang ipapalit. At ito ay maaring si Mayor Baste Duterte, sapagkat nakita, binigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng entablado para ma-expose sa bansa kung ano at sino ito pong Mayor Baste Duterte. Nakita nila na parang ito po ay hindi lang katulad, ha, ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, eh mas mukhang mas astig, ha, ang dating kumpara sa atin dating Pangulong Duterte na kanyang ama. May dating po, mga kaibigan, ha, talagang maski sa tindig, pampresidente. Eh ito pong si Don Pepot, hindi po ito pampresidente. Ano-ano? Oh, merong sumisigaw dito, pan-China town daw. Ha? Ano? Nang China town? Ah, oo, sige. Hindi ko na. Yan po, mga kaibigan. Na. Pero, serious po tayo. Ang dating po ni Baste Duterte ay nagpatahimik sa mga bibig ng mga prosecution. Tumahimik sila. Sa tingin lang, eh, nakita mo, nang tignan niya, sulyapan niya si 6th District, ha? Na hindi namang ng COMELEC, ha? 6th District Representative ng COMELEC, ha? Dahil sinasabi po ng mga taga 6th District, hindi nga nila ibinoto, kaya ulat. Talo, diba? O, talo na. Pero ang COMELEC, inupo siya bilang kinatawan, ha? Pero sinasabi nga, siya ay kinatawan ng COMELEC ni Chairman George Erwin Garcia. Yan, mga kaibigan ng maliwanag. Ha? Yan ang ikukumpara natin. Kaya ngayon pa lang, eh inaasahan na at tila nag-iisip na naman ang ating mga prosecution na kung na ngayon ay tila nagba-viral sa Facebook yung usapan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at nito pong si Ombudsman Boying Remulla, ha? Nasabi daw ng ating Pangulo, ha? Yan po eh viral sa social media, ha? O sa Facebook, ha? Na gusto rin nila na sana alisin sa Facebook, di ba? Yung mga post na nauukol sa mga pagbas sa mga politiko, ha? Eh pero hindi ubre. Dahil ang sabi nga po ni ano ba ni Zuckerberg,
4: Mark Zuckerberg.
1: Ni Zuckerberg. Ni Zuckerberg na hindi naman ang Facebook ang nagpo-post, kayong mga Pilipino ang nagpo-post, o di butata kayo, ha? O nasalpo kayo sa inyong mga pagmumuka, ha? Eh basta tira kayo ng tire. Hindi niyo talagang sinisiguro na sasatpul kayo sa inyong mga pagtira. Basta sige lang kayo, tira ng tira. Katulad sa ngayon, sa halip na gumanda ang prosekusyon, eh lalong napapanis po eh. Lalong mabilis mapanis dahil sa inyong presentasyon at mga pagtatanong na tila wala kayo sa inyong mga tamang kaisipan. Diba?
4: Half-baked eh.
1: Oo, mga wala po sa tamang kaisipan eh. Hindi po akma ang tanong sa pag-impeach at doon sa mga dahilan kung bakit ini-impeach si Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Ha? Pero ngayon, maliwanag na, ha? Kaya, palagay ko, hindi lang si Vice President Sara Duterte ngayon, maaari baka mag-divert sila ng kanilang mga plano. Ang kanila namang targetin ngayon ay si Mayor Baste Duterte. Kaya yung mga project sa Davao ay kanilang inaasinta. Ha? Naghahanap sila ng pwedeng ikulapol na sira kay Mayor Baste Duterte dahil nakita nila at napatunayan nila na hindi lang pala si Vice President Sara Duterte kung hindi mayroon pang Pulong Duterte, ha? At mayroon pang Baste Duterte. Ha? So, tila lalong pinagaganda nila ang laban. Ha? Sapagkat narinig po sa usapan sa isang video na nagba-viral ngayon sa social media, yung sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na di umano. Ha? Unahin na ipakulong kasuhan si Senator Marculeta, magpa-presscon, at isunod si Martin Romualdez, dating Speaker of the House. So, ngayon, nakikita na rin natin, sabi nga, wala pa sa ending, pero alam na natin ang magiging ending nito pong tinatawag na labanan sa politika na taong bayan ang naaapektuhan, taong bayan ang nagsasakripisyo sapagkat ang problema ng bansa, problema sa West Philippine Sea na ginagamit namang kapital nito pong ating defense secretary na tila siyang itatapat naman. Wala silang alam kung sino ang pwedeng itapat eh. Si Lenny Robredo, eh wala po, ha? Wala pong iaabante, ha? Tanging si Atras Abante lang ang abante at ito pong si Lenny ang aatras. Oh, dahil wala po siyang ano karisma. Walang karisma eh, si Vice President Lenny Robredo at wala sa kanya yung katangian na dapat maging pangulo ng ating bansa na dapat ay may political will, dapat ay may tapang.
4: Yes.
1: Para ipatupad ang mga batas na inaakala na magpapaunlad sa bansa at magdidisiplina sa taong bayan. Kulang po tayo sa disiplina. Yan ang sinasabi ng dating naging pangulo ng Singapore. Ang kailangan ng Pilipinas ay disiplina.
4: Yes.
1: Sapagkat yung ating mga ilang politiko, maging ang mga mamamayan, sinasabi na natin, huwag magtatapon ng mga basura sa kahit saan, ipunin ng basura, pero ang titigas ng ulo, kahit saan, sige ang tapon nila. At matagal na po nating sinasabi, gamitin ang utak,
4: yes.
1: Para bumoto ng tama. Maaga pa lang, dapat ay nag-aaral na kayo kung sino ang mga taong karapat-dapat na iboto natin at hindi yung nagbibigay lamang ng ayuda na galing din po sa ating mga buwis, galing din sa salapi ng taong bayan mula sa kabangyaman ng bansa ang ipinamamahagi natin. Sa madalit salita, tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika, mga kaibigan. Kaya isip-isip po tayo, napakabilis po ng araw. Ngayon ay Oktubre na, nagsisimula ng kumanta. Ito pong pamaskong mga awit natin na si Jose Marie Chan. Yes. Alam naman natin, pag pumasok ang Ber, aarangkada na po ang mga awitin o Christmas song ni Jose Marie Chan. Yes. Ayan, mga kaibigan. Medyo nakapagpapasaya sa puso ng mamamayang Pilipino. Medyo nakakalimot kapag naririnig natin ang awit na Pamasko ni Jose Marie Chan. Mm-hmm. Pero pagkatapos ng awitin, nagbabalik na naman ang kirot sa ating puso, ang ating pag-iisip kung bakit tayo nagkaganito. Tayong mga mamamayan ay bahagi ng kasalanan kung bakit nagkaganito ang ating bansa, na sinasabi na maaring maapektuhan ang ating ekonomiya sa sobrang pamumulitika, at maaring sa ngayon ay hindi pa, pero sa maaring darating na panahon, bumagsak ang ating ekonomiya kung magpapatuloy ang ganitong sistema na bulok na, hindi lamang nabubulok, kundi bulok ng sistema, yes, na patuloy nilang ipinatutupad, na ang daing at hinagpis ng taong bayan dahil sa sakripisyo na kanilang pinapasan po nating lahat, dahil lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Huwag sabihin na mga poorest among the poor ay hindi nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis, dahil yan po ay utak ni Batman. Ha? Na puro buwis ang utak ni Batman. Sino po ba si Batman?
4: Ha?
1: Si Batman po ay itong ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto, mga kaibigan. Wala po siyang solusyon kung hindi taasan ng buwis, taasan ng singil, taasan ng ganito, taas sige ng taas, kahit hindi na po halos kaya nating mga mamamayang Pilipino, maging ang pagbili ng ating kakainin sa araw-araw na napakahalaga po, sapagkat kailangan maging malakas malusog ang mamamayang Pilipino para maging malakas malusog ang ating pong bansa. Yes. Pero ano ang ginagawa ninyo? Pinahihina ninyo, binawasan ninyo ang pondo ng PhilHealth, di ba? Mm-hmm. Binawasan ninyo yung mga iba pang mga pondo na dapat ay dagdagan sana, lalo na ang ating pangkalusugan, para yung mga mahirap ay matugunan ang pangangailangan na sila ay magamot ng libre, dahil wala silang pera o salapi na pambayad maging sa kanilang gamot, sapagkat sila ay abala sa araw-araw na paghanap na kanilang kakainin.
4: Mm-hmm.
1: Ha? Sa pagkain po, ha? Bumabaling ang taong bayan, parang wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating kapiligiran. Pero sa ngayon po, kailangan maging concern na tayo sa ating kapaligiran, sapagkat bawat isa sa atin ay may tungkulin sa bayan, at ang tungkulin niyan ay mahalin ang ating inang bayan, sapagkat iisa lamang po ang ating bansa, at yan ay ang Pilipinas. Kaya tungkulin nating ito ay mahalin, ipagtanggol kung kinakailangan. Mm. At bahagi po ng ating bansa ay ito pong sistema ng demokrasya na ngayon ay tira disgrasya ang umaabot sa bansa. Sa halip na demokrasya, nag-i-enjoy tayo sa ating kalayaan. Disgrasya po ngayon ang ating kinakaharap at higit sa lahat, disgrasya para sa mga susunod na henerasyon, para sa ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa. O, diba?
4: Nabukasan lang
1: kaya, kaya yan po ang ating gustong ipaliwanag sa ating mga kababayan. Nahalatay, obvious na, na alam ng taong bayan na ito ay politika. Na ang nangyayari sa atin ngayon ay labis-labis na pamumulitika na sumisira sa bansa, sumisira sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, sapagkat higit sa lahat, tayo po ang apektado. Oh, hindi po makukuha yan sa mga pamamahagi ng ayuda. Hindi rin makukuha ang problema ng bansa sa pamimigay ng 10 kilong bigas. Diba? Yan po ay masusolusyon sa pamamagitan ng paghanap ng tamang solusyon. Mga programang dapat ilunsad na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, higit sa lahat sa mga poorest among the poor. Diba? Oh, kaya yan po ang dapat at yan ang hinihintay ng marami nating mga kababayan. Uutang na naman, ha? Utang ng utang ng utang na ninyo. Kami ang nagbabayad. O, di ba sila nangungutang?
4: Yeah.
1: Ang nasa gobyerno, ang mga nangungutang. O, sino ang nagbabayad? Tayo sa pamagitan po ng ating mga buwis. Uutang na naman ng 3 trilyong piso. Na wala naman tayong nakikita na makabuluhang mga proyekto. Ha? Makabuluhan ng mga programang inilulunsad. At kahit umutang na may dati na tayong balot sa utang na 19-something...
4: 19.69 na ngayon.
1: Oh, 19.69 trillion na utang ng utang ng utang na ninyo. Kaming mga mamamayan ang nagbabayad. Uutang kayo ng uutang. Kayo ba ang nagbabayad? Hindi ba kami na mamamayang Pilipino? Samantalang wala kaming halos na papakinabang, magdadagdag kayo ng kakarampot na sahod pahabang kayo ay bilyong-bilyong piso ang inyong kinukurakot. Yan pong tinatawag nating 1.1 trilyong piso na flood control scam. Pilit ninyong iniiwas na malantad ang katotohanan sa pamagitan ng pag-divert sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na mas o menos alam na natin ang kalalabasan. Sapagkat nakikita na ng taong bayan na hinohokus-pokus ninyo eh. Ha? Yung impeachment trial para sigurado kayo na hindi makatakbo sa 2028 ang Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kayo na rin ang may kasalanan, ha? Kayo na rin ang naglabas, ha? Dito kay Mayor Baste Duterte, ha? Na nakita naman natin, ha? Kung ano si Mayor Baste Duterte. Nakita natin na siya ay mukhang de prinsipyo, mukhang siya ay may paninindigan, may tapang, di ba?
4: Yes.
1: At lakas ng loob o political will. Nakita naman ninyo kung sumagot. Maigsi pero precise, di ba? Pero tayo ay may papasok pong pag-ulat. Medyo, ano muna tayo, ha? Dahil sinasabi po sa ating pag-ulat ni, sino ba ito?
4: Romel,
1: si,
4: Romel Madrigal.
1: Teka, si Romel Madrigal, Balay Silangan ng Santa Rosa. Pinalawak ang serbisyo mga LGU at institusyon nakipagtulungan. O yan po ang nararapat, ha. Tayong mga mamamayan ay tumulong sa ating gobyerno.
4: Yes.
1: Ah, hindi lamang puro pag ang tawag dito, pagsumbat. Hindi
4: lamang sa gobyerno.
1: Puro kung ano-ano, ha? Paninisi. Eh tayo rin po ay dapat sisihin, may kasalanan din po tayo, ha?
4: Yes.
1: Kaya dapat ay magtulong-tulong tayong lahat para umasenso ang bansa, para makaon tayo dito sa atong kinalugmukang kahirapan. Sobrang kahirapan, mga kaibigan. So, Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinalawak ng pamalalusod na Santa Rosa ang mga programang pangrehabilitasyon sa Balay Silangan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa ilang lokal na pamahalaan at mga institusyon. Pinangunahan ng City Anti-Drug Abuse Office o CADAW ang Memorandum of Agreement na isinagawa sa tanggapan ni City Mayor Arlene Arcillas. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring i-refer sa Balay Silangan Reformation Center ng Santa Rosa ang mga individual mula sa mga katuwang na LGU na nangangailangan ng rehabilitation program at iba pang suporta para makabalik sa maayos na pamumuhay. Kabilang sa mga bagong lumagdaang Alminos, Cavinti, Louisiana at Mayhay sa Laguna, gayon din ang Cuenca sa Batangas. Nabatid na may nauna na rin kasunduan ng Santa Rosa sa Dasmariñas, Cavite noong 2025 at sa Batangas City at Calamba City noong June 2026. Samantala, nakipag-partner din ang lungsod sa ilang faith-based organization tulad ng TESDA at Civil Society Group para sa karagdagang support at skills development ng mga nasa Balay Silangan. Nilagdaan din ang Memorandum of Understanding sa Santa Rosa Manpower Training Center para palakasin ang pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga benepisyaryo. Layunin ng mga partnership na pagsamahin ang rehabilitasyon, skills training at community support bilang bahagi ng programa ng Santa Rosa laban sa illegal drugs at para sa entry-entry.

0: lahat yan, ha? At siguruhin na makakakalap kayo ng mga mamamayang interesado.
1: Yes.
0: Na maghanap buhay, na magkaroon ng kaalaman ng skill, ha?
1: Yes.
0: Kung hindi kayo bababa sa inyong mga posisyon, hindi nyo pupuntahan ang mga tao, halos wala naman pamasahe para pumunta sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makipag-ugnayan kayo dyan sa mga barangay chairman na tila ginagamit din ng mga ilang politiko. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Para sa kanilang mga interes, ha? Kaya ingat-ingat din po tayo, ha? Tila matutuloy, tila hindi, mm-hmm, na eleksyon ng barangay at ng sangguniang kabataan, mm-hmm, ha? Mukhang matutuloy, mukhang hindi, mm-hmm, sa kabila ng gumastos na ayon kay COMELEC Chairman Garcia ng 8 bilyong piso. Ah,
1: yes.
0: Pagkatapos hindi ninyo itutuloy, ano ba ang dahilan? Anong malaking dahilan bakit hindi itutuloy yung eleksyon ng mga barangay chairman? Baka dahil sa ayaw ninyong mapalitan, sabi ninyo para makatipid, pero sa totoo lang, para yung mga bata-bata ninyo ay manatili, ha? Kaya alam na ng taong bayan po yung inyong mga dahilan. Hindi pa man ninyo sinasabi kahit ito ipakalihim-lihim ninyo. Nasabi nga, kahit walang usok, kusang sumisingaw na Kahit walang usok, sumisingaw na po ang mga dahilan sa taong bayan. Mas nauuna pa sa inyo ang taong bayan na akala ninyo ay mga bobo at tanga. Pero marami na po sa ating mga kababayan ang gising at mulat sa katotohanan na dapat kumilos tayo, magkaisa po tayo. Huwag tayong maging loyal, true orange, ha? Diyan sa mga politiko na ginigisa po tayo sa sarili nating mga mantika sa pamagitan ng mga ayuda. Pero pagkatapos ng ibinigay sa inyo, ilang araw lang ninyong gagastusin, baka isang araw lang, wala na po at hahanap na naman kayo ng ibang makukulimbad. Kaya dumarami po ang mga kriminalidad sa ating kapaligiran dahil po sa kahirapan. Pero hindi po dahilan ang kahirapan kung hindi kailangan magtrabaho tayo. Gumawa tayo ng paraan para tayo ay kumita
1: ng
0: patas at disenteng pamumuhay para sa ating mga anak. Kasi kung ano pong nakikita ng mga anak, siya rin ginagawa.
1: Kalalakihan ng bata.
0: Kung ano nakikita sa mga magulang, ganun din po ang mga anak.
1: Yes.
0: Kaya yan po ang sinasabi natin na hindi po dapat tayo asa ng asa. Kumilos tayo, gumawa tayo para tayo ay mabuhay nang naayon sa kagustuhan ng ating dakilang lumika, ang mabuhay po tayo ng tama at nang pinaalis sa paraiso si Eva at si Adan, maliwanag naman po ang tagubili ng ating dakilang lumika. Sinabi niya, sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin at hindi sa pagnanakaw ng salapi ng taong bayan.
1: Yes.
0: Manggagaling ang inyong kakainin. Pero bakit ang kakapal ng inyong mga mukha? Bakit ang titigas ng inyong mga mukha na tila mga asero? Nakukuha pa ninyong ngumiti, 'di ba? Nakukuha na pa ninyong makipag beso-beso, 'di ba?
1: Yes.
0: Makipag sa mga mamamayan Pilipino, lalo na kapag panahon ng nalalapit na ang eleksyon, beso-beso dito, beso-beso doon, ha? Na para isipin ng tao, makamahirap. Kahit may uhug-uhug pa si Dayunior, ha? Aakapin ninyo, hahalikan ninyo, pero pagkatapos pagtalikod, naku, maliligo na po sa alkohol ang mga yan at nagmumura pa. May kasama pang mura. Anak ng sabi, napilitan ako kahit may uhog, nadikit pa nga sa akin pero okay lang, basta nakita ng tao na mukha akong mabait. At tila si Robin Hood,

0: kahit galing sa nakaw, ipinamimigay ninyo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha ayon sa na mayapang dating naging Pangulo Noynoy Aquino, na ayon naman sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr., hindi ba kayo nahihiya? Di ba?
1: Mahiya naman kayo.
0: O, mahiya naman kayo. Diba?
1: Magpapagulan pa.
0: O, eh, yung mga pumalakpak, eh, mga kawatan din eh. Di ba? Pinalakpakan ka ng gusto dyan. Pero sila din po ang mga kawatan dahil sinasabi po ni Mayor Magalong ng Baguio na 90% sa legislatibo
1: alas involved.
0: Ay involved sa flood control at sa iba't ibang tinatawag na korupsyon.
1: Yes.
0: Wala kayong ginawa ninyong negosyo eh. Yung inyong mga posisyon. Kaya kayo kumakadidato, yung mga ilan dyan, parang iilan lamang po ang mga tumatakbo dahil sa kanilang kagustuhan na maglingkod at sundin ang sinasabi ng ating dakilang lumikha na mahalin mo ang iyong kapwa. Yes. Kaya iilan lang, mabibilang sa mga daliri ang tunay na may malasakit sa bayan, may malasakit sa kanilang kababayan o kapwa Pilipino. Saan ka ba naman makakakita na sarili mong kalahi nagsilbi sa bayan sa mahabang panahon, simula sa mayor, naging congressman, naging pangulo ng Republika ng Pilipinas, in a silver platter, ibibigay mo sa dayuhan, sa halip na ito ay ipagtanggol samantalang mga OFWs na may mga kaso sa ibang bansa, pinupuntahan ng ating mga abogado pagkatapos dahil lang sa politika, isasakripisyo nyo ang isang dating naging Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na kusang ibinigay sa dahilan na may utang na loob sa Interpol. Samantalang nung una sinabi nyo, from airport to airport lang ang mga pupunta ritong ICC. Oh, yun pala, hindi alam ng taong bayan, nakapasok na, nanonood na sa Kongreso, nangangalap na ng mga ebidensyang, ebidensyang mga peke, ha, na isinusupply ng inyong mga kasabwat, na tulad po ni Trillanes, di ba? Bakit di natin sasabing kasabwat siya ng ICC? Siya yung nasa pagitan eh. Kaya nga nagkaroon ng pagkakataon ang Ombudsman Boying Remulla na makipagpulong sa mga ICC staff. Ha?
1: Yes.
0: Ay si Trillanes ang namagitan. At si Trillanes din ang nagbigay ng sinasabing pinapalit na $2 million ng 112 milyong piso. Ha? Oh, para ibigay sa mga staff ng ICC. At si Trillanes din ang nagpabalik-balik sa China ng 16 na beses na ayaw ipakuha ang notes, ha, ayon sa ating ambassador
1: Brady.
0: Yeah, na ayaw daw ipakuha ang mga pinag-uusapan.
1: Ang record.
0: Oh, pagkatapos biglang merong stand-up na senaryo, pero pinull out natin yung ating barko,
1: yes,
0: sa dahilang nasira, at pagkatapos biglang nagtayo na ng structure ang China doon sa Scarborough Shoal para yun ay ibig sabihin kanila na yung Scarborough Shoal,
1: yes,
0: katulad din ng ginawa ng ating yumaong dating Pangulong Marcos Jr. sa isang isla. Nakalimutan ko yung
1: Kalayaan
0: na kung saan nilagyan niya ng mga tao, ginawa niyang komunidad na ngayon na isang tunay na komunidad na.
1: Yes.
0: Meron na silang mga tinatawag na mga iba-ibang mga aktibidades diyan sa Kalayaan Island.
1: Yes.
0: Na tila naman ngayon yung mga Chinese na gustong nagbaari, nagmamasid, nagmamanman. Ah, at ito yung ginagawa namang kapital, tila kapital, di umano ni Secretary of Defense. Gibo Chudoro, kinakapital niya yung West Philippine Sea, na tila baka ito naman ang gagawing itatapat sa mga kung ma-impeach nila, na tila tapos na ang drama, ha, dahil nagawa na nila na pababain yung threshold vote, di ba?
1: Yes.
0: Na ayon sa kanilang bilang.
1: Mm-hmm. Kaya, members present.
0: Oh, kaya pwede nila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, na ibig sabihin, luto na, luto na. Ha? At pagkatapos niyan, eh biglang isusulong ang CONAS, pagbabago sa ating 1987 Constitution, extension ng kanilang termino, baka habang panahon na sila dyan na manungkulan.
1: Ang barangay din, mag-extend
0: diba? Oh, kaya yan po mga kaibigan, kung hindi po tayo maninindigan, hindi tayo kikilos, wala pong mangyayari at hindi uunlad ang bansa at lalong mamamatay ang kinabukasan ng ating mga susunod na generasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ang ating ipinakikipaglaban, yung future ng ating pong mga susunod na henerasyon, yung future ng ating mga apo na ating iiwanan sa oras ng ating paglisan na itinakda ng ating dakilang lumikha.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ang ating ipinakikipaglaban dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Kaya sana po magkaisa tayo sapagkat ito po ay para sa bansa, ito po ay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at higit sa lahat para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon, para sa inyong mga anak, aanakin at mga aanakan pa. So Don Pepot, nakakalungkot na itong mga nangyayaring ito sa ating bansa. Tunay na nakakalungkot sapagkat parang tila dumidilim ng dumidilim, di ba?
1: Yes.
0: Ang ating kinabukasan, higit sa lahat, ang kinabukasan ng bansa sapagkat apektado ang mamamayang Pilipino kung anuman ang mangyari sa bansa. Ang malungkot, Don Pepot.
1: Taong bayan,
0: Ang malungkot, Don Pepot, at mga kababayan. May mga nagsasabi na sige, sakupin na tayo ng China. Sige, sakupin na tayo ng Amerika, ha? Hindi po yun. Maraming buhay ang inialay para maging malaya ang ating bansa. Hindi ko naman sinasabi na mag-alay kayo ng buhay, di ba? Ang kailangan lamang po ay magkaisa tayo, manindigan para sa isang layunin. Yan ay ipagtanggol ang demokrasya, ipagtanggol ang ating karapatan o kalayaan na ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo dapat magpaalipin sa sarili nating kapwa Pilipino. Maaring siguro kaya natin tanggapin kung tayo'y sasakupin ng mga dayuhan. Pero sabi nga, kaya inialay ang buhay ni God Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pang mga bayani gumbursa, ha? Oh, lahat po 'yan ay inialay ang kanilang buhay para sa bansa, para lamang tayo maging malaya. Kaya 'wag po nating kalilimutan. Ang kapangyarihan ay nasa ating pong mga mamamayan. Uulitin ko po. Sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
1: Yes.
0: Sa atin po nang gagaling ang lahat. Tayo ang naglalagay sa kanila sa posisyon sa pamagitan ng ating kaisa-isang sagradong boto. At tayo rin ang may karapatan na mag-alis sa kanila.
1: Yes.
0: Diba? Oh, kaya gamitin po natin. Hindi naman natin sinasabi, nananawagan tayo sa mga militar, sa AFP, sa PNP, na sana proteksyonan ang karapatan ng mamamayang Pilipino at huwag silang maging matapat sa iisang tao, kung hindi ang sinumpaan nilang tungkulin to serve and protect the Filipino people. Hindi sinabi na ang puproteksyonan nila dapat ay si dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte, at iba pa. Hindi rin sinabi na ang kanilang dapat proteksyonan ay ang Pangulo ng Bansa sa kasalukuyan, Bongbong Marcos Jr. ang maliwanag pong sinasabi ng ating saligang batas na kanilang sinumpaan to serve and protect the Filipino people, yes, the country and the Filipino people. Ayan po naman talaga ang maliwanag, Don Pepote. Eh.
1: Yes, huwag natin kayo ng ibahin. Sa bayan ng Pilipino.
0: Kaya nakakalungkot na isang tinatawag nating retirado na halos na na membro ng ating sandatahang lakas si Odi Munggao, ha? Ang tila ikinulong sa kabila ng siya ay retirado na dapat noong pang-Mayo, ha? Kaya wala na rin saklaw ang ating militar para ipakulong dahil lamang siya ay nagbibitiw ng suporta sa kanyang dating commander-in-chief ngayon siya ay isang militar pa, di ba? Pero siya isang sibilyan na, kaya karapatan niya na kung kanino niya ibibigay ang kanyang suporta, di ba? Yan po ay si Odi Munggao. Colonel Odi
1: Army.
0: Munggao, ha? Yes. Yan, tapos na po ang kanyang serbisyo noong pang Mayo 2026. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, pero
1: naging issue yung
0: wala siyang, niya kasi wala siyang tinatawag na order para manatili sa posisyon o extension ng kanyang posisyon. Wala pa siyang order, kaya siya po ay isa ng civilian. Kaya karapatan na niya kung gusto, kung kanino niya gustong ibigay ang kanyang suporta, not unless tayo ay under martial law. Diba? Oh, kasi civilian na siya, kaya wala nang karapatan ang ating militar. Dati siyang militar, pero tapos na ang kanyang panunungkulan since May 2026, di ba? Oh, so wala nang kapangyarihan ang militar na siya iditine sa kampo ng militar o sumailalim sa tinatawag na military and bayan court martial. Di ba? Wala na silang kapangyarihan. Pwede siyang sampahan ng kaso kung siya ay may kasong kriminal. O meron siyang kasong administratibo. Pero kahit siya ay isang sundalo, kung wala naman siyang kasong administratibo, wala siyang kasong kriminal, hindi siya dapat iditini sa military compound, di ba? Yeah. O sa ilalim ng militar. Okay. Eh, pero bakit nagagawa nila? Dahil lamang sa bumitiw ng suporta sa kanyang dating commander-in-chief. Eh kung siya ay nasa ilalim pa ng militar at siya hindi pa retirado, eh pwede niyong gawin dahil siya ay sakop pa ninyo bilang isang militar. Kaya dapat manatili ang kanyang suporta sa inyong commander-in-chief. Eh pero retirado na eh. Labas na siya sa militar. Bakit ninyo ikinulong pa? Hindi ba may karapatan din magbumwelta, magsampa ng kaso? Itong si Colonel Odi Munggao o Munggao?
1: Munggao.
0: Oh, eh, yun ang sinasabi natin mga kaibigan. Hindi na po nating alam kung ano nung klaseng sistema meron ang ating kasalukuyang pamamahala. Kaya yan po mga kaibigan ang isang malaking problema na ating kinakaharap. Yes. Hindi natin alam kung tayo ba ay nananatili sa demokrasyang sistema o tayo ay nasa ilalim na ng sistemang komunismo o komunista na iba ang kanilang ideolohiya kumpara sa ideolohiya ng isang nasa demokrasyang bansa.
1: Yes.
0: Kaya mamimili po tayo. Ha? Pansinin po natin, Risa Hontiveros, bukod sa kanyang mga kaso, may kaso kasi si Risa Hontiveros, kung natatandaan mo, ng Pepot sa Ethics Committee.
1: Yes.
0: Sinampahan siya ng kaso ni Attorney Topacio Paras, yes, at sino pa ba yung isa, ha, sa Ethics Committee. Di ba?
1: Dahil
0: dahil doon
1: sa tanim witness.
0: Sa tanim witness na puro, parang si ano eh, parang din si Trillanes, puro tanim witness din ang alam eh. Nakaramihan naman ang mga witness nitong si Trillanes ay tila mga police character, tila mga nakulong, may mga kaso, di ba? Oh, eh bakit ginaganito tayo nitong mga politiko? Para lamang sa kanilang mga pansariling ambisyon, para lamang sa kanilang pansariling interest. Hindi ba dapat ang katapatan nila ay sa ating mga mamamayang Pilipino?
1: Mm.
0: Nagtatanong lang po tayo sapagkat tayong lahat ay mga Pilipino. Tayong lahat dapat ay malaya sapagkat yan ang naayon at nasusulat sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: Not unless, sabi nga, balak baguhin ang ating 1987 Constitution, di ba?
1: Mm.
0: Ano mangyayari sa atin? Katulad din ng sinasabi nitong ilang mga dating mga naging chief justice na tila binabago na rin ang kanilang mga pahayag. Samantalang maliwanag na maliwanag sa ating saligang batas na all members of the Senate,
1: yes,
0: na mayroon tinatawag tayong anong tawag ka dyan sa yung vote natin, yung
1: voting threshold.
0: Oh, voting threshold, na mayroon pong voting threshold na 24 dahil all Senate members, dahil 24 po ang lahat ng bilang ng ating mga mambabatas.
1: Yes.
0: Kaya paano magiging legal itong ginawa ng mga mambabatas natin na para umakma sa kanilang bilang at para mapa-impeach nila ang ating Vice President Sara Duterte ay pinilit nila na mapababa ang threshold votes. Di ba? Nakma sa kanilang bilang. Pero hindi pa rin kayo nakakasiguro.
1: Yes.
0: Ha? Na yung sinasabi ninyong 14 ay magiging matapat at iboboto yung yes para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil nagbabasa rin sila yung mga iba dyan. Ewan ko ba, di ba abogado rin itong si Kiko Up and Down?
1: Opo.
0: Oh, hindi mo ba alam, Kiko Up and Down, na kung sakali na binago ninyo ang ating saligang batas, pwede kayong kasuhan ng gobyerno, pwede kayong kasuhan ng Korte Suprema, di ba? Dahil
1: Itamang
0: hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng baguhin ang nasa saad sa ating saligang batas, not unless binago na natin ang ating 1987 Constitution at gumawa kayo ng inyong mga sariling batas,
1: yes,
0: na nagpapahintulot na pwede na kung sino lang ang nasa Senadong dumadalo, kahit ito ay may sakit, kahit ito ay nakakulong, ha? Ay hindi na pwedeng ibilang sa boto. Yan, mga kaibigan. Eh ngayon, wala naman po sinasabi. Wala pang sinasabi. Ang, yung ating, wala naman sinasabi
1: wala
0: ang ating saligang batas, ha? Na pwedeng, dahil nakakulong sapagkat sinasadya nung ipakulong, sinasadya nung kasuan ng plunder. Eh, hindi ko nga maubos maisip. Nagtatanong din ako sa mga kakilala kong mga abogado, bakit kinasuan ng plunder? Hindi ba voluntary donation ang campaign donation? At kung ito ay hindi naman galing sa fraud, hindi naman galing ito sa kabangyaman ng taong bayan, ito ay mula sa pinagpawisan ng mga taong nag-donate, paano ito naging plunder? Bakit yung pwedeng kasuhan ng plunder? Malaya, nakakatawa, di ba? Nakapagsasalita na sometimes we have to bend the law to please the people, di ba?
1: Siya nag-motion, oh, sa voting threshold.
0: At siya rin po ang nagmungkahi na para pababain ang threshold votes, di ba? O bakit ito malaya? Samantalang yung campaign fund na tinanggap niyang 120 million, ha, di umano, ha? Mula sa party list representative na magkapatid na YAP sa ACT, di ba?
1: CIS party list.
0: Ay nagbigay ng 120 million at sinasabi na yon ay galing sa fraud dahil pinris ng AMLAC ang kanilang mga bank account at
1: mga
0: iba
1: asset.
0: Pang mga asset. O, so maliwanag po yan, ha, na may sablay, may questionable sa pagpapatupad ng ating batas na lumalabas po na ito ay isang selective justice na pwedeng gawin kahit sa ordinaryong mamamayan na kahit wala kang kasalanan. Halimbawa, nabastos ka, nabastos ang isang politiko. Halimbawa po, si Don Pepot ay Mayor Don Pepot o Senator Don Pepot. Ha? Binastos nyo, o pwede kang kasuhan, palabasin gagawa ng kaso, di ba? Si Don Pepot. O, di ba? Kasi kayo po ang nagiging halimbawa na para labagin ang ating batas. Sa inyo nagmumula na dapat sa inyo magmula yung paggalang, pagrespeto sa ating batas.
1: Yes.
0: Pero ano ang ginagawa ninyo? Nilalabag ninyo ang batas na kayo ang lumikha.
1: Bending
0: nilalabag below. Ninyo ang batas na dapat ay igalang natin, respetuhin natin sapagkat ang batas ay nilikha para sa kaayusan at kapayapaan ng bansa. Kaya tayo ngayon ay magulo. Pagkatapos ipahuhuli ninyo yung mga nagpuprotestang mga Pilipino dahil nakikita na hindi maayos at hindi sa ayos ang ating mga ipinatutupad at sistemang ipinatutupad.
1: Yes.
0: So tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga komento. Magpadala na po kayo ngayon para mabasa namin ng maaga.
1: Yes.
0: At pakiusap po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigang, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: Dancing along.
6: Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
7: Thank God it's...
8: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV.
5: on channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810 AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At pakiusap ko po, sasabihin ko po ulit yung aking pakiusap sa inyong lahat na mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM na i-like, i-follow ang ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. Don Pepot?
6: Opo, sa mga tatawag po kapag ka-live kami, pakilista po ang bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, nariyan po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, nariyan po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan, may comment section kami dyan, dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook, at sa YouTube, magpadala rin po kayo ng mensahe ninyo at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat po ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
5: Yes, at alam mo ba, Don Pepot, diniina na nitong dating district engineer, Henry Alcantara. Ito pong sina Senator Chinggoy Estrada, Bong Revilla. Hindi ba itong si Senate, dating Senador Bong Revilla?
6: Mm.
5: Ang kaso rin ito, plunder.
6: Plunder. Pero
5: bakit nakapag-bail po itong si Bong Revilla? At ganoon din, ito pong si Joel Villanueva. Mm-hmm. O, bumalibaligtad ka. Kala mo makakaligtas ka na. O, ligtas ka ba? O, eh kung ligtas ka, okay ang pagbaligtad mo. Dahil... Mm-hmm. Maaring hindi lang naman yung sarili niya ang iniligtas nitong si Senator Joel Villanueva, na tila pati ang kanyang ama di umano ay may flood control project na nagkakahalaga din po ng bilyong piso.
6: Mm-hmm.
5: Oh, si Joel Villanueva ay sinasabi may 150 million insertion. Ha?
6: Yes.
5: Ayan, mga kaibigan. Ngayon, kung ikaw ay inano na, tawag dito, inano na yung kaso mo, ha? Pinatawad ka na, inabsuelto ka na sa kaso, I mean, eh, okay lang yung iyong pagbaligtad. Pansariling interest, iniligtas mo ang iyong sarili, yung mga kasama mo, iniwan mong luhaan. Ay, naku, talaga naman po, mga kaibigan, ano? At isa pa, Don Pepot, yung isa ring tila tanim witness na si Rodolfo Gracioso, na nagbigay daw ng 2 bilyong piso na nagkakalaga sa maleta kay Vice President Sara Duterte. Eh, meron din daw itong binigyan ng sinasabing dalawang maleta na naglalaman ng 50 milyon, dalawang maleta na naglalaman ng tigdi 50 milyon sa isang Jeep Tupas na ito'y pinabubulaanan at siya ay may ebidensya na yung sinasabi niyang dinala niya noong September 21 ay merong patibay na siya ay nasa labas ng bansa.
6: Yes.
5: Meron siyang passport, di ba?
6: Oh,
5: at meron siyang mga video niya, ha, na kung saan nakikita na siya ay nasa ibang bansa.
6: Yes.
5: Eh, puro kay fake witness eh. Tanim witness eh, di ba? Oh, para lamang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ganyan ba kayo katakot kay Vice President Sara Duterte na hindi na ninyo mahintay ang 2028 national election na kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na opisyal siyang tatakbo sa pagka-presidente. Kaya kayo nagkukumahog na para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil alam ninyo na pag siyang naging pangulo, meron kayong kalalagyan at yung sinasabi niyong pananagutan ay kayo ang mananagot sapagkat karamihan sa inyo ay sangkot sa di umano ay mali-maletang salapi na idiniliver ng mga dating sundalo sa mga mambabatas at sa mga ilang opisyal ng ating gobyerno. Yan, mga kababayan, di ba? Sinasabi pa sa isang video na nag-viral din sa social media ni Saldico, na sinasabi na si dating Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mastermind. Na pwede naman sabi nga na kung paniniwalaan mo ay pwedeng sabihin nating totoo. Pwede rin naman sabihin nating hindi totoo, di ba? Ngunit mas matimbang na totoo sapagkat hindi magiging gaa kung walang lagda ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
6: Yes.
5: At hindi yan papasok sa bycam, di ba? Kung wala namang basbas ni
6: Speaker
5: Martin Romualdez. At ito pong si Saldico ay isa lamang din sa utusan bilang chairman ng Appropriation Committee.
6: Yes.
5: Kaya tatlo sila dahil hindi magagawa ng isa lamang. Dahil paano ito lulusot sa bycam, di ba?
6: Yes.
5: At paano ito magiging...
6: Tandang bilyong insertion yan.
5: At paano yung trabaho nga ni Chairman Saldi ko na pag-appropriate ng mga tinatawag na pondo para sa mga congressman at yan po ang isusulong para maging panukala sa Kongreso na mapunta sa BICAM at kapag nilagdaan, nagiging gaa. At ang DBM ay pwede nang mag-release ng pondo. Kaya yung mga mahalaga po na mga dapat ay siyang iniimbitahan, mga mahalagang tao na pwedeng witness na maglalantad ng katotohanan para may managot at nang magkaroon ng hustisya ang taong bayan ay kung bakit hindi nila inihaharap sa Senado. Si Romel Madrigal may pag-uulat muli, 300 aso at pusa sa San Pedro na bigyan ng libreng spray at neuter responsible pet ownership. Ano ba ito? Itinaguyod responsible pet ownership. Aba, meron na ba ngayon ganun? Itinaguyod. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Inatay ang 300 aso at pusa sa San Pedro City na bigyan ng libreng spay neuter services bilang bahagi ng kampanya sa lungsod para sa responsible pet ownership at pagkontrol sa dumaraming populasyon ng mga lagang hayop. Isinagawa ang programa sa Mall Center San Pedro sa pangunguna ng San Pedro City Veterinary Office. Bukod sa libreng veterinary services, binigyan din ang lecture ang mga poor parent tungkol sa wastong pag-aalaga at responsibilidad sa kanilang mga alagang hayop. Layunin ang programa na makatulong sa pagkontrol ng hindi planadong pagdami ng aso at pusa. Gayun din ang pagsusulong ng mas responsable at maayos pag-aalaga ng pets sa komunidad. Naging katuwang naman ng City Veterinary Office sa aktibidad ng Pet Partner Philippines Incorporated, San Pedro City Medical Society at Philippine Pediatric Society sa Southern Tagalog Chapter Laguna Cluster 1. Sa pagtutulungan ng mga pribadong grupo, medical organization at lokal na pamahalaan, mas napapalapit sa mga pet owner ang kinakailangang veterinary services. Patuloy naman ang panawagan sa mga poor parent na maging responsable sa pag-aalaga ng kanilang mga alaga, kabilang ang pagpapabakuna, wastong pangangalaga at pagkontrol sa kanilang pagpaparami. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala na siyang kasunod, ano ha? Okay, at tayo ay babasa ng ating mga mensahe. Okay, sige.
6: Wala kay Sir Rick Orasyon. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Tita, Tita Carmen.
5: Yes.
6: Kailig ka talaga sa itlog, ha? Pampalusog at pampaganda yan.
5: Kita nyo naman, malakas at malusog ako.
6: Yes.
5: Ay, sinisiguro ko na ako ay kumakain dalawang itlog araw-araw. Isa sa umaga, isa sa gabi.
6: Yan ang sikreto. Sa mga sikreto ng Tita Carmen yan.
5: Bukod yan, kakain ka ng mga masustansyang gulay. Mm. Diba? Yes. Mag-steam ka ng tawag dito, kamote, talbos ng kamote. Yes. Sasaw-saw mo sa bagong, lalagyan mo ng sili, bawang, diba? Tapos sa yung mga tinatag malunggay, halo mo yan kahit anong klaseng luto meron ka. Mm-hmm. Diba? Halo mo yung malunggay. Hindi naman namimili ng luto ang malunggay. Masaya yan ang mga pangunahing masustansyang mga gulay. Yes. Pagkatapos yung ano ba yung alugbati.
6: Alugbati, yan. Saluyot.
5: Steam din yun. Saluyot. Mm-hmm. Ayan. Yan yung mga dapat pangunahin na inilalagay natin araw-araw sa ating hapagkainan. Lalo na kung kayo po ay mga senior citizen, hindi po yan mahal, hindi magastos. Ha?
6: Yes.
5: O konti lang po ang halaga. Pero ang ibinibigay sa inyong sustansya ay marami po kaysa bumili tayo ng mahal na mga gamot. Diba? 1,000 ngayon yung isang ano ba yan? Mga halimbawa vitamin C.
6: Mm-hmm.
5: Mayigit 1,000 ang isang ilang yan, mga 600 ba yan na mga tabletas ang laman? Yes. Oh. Ako meron akong
6: vitamina na yan, yung mga gulay.
5: Kung yan ang kakainin natin, lalo ng itlog. Itlog, ha? Hindi bitlog, ha? Sabi ng iba, ano yung bitlog? Itlog, ha?
6: Complete vitamins yan.
5: Oo. Kompletong-kompleto po yan. Oh, pero yung itlog na iba, naku, medyo mapanghe, medyo may benta.
6: Walang tato.
5: Hindi ma. Sabi nga nila, baka daw yung itlog ni Baste.
6: May tato.
5: May tato. Ay, babagsak na nga ako rito eh. O sige.
6: Sabi ni Sir Joe La Torre, good morning, Tita Carmen at Sir James.
5: O sige,
6: sabi
5: bata.
6: Sabi ni Ma'am Benchime, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Thanks God, it's Friday.
5: Oh, sabi ni Sir ang sabi ni, o oh, sige, sige po, ang sabi na. Ni Benito Mangogat, aha, ang ating laban ay para sa demokrasya at kalayaan. Kaya hanggat hindi nakikinig ang pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan at ang mga mamamayan, patuloy tayong lalaban at ipapakita natin ang mga orihinal na dokumento ng ating mga likas na yaman at kayamanan na pinaghirapan ni Dr. Jose Rizal para sa ating bansa at sa sambayanan ng Pilipino. Papanagutin ang pamahalaan sa kanilang mga kasamaan sa pamamagitan ng tunay na ebidensya. Ito lamang ang ating laban upang talunin ang mga alagad na sumakop sa demokrasya ng pamahalaan ng Pilipinas hanggat patuloy tayong humihinga sa mundong ating ginagalawan. Patuloy tayong lalaban sa mga pagkakamali ng pamahalaan at ng mga tao. Tama po.
6: Yes. Mula naman kasi Robert Claros, good morning Tita Carmen and Kuya James, TGIS.
5: Thank you, sabi. Eh, TGIS eh, bukas, wala tayo. Ah. Yes. Dalawang araw po, o Lunes na naman po tayo magkakarinigan at magkakasama-sama sa pamagitan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Alam mo, sumisigla ako pag Lunes na hanggang Biyernes. Pero pag Sabado, Linggo, malungkot sapagkat narito lang mang tayo sa ating apat na sulok ng ating silid. The impeachment of Vice President Inday Sara implode sa pagpunta ni Mayor Baste kung ano-anong kababalaghan ang pinaggagawa ng mga prosecutors na riyan yung mga pakyut at pangalina sa witness. Sayang. O sayang ha, dahil hindi naman kayo papatusin sa ginastos na bawat araw na impeachment hearing. Eh talagang araw-araw gumagastos po tayo 25 million para lamang dyan sa mga kung ano-anong nakikita nating kabalbala na ginagawa ng mga prosecution sa pagtatanong ng ating mga ilang senador na parang walang bawang walang kabuluhan yung kanilang mga tanong ha, para mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Tama yung sabi, parang iba nagpapa-cute. Diba? O yung iba naman nagpapa-impress. Yung iba naman nagtatalino-talinuhan. Yung iba naman talagang sadyang bobo. Pinapakita yung kanilang mga kabobohan. Diba?
6: Nabibisto pa nilang tao. Wala naman kasi rekorasyon. Sayang na hindi na pala sinama si star witness si Trillanes ng prosecution. Siya pala nagpatanggal sa pangalan niya sa list of witnesses. Bakit? Takot yan? Magpapapress ko na lang daw siya at doon daw niya sasabihin ang nalalaman niya.
5: Eh, sino naman ang maniniwala sa'yo kahit magpapress con ka? Libuti mo ang buong Pilipinas. Eh, yung maniniwala sa'yo, hunghang ang tawag doon, di ba? Hunghang. Dahil, mismo yung abogado mo eh, di ba? Attorney Sabio ang nagsasabi. Ha? Na pampolitika lang lahat ang dahilan. Eh, nag-aambisyon ka ngayon na tumakbo sa pagka-busy presidente. Mayor nga ng Caloocan eh, naulat ka eh. Kinampanya mo pa, ultimo mga patay. Pinuntahan mo yung simenteryo para pabangunin mo yung patay at iboto ka. Eh, wala. Ayaw ng mga patay. Dahil kung gusto ng mga patay, hindi mo yata binigyan yung patay eh. Kaya hindi sila nagsibangon. Sige.
6: Laki mong merci Fernandez Narciso. Good morning po Ma'am Carmen Sir James. Always watching po sa inyo. Thank you.
5: Sabi niya sa Jaime Samoya Bernante, mamili kayo sa 2028. Kayo prosecutor, congressman and senator, judges, si Vice President Sara Duterte o si Mayor Baste Duterte. Silang dalawa ang gusto ng taong bayan. pili na kayo, TGIF na. Sabi ni Benito Mangogat, itong Trillanes, nang mahuli ito nung panahon ng Magdalo na kudeta, natandaan ninyo, inano ito sa Bewangin, di ba?
6: General Barrias.
5: Oh, ni General Barrias, binitbit siya sa Bewang, sa Sinturera, di ba? Oh, wala ka namang nagawa eh, di ba? Matapang ka lang sa nganga, bunganga, sa dakdak. Ha? Pero, hamunin nyo si Trillanes. Tingnan nyo kung labanan kayo, di ba? Panahon ng Magdalo na kudeta nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, isang presidenteng magnanakaw, kakutsaba sa pagpapalayas kay Renato Corona, na dating chief justice, ay pinusasan si Trillanes at hinatak siya palabas ng peninsula. Eh, ultimo yata kutsara tinidor eh. Di ba? Nawala sa Manila Peninsula. Kumbaga, kinaladkad siya. Rebellion niya si Trillanes o rebelde si Trillanes. Isang napakawalang kwentang tao sa mundo ng politika sa Pilipinas. Isang taong bayaran at puppet ng Liberal Communist Party. Dilawan para sirain ang demokrasya ng Pilipinas. At nang sa ganon, ay makuha nila ang ating gobyerno.
6: Mula naman kay Ma'am Merle Gicomo, good morning po mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
5: Sabi ni Rick Orasyon, ang pinalulutang ng mga bayarang medyas na ibinasura daw ng Supreme Court ang petisyon tungkol threshold, talagang iba ang kanilang balita. Kaya na-dismiss ang petisyon kasi nga nagpile ay hindi direktang kasama sa usapin. Dapat mga defense lawyer o si Vice President Inday Sara mismo.
6: Walang legal standing at premature. Yun lang ang dinisisyonan doon. Yung merit, hindi pa. Mula naman kay Sir Villamor Velasco, Happy Friday, Ma'am Carmen, Sir James. Mula kay Sir Boyd Velasco, magandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
5: Sabi ni Rowell Claros, isa sa ikina baba ng kredibilidad ng Senado as a whole ay ang kagustuhan na gumamit ng fake or no credibility witness or sometimes pwedeng bayaran para siraan ang respondent accused.
6: Sabi naman ito si Tako sa Kiling, takot si Trillanes mag-cross-examine ng defense. Gusto niya magpa-presscon na lang siya. Para sa presscon, malayang-malayang siya magkapanira.
5: E tapos yung mga tanong pilim-pili. Para iangat. At nang sa ganun, gumandang imami, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa na gumanda pa ang iyong imahe. Ultimo dating abogado mo eh. Tinira ka eh. Na pampulitika lamang. At hindi pambayan ang iyong dahilan kung bakit nag-file ka ng kaso sa ICC. Ang tanong, sino ang nagbabayad dito kay Trillanes? Kung mayroon, ha? Yan ang tanong ng mga netizen. Sino nagbabayad? Sino nag-i-sponsor? Ha? Kung mayroong nagbabayad o may sponsor, ito pong si Trillanes. Sabi ni Rowell Claros, ang minahamba ng mga gatsalyan sa Sibuyan, ito ba yung controversial sa ngayon na pilit tinututulan ng mga katutubo at mga residente na nasisira ang kalikasan? Ito nga po, di ba, sa Sibuyan Island?
6: Sibuyan Island, yun man ang reklamo ng tao.
5: Eh, kaya laking tuwa eh, ha? Biro mo, ilan sila ngayon na halos kumukontrol sa ating gobyerno? Si Rex Gatchalian, ginagawang tuntungan, ha, na para marin tumakbo ito sa pagka senador. Yan si Wing Gatchalian o ang ating Senate President na questionable, dahil may questionable question pa ito sa ating korte, di ba? Baka tumakbo ito presidente o vice presidente. Ang sinasabi at umuugong ay si Risa Hontiveros yata.
6: Katandem nito.
5: Ang katandem niya. Naku naman. Hindi kaya parang tumalong ka sa Jones Bridge niyan. Sa yung pampolitikang karera or your political career. parang tumalong ka na dyan sa Jones Bridge. Huwag na sa San Juanico. Malayo pa yun. Dito ka na lang sa Jones Bridge. Malapit-lapit sa Valenzuela. Malapit-lapit sa Senado. Ha? Meron po tayong pag-uulat na papasok, ha? Mula kay Chona Yu. Sabi ni Chona Yu, my long property ipinababalik na sa privatization and management office. Di ba ito ay nakuha na sa panahon ni
6: Duterte?
5: Dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eh ba't nabalik na naman sa privado at maaring makuha na naman muli ito siguro, di umano ng mga prieto?
6: Binibenta nila eh. Diyan man eh.
5: Ah, ganun. O, di bibilin
6: ng mga prieto yan. Dati.
5: Oo, sige. Mga ano nyo, mga senaryo nyo, yung mga pakulunin nyo eh. Mm. Alam na agad ng tao eh. Ha? Okay. O, basa.
6: Hindi,
8: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng pangangasiwa at pamamahala ng mile-long property sa Makati City mula sa Basis Conversion and Development Authority patungo sa Privatization and Management Office. Base ito sa Administrative Order No. 50 na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Sa ilalim ng AO, inaatasan ang PMO at BCDA na isagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa agarang turnover ng mahigit o halos 23,000 square meter na ari-arian sa Makati Central Business District. Ang pagbabalik ng pamamahala sa PMO ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mas mapakinabangan ang mga ari-arian ng gobyerno, magkaroon ng karagdagang fiscal space at masuportahan ang mga prioridad na programa ng pamahalaan. Samantala, inatasan ng Department of Budget and Management na pag-aralan at magrekomenda kung paano maaaring gamitin ang kikitain mula sa disposisyon ng ari-arian upang suportahan ang mga prioridad na programa ng pamahalaan alinsunod sa umiiral na batas at regular na proseso ng pambansang budget. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much. Susunod na spokesperson.
6: Yes.
5: Chona Yu. Ang binabalita talaga niya mula sa Malacañang.
6: Siya
5: naman walang labis, walang kulang po ang balita.
6: Tako
5: yung ating pong mga tagapagbalita dito sa impilang DZRJ ay ang mga balita po ay galing mismo sa horse mouth, di ba?
6: Yes.
5: Galing po at makatotohanan, walang dagdag, walang bawas ang mga balita natin dito. Kaya matitili po kayong nakatutok sa lahat ng mga programa para tuntunan dito po sa DZRJ 810 AM.
6: Yes.
5: Oh, yan.
6: Wala naman kay Sir Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
5: Sabi ni Romeo Sunga, wala talaga ang sundalong kanin, mga kasama niyang testigo. Tulad niyang bilanggo, tarantado, ang gagong sundalong kanin na yan. Pera-pera yan kasi nung senador yan, ang laki ng gastos niya sa senado. Eh, ultimo driver, ultimo katulong. Kasama dun sa kanyang J.O. eh, di ba? Mm-hmm. Oo.
6: Mula naman kasi Ruel Claros, maaaring ang dahilan kung bakit nalis si Trililing ay dahil sa sinabi ni Rapi na kailangan ng witness ay may alam sa investigasyon at hindi rin siguro pumayag na gratis lang ang kanyang appearance as a witness.
5: Dapat po talaga, totoo naman may personal knowledge kasi karamihan wala naman po eh. Ha? Puro nang huhula lang, base lang sa mga hearsay, base sa ibinubulong ng mga ilan dyan sa prosecution. Ito. Oh, diba ganon? Oh, sinasabi natin sana makatotohanan naman para ang taong bayan paniwalaan kayo. Eh, puro na lang kasinungalingan, pinaiikot nyo ang taong bayan sa mga kasinungalingan. Sa parehong kampo yan. Hindi lamang sa kampo ng prosekusyon, maging sa depensa. Pero nakikita natin, hindi naman sa tayo ay may tinititigan, may kinikilingan. Ha? Kung kaya nakarma yata yung isang malaking network. Ha? Yung pong panig ng depensa, eh talaga naman mga magagaling. Pag nag-cross-exam sila, magagaling po sila eh. Di ba? Nahuhuli nila mismo sa bibig ng buwaya. Di ba? Oh, sige.
6: Laki,
5: sabi. Oh, sige.
6: Sir Edison Macasio po, tita.

0: Sino ba yan?
1: Nunasa. Yan, family Nunasa family. Thank you po.
0: Thank you very much. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, isip-isip mga politiko, stop impeachment trial to Vice President Sara, back to normal. Work na kayo, sayang ang pera at oras ginugugol ninyo. Maawa naman kayo sa taong bayan. 25 million a day, aabot ng bilyong piso na kung itutulong natin sa ating mga kababayan na naging biktima ng baha, na kayo rin mismo ng mga ilang mga nasa DPWH at mga ilang sangkot, ha, na mga insertions, mga proyekto na ghost project ang may kasalanan, di ba? Yeah. Tapos sa pag-iimbestiga, kami pa rin ang gagastos. Ano ba naman yan? Maawa naman kayo sa aming mga Pilipino.
1: Puro pag-gastos.
0: Oh, ang tutukan naman ninyo, yung aming mga problema, taas ng bilihin sapagkat yan ang unang-unang dapat ninyong resolbehin. Yes. Yung patuloy na pagtaas ng bilihin. Yung sinasabing pagtaas ng singil sa langis o gasolina, diesel. Ha? Na hindi naman tayo kumukuha daw ng langis o gas dyan sa na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz o sa Iran, di ba? Dito lang sa Asia Pacific ay marami na pong pwede tayong kunan. Nandyan ang Singapore, Indonesia, ha, Malaysia, o China, ha? Isang pukul lang ang China. Hindi na tayo gagastos ng malaki. Bakit tumataas ng tumataas? Magtataas 10 piso, magbababa ng 10 centimos. Ano ba naman yan? Nilalaro ninyo kami? Akala nyo talaga bobo at tanga kami? Yan, hindi ba yan, hindi kaya yan sinasabi ng marami nating mga netizen, sa buwatan pa rin ng gobyerno at ng mga oligarkong negosyante na oil companies? Yeah. Oh, sige.
1: Sabi ni Sir Ruel Claros, isa sa ruling ng Korte Suprema ay premature. Pero once na pinairal na ng impeachment court yung kanilang version ng threshold, matik yan and mute. Nababaliwalay ng Korte Suprema at kasabay natatanggalin ng lisensya yung mga abogado na kumiling sa maling interpretasyon ng batas sa voting threshold.
0: Sana naman, ha? Kumiling sa batas, kumiling sa taong bayan, kumiling sa tama ang ating acting or actung Chief Justice. Yonen. Oh, yan. Sige. Sabi ni Maynard Espartero Corpus, tita, dapat ituloy ang eleksyon sa November. Si Bangag, bakit pinirmahan ang postpone? Eh baka mawala yung mga bata-bata ng mga local government units, eh. Mga opisyal ng mga, yung mga barangay chairman ng mga... Yes. Bata ng mga politiko, di ba? Mga congressman, mayor, governor, di ba? Sige.
1: Wala namang kasi Sir Led Nunasa, wala namang kasing sustansya yung mga sasabi ni Trilling. Formal lang yan, sinutsubibo lang tayo, alam na ng mga tao kung sino ang totoong tao talaga.
0: Sabi ni Benito Mangogat, yan si Vic Soto, anak ni Vic Soto, sino ba yun? Di ba? Sino yung mayor ng ano?
1: Si Vico Soto.
0: Ah, Vico Soto ho, hindi Vic Soto. Vico Soto, anak ni Vic Soto, walang sinabi yan kay Baste Duterte sa Davao. Ang pinagagalaw ay yung local government system, hindi kompetensya ng building pinagmamalaki ng Vico Soto ang Pasig. Ha? Kundi ang mga dayuhan, ganun din ang Makati, mga dayuhan ang nagpapayaman. Hindi kaya pagyamanin niya ng LGU kung walang sapat na pondo. Eh, sa ngayon po, kaya sinisira ng sinisira ang Davao. Dahil ang mga investor doon nagpupunta sa Davao, doon naglalagay ng investment, di ba? O maging yung mga konsulado, mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa, bakit doon nagpe-pay respect sa ating Vice President Sara Duterte o kay Mayor Baste Duterte?
1: Yes. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, TJF, Tita Carmen and Brother James. Yes, Tita, kailangan natin na mala Iron Lady na Prime Minister Margaret Thatcher, alalit yes. Kuan Yew ng Singapore, may kay at matatag na leadership.
0: Yes, sabi ni Robert Claros, Trilling, gusto mo na naman makasuhan ng cyber libel? Sige, magsabi ka ng kasinungalingan sa interview mo. Okay? Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Isra, sorry to disappoint you, Tita Carmen.

0: wala ng PNP at AFP. Nabayaran na din ata sila.
1: Wag naman, hindi naman nababayaran yung ating mga sundalo. Kawawa nga yung ating mga sundalo eh. Sila yung nagbubuwis ng buhay. Yung mga opisyal, yan ang mga kumikita. Yung mga ilang opisyal, yan ang mga kumikita. At yan, kahit na may gera, sila yung nasa loob lamang ng kanilang mga war room, di ba? Kunwari, mga strategy. Pero sino ba ang sumusubo kung may digmaan? Hindi ba yung mga pangkaraniwang sundalo?
0: Yes.
1: Oh, meron tayong pag-uulat, ha? Mula kay Jojo Sikat, ha? Teka, ang aking ano, nasa na ba? O sige, basahin mo na, Don Pepo.
0: Hindi pa rin lumabas dito eh, teka.
1: Hindi pa lumalabas? Okay. O ano na?
0: Wala pa po. Mula naman dito kay Sir Disdes Almohano. Hi to Chantal, a song for you, since I don't have you.
1: teka. Sino ba ang ano?
0: Ito na, Jojo Sikat, ito na. Jojo Sikat na, mula naman na.
1: Jojo Sikat, defense team. Ipinakita na nakadeklara sa SALN ni Vice President Sara ang mga ari-arian sa Davao City at Samal. Para itong opposition itong aking cellphone. Sige ang dira, sige ang tira. Kahit pinapatay mo na, sige ang salita.
0: Automatic.
2: Ipinakita ng defense team sa impeachment trial kahapon na ang dalawang properties ng sinasabing tagong yaman ni Vice President Sara Duterte ay nakadeklara sa 2019 at 2025 SALN ng Vice Presidente. Ang dalawang properties na tinutukoy ng prosecution na nakalisto sa asawa ni VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio ay ang 379 square meters property sa Barangay Matina, Davao City na may halagang 6 na milyong piso na nabili noong 2024 at ang isa ay 751 square meters lot sa may Barangay Matanos Island Garden City of Samal na nabili noong 2018 sa halagang 3.45 billion pesos. Sa cross-examination ni Atty. Lindol Baquela ng defense team kay Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Maldonado, lumalabas na parehong nakasaan sa transfer of certificate title ang tax declaration at ang sa 2025 SALN ni VP Sara itong assessed value na 82,046 pesos. Gayun din ang address sa SALN na Barangay 74A Davao City na nakalagay sa 2025 SALN ng BC ay ibang katawagan lang din sa Barangay Matina Crossing Davao City kung saan nabili ang property. Sa kabilang banda, ang halaga noong nabili ang property ay nasa 6 million pesos ay iba sa nakadeklara sa SALN na 10 million pesos. Sa cross-examination naman ni Baquel kay Deputy Registered Deeds ng Samal Davao del Norte Attorney Marco Pineda, pinakita ang deed of sale ng property sa may barangay San Isidro, Kaputian District Island City ng Samal at ang 2019 SALN ni VP Duterte na may address na Barangay Matanos, Kaputian District, Ikagos. Kinumpirma ni Pineda na ang Ikagos ay abbreviation ng Island Garden City of Samal. Pareho rin ang market value sa deed of sale at sa SALN na 4.41 million pesos. Gayunman, hindi masabi o matukoy ni Pineda kung pareho isa lang ang lote ito dahil ang property na nakasasal ay nabili noong 2013 habang ang property na nasa deed of sale ay binili naman noong 2018. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ha? Bakit yung mga bilyong-bilyong pisong binibili nyo ng bahay, di ba? Bakit yung mga bilyong-bilyong pisong binibili nyo ng mga ektarian lupa? Ha? Bakit dito milyong piso lang na halaga ng lupa? Kino-question ninyo?
0: Yes.
1: Sus Mariano, karapong walang asukan. Kaya halatang halata kayo eh. Obvious na obvious ang inyong mga arrive. Ha? Walang ka-arrive sapagkat hindi ka paniwala. Oh, kung gagawa rin lang kayo ng script, siguruhin ninyo na ayos ang inyong script na walang ibubutas. Eh alam naman niyo, ang daming mga chismoso, ang daming mga chismosa na mga nakikinig, 'di ba? Na kung kaya kayo binabase dahil nakikita ninyo nila na wala namang katotohanan eh at walang katuturan yung inyong mga sinasabi. Bilyon-bilyon, 'di ba sabi? Bumili ka ng bahay.
0: 1.6 billion.
1: Park. Magkano?
0: 1.6 billion.
1: O, 1.6 billion. Nakapraso lang yun, ha? Eh, ito, Sus Mariano Garapo, million lang. Kino-question ninyo? Ano bang utak? Ano bang utak meron kayo? Para lamang kayo may masabi, di ba? O para lang kayo merong maiparatang kahit alam ninyo nakatawa-tawa kayong lumalabas? Sus Mariano, garapong warang asukal. Pagbutihin naman ninyo, kunin yung scriptwriter. Alam po ninyo kung sino. Itong si Don Pepot, magaling po yan. Ha? Kunin nyo siyang scriptwriter. At bibigyan kayo ng magandang script na puro kayo makukulong lahat.
0: Lampiansa.
1: Diba? Oh, sabi ni Romeo Sunga, bilanggo ang gagong sundalong walang napatunayan, puro kaanimalan lang ang lahat ng senador. Nakakaawa, yan ba ang paniniwalaan natin? Eh, wala namang naniniwala, sabi ko nga eh. Sa kanyang mga wento, nawawenta.
0: Mula kay Mama Rosalinda Villarisa, good morning to you both. The demolition continues na. Yung mga lawbreakers group, binababoy talaga yung saligang batas natin sa biranya natin. Shame on them!
1: Oh ha, manda kayo. Kung sakaling maipa-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte, meron tayong diyang Baste Duterte. Ha? Sabi po ng mga netizen, humanda kayo kung maipa-impeach man ninyo at sabi nga, yari na ang inyong mga script, ang inyong mga kwentong kutsero ay nabuo na si Baste Duterte.
0: Mahirap yun. Sa tingin lang.
1: Ang ilalaban namin sa pagkapangulo. O, kita na ninyo. Binigyan pa ninyo ng tinatawag na entablado para magkaroon ng pambansang exposure itong si Mayor Baste Duterte. Yes. O ngayon, mag-isip naman kayo ng panibagong plano, panibagong script para sirain itong kredibilidad at imahe ni Vice President Sara Duterte. O baka sasabihin nyo yung tattoo, yung kamay, ha? Yung tattoo.
0: Hanggang doon sa ano?
1: Hanggang sa leeg, ha? Eh, yan po ngayon ang uso. Sabi nga nila, art yan, art. That's art. Eh, ako nga nagagalit ako sa anak ko din na may tattoo. Sabi, Mama, ikaw luma na kasi. Ha? Yung panahon mo, wala. Ang sabi ninyo, pag may tattoo, bilanggo, convict. Convicted. Eh, ngayon, iba na, arts na po yan. Mas marami kang tattoo. Meron nga ako nakita, pati mukha, puro tattoo.
0: May mga ganyan talaga.
1: Oo, kababaing tao, ha. Pati mukha, may tattoo. Oo. Sige.
0: Wala naman kay Sir Bayano Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
1: Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. Itong grupo nila Luistro at Redon. Sino ba yung Redon, yung malaki ilong?
0: Congressman Terry Redon.
1: Malaki ilong?
0: Hindi ko napapansin eh.
1: Ikaw, lumiligtas ka na naman. Sabi nila, handa raw silang ipresinta si Trillanes. Tapos kahapon sa hearing, di na raw nila ilalabas sa hearing si Trillanes. Ang punto rito, parang pinaglalaruan nila ang mga senador dahil alam nila na marami silang kaalyado dito. Alam mo, itong si Trillon, isa rin ito eh, ha? Na nagpapakitang gilas. Alam po ninyo, kung natatandaan ninyo, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inalis ito sa posisyon. Bakit? Sapagat biyahe po ito ng biyahe na ang ginagastos at ginagamit sa lapin ng taong bayan. O ngayon, nagpapakita ka ng pasikat, ha? Nagpapasikat ka na naman dahil sa 2028 election, gusto mo na naman tumakbo. Mukhang meron akong kaibigan taga Bicol, galing lang sa Bicol. Hindi na raw iboboto yung mga saru-saru na yan, ay, yung mga Bicol-Bicol na yan, party na mga list, eh. Oh, party list, hindi na raw.
0: Well, ako Bicol, tsaka Bicol Saro. Eh.
1: Ano ba yung ako Bicol?
0: Yung kila Saldi yun, Saldi ko.
1: Yung ako Saro.
0: Bicol Saro, sila Terere doon yan.
1: Ang ako Saro, ano ba ibig sabihin ng Saro? Isa?
0: Oh, isa. Isang Bicol.
1: Ganun. Bicol, eh talaga mag-iisa ka na lang. Mag-iisa ka na lang, sabi ng mga taga Bicol.
0: Sabi ni Sir Jesus Dennis Alvano.
1: Ito tawa ng tawa si Don Pepote.
0: Kaya naka-bail si Bongri Bilya cause naging malversation of government funds na naging perjury niya. Falsified documents daw yun, which is bailable ng 1 million.
1: Bakit naging malversation na lang?
0: Hindi na yung kaso sa kanya eh. Kaya kapag
1: okay, bakit yung kay Marculeta?
0: Hanggang ngayon,
1: bakit pinayagan naman siyang mag-bail pero bakit ayaw siyang palabasin? Hindi ba pag ikaw nag-bail, palalabasin ka na agad?
0: Sa bribery na okay na siya pero sa plunder hindi pa, pinag-aaralan pa.
1: Pinag-aaralan o talagang ayaw niyong padaluhin sa butuhan? Yun ang tanong ng mga taong bayan, di po ako nagtatanong. Ako yung tagapagsalita lang sa mikropono ng taong bayan. Marami po tayo nakakausap. Talagang sinasadya nila, nakalawitin lahat, pakulong, plunder, puro plunder, para hindi makaboto. Eh, pero nagtagumpay na kayo eh, di ba? Nanalo na kayo pansamantala para maibaba yung threshold vote sa 14.
0: Diba? Dahil sa members o, present lang.
1: O akma sa inyong bilang. Sa sinasabi ninyo na mga senador na dumadalo sa mga pagdinig.
0: 20 na lang.
1: Eh, hindi naman gusto ng mga kinalawit ninyo eh. Gusto ba ni Bato na siya ay tumakas? Ayaw niyang magpakulong sa ICC? Kayo kaya ikulong sa ICC? Gusto ba ninyo?
0: Hindi ba kayo magtatago?
1: Padadala ko kayo sa ICC kung ako si presidente. Gusto ba ninyo? Siyempre magtatago ako. Diba?
0: Si Lacson nga nagtago, hindi naman sa ICC dadalin eh.
1: Hindi, nagpunta sa Europe yun.
0: Nagtago nga siya eh. Dito lang nagtago. Sa Pilipinas yung kaso niya.
1: Oo. Nagtago yan na masyal sa Europe. Isang
0: taon.
1: Isang taon niya na masyal. Ha? Oo. Ang ginagawa ninyo, halatang-halatang, sabi nga, obvious, ha? Sabi ni Anna Gray, hindi mananayig ang kasamaan sa kabutihan. Sa huli, magwawagi din ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa umpisa lang kayo, ha? Sa umpisa lang kayo. Pagdating sa huli, mananayig ang kabutihan. Yes. Dahil yan, para sa Diyos eh, kabutihan ang dapat manaig. Okay.
0: Mula naman kay Sir Andres Tevez, the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous. By Frederick Dolas, 1885, good morning on this Memorial Day of our guardian angel. Mabuhay, pulso ng sambayanan.
1: Ang tanong natin sa ating mga kababayan, dapat tayo ba loyal sa ating mga sarili? Loyal ba tayo sa ating bansa? Loyal ba tayo sa ating batas? O loyal tayo sa mga ayuda na kung sino ang nagbibigay ng ayuda, yun ang inyong pinapatronize. Ha? Ipinaglalaban ninyo kahit alam ninyo na ninanakawan na tayo ng salapi mula sa ating buwis, sa ating kabangyaman ng bansa. Magbago na po tayong lahat. Sabi ni Benito Mangogat, yung ICC private, yan. Kapag nabuwag yan ng Estados Unidos, malamang sarado na yan at yung iba ay maghahanap ng ibang trabaho. Pero sa law, yung ibang mga empleyado dyan, yung pa may kanya-kanya ng law office para oras na magkaroon ng malaking problema, nandyan ang personal business nila.
0: Si Sir Epringo Hilde, nagpadala ng maraming icon.
1: Si Lucila Francisco, morning sa inyong dalawa. And nag-rain ako po, privatization na naman. Yung bang tinatawag natin ng pag-aari ng Prieto, ano nga ba yan? Yung
0: Mylong.
1: Kasama ba yan sa GOCC?
0: Opo.
1: Sige.
0: Mula naman kay
1: sige, basa.
0: Mula kay Mauselinda Villarisa, baka maihi at maipabalik na naman si Mamang Surfer Day and Night. Unforgettable experience yan.
1: Sino ay pababalik?
0: Si Mamang Surfer daw. Surfer day and night.
1: Sabi ni Emmy Trabahonda, problemado ang BBM admin dahil sa paglutang ni Baste sa Senado. Imbis na si Sara lang, problema na dagdagan pa ni Baste. Paano na? O nga, nagkaroon ng problema. Imbis na si Sara lang, ang balakid. Eh ngayon, meron pang Baste. Duterte, iisipin na naman nila kung paano gagawa ng script, ha? Para masira ang kredibilidad, masira ang imahe ni Mayor Baste Duterte. Abangan ninyo, yan po ang mga susunod na kabanata na ating aabangan.
0: Mm. Sabi ni Sir Eupemio Jacinto, mag-ingat sa mga tao nagpapakalat, nag-a-amplify ng mga disinformation at fake news.
1: Yun ang may sabi?
0: Si Sir Eupemio Jacinto, mag-ingat daw tayo.
1: Oo, pero tayo naman po dito, hindi tayo nagbibigay
0: dito sa ng CRJ.
1: Fake news, sapagkat bawal po dito yan. Ha? Mm. Tatawagin ka agad ng ating matapang din, ha?
0: Yes.
1: Na Vice President Bea Jacinto.
0: Yes.
1: Ayaw niya yung mga loko-loko. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Chonayu, anong programa na priority ng Malacañang ayuda ba? Uy, natatanong na yung ating future spokesperson, Chonayu, ha? Kung yung ibinabalita mo, yan ba ay talagang para sa mga ayuda sa Malacañang?
0: Yes. Mula naman kay Sir Chopilo Villahermosa, good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, kailangan din i-account ang Senado tungkol sa 25 million a day. Kasi si Baste, ultimo chicken joy, binabanggit nila, kailangan talaga i-account din yung sa kanila.
1: Eh, sabi nga ni ketchup eh, ni Luis Tron, di ba?
0: Pati ketchup.
1: Di ba sina, di ba sinasala siya ni ni presiding officer
0: Chief Scudero?
1: Ha? Pati mga menu. Oo nga, sabi ni Pinito Mangogat, lahat ng sumisira sa demokrasya ng gobyerno, walang ibang gagawa kundi ang iba't ibang partido ng Pink Lawan. Makakaliwa, anak bayad, anak bayan, pula ni BBM, DDS, at marami pang mga partido na naiisa ang pinagmulan. At marami na, kundi ang Liberal Communist Party, ha? Liberal Communist Party, konektado pa rin yan sa Liberal Party. Teka, hindi ba si Dilima liberal?
0: Ah, liberal yan.
1: Eh si ano?
0: Pero ngayon partidismo ano siya?
1: No joke. Si No Joke.
0: Ganyan din, liberal din yan, pero akbayang partidist siya. Siya
1: ah, okay. Paninang plus na.
0: Oh, wala na po tayo.
1: Final words na tayo, ha?
0: O, kaya sige. Salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Salamat na kayo, mga punin ko, James Godjo, lagi pong sabi, lagi din pinigay mo. Tama, God bless us all.
1: Oh, si Sari Sueño, hindi natin nabasa, no, ha?
0: Oh, no. Sumawini
1: kanina. Pero sa Diyos. Mga hindi po nating nabasa,
0: Terror to Hedge.
1: Ay, pasensya na po kayo, ha? Naubusan tayo ng oras at baka si Ira Pangniba na susunod sa ating palatuntunan, maubusan ng oras.
0: Yeah. Abangan niyo po siya.
1: Kaya, magpaalam ka na, Don Pepot.
0: Opo, okay na po ako.
1: Okay, at ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagpapaalala, maging malusog tayo sa araw-araw, kumain ng mga masustansyang pagkain para sa 2028 National Election, tuloy ang laban para sa demokrasya at hindi para sa mga kung sino-sinong partido, ha? Kundi para sa demokrasya, kalayaan nating mga mamamayang Pilipino. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
0: Lord!
3: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Fiona MacDonald. Police in France have made nearly 2,000 arrests during a day of student protests and blockades of hundreds of schools.